0: a kgwedi ya lwetse e tlhola matsatsi a mašome a mararo e le la boraro bekeng lefapha la phumantsho ya matlo mo na Gauteng le mema lesedi FM gore le be teng go tla bona diporojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le go bona diporojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape lesedi FM le be teng Hape mba matlo, bake na matunga bona. Lese di efema, leta batenga, hubani le mengwe ke, Gautenga, Department of Human Settlement. Hakwe di shola matsatsi ya mashome ya mararo, ele la bararo bekenga, retla berile mo.
1: Mamedi ke tseo ditaba hosane, tau le taba morobane, jwale ke nako, batla tsa majolo le lefapha la phumantsho. Ya matlo ka mona ka Gauteng jwale fihla bona mo ai ka mono dintho ditsebe ho tsama ha monate mo mamedika jeno ho mphamise me masikosana alemani a fixback or file bakhalata ba pili etimana ki a le shume e re ko ba le yona mo mamedi wena ya hole le baibele hobane hleka kere ke emelwe ke batho kapa ke modimo na mohlomong na ho ka thwem ke rata ho gahlisa batho a thuhoja ibe ke sarata ho gahlisa batho nkabe ke se mohlanka wa kreste Mmamedi ena ke temana e matla. Fela ka bogutshwanyane ka motsotso. Ena ke potso e o nna le wena ka temana ena ya mme Masikosana mesong ya labobedi le rona re tlameha ho ipotsa potso eo. Hobane labobeding lena la ho qetela la kgwedi ya lwetse mo mamedi metsetsong ene mashome a mabedi a metso e mene pele ho tla ho ra ya boraro o mametse lesedi FM o hlobaetse ngwana mme ka lebaka la dipuo tsa batho felletswe ke boroko ka lebaka la dintho tseo batho ba di buang ka wena o mosebetsing o etsa night shift ngwana mme ko shebile o tsama o ntso sheba nako hangata hore e be ke tswane mona ka lebaka la dipuo tsa batho Mmamedi batho ba tla dula ba bua mphamise ka jeno ka bagalate ba pele temana ya leshome e re Mmamedi batho ba tla dula ba bua wena phela nao phelela batho nao phelela o gatlisa batho Kubani ngwana mme o theola myogo ka lebaka la dipuo tsa batho ke hobani o phelela bona hobani ha no o phelela Jehova modimo wa hao dipuo tsa batho dine dikeke a tsa utlwisa bohloko Mmamedi Josepha ba mo bitsa ka mabitso bitso ba mmitsa ka rela ra ditoro ba mo rekisa empa toro ya hae ha e ka ya shwa ka lebaka la dipuo tsa batho ka jeno le wena mo mamedi o go tshwane le Josepha toro ya hao e ntse e phela Ska dumela batho bao somang ka yona ba ibulaye lwena ka jenu tswana le Josepha utlwa bagalati ba re mo mamedi hobane hleka ki re ki emelwe ke batho kapa ke modimo mamedi ke potso e ke ipotsang yona le wena o ipotsang yona gore na e be bophelong ba gago o phelela batho kapa o phelela modimo na go na le mo ke e ratang teng mo mamedi e re athe hoja e be ke sa rata go kgatlhisa batho e kabe ke se mahlanka wa Kreste. Hey, momamedi a ke tsebe wa utlwa temanena ka jeno ga o ka ema go araba motho e mong le mong momamedi a buang ka wena o kekebe wa fihla mo o batlang go ya teng o keke wa fihla kae kapa kae tlogela modimo be yena ya o lwanelang dipuong tsena tsa batho o thole modimo tla o buela bakeng sa gago mo mameding o so o di utlwile gore a sebetsa mosebetsi ona ga nakoloi o a sebetsa empa ga na letho hei o itlamme ka fela na a o ipotse potso ke ena melomo ya batho na e tla lefa rente na melomo ya batho e tla lefa sekolo sa bana ba gago na melomo ya batho e buang ka wena e tla o rekela dijo ka tlo na mamedi ka jeno a re lo ipatle re ipatlisise gore re phelela batho kapa re phelela ntate modimo mme re gopole gape gore batho ba tla dula ba bua wena phela re a leboa mme Masikhosana re a leboa mme bagalati wa pele temana ke a lesome.

0: Mamere metsotso e dula ho e robedi a pele wa tla hora ya boraro ko otletse bine manati mona e Jesu untikani har feletsa jwalo mphamise ya ga jeno re le bua mamedi ibile maletso matla he batho ba tla dula ba bua me ho nalo wena mo mamedi hore o phelela modimo o phelela wena phelela lelapa la gago kapa o butse ditsebe tsa gago go mamela tsena tse buang ka wena mme o kekebe wa diqeta 086 000 3084 086 000 3084 079 758 5066 eo ke WhatsApp o ya lesedi mo mamedi dumelang
1: Hi Louis.
0: Dumela ndade.
1: Ye nga ka mukwena ka mona ka bolata o go kuwet. Nna ke mukwena ke nga ka mukwena ke wa o khala masimo ntu de maputi le marang. Ke pule mba kwena ke tswa masimo kwa na ke go etse mo kopule mahabu. Ke motho wa bo di wa bo motlane mo tlhabana ntse go lutete. Totela se se lutumane magogwa dimano ntse a di bitsa o ltla. Ke ka go ke rata di go tangi Louis.
0: How kwena
1: eh ya do itangilo
0: a ya go gwa thewa mana divamba na kwena go dingena bo tshaba ba na kwena mana kwena o rute bana le ditloholo mono le bona ba itsebe mo mame di dumela
2: dumela
0: dumela ngwanisi
2: le re teng ona mbo to tshore ka nti tu fetna ni mana
0: mm
2: e ke le ka ra mo tshipo ke mo tswa ke ga
0: mwana mme ke le bo re rong ya bahlano
2: tano a le go mwana
0: tsebele tso ke le sedi mo mamedi dumela
3: dumela vele le kae
0: ga itse ra ka ke a phela o petse hantle
3: ke petse hantle vele wa tsaka ke le batho ba tla bua fela
0: rona re a phela ba bua re a phela e bile re a phela
3: e tla ba se ke go tsana tsana kwa na fela ba ne se tla o tsukutsa empa ho tsana go bona ke ba modimo
0: ah
3: o tlo bona ke ba modimo go re ke ka phamisa na hitla kana ona ke ba bontsho ha ke phile le bona ke phile na modimo
0: motho ya o file mophelo
3: setsoko tsa nsona se tla fihla e ka ba sana kona fela se sepe
0: ha itse di aka
3: ke le bua vele
0: re o renga bohlano ga itse da motho
3: thank you le khuloko
0: mame di mehlano metsotsong pele ho otla horani ya boraro re a bua ke a utla hore o kae mesong ena ya la bobedi
4: khotso la ke tava dikala neng ko mametse ka di khubula 88.9 ke le ka ikagem pots monono ke rata ho ya lo wena ho reng ya bohlano ha ile ha e mona dipula di emisitse ke moya fela o matla mama hlatuna lo wena hlongwane so thank you
5: mvololo sabata mile ka mona ka kinjeni binoni mpala pinki manolo ni fijina ngwaneso Mametse ka tule lo lati 8.4 pula ya tsholo ka mona veli ka mona ka gurule ni maneso
6: Tumela mvola lo tia strata o bua le mmimi mona maokeng ke re ke nako mvololo gale o mamela batho gale o sa tswele pele ke nako ya hore o sheba pele o lelaletse mahlaka dithabeng mo thuswa ka etswang teng ke shebe ntate modimo yena ya ntikaneng kana go tsohle
0: yena ya
6: kapesitseng ka mohau
0: yena
6: ya tsebang tsohle tse ke di hlokang
0: motho
6: hano o yetse tsa litho setshowe bobile ha bo le bong hobane o na le wena o na le rona kana go tsohle
0: ka
6: Kriste morena me mimi mona maokeng le khubu 90.3 ke a leboga Vololo o ne le tsatsi le monate.
0: Mme mimi ke a leboa le wena o bele le tsatsi le monate. Mo mamedi nako engwe puo tsena tsempe tsena tseo batho ba di buang ka rona ha di tswe bathong ba ka ntle. Di tswa le ka tlung ho batho ba leloko. Nako engwe modimo o ila fa wena matla a re hlokomelela paleno mumamedi ha bana tanki ha bana teboho wa du utwa dipuo re he a gola le hakana o re fa bukana empa o etsa ka lerato ha ba ona hanele o re le wena o na le ditlhoko tsa hao wa du utwa tsena tse ba di buang ka wena ngwana mme ke batla hore ka jeno mona ho le sedi FM ske wa phetsa ho ba etsa hantle modimo o hlonolo faditse me ya karolo engwe ya ditlhonolo fatso tsa hao ba thuse le ha o dutlwa di wotla pelo mo o nonkile qedo re kgweding ena o tswile ho bona o sa tla ba etsetsa letho ba thuse ka moo matla hao a kgonang ka teng puo tsa bona le ha di utlwisa bohloko di beho ntate modimo ke a o kopa mamedi ebile ha ona tse bohloko jwalo ka tse ka dipuo tse tswang ka tlong o leka ho thusa o tswa o seng o ile o sebetsa mme ha ona bothata fela ha bana teboho motho e mong o kile a re motho a na teboho o mo fa letsoho o batla le sephaka kaofela ke motho jwalo mmamedi fela ba tla bua rona re a phela ba tla bua rona re tswela pele
7: Mr. Bailey ka nnete ntate Bailey moloi sehloho sena se bohloko ka tsela e nngwe kgethileng ee batho ba bua tlhe ntate ee batho ba bua tlheng ee batho ba bua o etsa hantle batho ga ba thabe o etsa hampe o ga ke tsebe rona batho gantlentle lefatsheng mona re ikemiseditseng no nna ka nnete ke tiise tlhogo ko jwetse modimo tsena ke mo beileng ka pele ke ena ketsetsa dintho tsotlhe
0: ngwana mme
7: ka nnete ke nna ntate morake ka dijeng ka mona
0: ntate morake re ya leboa ruta le bana ba gago seo sa gore o tiisitse tlhogo dipuo di tla dula ntate morake o iqedile gore o etsa hantle o etsa hampe ga ona motlha motho wa lefatshe ya tlang go thola mo mamedi eo yona o ipe gantle le ga o ka tsamaya o tloa Gauteng mona wa ya Kapa wa ya kwa Zulu Natala o tsamaya o fa motho tšhelete e mongwe le e mongwe o mmonang gore o ratuwe ha a mo mamedi ba ile ba tlhola Jesu a ba fodisa a fa batho dijo a etsa mehlolo mora modimo ba ile ba bua wena o mang momamedi ke re la o ka wa fana ka tšhelete gwa ba le kgone o tsebang gore o dutse moo batho ba tla banka a qetang ka tšhelete ena potela o bua ntho e kana ka wena mamedi ke matsotso ka morago re na ya boraro e re re kwale
8: ira legolo ko phela ke phetse mosomphikosomphile ke mokana wa kweseng ka taung wangkgolo mme maskosana ka bamiseng o ka bamisise ga monate ka netoolo yane ka tetebetse ba bangwe kouka taung ona ke gobedi supa gotlo supa ngwana matala ya ke dibile goreng ya go katela le one ya kokobela bedie
9: SABC Plus app ke le mosebetsi mona Fixburg ke di ao morebane ka temana e maatla mbololo mesong ya labobedi outya strata nnane shift ya ka ntse itsamaela hantle mathata gayo mpa ona le moya o phodileng mbololo mesong ya kajeno ga e lele radio mavolovolo ge gorenyana ya botlhano ntse ko jele ka tsebe tanko
10: khotso khotso na dembololo khotso ei akala ke bulela radio mbololo ke hloba yetse mbololo ke hloba yetse ya kare o ya mpona ya karona lenna batla bua mbololo batho etsa hantle etsa hampe batho batla bua ntate waka ke mokoena ka wene melepaka ntate mbololo tsatsi le monate ntate
11: ntate vele moloi re a leboa ka temane matla ga kalo e ntle ka nnete le rona baruti e ntse e re botsa potso e ntse e re challengea gore na re gatlhisa batho kapa re gatlhisa ntate modimo
0: oh yes
11: ka kerekeng a na re rera lentswe le thabisang batho le sa galmeleng batho le sa laeng batho lentswe le sa pholoseng batho le thabisang ditakatso tsa batho lentswe leo re rekang sefatlhego ka lona go batho le rona re le bahlanka ba modimo re a tseba gore lentswe lena e leng efanggedi ga re a e fumana go batho ga re a e fuwa ke motho empa ke tshenolo e tswang lentsweng la ntate modimo ka maatla moya o galalelang re senoletswe re tla dula re gatlhisa jehofa ka metlha yotlhe ya boe ke morutile ka te ka mona ka maokeng constat ke a leboa ntate moloi
12: kgotso mbonono kgotso kgotso mbonono kgotso mbonono ko mametse ka 89.9 e le ka profane ka thafangte ka merare e goreng ya botlhale mbonono tanke ntate botshabala la ubane
13: kgotso kgotso vele 88.4 mokete khumalo fokile of extension 4 ga re goreng ya botlhale ngwana mme tanko
14: kgotso ntate fedi ntate fedi ke nako ya bona ke nako ya bona o ke ke wa phela o ke ke wa tswela pele o tla ema nqa e lengwe ga ka wa sheba batho ya ba o tshaba batho batseditse lelemi le molomo ntate ba tla bua empa ona tswela pele ka bophelo ba gago ba tla ba kgathale ka o bua ka wena ke a le bana ntate ke mante bonko o jaka caseyaten reshimone
15: marume mvololo hashtag ha batho ba batho
16: khotso khotso justrata kumametse ka lekhubula 88.1 megahertz ke le kwa mafeteng ha patsa lesotho pela le bolena la fandroi re ntse re leboa le mphamisa letsatsi la kajeno go tswa bokeng ba galata ha e re fela phelela modimo e se motho wa lefatshe wane motho wa lefatshe a ke se a witsetse letho go ntse o tswere ntate rampai jone tsimile
17: Mvolovolo, mvolista, orchestrata, khotso, udumedishwa ke re re le monga phofu, le kutuma re yo ka motse kwa botlhokong Bethlehem. Ya o mametse ngwe SABC Plus, ha re phushe kwete, ha re phushe Mr. Goodkisa, ha re se o renya o qetela le ngwe renya bohlano. Nna ke re re le monga phofu danko.
18: Mvolisto, o mametse ka 89.4. Ke dikubo mona ka nete ntate mantso a o ke a phamisa motho. Go thatsa motho a re leboe ke nna papisi betwane K5 kutlwano
19: dimela mavolisto ke mametse ba galata o sengwana ha bua le rona a re fa mantswe a matla o sengwana bo mametse 806 DSTV channel ke masito a lesandawana ka makonkwakwa dango
20: mbololo nela ntate modimo ha o fonolo fatha go simola mo sa feleng
0: ke le bona
20: o mametse ka 899 blue fonte tough night ko mametse ntate ke nnete ha o no rata mbololo ha o tshelete
0: oh yes
20: ko mametse a matla ntate mbololo bibile ke balang ere pizza honna ke tlo wa gaba
0: oh yes
20: le motho mangwe thole go tu ke tlo bonela dintontsotlhe batho ba qiti o ka ba hetsa tsentle ba tana ba bua ka wena ntate
0: le how to
20: fela modimo o fe matla wa go ruta mpololo o bua bishop makiti taflacht tatong di mukeng how bone se tsohle tso so ka o di bona ka moga moka ke sta plan that le moga la mahalla nda ke mbololo modimo a o fe matla ha go isimolo mo sa feleng ka ke sta pilang. Amen.
0: Amen bishop. Bishop bo ndadwa ga le ha o thutsi o thotsi tu o duji ha hao ka ba heno o sa itele manka pa mang o tla dutlo. Hona le motho ya nya mang o tswa mosebetsi o ya mosebetsing ka jeno. Fihla ka nako mosebetsing o etsa mosebetsi wa hae mo mamedi kore ka hohle hohle. O a dutlwa dipuo. O yona iketsang clever. He yona o batla promotion ke a kgola o batla o dia mang. He yenwa o iketsa betere a etsa mosebetsi a o tletse mosebetsing. Ngwana mmetsi wa o ye mosebetsing di tla dula di le teng mme wena phiela o etsa ntho tse ntle phiela o dula nneteng o ntse o kopa ntate modimo ore a o tataise di tla dula di le teng o ilabala contract ya hao o e utlwile itseng mme ba tla bua wena fitla ka nako o etse mosebetsi wa hao o tse o tsamaya ebile o a tlisa setswalle mosebetsing moo e
1: babdibelekgotso kosoga leqhubo 89.9 ke le Blankford Majomasing le nna ke rata go leboela mantswe a mphamise ke re jo wa bua ntho e maatla tse dingwe tsa dipuo di tswa family ke ra yo ga ona ntho e tenang bophelo jalo ka family ebile go bona o le better ga o le motho go phela le baditšhaba tse dingwe tsa dipuo ke meutlwa e tlabang e tswang ka gare go di-family jo ga kana nna ke batla ke tenegile ke utlwile ke family empane ke kgothetse ka go komamela tanke ndenzi o itewe
0: re a le boa ndenzi
21: hela mvololo mvololo kuiza wa lesandawana 89.6 ka mama fedi ngwana mme bophelong bona bo re bophelang bona ngwaneso wena ko fela o itswetse o gama le pele ngwaneso o shebane le taba tsa ga ngwaneso o seke shebane le taba tsa batho ngwaneso bantjela ga ntse o shebane le taba tsa batho batho bano bona ba pele ka bophelo wena o sala morago ntse o fata wale o fatela morago jalo ka go ngwaneso mola ka odima lefatshe le le re phelang ka o lona mvolisto batho ba felelo ba bua ngwaneso ba bua gwane ba bua gwane ano jale dintho tsa kang tseno ga di fitlha nna ke le khuisa wa lesandawana ke dinka ke di beya ka moramagetla ngwaneso ke a gamalela ke tswela pele ngwaneso ke ka gona tse dingwe tsa dintho bophelong bonana o bona tse di iketsegalela fela gobane ke shebane le bophelo ba ka ka shebane le bophelo ba motho mvolisto ithakara
0: mo mamedi re leboile re tla nne re nke melaetsa ga lenaneo le ntse le tswela pele vele ya o ka sheba batho ba reng ka wena o keke wa qeta go teng bana ba salela morago ke o shebana le taba tsa batho ke malinding a le mane sa Solbek mo mamedi ka jeno mosebetsi o fedile lenyalo la gao le fedile mohlomo ngwana hao o kene ka hara dithethefatshe dipuo tsena wa di utlwa le batho bo neng o ba etsa gantle ba tsheya he o nanana o tla felela kae ngwana mme ga o so fele mathata ke karolo ya bophelo ditsietsi le mahlomola ke karolo ya leeto ntate modimo gare ga dino ba teng empa o itse ke tlaba le wena ka ra difefo tsena ba tlwelele mane ba bue mo mamedi ba o tsheye o tlaletsa pinane ya doni gaufinyana ba sheshe ba hleka gobane go na le batho ba phelelang tweno re le mmono o wele le mmono o tebetswe le mmone o nana o tla fella ntlo ya sale yema ke eno hlola o rulela o tlo rulela ngwana mme o tlo itshela Jordan le wena fela khutsa ba tloelle ba bue wena o phele mamere metsotsong ya le shumele metsume ra rogo mra horra ya boraro mo gatlhelo kwa bobedi wa dikala na engle said FM harbitse jalo mary can't give up now.

0: DFM.
1: Abtuveli, abtuveli. Lentswe ke le reng ha ke ne ke rata o phelela motho ke be ke se mohlanka wa modimo. Ke lentswe la ka sheno lena. Ke ke ne se mohlakona ka mona ka Rodipoto. Thank you abtuveli.
2: Uvalisto, uvalolo. Ke khono skoutu. Ko mametse 88.4. Ho re le bo modimo ka wena mvololo wa re aha lentsela modimo ke le gatela ntho le mo mvololo modimo fa di melao le phethatsa o le sala morao ka nnete ha lentsile matla ha kana kana thank you ke le boha bye
3: mari mo lo khotso e ya ka nnete ha re di bua tsona ha ona mohladi tla fela moganaka ha re hopoleng mantse a reng di ntsha di bohola koloi e tsamayang ka mantse a mang ba o kgotlha stepise ha ba ntse ba bua ba re e ka go tlhwa sa bobedi kapa o tlhwa sa bogago ka mantse a mang ba o fa power ya go phelela o fei 88.4 damati da ke bishop ke a leboha mogana ka kgotso
4: tia strata kgotso lentswe lena le matla ka go fetisisa lo lentshang ba ya ja empa ha ba gore ha ona le ka mohla o le mong motho wa lefatshe a tlo kgotsofala ke tselo reng wena o ya dietsa o ba etsa hantle empa ba dula ba belaela empa neng ke batla hore ho wena ya re tshepisitseng o ya tshepahala dula o tshepile modimo kana go tsohle ke pele wa le khosi ka mona ka Zastron matlakeng jersey number 10 dango
5: ao ntameta pelo waka ako mwamete ka 88.4 ya buwale mlifi ka sibuke mvale ntati hai mwamete slo sao se mulimo ntati se aha ntati ya nikiri mutu atwele pelo weta hantle ntati usipitu weta hantle ntati afela so kutufalite so siente ntati wano tlabo sieta kale gato kawane lidipo weta batu kubabuwa kubaya weta juang skaka wono yeka pelo ya hao ntati ya modimo tla hlonolo fatsa tanki ntato wa ka tse ko mametse
6: mamela dikanane le veli mulo manda u fikela ra go renya bobe ke la go renya mo tlanomiso police di fm

0: Lesedi FM le tuka malaka be se hleng sena sa selemo ka mmino. Kaiso lesedi le boithabiso. Ke molelo wa bohle. O ka fetwa
1: ho dia strada la di mololo. O mamedi ga le kubula 88.5 ntate. Ntate lo ho jaga namba e di la Valrips. E ja ile ntate ha re ngore ya bohlano.
2: Ntate mololo ho tumela ntate. Le ka ntate. A re sa bo le buile ntate. Ha ntate mvururu. Ke re le wete mane matla bosibu bona ntate mvololo. E ke dan kara pelo tsa rona. Kgahliso. E ya ntate mvololo. Ka mele re shebe ho motho gore se ka re kgahlisa batho ba lefatshe. Ho ba motho a lefatshe ke ka ho etsa lotho ntate mvururu. He re dula le bona batho ba nama. He ba ya bua ntate mvololo. Ba ya supa ka molomo ya bona mara ntho e nngwe ke rata. Tsholo ka lengolo letso. Ha ba tseba ho supa ntate mvololo ba tseba bua ka melomo. Ke ya ba lokolla bophelo ba hao. Se ka ba tadima ntate. Se ka sheba ka ho bona ntate mvololo. Ho ba ke batho ba batlang hore se ka tswela pele. Ke batho ba batlang mabotho. Ha ba batlo bona o tswela pele kapa o tsamaya o etsa se setle ha ba qeta o le bahaisane he bahaisane ba ya bua ntate mvololo ha o ka ya ka bona ntate mvololo ke kwa tswa ka tlo Modimo ke yena fela a tla o lwanela ntate mvololo ke le bo haholo ntate mvololo Modimo Modimo na letsela ya hae hodima motho la ka ba batsheya ntate mvololo ke le bo a hulo a hulo ntate mvololo ka lengolo le ntate mvololo ke mo rama ka Frankfurt ka mo ntate mvololo thank you ntate mvololo
3: a ma volisto a ka lu ka lengolo la ka jeno a o tshwere traffic masanga le ka mo ka tswa thaba sibo a ke ditile ya 8.8 a ma volobolo a re ka ofela mvolisto
4: dumela dumela veli ke mejo se ka blue funding ha re philele ntate modimo re ska ra philela re ska ra philela batho batho ka sheko ba tshaba lo ya dikerekeng go philela batho motho o tshaba re batho ba tla re sa shebe ntate modimo ke yo

0: Sau, die Malimin a bona. Kannete ditaba tsa hao di malimin a bona. Empa phehella ho etsa ntho tse ntle. Ke Gushi Tagos, motsamai, ka Pretoria, Heilbron, Danko.
1: VM, ke phetse o phetse. Comrade sabatatedisi@gmail.com. Nka fela motho boitekolo ke go itekole wena pele ka gore lekola batho ba bangwe, ikeneke pele o keneka batho ba bangwe, itsebe se o leng sona pele o ka bua motho e mongwe. Aa, ke a leboa VM, ga o be jalo Danko.
2: Modisto Mvololo cha strata TG Fastana Mau Paul Marumo ka Pretoria. Modisto, bothata ba batho ba shebaneng ditaba tsa batho ke bona bo ba go taba tsa bana di eme Mvololo, ke ka bona batho ba rona ba sa tswedileng pele bophelong ko shebana le batho na le ntho tse ntse tse ntate Modimo o fetisang go tsona ka nako tse di ntate Modimo ga batla o isa mo leng betere o feta mo leng teng, go na le mo o fetisang teng. Ntate Modimo ga batla go sebetsa ka wena Mvololo, go na le mo o fetisang teng. Jale batho ba tsheya ke ntate Modimo fela na le diplane ka motho a e lefatsheng, motho o mole mong lefatsheng monana ntate Modimo mo entse ka sepheo le morero. Ntate Modimo a tseba gobaneng ntho tse di tshwantse di etsagale le batho. Empa Mvolisto, mathata le monate di a tsamaisana. Motho o mole mong o na le mo a fetang teng, Maupo le Marumo ka Pretoria.
3: Kgotso Veli, kgotso Outa Strata. Ke tabela machasa le bitso laka. Tedi, so, wa di bua taba Veli. Jwale o phoqe Veli, o phoqe ke motho o mo tshepileng. E reng ha o na le bokgoni o ntse o mo sebeletsa le mofumahadi wa hao, jwale a o kunute le bana beno. Yena ke mofumahadi wa hao, bana ke bana beno bo nyantseng le bona. Ke a le batsheka wena a be teng gana mmetineng ono bele le yena kore go tshewe ka wena Veli. Ae bophelo ke ntwa, Jesu ke Morena. Tatele tebele machecha, thank you Veli.
4: Leso

0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Ka ona motsotso, o mametse fele molomo. How to just rata.
4: Mamedi metsotso e dula go ile shumela metse robong pele ho tla hora ya bone tsa thewa ha manati dipina. There is music in the air le Dambulu, Craig David, Magic Enko ba utlwile le bona ba re mputa put, can't give up now Mary Mary. Mamedi ke ya lebo e melaetse menga tamo mamedi re ya lebo ha re sa fitla wa ngwana mmehle. Hey, mpamisa ga jeno ina ile mpi haholo kile ka bona puisano ya ngwane so mona Speedway ila ka ya iba se bu di sa television a watla jem eli o bietse re le ra mona di paleng tsengata tsa television mona ha bua mo mamedi a re ha qeta o fellwa ke mosebetsi ha so utlubu hloko jwalo batho ba bua hela onana na o tla fella ga ya reka jwad kolo itsa tsa maya matlwa tsa maka gutlela haye are batho ba natifetswe hona e ka reng ba hapile loto ha le taxi renga ilo pala matekesi ya ho tsinga e palama me ha jwale ha bophelo bo satsa mai hantle a re bile ba moshuta le moshuta re batla o bontsha batho re palamele mang ka taxi o tlo o bona re mo mamedi batho de motho ke ka hona ka mehlohle ke re mo mamedi etsa motho ka pa etsa batho seo o batlang ba o etse sona pele o bua ntho ka motho pele o etsa ntho ho motho a go iqala hore ntho ene ke tlo ibua ka motho ena o iqale o shebise wena hore e ba motho e mong a ka bua ntho eo o batlang ho ibua ka motho ka bo batlang ho yetsa motho na ho wena ho tla ba jwang ngwaneno wa batho o rengwe batla o montsa botleva o tlo motibela mosebetsing ho ba wena o tswere position e udimo ya bo kamedi kena di etentse o tsa hore wena ho sane hantwe ne tsa la wena ho no tlo ba jwang o bona ne re ka etsa ntho eo re le batho mo mamedi re ne re tla utlwisisa hore dintho tse re di etsang batho dintho tse re di buang ka batho di otla ha bohloko jwa mpelong fela ntho e tla o makatsa bona batho bana ba dulang ba thabela ho ditsietsi le mahloko a batho ba bang bona se di bophelo bo ba shebile ba batla ho hauelwa fumana motho a mmatha e ka re go yena o thunke le ka lneke wa itse ba mo mamedi ene se nang masiba malaleng mone amata batla thuso alla etsa mehlolo o batla ho hauhelwa empana thabela ditsietsi tsa batho ba ba ke motho empapile re mo thusa etla ma re mo hopotsa re wa hopola o no le jwang o no tsea motho o bo tswe di gapa o thabile motho a litsietsi ho jwang ka jeno fumane maramana sa petswile ke digapa re tlameha re mahauelo ba ntate modimo itse re tshwarele le a re rapela mamedi ga re reng fela re tlameha re o gopotso re wa gopola o ne o le jwang Fela mami di reale boa. Reale boa. Lega jeno hampa misenze msebezi. Me reale boa. Mami di tabaze ito mpele. Dipatle siso di nzerie zahala. Kamra ore station sa spolesa sa Everton gaude mona ho khome mollo maobane mamedi spolesa sifumane monna ya belaelwang ka o bolaya boitumelo mashita ya dile matsema shuma mabedi ametso meraro tembisa mane ba mfumane koloing ka ra koloi ya hae a hlokahetse me sepolesa sire melelwenwa ke manna wa mehleng wa mufu mamedi hlokomela bana ba financial sector conduct authority rila ratsa male bona kana no la re ka ofela ke hopola re le ka mona ka sebuke mall mo mamedi hlokomela wena ya sebetsang onseng o re company ya hao kapa mo sebetsang teng ba ntse ba patala di pension tsa hao hobane boholo ba batho mo mamedi ba hlokomela nakong eo ba reng ba kenya dikopo tsa ditšhelete tsa bona tsa letlole la pension la two-pot ha ba fitla mane mfumana hore ramosebetsi tšhelete ya ntseng a e hula moputsong wa hao ya pension ha ifihli mo itlamang o fihla teng jwale FSCA mo mamedi le mbana ba di pension ba hlokomedisitse ba thore lekulang tsa mang le lo sheba hore na ramosebetsi o ntsa patala tšhelete hao ya di pension na me ba ngo sujwalo o hlo o ilukise ngwana mme iskar na kong yane mo tlamang o ile dula hae o je pension tsa hao o bo fumana ho sina letho boholo ba batho mo mamedi ha jwale ha ba re ba ile sheba banka di two pot ba fumana ho sina letho me ba hlalositse bana ba financial sector conduct authority hore batho ba fetang 16,000 kapa boramosebetsi ba fetang mono mo mamedi ba ntse ba sa patale di pension tsa basebeletsi ba bona e bohloko taba ena banna fela mo mamedi hlokomela ngwana mme re o file lesedi mona ho lesedi FM o ile sheba rona dintho tsa o di nepahetse pension tsa hao tšhelete ena o ntseng o hlile o ihulelwa moputsong wa hao ya di pension e ya mo itlamayang hore e ye teng na mamedi sehlong sa rona ka jeno ke batla ke re tlo bua ke la bobedi re tshwere dikamano re ke re shebe tabena mo mamedi hobaneng pakeng tsa batho ba babedi ba ratanang ba nyalaneng ho ila e ba le a etsa mphoso batho ba dula fatshe taba ena ba ilukisa me are ke a o tshwarela e mong o re ke kopa tshwarelo e mong ra ke o tshwaretse me dintho tsa loka jwale ke batla o tseba re ko ba neng bathong ba dulang ba re ke o tshwaretse kapa ke a o tshwarela empa ba ntse ba hopola diphoso tsa gale ore e go tshwaretse empa wa hopola ka 2014 ha rene le re le henu wa hopola ka 2022 wile ho baneng mo mamedi motho ka ra dikamano ka ra lenyalo a re ke a tshwarela empa o hopola diphoso tsa gale na tshwarelo ya nnete e teng le rato mo mamedi bua le now 086 003 0084 079 758 5066 kamra mona mo mamedi ke nka maikutlo hao ke la bobedi re jalo komo
5: mo mmamedi tlhokomela gore tsebiso e latelang e ka nna ya go ama maikutlo.
6: Go banna bofe go lekane ke basadi ba bakae ba lokelang go bolawa pele re re go lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela go phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe go hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
7: A kgwedi ya Lwetse e hlola matsatsi a 30 e le la boraro bekeng. Lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema Lesedi FM hore le be teng ho tla bona diprojeke tse kgolohadi tsa lefapha lena, le ho bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo. Hape Lesedi FM le be teng. Hape mba matlo, ba kena matlo nga bona. Lesedi FM, le tla ba teng, hobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement. Ha kgwedi hlola matsatsi a 30 e le la boraro bekeng, re tla be re le moo.

0: Mamedi metso tso robongwe pele wa tla gora ya bone mo mamedi dumelang le se di dumela
1: hela hela volo hela mabulu volo
0: hela ngwana mmedi ya bo
1: mabulu tso ke tso ke tse
0: ngwana mme ke la bobedi ka jeno ke petse hantle ke ya thaba u tlwa lwana u petse hantle
1: hamla di bole tso ke motlala ya mbika ke lunch ha le tabu tso mo rena rata di bole tso what want you e ke tsaka ka
0: I'm going to go to the hospital.
1: Borito ite yara muto a kholong tshwarela ka nnete re le batho re fapane ene di poso ke di poso tse fapane o ka tswa fela mo futeng wa poso na o ntse ke fi ntse di tsadi poso ha o le ke ka bua ka poso ene e bile e le dangerous e tla malapa e le ya chidi ngwana mo se se pahale
0: o
1: ka mtsa bana yo le ha ona poso e bo hlokomela ka yene borito ha ona ntse bo hlokomela ka yene ka go ka bana tsa marata ene o ka se le ba le tu ngwana mo le kha la fa se le ba empa ha o botlhokwa gore ngwana mme o gopotse motho mofuta o thula ba once fela o ka mo gopotsa go tlo bolisi o ntse o tsa tsena tsene tlo o tsitse ene le tlo o tlo tsala na bolisi
0: ngwana mme ke utlwile maikutlo a o ke le buile ha holo
1: thank you bolisi
0: hey jadria mama di dumela
2: vm
0: ndade
2: ke tetso pe
0: ngwana mme ke pela ntle ke ya thaba le wena o phetse o reng wena
2: VM ke re wa tswa ntwa ke a bo hle ka pa tshohle ke tsala motho ka bo ka mogomo di bua kgeng ka teng o re ntse o ga phile ka bo ga philanga empa tsela tshohle ke ba ile go fosetsana ga tsona ke tse leng gore rona ke rona le tsa lo go lo ka di ntwa ke ding ka ge ding ke la o di bu ga o bua le mme mola ba bua le mamona e ba ntho go leng ntlo lo ka o di mo tjo tsa ntse jwalo mo ile ngore o bona go mpetse ntho tse mpe empa o ka leka dula fatshe wa dua fatshe wa buisana go se ka ntho tse ngate tse ka etsala ke a lebo
0: ngwana mme ke leboile tshebeletso ke lesedi mo mamedi o moeng dumela
3: bolelo dumela sautia strata
0: dumela mme wa ka o petse hantle
3: ka mohau wena o petse jwang bololo
0: ke a phela mme wa ka ke a thaba o tlolo wena o petse
3: ke a lebo le nna bololo bua le nne mmimi mona maokeng
0: ya mme mmimi
3: Bololo nna ke re ka nnete tshwarelo yona e tshwantsho re rata kapa re sa rate e tshwantsho e be teng re se ke ra gopotsana bololo empa go tlo etsagalang gore o gutlwele morago go ya ka nna go nagana se o tseba go ya ka nna o ko o tshwaretse kgweding tse tharo gwa dudisana ga lengwela o ga tshwarelang empa ka mora galemelo eo ke ntse o phetha yona eo o etsa e mpe go feta eo ke a o tshwarela ka pelo ya ka kaofela kgwedi e tlang gape wa e etsa e jalo wa utlwa jalo o harola pelo ya ka jalo wa e harola ke tetelele ke buile matswale heneneng ko o tshwarela heneneng ko o tshwarela o la etsa tjena le tjena le tjena ke gutlwela morago gobane jale tshwarelo ya ka o e bona e kare ke monyetla go wena wa nghagola pelo ke ka go ke gutlela morao ke maikutlo a ka mbololo
0: ka mantswa mang tshwarelo e teng lerato mmemimi fela bothata bo ba mona mo o tshwarela motho a dulang a etsa diphoso beketlang o etsa phoso engwe hape e fitang yeno mo tshwaretseng yo
3: e jalo fela mbololo ke tena ke gutlela morao jwale ka mo gopotsa kubani jwale a jwale o etsa tse uwese tse feteletseng
0: mme wa ka ke a leboa maikutlo gao ke utlwile
3: ke a leboa mbololo o na letsatsi le monate a kere ke a o rata
0: o ratwa ke nna mmemimi le wena mme tsatsi le monate
3: thank you maboliso
0: babae mami mmemimi a re kabe ka opola pina yane ya Lisa Fisher how can I ease the pain vele o tshwarela motho kanthe bo hloka o etseditseng yona o mo tshwarele bekeng etlang a yetse bila etse fetanging are ke yona ntwe tsa re ke khutlele morao ke mo hopotsetse e fitile mo mamedi dumela dumela ntate hello eh ngwana mme o buela ho le jwang
4: wa kuta vere
0: e ya ngwana mme ke a utlwa jwale o reng wena
4: eh o gwale tsheme ke menta tsana re dinga nyana ka mafatane Mr. V, what about Hanata, Mutagaro, Paris, Kabloom? Ibaka, Abasa, Tagara, Mutagam, Tagara, Mr. V, from Level, Hamunolo, Gamalabala, Mr. V. I can be better in Amazon of them. Mutuzula, Jimmy, who I for food that was anting on for the man, who is the one animal to me, who is a ranting on for one of those and the ranting of Mr. V. Mutagaro, Gamalabala, Mr. V.
0: Oh, gaman zaman ho ya ka phoso ya yentseng. Ke a le bua skeme keme shapo ke tsona ngwana mme tsebeletso ke le sedi dumela
5: le kholo kwe
0: dumela mme wa ka
5: mamse to komana le kholo kwe
0: ke ya mme
5: e za soba tamba o tsona le kholo kwe motho a go tshagelo a bontse le ka diketso go ka nete motho le kgopetsa jale ga ndi anda go tsela go ya go ile o tlo mo tsogela jang le kholo kwe taba ya go motho a nna go tsogela o tsogela tsogela le kholo kwe ba tsogela shano ha o la wa go ne tswa motho yo bo le kholo kwe tsela phele bo bo ba jale bona ha jale ntate a bla ile mo se wa mhle jale o na a mo tsogela ga ba ne ba wa ha ba bo ntate le mo na bo mme ga a tsola tsela e ka go kwa mshuko ba ne le kholo kwe eh
0: Hey batho. Kutlwa ntle Masia.
5: Thank you kholo ditse go rata.
0: O ratwa ke nna Masia tsa tsile monate.
5: Thank you really.
0: Are bontsa ga diketso. Go tshwarelo o ikupile fela diketso le tsona di bontse bile ke tsona o twi tse bontsang ha holo ha motho a ikwatla ha ka se ile nga sietse. Mo mamedi dumela.
6: Mrana mloi.
0: E la mhlompe.
6: Mari mloi. Ona li poso tse di ke o re die tsang ga le batho ke o sutu tsang gore wena ka bona o etsiwa o tsame a o tshwarele motiani ya o di di mpo ona li poso tse di ke o sutu tsang gore o tsame a o la tsana ba o tsara o tsame a o mosarela ona li poso tse di ke o sutu tsang gore yena yona e ai kwana ja ja na motho ga ena o hang o bane ntlo ya yenteng ke ntle bona ala ngore go hang fela o na ye tsaka maikemise tso mme tsharelo go le maranga le ba empa o tsana nke ke ka tsana la ntate mloi foso ntle yalo ke thata go le mmali mloi o bane go tswa di poso ke o nye tsa gore na go tsana la ka poso ya mo futa ma go le buile mo gana ga gere
0: Morana Bishop ngwana mme ke le buile ga maikutlo ha.
6: Go mo mamlo.
0: Mamedi ke tse o ditaba maikutlo a fapana jalo ka mehla. Re ke rutwe di WhatsApp re tseba o phethela.
7: Just rata ho mbo ya ka ba fit. Hey ho mbo ne wa tswa ke taba e feng ke taba ne o go. Go tshwaretse magatsa o le balla. Go tsagetse magatsa le bala sengintse tsone ke itebetse ma Valentine Jackson Jackson qualified to call bokumo
8: le la veli moloi a tsagala ha e yo mo ha e yo tsagala mo no ka gale kala le qabana la ho putsa na tsona tsa metsagale ra ho putsa na tsagale ho wena o laetsa tjena wena o laetsa tjena o ntsa sa tshwarela ke ho khona ba se bata ka le ga tswana
9: ambolisto just rata ah ese le yolo esa la ratola nne o go motho ntsa o tshwereka pele o tshwaretse magontsa o tshwereka pele o tsana fela la go nya lo tata fitla o shapa flop a go hupotsa pepe ntsa gale ke se go wenze poswe ka bua le malunga mona hlathe mona tshatswefo bebe just rata
10: mvolisto mvololo ke o khono scout uza strone mona tshwarelo ya nnete yona mvolisto ite empa ntho e etsang hore kore akere hona le mark yane ne e bampelong e re motho ha etsa phoso ebe o so hopola o kana o kila etsa tjena wa e bona empa ha isana matla jolo ka ha ine e qeta ho etsahala ka nako eno no ka ha go bo motshwaretse empa fela e ba polelo e tlotswa fela ore kana o kile a etsa ntho itseng mvolisto a tshwarelo yona e teng mvolisto ke a leboga thank you ba
11: tsibela o tsa strata jumela ke sibela ba loka bebenage ke batho ba bona tate ba jwalo o tla etsa phoso motho o tseba a o tshwaretse le tshwarelane le yena ntse di phoso empa bana o qala ho etsa phoso wa o hopotsa jwalo tshwarelo ha yo motho bo se batho ba bona tate ba na ba tshwarelo ba tle ba hopotsa batho ka dinako tsohle dangose
12: hey la mavorovo wa tsoba ngwane sunthengwe ke pelope lo mavolovo e lo ngwana nne e le imano hampe la o ka nketsa ntho ha e ka ke ya ba ya tswa ka pelong vololo nna ke tla bua ka molomo kore go tshwaretse empa e ntse e dutse ka pelong ka mo ke ka go e tla dula e le ga o etsa ntho ke nne ko hopose jalo ka ga ntho steve ke kana ile a bua mvololo a re o sa gopola nthane empe o dileng wa nketsa yone ya ba ba le ya le mona ha di bua lo fela mvololo tate motholo ka ltuno bi tangi mo volovo
13: a mo volovo a mo voliso a mwana mme ei a mo voliso ya cha ya mwana mme ya cha ba le e mwana mme ke hlono mo ra thanda mwana mme ke salo paqama e voliso ndo go mamezi mwana mme ai mo voliso mwana mme tshwarelo e bima ai mwana mme ula ka ngetse ntho bhloko mhlumo wa mpota ka morao wa etsa bo joli joli ka o thola a mvolisi ngwana mme lange ka re wena go tshwaretse marotsi bo rawa ya wa mvolisi to e tshwarelo e bime ngwana mme re ka qoqa ba monate ra tsheya mhlumo wa pheya ka ba o le mohatsa ka ha wa tshego mara ngwana mme ntweo ntse dutsi ntse dutsi ngwana mme hore hana ule ka mpota ka morao le nna la nke ka etsa ntho o ka se lebale ka bebe mvolisi wa kaba o le motho wa mme nna e nna le wena ratana a ngwana mme o le tshwarelo bime ngwana mme ga o lebalebale fela tse ngwana mme ga ene ngwana mme a kgone bime bime ngwana mme gore o lebale
14: ntate vele moloi ha fela motho a ntse a o gopotsa diphoso tsa gago tsa gale empa a itse go wena o tshwaretse ha se tshwarelo taba eno motho eno ha soka a o leballa motho eno ha a soka a fola o ntse a le bohlokong ba taba yeo ha a soka a o leballa jwale lengolo lena la Psalm ya 62 le re moya wa ka ke o Jehova fela mo o ka fumana mphomolo moya wa ka ke o ntate modimo fela mo o ka fumana mphomolo hore ke lebale gore moya wa ka o fole ke go Jehova fela ke a leboya buang ke moruti le kate ka mona ka maokeng Kroonstad
15: nkare ka se buhle a le nna ke la ka nyalwa mme wa hae o na nsa pele gore ke tswa ka tlong ke tla kenya tukuti e lebetse mme ka kabana le ena motho wa ka ore kabana mme teng a mvorobaya a etsa ke kabane le motho ngwana tena a re o batla magadi kaga ka o foster mo ka ga o ne wa thola ke la baka tsamanna mmogo yo ke le bona
16: khotso khotso mvolisto wa tsa batshwarelo ya nnete ntse le teng ratong ha fela batho bana ba babedi ha e mong a ile a etsa phoso e ba o kopa tshwarelo ka nnete le ka tio ho tswa botebong ba pelo wa hae e seng a ba re o tshwaretse mong empa wa bona motho a ka re o tshwaretse empa o tse motho ona o se o tshwaretse volisto ha o se o tshwarele ho hang ke gona yolo sa ntsana a tlo utlwisa bohloko kapa ke gona ntsa tlo ntsha tse kgolo tse fetang tseo o ntse a di jere ka pelo gobane ha se o tshwarele lebitsong la goreng o tshwaretse empa ga o ntho botlhoko jona ka re motho o tshwaretse a ba re empa o ntse o dutse nkate rampa jone tshimile kwane mafeteng hapa tsa lesotho pela le dibonela la fandong
17: davely ke tsone ke tsone gonna ke kopa ke seka ipolela lebitso yana ke ile ka ba le bothata bo jalo le nna wagae ke seke ka kgona go tshwarela motho e le lebaka la gobaneng e le gore o ne a njolle njolleng wa gae ka e fumana kgetlho la pele ka zama mo tshwarela ka ikgabanela ka iphelela ka tswela pele a iphetela bele itse kgetlho la borago ka tlo fumana gore nne o ipheta le motswadi wa gae o teng ka ga ntho eo ke ena mo support-ang mme wa gae gore a etse yona ntho so motho a jala gore mo tshwarela gotemane ko o tlo mo tshwarela sa esemang ka nnete ya
0: mamedi ke tseo ditaba ngwana mme o ne o re kwalela yona e tsweramago e robedi metsotso le sekoto mo mamedi ka morago raya bone re mogatlheleng wa go qetela o lenaneo re ya leboa mo mamedi go ye mong le e mong ya kgonneng go kena le wena mo mamedi ya ileng a ntsha maikutlo fela re sa fitlha wona ke a bona di-voice note dingata nako e fedile mo mamedi re ya leboa ntate kapa ngwana mme a qetelang ore fele ke fitile boemong bo jwalo ausi a jola kgetlho la pele ke motshwaretse a pheta ya ba ba lebogago a ntse a jola jwale o tla batlhele ngwana ka tlomosa jwale a batlhele ngwana ka nnete jwale utlwa ngwana mmere mmae o ne a tseba nna tseba gore ngwana e o etsang a e dumela mme momamedi go a utlwala gore tshwarelo yona e teng empa jale motho a ntse a pheta bohloko bona bo ke go tshwaretseng ka bona ga ntse ke re ke leka o thoba leqeba o gutlwa ka bobong jale bo tla fela jang ga leqeba le re le ya fela o a gutlwa gape momamedi ke a leboa ke mang ya golang ka jene tlhola matsatsi ya mašome a mabedi a metserobedi kgwedi ena ya lwetse ga ola re re
18: matlhogonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle lenaneong la dikalaneng le mpololo
0: mamedi o fela go le jwalo wena ya golang le sedi fm le re happy birthday ngwana mme tsatsi le monate la gao ka jeno mo mamedi re tla o fa monyetla o mo kopele motho ena ya golang ba bararo bo tswang ba gopotse le bona ore ba tsoge ba phatsime mona go lesedi FM re ke bitse Brenda Fassie au Brenda B are my baby.

0: ke bye.
1: Ba ba ya o simole bong le wena fela joalo le se di dumelang.
2: Ba bona lo le se bo go tsiaga.
1: A man na di wona mediava.
2: A ba mpola ya ba se ba mpola yo. E nda te ke le linda te ke le litre jolla.
1: Jwale mtsala ka wa ipa ka ntweki buang ena. Eh. Ke
2: nne ke ba bolo. Ke nne ke nne ke nne na. Kolong wa le tanda wana ka Carlton Billy mpone mai.
1: O llela nnete ka batšhe le wena o ne o batla go fetisa fela a batsiwe ngwana mme
2: ere ke thuse kwa stabole ka moo ka mamahabane ba simfanaka mabaso thoamfanaka mone o le tlhokomela tšhwata mamahabane ke ye ka mane ka vision ya ka melodi ke thuse mdodidodi bakadona thoa bodile wena leposana ka mohile ka modimo
1: ngwana mme ke lebuile mamedi ke tseo ditaba wa utlwa ge batho ba bo mme bo ausi le a utlwa ke eo ge a ene ke sa buile šanong mamedi ke tseo ge a lle motho seboko sena a romele batho bo utlwa ai ya monna mothe yaano a šwa ikepele mamedi dumela
3: legoloko
1: ela masia
3: yale wa uba he ba inye wa uba he wa uba he le khologwe eh
1: ithata ntwena masi
3: a ba tswela go la le khologwe ba tswela le khologwe ba ke ditse ba botsa bana ba ba tsama ba raro a mo le ka maka jimtsene ke active share ba be rik pasaka la ke bone ke ma ga ke le khologwe
1: masi a ke le botsa tsile mnadi
3: thank you very
1: mashuma ma bira metse tsile tsi ma medike metse tso ga mra horra ya bone le sedi dumela
4: ka gemlo ya mantsue ma tho a gore ke ke se kene ke ne ke fatlana ka mafatlane ka mane ke re ka le mle tso ke mane ro di porto mane mpomoralo o pita mare be ke mane ka tla ka ba ai o di mane na mbela le game shop on that wake up le fuana o la le ni family ni chamaka ya le bantate
1: Yo, Mohamedi Dumela.
5: Mohamedi Dumela, show chef brother.
1: Mme wa ka ke aphela o phetse.
5: A ka mahau.
1: I'm not him, mme.
5: Mme mimi a go tlhola di khopo. Ha ke se ba ba ba le tla ntsha mbolola, ha ke re skuwe, o ha o feeling na hlangwana tso tso phatsine. Ke re long guy thini thegi nene mani so solo. Tso ha o phatsine hle. Ke katelle ka mapatata ke re mapatata ha re sale seng hlele ka pa re sale fise bagadi ba rona ke le bombololo
1: a ba buile mahlo mme mimi ka nnete ba tsebe banke nako ba shebe motho ya
5: ba tsebe hore re fitile kae
1: ka nnete mme ke le bua
5: sa tsile monate mabolisto
1: thank you mami le sedi fm dumela
6: a mbololo
1: nda dele ka ngwana mme
6: General Kusika Velkoma.
1: Aba suwe mwanezu.
6: Aji kusewa esbene, kituse skula nyani, kire mwana narantiwa hawa suwe batu. Tanko.
1: Hey, tada, lisaidi dumela?
7: Hela, mwaname.
1: Hela, mwaname, dieva?
7: Anji, ya hanyana, hanyana.
1: Ama nati mwaname, aba suwe.
7: Aji kusewa mwana narantiwa, mwaname. Kibe kituse le kule mabena. Beki katela ka... ke tetela ka tetema le fetsene ka molisotho ka moje
1: ngwana mme
7: botse ba e botse ba la batsoa ke stone ka mopotse ngwana mme ke ba a ri botse ba ikage ke re bone ba tsoge thank you ngwana mme
1: letsatsi le mana di stone
7: thank you lwana fela jwa ngwana
1: tsabele tso ke le sedi dumela
8: o tsho bo disco
1: e la ngwana mme di avo
8: a mona di mo disco a bo disco ka o di matshile ka mana ka hop house ka dipelaneng ke Francis Tekane o na o hola ke re a re ka se mnati ena o hudiswa ke power ba ntondo ana lwa ka e ka mali ka manyetsi ka 2024
1: power tsama hantle ngwana mme ke ya le bua
8: thank you bodi sto
1: hey tada mame di re a kwala jwa
9: skima go nna skima go nna tshwa go tlhoka ke go sa skima go nna yo go la tshwa go le DJ so lo fa ka ke go sa ke tsa ga wala a mo sa ka ke go ka me ke tsa pa bi motho o ke chimba ke tsene ka tshwa go re mi ka man ka mapalfa de ya ba su ya mo tshu ja ke mo folo
10: folo go le me a la hla bua ka

0: a ba tsosa ke ke mathele ka mane ka hopause dipelane ke re mablo ya tsuwa ke khutla ke tle ka mona ka vele ko mo ka mo ke re maka vele a tsuwe a patsime ke fita ke ke mona ka khauteng ka tle ho mola sanga ise ke re Kristina a tsuwa patsime ke skuse sa ka o mametse bana ba tsosa ke mema fundi ka mona ka qoqo ka mmakona tanke le kholo ko e
1: wala wala wala wala mvololo ha batsuwe batho mtsololo kopa mathela mane sosolobeke mane ke re gauta mavi tsowa phatsime ngwana mme ga ke gotla ngwana mme ke ye ka mane ko rathanda hetlebeke ke re tornado tsowa phatsime ngwana mme ga ke qetela ngwana mme ke qetela ka sexwima dumane ke re le yana ga tsowa phatsime batho bana ka bofela ba tsosa ke Victor na madi Frankfurt
2: lambalolo dumela tla maetapele dumela nkapi a go nge ke tsose bana ba latelang ke bua ka ntate motlatsi ga mahlosi tswa ntate Philip Tudi tswa ntate Peter Tsipin tswa ke qetelle ka ntate Choma ka mona ka Okni ba kopela ke ntate Sale ona Okni mona ha ke nkwa la bo ntate Chaile
3: Dumela mbolombolo, kitusa malume mzikayise Thungana, linophumla lithungana, abatsuwe bafadime kuseng, kinocawe Thungana, babalo Mam Fletcher.
4: Ela mbolombolo, ulugile ngwana moloi. Ereke ikere ka bufundeng kale. Ke o ntate kholisile soutu ke re mona ka 6 o se tswile ke ye ka ona ka molo ke o papas abrahami kagiso a mpatsie ke re a boditsiwane ko saleteng e kgonang go tsamaya ka lebelo bona wa kopelwa ke tuts Dr Moloi
5: dumela mabolobolo ke kopa go tsosa batho bane ba letelang ke mme wa ka ke mme Makabelo Phahlo yena ngwane bothabothe Makhunwane le ntate wa ka ke ntate Tshwenyana Phahlo le yena gona mo ke tsose le setlolo sa bona ke bohlokwa Phahlo ke re ga batswe batho ba seke ba tsowe fela ba phatsime mama fupumatela ka mana ka box ba ke olomisa lapeng ke bothabothe Makhunwane mokanetangebele
6: dumela mvololo dumela mvolisto dumela o tsa strata je nkaekae Carltonville kusasa le two mine ga batswe batho bolola ko gekeya ka mane ka Sasolburg ke tsose Gauta Mavoso ke re Descalo Humble Man ke re Letshela Mofokeng ke le sata bona le le goolo ke qetelele ka Motlatsi Nicholas Lephatsi ka mane ka Thembisa ke ga batswe batho chaile mvololo go treata malelo danko
7: ee mavolovolo o tha strata o tha radlee ga ke batsose ke tsose tate Mokete Monyobo ke tsose Lezoro Dlamini o Matshegemane ke tsoselela rato la ka ke matisetso thama yona comedy mo danke papi thama ka madala mase ka mona
8: hela mpolisto khotsomkhaya ke tso mwana mme ako re kere o sithidi ka Sepokeng zone 12 pakane ya tsoa o sisicwi ke le khosi ka mane ka matatiele ke beke ntate Sello Mokgele ka mane ka Tlokolane o simiri pakisi ka mola ka Durban beqetela ka Gauta Mavoso ka mane ka Sasolburg ke le pakania le se meri pakis ke le pakania ke le boa mkhaya itara
9: nale veli ko pa to sa won te tsana bala tsala ke te tsara mpa itsimile ma tele sotso ke to sa ntate fitile ma tsanga se ka munya ke mbeses boni ka be ke qetela ka ntate dinga ka hene mani bana botlhe ba tsa ke mari ya ma jang ka respect ke le boa veli
10: bololo ga batswe batho ke tsosa Jabule Tsubella Mafoka Tsubella Tornado Tsubella ke Steven Nyelelo ka kgotsong Bothabile ke a leboga
11: hello hello bololo ke a reta gape ka mo ka Bloemfontein ke rata go tsosa nna ka mema Mlele ke a gape ka mane ka Clearance le moraka Sekujwane Mokwena ka mo ka Clearance le moradi wa ka Dineo Mokwena ka mo ka Clearance ke ga batswe ba phatsime ba le letsatsi le monate thank you
12: ela mvololo ela mavolovolo a nke ke re ntate Sello Mokgele ka mane ka tlhotlholwane a tsoetlhe ke re kgobotse mahlatsane le ena ka mo ka tlhotlholo e kgobotso tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa tlhe
13: fitetele ka Brastoun ka man ka posho ka posho strumuling tateng kae kae boriso ke motlana ya breakfast le lunch ha ile tsa usu mo rena rante ba di joa ka le bua mavolo volo
14: tumela vele moloi ha ke re mema mema simama ka filjon skruen ke re mema maloka se ka man ka thabantsho ke ketele ka botihlongwane ka Harry Smith ba kopelwa ke mema moloi ka dipilaneng hop house thank you vele
15: Mumamedi malo yuna rukwala yona, mashuma mabidia metuwe seleze metuotu, pele wata horani ya botlhano. Rialebo wa muruti mshwadiba utienka jeno ka mafube, era retuwa liena, ibe rekena jolo mani, lanana ungla makumani amona le mani, muifote mumamedi badituri dia chesa di jualo, mwana holese di afe. Mariko panosani, retla wela rofedi kupo, kapa mnyetla, mona mora ba kupelang ba holang le ba utswang o ba hopotsa
16: kanyane ho phela le diretsana tshohandi hwae
17: wake up everybody no more sleeping in bed
16: le nanong la dikalaneng le mvololo
15: mo mamerika jeno le sedi le re le tshwereng ke le reng boholo ba dihwae ba tshwenyeile ba ipotsa dipotso hore na tabena ya El Nino jwalo ka rentse re hle re bua ka yona mo mamedi ba tlameha ho lema ka ba batloelle jwalo ka rutlile re tla hle re utlwe hantle go dingena etlang o qala ka labone go dinga mpalane kwa no Afrika borwa me ditsebi di hlalosa hore mo mamedi di ho di tlameha ho ela hloko a di jalo tsa bona o di hlokomela me tabena ya El Nino di hwae ha ibulele hore ha wa tlameha o lema wa tlameha o etsa eng fela o tlameha o di hlokomele ha ibe o no le motho ya yang mane tsimong kamera matsatsi a itseng ha jwa lo tlameha tsatsi le tsatsi o hlokomele me taba bohlokwa mo mamediko o boloka metsi pula diana matsatsi ngana boloka metsi metsi adule aliting ntho ditsebe ho tsama ha mana I know you go mamedi pina na bitswa ka hore the arms of the one who loves you e watla jolo ke escape mana hole se dia fema shuma mabedi a metso meraru ke metso tsopelo watla hora ya bahlano dikalane

0: mo leng teng mo mamedi ke ntse ke na le wena mesonyana ya letsatsi mo tshebeletsong ya mafube na go satsana bataung muruti mamudupi Yunis Ledimo mo kerekeng ya St. Tunis Apostolic Church mo sidibeng sa bophelo motseng wa Thabong Welkom a re rapele mo mamedi ya matlaohle ntata rona ya le godimong wena o rutsi ntrone nya hao e kholwe phamileng le le bo ha mo salele re kola ho modimo ya matla o re papa mise ha ra sphumo se solo sa boroko ke ka ho ka mehla re ntseng go tumisa re o tlotlisa o ba le fatshilo hle letletse ganya hao ka ona ntate ya matla o hle re le bo papa ballo le poloko ya hao o ba re dutse ha monate ka thabo ka ona modimo matla fatsa batho ba ho modimo o ba hlono le fatse o tseba ditaba tabelo tsa bona le tse o ba dikopang wena hlono le fatsa tso hle ba bitso tsa mararo ntate moda le moya o halala Jesu ke modena amen ari fumaneng lengolo la rona hape mo di pesalemeng tsa dafita pesaleme ke a mashome a mahlano a motsomong re tlong ka fela temana e lengwe yona ka thuso ya modimo ha e fumane le bale ya ka mogwaletsela temana le shome le metse supileng e reng setlhabelo se ratwang ke modimo ke moya o dobehileng modimo ha o kgese pele dobehileng e tlhomohileng ka kreste morena amen mo mamedi wa ka ya ratehang ho seng ha letsatsi lena le boetse le sa kopana le dafita motho ya etsang tšhapelo a ikokobeditse mme le a kopa mohau pela jehofa modimo wa hae motho yao jehofa a kileng a mo baballa a bona mohau wa hae motlhana bolaya a bolaya goliate motho ya neng a tlhorisa setšhaba motho ya neng a nyenyefatsa jehofa jehofa modimo ka sheko lena dafita o bolela mohau mohau wa jehofa o na le mantswe a reng gobane setlhabelo se ratwang ke jehofa ke moya o tobogileng o tlhomogileng e mo mamedi wa ka ya ratehang go seng ga letsatsi di teng dintho tse o tantileng tsa bophelo o kgare mathata o kgara ditsietsi selemo se ya bofelelong ga o fumane mosebetsi ga e sa le o batlana le motlotlwane mo o phemelang teng bophelong ba gago ke dintwa fela ga mmogo le matshwenyego bosiu le motsheane o dula o tshollotse meogo letsatsing lena la katšheko lena o re dafita o tshepe modimo gobane setlhabelo se ratwang ke jehofa ke moya o robegileng le pelo e tlhomoileng e mo mamedi a nna ka letsatsi le leng le yena a tlhomoga pelo ga e ya robega ga na rokwa ke lefatshe ba re ke nyopo gaetse bana ba tshaisa ka mathata ga mmoo le ditsietsi tse gae ya ba a nna o batla sebakanyana moale o napela teng a bolelela jehofa a utlwisisa mantswe a dafita a re setlhabelo se robegileng se ratwang ke jehofa ke pelo e tlhomoileng e mo mamedi o seng gona ga letsatsi lena a tumela go jehofa o moleletse o kgathatsang o re ga bua gantle mo memedesong ya batsele o re gobane tseba ditlolo tsa ka le sebe sa ka gobane tshapelo ya ka aufinyana go jehofa o fura le dibe tsa ka o tlhakole magopo a ka kao fela gobane setlhabelo se ratwang ke jehofa ke moya o tobegileng a tumela go jehofa ka pelo e robegileng a tumela go jehofa ka pelo e tlhomileng gobane jehofa yena le re lengwelo ditsebe tse ga di a thibana go le o ka le o tla utlwa meho le merapelo ya rona e mo mamedi ya ka ya rategang a mo tumela go jehofa o tle ka pelo ya gago e leng setlhabelo seo se negelang tsona e mongwe ga a tumela go jehofa ka mathata le ditsetsi a mmolelela tsona o buna mmina se fela o reng ga ke gopola wena a na nka kenegela eng tse ntle ga ke na tsona tse ka o kgatlhisang e mo mamedi wa ka ya rategang le letsatsing lena la kacheko ga o tsoa dikapese ka maatla a tumela go jehofa o mmoleletse o kgathatsang gobane setlhabelo se ratwang ke jehofa ke pelo e robegileng le pelo e tlhomogileng o re se ka gagola diaparo tsa lona re gutleleng go jehofa gobane jehofa ke ena a re adimileng bophelo ka mantswe a jole ke rata ore modimo a re matlafatse modimo a re boloke a re baballa dipate tlasa lefatshe lena ka keresete morena amen a re amoele mogau mogau wa morena rona jesu kereste le rato kopano le matshiso a moya o galelang dibele rona botlhe di re boloke ka kereste morena amen
1: amen moruti Ledimo mamedi nkinele matsho metsing pejana ga re ya go mafube ke ile ka re ke moruti moswadiba empa ya ba re kopana le moruti Ledimo ke a leboa re a re leboa moruti Ledimo mafube mamedi a ke sa senya nako ke ya matha ke fetela jalo go moifo wa nanao la makumane kgaitsedi ya ka mantshe wa Mofokeng ke tseo
2: Ere le nna hle ke palame perena gaitse dia ka ke le buile ha holo mamedi le nna ha ke senyena go ha re le kole hore re tswa ka difingo makumane o sengona
3: Molloe ka go khositswe ke box yena motlakase
2: Se so tshe ho file se le mo ya sa ha o tlo utlwa se lo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e mo ifo o mo fumaletseng yona a thotse ding re tlo bua ka dipolao tsa batho ba bangata ka uthungwa ditameneng le dibakentse ho rekiswang nama e be sitsweng ho tsona di shisa nyama le mogatlo ka pa legotla lana ha le emelang dikgwebo tsa jwala National Liquor Traders Council Afrika Borwa le Sotho le lona bohle ba mabetseng makumane le le dinaheng tsa batjhaba dumelang le belephele nna le bitso la ka ke mantsiwa mofokeng ha ratiane ka moradi tabatsena tsa hora ya bohlano tse hore di balwang ke tsietsi moholadi

0: 是出去不杀生吧好玩的
1: 那个人在这里不平衡我好一个把马戏耍马葫芦玩我路给老头把那里马太太的车来把钱烧了这里给蒙高原那屋里蒙好的事啊你不能在这里拍到在这里你得了法官单和人在24我开始认识马路口阿飞的你不能一零五我给你的在这里把那爸爸拉了Katlan tele hore ke plan fela o fumana phumulo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlubotsa bophelo ha ho tla tshe di forum sms ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Kentucky Tuesdays ya KFC e se e le betetana.
3: Stop.
2: Fumana maka a leshome a original recipe chicken ka 129 ka.
3: Stop it.
2: O be o iphumanele 1.5 liter ya senomaphodi sa mahala.
3: Stop it, I like it.
2: Boloka 70 randa. 70 randa o ka reka meal o mong hape ka tjhelete eno.
3: Stop it, I love it.
2: Le rona re o ratela yona. E tholahala ka la 29 September fela. KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.

0: 7.7 وبتلاجونه 106.6 ميجا هاتس HBK Live X عندنا يو ايما لي ثم خلصنا وقابو بيدي واتخوها بريكفاست ابيلا كاشينا قطلو بالمويتي دكتور مبيسين انجلوزي كي انا مويتو ارونا كاشينا رتلو القوكا لمن هادين جلوزي كي مبيسين atlobona o tlotla ka mmehlo mo qetetse ga atlobona hore a re etela tsena o tla ka mmehlo na e fela ka mathwasa o tlile ka yone o
1: ye tla ke hlommehlo
0: no tsibagela le
1: bue a ke buile batho ba sa itama
0: e mo tsagetse ka
1: ai ke tla ke hlommehlo mona ke ha e benya ninga hloka ho lulu ki luki sa ka mahlakore ke tla monele ke tla
0: ya ola etsa usika me fashion
1: tala moriri ona wa ka leono wa hai
0: eh ya tswa ka pa
1: ya tswana ga itse ya ya tswana e batla u ikamela ka nne
0: eh
1: ba ka fumana le thutu ka ha bona thutu ya moriri
0: ya wa retela Dr. Ndlozi ka jeno ke ra moeti wa rona u dilo tso bule tso lontso mametse re tlo ba le moeti hape ana le kamane ka Mozambique u bile dipapadi ka ofela ka Mozambique ka mono re tla utlwa ditho tsa maile jwa Mozambique nke re utlwa dina tse ding di ka ma Africa borwa jwang ha ile baeti ka mono tla opola ola ba le mathata ho lo bana ba Nigeria ke bona ke a bona le mo marandra mona hile hey ba singa le bitswa Africa borwa ba ma Nigeria le bona ba dumela hore bana le mabaka ba ba Nigeria hore bana le mabaka hore ba gena ya rona ke na ye tsena ye tsena ye tsena ye tsena jole ka ipotsa dina tse ka Mozambique teng ha le mo Africa borwa ho jwang o ile ka bo dipapadi salute
1: Mozambique
0: ile ka bo dipapadi
1: hey ke
0: ya pa weti
1: ke ntshwa ga hantle nna ntate
0: eh batho ba bangata ehile
1: hona se ke le Mozambique ha be di ka pa hararo
0: ha ona mathata
1: ke fetela ka mane ka Gaza province ya Gaza ka Berlin ai khaitse dia ka homo nate
0: hey
1: hai ka Mozambique
0: ka go tsa ba le tshwere ba
1: re khona nna ka nnete ba ntshwa ga hantle ka bo le di tsa tendi mona ai homo nate Mozambique
0: ha re ka tsa go tsa ba tsa teng re tlo shebana le tsa ka khosafa metsotso ke mashoma mabedi pele hora ya borobedi mamedi metsotso ya metsena re rutwe hle sperpetse sa majwa manga o metro se buse ke tsa hora ke tsa hora ena manga o metro ke tsa bobedi di tsa majwa ka mong
2: a tu bona ke le bua ka ras kudwe se le mamedi batla go apetsa show a se tipe sana ka mona ka manga o ntse pala ntle in the hair ka mona ka blue fountain se tsala le tso phama ka mana ka dibileng e ke e se pala ntse tipe ka ro toro go jola ka wa tambo so yena thank you avenue can ka unda wa ka se sizu na se mandla travel just from Dr. Belcha henga mo le hazi go ba khani ba na ba le tsitsa na mo ga mo a the mo di go di tsitsa ba jeng jola ka mani hazi le rose teng ke pela sentle go ba khani ba rona ba tsitsa na jola ka ka hona le matho ema ne ba fana ne se ba ka ke le wadi ka lo khara
0: a re le bo ga tsira ka route city of joburg ba sa ba khale mo tega o sposa o re ye di tsama jwang ga tsira ka wetsa tsimolo ar le kape o kopana le ena ile shobala botsoro ba metsotso fa le tsora ya bosupa ska mafitwa jalo ka re tshogere Dr. Mbuisen Ndlozi ke mong wa ba itiba rona ka jeno a sposa di mo jwa khaitsedi aka
3: but ka re ke di medise hape ho ba mamedi ba batle ba le di FM re se ba le sephetephete se matla ho so wetse motorway le moki so wetse Chris Hani le Nicholas thanks so way to ho N1 enters Deep Cliff Interchange enters East Gate Refi Road man ho N1 north harena bayes no dile ni Mandela Drive re ka le bala re ntse re na le kolo e senyehileng teng ho mo ni Mandela Drive le yona e ba ka sephetse pete se be le matla haholo ka mo N1 south Rivonia sephetse pete se pete tsane le mo rna le koloi hape senehileng mane ho N1 North pele fitla Allandale Road kanthe le ka mo R21 South pele fitla Olifant Fountain Road rna le koloi senehileng yona hape tshibile tswela re kopa ba khani ba be le mamello hle ho feta mo rna le di robotse tse sa sebetseng mane Anderson Peak Click Cine le sa wa street ka mo Marshall Town pela vista le Royal pela vista Estate Bertrams Road le Baby Road le Erin ka mo Bertrams rna le Bed le 8th Avenue ka mo Mayfair hape le Bosmara Road le Near Road ka mo City Deep Extension 1 le re kopa ba khani ba di sebedise tsana le di four stops ka bo banke mla wa di points man ho feta mo tse di tsa mahantle re le bo NPT le JRA ka tlalego ena
0: are le bo ya go lo wana ga itse di ya ka ke mo sama khalema ka Kamanaka, City of Joburg. I'm going to show you the biggest one to drive.

0: Untatile, Jesus Lapina, Uncle Angels, Kezaka, Mganwam, Apelo Mono. Saka Shabilele sana sama langa, nseni tola pele, sana sama langa. Hey, saka luta di taba sabon tate, Joe Ferrari.
1: Spanyo.
0: Luta di taba sabon, nseni luta di taba sabon tate, Ket Matala, Lea, Nali, Bitola, Lea, Shaila, Hulu Kamo. Ruta di tabatsane tsa bo Boko Haram o pola ola ba le lekulana le ne le bitswa jwa lo Boko Haram ka mane batho ba Mamelodi Pretoria ba tse ba tabatsane ntse re di utswa ka bona di fella kae bile ka jeno le ba kopo ya ntate General Sibiya le ba kopo ya ntshwa jwa lo ka Bailey ya ntate Sibiya banna ntshotse dingwe tlanana hore ai khona ke na hanne o tla hlalela fela bekeng e fitileng ba montse gaitse di aka ba rotla gutla ka maramatsatsi a supileng a ntse a le ka hare pele ba tla mamela kopo ya ya bail e leng ka jeno jwalo sa dutse matsatsi a ka bang supileng General Sibiya ka qoso tsa ntse a tobane le tsona qoso tse mpe gaitsedi ya ka tsa tobane le tsona
1: gaitsedi ya ka ho thata ha e le wena ya jarang boikarabelo ba ho sireletsa setšhaba o fumana o tshwanela wa rabela dikoso tsa mofuta ona o jena empa he kwano Afrika Borwa le ha e le go dula ntšhankaneng motlhomo ka lebaka la o bane o soka ba wetsa kopo ya beile o ntse o sena molato o fitlhelela o fumana o le molato jwale ke dumela gore le ena o ntse a tlolwana ya gumamela ya gagaulane go etsa bonnete ba gore wa itshwasolola nthong ena kao fela ntho e tla bua ke gore na bopaki bo teng kapa tšhe
0: nna jwale se ke tshaba ke ena ya gore bona ntate mogotsi ke gola o lata kgwedi ya bone kapa ya bohlano tsa sokolana fela le baby shebe kgwedi ena e tlang o qeta sele ka di 17 di 15 ka pa di 17
1: tsa November
0: tsa October
1: ba mongkile ka October
0: 16 ka pa 15 ka pa 17 o qeta selemo
1: ka le hlakoreng le leng ntate Julius Mkhona Zula natswa ke natswa ke na getlong lena o fuwa baby fela ntse ke
0: hi jale chele tsane tsana ntsa di ntse
1: ke potsa taba ka go ka
0: chele tenga ta ya nya ntsa e ba nna
1: magetlo a o amangata jale ke ipotsa taba ye
0: ka ba nkanya le mapo o ska ba batlwa ke maponisa wa bona maponisa ga tella ga itsang ga itsang ga itsang ga itsang maponisa se ba le munya kwa ha o mona o tla bona ba sebetse
1: ai khona
0: ai bona o tla bona ba sebetse ga itsela ka me a o sokene mo ke hlokometso ba thata o rotswe batata shebe o lata selemo ntse ba ga khutla mona ga tlatla ge bona ntate mogotsi ba monkile a tswa tjena a go lebalapeng ka eta mama mani
1: ne nyewe ya shebe tla dulaneng 2027.

0: 2027
1: ka
0: May khaitse ya
1: ka May
0: le monsetlang
1: hili
0: e
1: tla be re qetile ka dikgetho ba dulang ba dutsi ba tswileng ba tswile re fitile Christmasing
0: fela mola o lona ne nne ntwasa ha re buwe man o tsamajwang hona le batho ba tobana le dikhoso tse tshosang khaitse ya a ifumane beile
1: khaitse ya ka mola o ke mola
0: khaitse o pula ba le ba tshwara bo ntate cake sa go tshule ka bo 400,000 be ile bo 400,000 e le koso tsena a khona go tso
1: bo patch
0: ke
1: bo patch u buellwa ke bo mang bo patch
0: ya ntate majabu a nya wo ye moleng go sebetsana le yona go ya ka o yona bo
1: patch mueli wa ha o tseba molao ha kae
0: hey
1: thotse eno khaitse dia kae kho
0: ye o tla dula ye ntja
1: e
0: o tla patla wa tsiba ba re motho tla patla matsa
1: o tla patla
0: ga o tla patla
1: ya dina le gaitsere ngwa ka gata gore o tla apaga a tshova gore
0: ai
1: a ba ga ba tla wa pe
0: ka o tswaletse ba palle holo ba tla ke maponisa o be le letswalo boss a re ba palleng holo ba shoba ba be ba se robedi ba se sepelora ya robedi ga o chepa.

0: kana tsa ora ya borobong di fella mona bo ra mmela tseding ha ora itlabele ya le shome itlabolle
1: Tutuloha o itlabolle ha monate go lesa di FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
2: ke sentse ke o hwehla ke ya tlase mofutu
1: ka mantaha o isa ka labone ka hora ya borobong hoseng o isa ho ya le shome le metso e mmedi mosegare go lesedi FM fela ke molelwa
3: Mamiti edumele hle o stationing se nepaitseng ka nako e nepaitseng lenaneong le nepaitseng le sebohodi se nepaitseng edumela yo dumedisang ho seng hona ke tholwana moletsane maletsatsi sejake ke yena mohlophisi DJ Lavi ke yena ya hlophisitseng mino mo mamiti re kena lenaneong le matla la itlhabolle re tlo hlabolla mesepio sa rona ke o fetola bophelo me ha ile motho a le mong fela re tlabe re yentse mosebetsi le ha ka ba le mo mfela re tla be re phethile mosebetsi jwale o se fetwe ke tse o re o tshwaretseng tsona ka ra itlhabolleka jeno me re ya ho renya le shime le metsimedi le wena me ke tshepa hore ngwaneso o tswa o ntse o tswile hantle jwalo ka ko qetetse maobane ka ba hona le se fetuileng ha e ba mohlomong ka jeno lena hona le mo opanteng phephi hle phephi fola fola ngwaneso fola Mamidi ere ke tle ko amohela ka pina ya Lomile o tsamale male bana bagwale.

0: na go ntsa tatlhelwe bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: nna o a tseba gore gobaneng ausi Barbara a opelwa ke tlhogo ke kgotso thakalane la DJ ya ka ofising dikopanong ba botsa gore o bapala jwang mmino o monate tje empa a sa kgone go etsa content calendar hehei o thata man mme ausi Barbara wa batho shem o dula gaufi le speakara sa ka ofising ga jwale e se e le yena promotara ya kgotso ache banna ga mesebetsi ya batho ba bang e o opisa tlhogo e fumanele mašeša gore mahlaba a fetoge maatla 10 pain into power fumana grandpa sefodi sa mahlaba se e potlakang Grandpa, the fast effective pain relief.
2: Bloemfontein, na koi fitile, Kufa Festival 2026. Yu tlisetsa mekiti e mengata. Kama kebelo, wala 26 September, Kufa Pitiki. Kala 3 October, ibe back-to-back series. Sonta ha asadi 4 za October, lesedi FM Kufa Gospel Sunday. Laboraro, wala 7 October, ba u tlisetsa Kufa Rimetse Comedy Show. Melabotlano, la 9 October, basadi, gena koyanona, Kufa Woman to Woman. Tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka Moqebelo wala 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
3: Mabidi motle, bare rea kufa sela homunate, rea kufa sela homunate, me utule he, me kete kia uyatla, itlo piso osano kodi ya fela kiri theti. Osano kiri theti wadesu, kia tseba huna le moketo batla mwaya huo na uslo pise te he osani haufumana manyani nyana, ubele za tinga toko. E bella tsa teng ka thoko wa tsiba la ho sa di tsamae ka ofela ile ngwenyana yane o iratanyane e ka ba comedy ka ba e dingata man dingata e wa tsiba wena o rata ifing e mongure e nna ke tla emela sonta sane sa soul le R&B e mongure e ke tla emo ke tengwa moholo wa khufa ka mqibelo e mongure e nna ke rata mmino wa sedumedi ke mo ke le banteng ka sonta ho tla ba hobe tla ba hobe mo ba bitse motle wena kgetha fela mokete ha ebe o di gona ka ofela ha ona le motho a le mong a tla ima ka pela hao ha ona le motho a le mong a tla ima ka pela hao ngwana so ha o ile wa itlhopisa nako e saleteng mso so e mashime a mabedi le mso e meraro ka mara hora ena ya borobong ntate moruti Thabiso ntlatseng o teng ka jeno hore fa senelo sa tumelo me hopola o tsama ka mokota ba o reng boloka botshaba ba hao me hamfela ka mara mono ke la bobedi ka jeno re baballa puo ya rona ya sesotho ka jeno ke tshwere maele metsonle ya rona ya tsohang le bona bateng re tla utlwa ditaba tsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona mo mamedimotle tsa bonnete ba gore hem o tloske wa fetwa ba dula ba re thabise hle ebile dikolo dikotsi tse ke thaba lo fetwa ba ne metsonle ya bona e teng e kgona go utlwa gore jo hantle re le sekolong kwa re fetwa ke taba tsa bohlokwa ha kakang Rihe ritlerinke pina itlaka gift of notes hayo ki pina erlibisang senelong satumelo.

dumedisa o seng hona ka lebitso le matla la mmoloki wa rona Jesu Kriste. Leeto la rona le tswella pele le reng boloka botjhaba ba hao. A re fumane lentswe la Modimo jwalo ka lengotswe bukeng ya Baefese kgaolo ke ya 4 temana ke ya 20 a metswe robong. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena polelo e dihlong le ha e le e nngwe e se ke ya tswa molomong wa hao, empa ho tswe e ntle e lokelang kgahiso e tla e hlahisetse ba e utlwang molemo. Leo ke lentswe la Modimo, lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kriste morena wa rona le se ke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Boloka botjhaba ba hao. Momamedi, mantswe a hao a ka aha moloko o tlang le botjhaba bo phethahetseng. Mo re badileng teng, Paulosi o bitsa badumedi le ho ba hlokomedisa hore polelo ya dihlong, polelo e nang le lenyatso, e se ke ya tswa melomong ya bona,

0: kuemantswe a ahang babang ka mantswe a mang paulosi ore jalo ka bana ba modimo pele o e bua o kwa ipotsa potso ena na e a aga puo ena na moelelo wa taba ye ke tla e bua ko aga kapa ko heletsa na paulosi ore ga e ba ke polelo e ditlhong e seke ya tswa melomong ya lona gobane ga e tswa melomong ya lona e keke ya tlaisetsa ba e utlwang molemo na moloko o tlang o ka una molemo puong ya gago na momamedi botšhaba ba rona bo tlhoka puo e hlwekileng mantswe mo mamedi ga a bonagale empa ditlamorago tsa mantswe di ka phela molokong o tlang leqeba la mmele go bobebe ore le fole empa leqeba le yantsweng ke mantswe a o ileng wa bua mo mamedi le ga le sa bonagale leqeba leo la mantswe le tsebile gagolo ga le fole ga bobebe tlhokomela mantswe a ditlhong ka nako e nngwe o bue ka go a swaswa a te boswasi ba gago bo entse leqeba pelong ya motho o mong mme ntho yeo e kgalanye morabe taba yeo e kgalanye meloko mo mamedi tshebeletswana e re ama kae malapa a tlabaneng motlhang go ne o na le lefu motlhang go ne o na le mokete wa lelapa ya ba ye mongwe bua polelo ya ditlhong le gone o tswa le moloko oo kapa motse oo kapa leloko leo ga ba kgone go gutlelana ga ba kgone go tshwarelana ka puo ye nnyane e la bueya mme tshebeletso ena e re ga e ba re batla go boloka botšhaba ba Aforika Borwa ga re lekole mantswe a rona gore na a aga kapa kgala leo ke lentswe la modimo kutlo e beketso amen
1: re lebohle ntate moruti Thabiso Ntlatseng o re behantle metsosong e 20 le metse mehlano pele hora ya leshome mo mamedi motle haeba o fetuwe ke temana eo a neng a bala ho yona ke ba FSA gaolo ke a bone o badile temana ya 20 le metso e robong.
2: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM.
1: Mabedi ka jeno ke tshwere maele ntetsetse 086-000-3084. Maele ao ke a tshwereng ke ena. Sefate se wela mo se sekametseng. A bolelang. Sefate se wela mo se sekametseng. Maele a bobedi, meso e tswala meswana. Wena a kontetsetse he o re fe tlhaloso ya maele ana. 086-000-3084. Lesedi, dumela.
3: Dumela mme.
1: Dumela mme.
3: E kgone masela fati.
1: E.
3: E, mme, se fati se wala mo se sekametseng teng. O go motho o taketa go ya mo a tsebang gore monyetla o teng
1: ya bobedi
3: o nkgopotse mme
1: meso e tswala meswana
3: o ga o ntse ore tsatsing lena o tla etsa go sane o etse tsatsing lena e tla ba meso e tswala meswana ga o sa etse ntho ka ena nako eo ntse ore ke tla etsa go
1: sanee ke lebile nkgono le Lesedi FM dumela dumela mme ke teng o kae
4: sefate ke ntse pele ke nana gore motho o ya mo boyena a ratang teng o nka keto ya gorena o wela ka kae sa bobedi
1: ke meso e tswala meswana
4: o mise e jala mo tsana ke taba gore o ja bo re ho tsana ke tsetsa sina ka tla o tsana ha le tsitsa o ga ke ka bona le tsetlang jwale thuli ke nana ke yena e thuli na tsela le lana le kong ke tsana thuli
1: matibelo ke le bile uta bye bye bye bye hello dimela dimela ntate
5: ke ga ntate
1: ke tengwe ka ntate
5: e jwa le ke tswa le pe
1: ei
5: ka go be di ke o wa go tla di ya ntse go ka eta ke na ka eta ke na ka eta ke na o ntse tsho sa pele le tshu
1: se fate se wela mo se se kametseng
5: a ke go ntse ke ntse ke ye
1: o ku fete all right le se di dumela
5: go tlo thulu ka
1: ke a phela ntate o phela jwang
5: ke phetseng
1: ei
5: se fate se wela mo se se kametseng o mo tlhang tso bona go ntse ya gene pa ha ba le fela o mo gata ka ya ka go ye ka ka tena mara antsa tsena pa ha ni se tsala ni tsana e go bulela hore ha ka tlhola ke ntho no re ke se se tsala ni tsana
1: e ne ke utlwa no etse re ba le ile ba le helang ke
5: tla mo
1: a o
5: ke ke ke bo le thuli
1: eh
5: le na ha o thuli sa ka ntse fara hantle ke dia ho ho teki sa ntse ke ba ka ngoyetsa
1: mm
5: lo na ne so thwa bolela lang go ne se tsara ne sa
1: oh ntate moholo ke ntate moholo mang
5: mohapi ka makhwati
1: ntate moholo mohapi ka makhwati ke le bile ntate mohapi
5: Thank you to Rita Tito Munati.
1: Thank you ntate kya leboha bye bye.
5: Bye.
1: Bye. Lesa di FM Dumela.
6: Bye bye.
1: Hello. Dumela. Mami di Dumela. Lesa di FM Dumela. Hello.
7: Cool baby.
1: Dumela mme o phila jwang?
7: Amonati thulu baby lo na.
1: Amonati sifate swela mo se sika meeting a bolelang.
7: U kenta botabola. Thuli
1: go mametse mme.
7: O mametse ga ikuta inkinela sa bo baby sona mefetso la meswana go hana go jika jika. Auto tsontsetsa ntontso re buite ke tla yetsa.
1: E
7: buite ke tla bona go sane. Nna go be o tabole.
1: Thank you mme.
7: Ke kiselana matseo.
1: Thank you Metselane bye bye.
8: What's about king ho bonolo? Le shile shile ka botoro, ho bofa dieta, pedi ha e kopana le pedi. Dinthotse bonolo. Ibe ho ba le nthotse tsutlanye ka di bonolo. Le ka ho ganna koloi, ho thatolla di earphone, lo mina dilakane. Ibe happy ho be le dinthotse tsa ho dinthotse thata di nolofale. Jwalo ka Simply Blue ya Standard Bank. E ka thusa ho lekola boemo ba stoko sa hao, ho thale bankelela online. Go bukela dintlha tsa dithekiso tsa nako yona ilo tsa kgwebo ya hao. Tsena tsohle le tse di ntseng ngata mothining o le mong wa karete. Lekola ha bonolo fela Standard Bank Business and Commercial Banking. Hobane ke mo kgolo ya nnete e qalang. Standard Bank ke mofani wa semolao wa ditshebeletso tsa ditjhelete le ya ngodisitsweng wa mokitlane. Ho na le melawana le dipehelo.
9: Feeling. Kufa rimetswe ba study comedy show itlabe tshwaretswe All Grace Convention Center ka laboraro 7th October. Mashabela Khalani, Samari, Trevor Gumbi, Chris Mabani, Ronnie Mujimule, Zico Sithole le baba. Minyako ibulwa ka 6 p.m. Potlakela compute ticket hona jwale o reke ticket ya hao. Kufa rimetswe comedy show rea kufa sel
10: o tsere dress engwe sa lai rukisha ko swaitse
11: se chaba sa gauti re kopane ho tla thibela wata wa lifu la foot and mouth disease o seke wa tsamaisa di khomo di nku di pudi ka ba di koloba o tla plasing nyengwe ho ya weng ntle le tumelo le di tokomane tsa hlokeha ho tsamaisa di phofolo ntle le tumelo o ka jala lifu wa be wa beya maphilo a di phofolo le mekgwa ya boiphediso kotsi ha o belaela hore di phofolo tsa o di aku e kopanye hang hang le ngaka di phofolo ka ba ofisi ya tsateng se tsa maika di phofolo tse khula emisa mosama sireletsa di phofolo sireletsa temo
2: Tshebeletso hara ditshebeletso le sedi FM
1: Mamiti, ke utlwile, ke utlwile lentetse ditse ka nnete empa he. Ke rata hore ke lefe ditlhaloso tsa maele ana pele ke tholetsa ba nepileng. Ke pele ke tholetsa ba nepileng. Sefate se wela moo se sekametseng e bolela hore hangata motho o tshehetsa kapa o ema le motho eo a mo ratang kapa ya amanang le yena. Meso e tswala meswana. Se lokelang ho etswa kajeno ha se a lokela ho dula sentse se suthisetswa ho sane o ntse o re ke tla yetsa ke tla yetsa e re ke lebohe Matibello Leanya moho le ntate Mohapi ka mana ka Makwat ka nnete tlhalosa tsa lona bana beso ke itse nepahetseng kajeno lena ke a leleboha ntate Mohapi o di nepile ntate wa ka o di hlalositse hantle hantle o ka mona ka Makwad modumediseng ka mo le mojetse ke a morata o dula ntetsetsa ntate Mohapi re le bohle mabidi motle le wena ya lekileng hle a hautswane wa tseba hautswane re le bohe o tla bolela o le ka hape bekeng etlang ka labobedi re tla bentse re tswela pele me metsotso ke ena e dula hantle o ile shimele metsotso bileng pele ho hora ena ya le shume wena mumamedi motle hey wa petisela magotleng a dinyewe mo Afrika Borwa ai wa petisela re bone hape ka jeno ho commission ena ya matlanga re bone ntate Sibanyoni eleng raditekesi o tla boela hape a gotlela mona ho matlanga commission mintle le mono he re bone hape ntate Sibia le ena he Lieutenant General Sibia o tla be a etsa kopo ya hae ya ho lokollwa ka beili ka jeno re tla utlwa rona dihlahle di tsamaya-tsamaya jwang ntle le mono hape ke nyewe e nngwe ya tendera yane ya Medicare 24 ya 228 million rand le yona ka jeno ba qosua ba khotlela le khotleng la dinyewe ho ngata ka mona ke nyewe ya senzwe meiwa hey ho ngata mo mamede motle dinyewe huwa ka mona le ka mona mona Afrika Borwa kore ha o dutsi o shebelletse ntho tsena di etsahala e ka go shebelletse baiskopo kore ka re ho tla thwe ha se nete ntho tsena tse le di shebelletseng ha di etsa hale empa ha ile hantle di etsa hale ha ile hantle di etsa hale huwa kwana hai South Africa win mabide motle e le shume le betse be hlalo metsotso pele ho rra ena ya le shume ha re sithele metsole ya rona ya tshanga ka jeno he ba bua ka taba ya bohlokwa ba bua ka hlompho me mohlophisi wa tsona ke ra gadi ipulane maselo o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa no hole sedi FM enriching minds enriching lives ke bana ba sentse ba le teng.

0: na le pina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela me mathepe.
0: Lena ke letsatsi le le le monate bakeng sa pale e nngwe e monate.
2: Dumela metswalle otlhe mo le mametse le nane o lelela gonela bana le hona teng. Nna ke Hloni, mme ke nako ya pale.
1: Dumelang, nna ke Kananelo, ke le rata haholo metswalle.
0: Ke a leboha bana ba ka. Pale ya rona ya kajeno e bitswa ka mehla ho na le tsela ya ho fumana tharollo. Mamelang pale ena ya rona goba e a latela. Le kwana ha o fili le ralla le leng tsena mo teng o neng o khutsitse ho ne o phela sephoko sa motsofe le lerutle ke yona sebakeng sena mo teng sephoko sena sa motsofe le lerutle di ile tsa qetella e se e le ba aisa qalo bobedi bona bo ne bo thabela ho ba ba aisa empa ha nako e ntse e tsamaya sephoko sena sa motsofe se ile sa tenwa ke o bua haholo hona ha lerutle leo le neng le bile le bina ho tloha hoseng ho fihlela mantsibuya.
2: Ke rata ho bina, mme Mathebe.
0: Ho lokile hle Hloni ngwanaka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Jwale ke ha sephoko se se se sa kgone ho emela sena ho feta mona. Mme sa bua ka kgalefo sa re.
3: Hei! Ke mang ya entseng lerata le lekale?
4: Ke nna lerutle le enang e lentswe le monate la Gauta.
3: Na o ka emisa ho bina ho hao. Ha ke he so kgone ho fumana boroko dibekeng tsena tse tharo tse fetileng ke lerata lena la hao. Le thiba ditsebe hle, jwale ka re ke tla teneha. Bona, nkemela motsotswana fela ke atla. Ke batla ho bolella sefahla mahlo. Ke bona ka ha ke ntse ke bua le wena ke le ho letena. Ehle ha nkutlwe. Ha ke tlotenwa ke wena mona.
0: Ya ba sephoko sena se tletseng kgalefo. Se etela mo aisani enwa wa sona ya tlina.
3: Mamela mona. Ke re ho hlekifetsana le bophelo ba ka ka lerata lena la hao le thibang ditsebe. Ebile ke ikutlwa ka ke tla fapana hloho ko wena.
5: Butle mkhulu sephoko. Ke entse se se kale se phoso wena.
3: Hey! Hey! O batla ho nketsa se tsheisana. Mamela mona ke ho bolelle.
5: Mametse.
3: Ke phetse bophelo bohle baka. Ke tsoma so nna le ba lelapa la ka re ka ga sejang ka nako ya bosiu mme ke ithoballa ho phomola ka nako ya motsheare jale ke se ke tlohetse tseo ka baka la mokgathala legolo ke ikgethetse sebaka sena bakeng sa ho phomola le hore ke tla ke natefelwe ke matsatsi a ka ho qetela ka kgotso ha ke tlile ha ke bone molemo wa hore na ke hobaneng ke lokelwa ke ho tenwa ke le seaqhemele ka ngwena tsena eo maminanyana ka ho tshwa jwalo hehe ha ke kgatlhonong le wena empa na o ka mpolela gore na ke gobaneng ga o rata go dula o bina ga kale ebile o ntse o le letlaila le goba letlaila
5: nna ke a tlhompha nna ke tla kgona go ngangisana le wena nkgolo
3: ke tshwanelo
5: empa nka o tlholosetsa fela gore
3: hei mamela mona
5: mametse
3: ke sa buile go lekane ka jeno ke kgathetse ebile ke ikutlwa ke sa ke ntse ke tshwarwa ke boroko le maotwana a ka ha sa kgona ho ntshaga o tlatla ho nna ha o se o nahanisisitse ka puisano ena ya rona bakeng sa kgotso le phedisano mmoho ya rona wa nkutlwa o tlwaela ho bina o tlwaela ho bina
0: ha le rutlwe le sa dutse jwalo le leleng le ile la nahana ka moaisane enwa wa lona ya tina le ile la qala ho bua le leleng la re
4: ke ke ka khona ho la fela ke sabini ena ke thakatso ya ka eya khaloso ya hore na ke phelela le fatshe le na ka nnete ha ku kutse se ho hang hore na ke go paneng ha ke lokela ho lesa sena se o na ke se ratang ho khotsa fatsa se poko sena sa motsofe
0: jale ke ha le rutle le qala ho bina le hlile le tletse morolo le ha o le jwalo le le la ikutlwa molato ka ketso ena ha holo holo ha le nahana mantse a sephoko
3: ke ikutlwa e ka nka leswa ka kgotso ha holo holo kana go ena ya kgolo ya ka
4: wa nnete fela mohlomo ke lokela ho lesa go bina
5: empa na nna ke tla ba eng ha ke tlogela go bina ke qete nako yohle ya ka ke ntse ke aha matlo tshebo sena ha se utlwagale hantle le ha fela seemo sena se se ntshwenyaga kana
2: me masepi empa ke obaneng ga le rutlele le sena sebedisano mmogo
0: hai tlhone ngwanaka ka nako e nngwe re ke ke ra kgona go utlwisisa ka moo tlhao e sebetsang ka teng le ga o le jwalotlhe ngwanaka a re tsweleng pele ka pale ya rona jale lerutle le ne le ferekananyane ya kgale go o le ile lang ka qeto ya gore le ke le etele seboko
4: nkgono ke nna le rutle
3: ke ntse ko go bona o ne oketseng
4: ke ne ke tlo o bolelela fela gore ga ke batla gore o kginetlhe ke a o kopa
3: ga ke sa batla go bua le wena o feta mona wena le rutle
4: nkgono
3: le ga go le jalo he ke tla bua le wena ga o se o ikokobeditse mme o se o sa inaganele o le mong fela ke a kgolwa gore seo e tla ba thuto e kgolo go wena jale he ke kopa o ntese ke iphumolele o tlatla mona go nna ka nako e nngwe
0: ya ba le rutlele ya itsamaela le ferekantswe ke boitshwaro ba sepogo sena sa motsofe jale le rutlele ne le naganesisa le sa qete
4: ke bona ka rentho di tlhe di kopakopane ga o tlwa bathong ba bagolo ga ba ntse qeto ka maikutlo a bone o ke ke wa fetola seo
0: ga lerutlwe le fitlha gae lerutlwe le ne le ikutlwa le se le kuda ka gobane le ne le tlhonane le pina ya lona e ne e sa utlwagale gantle ka nako e nngwe le ne le bina empa ka nako e nngwe le ne le itholela fela nako ya matsatsi a mmala teo eo e neng e le morena wa moruona e ile ya elelwa mokgwa ona o sa tlwaele yangwa lerutle e ile ya elelwa sena ga e ntse e tsamatsamaya go lekola moru ona lerutle ga le ya ka la arabela ga e ne e le dumedisa e leng seo morena a sa kang a se rata
6: kgele lerutle ke gobaneng ga o funametse na go na le mokgotlhane o tlhaileng lelokong leno gona o dula o bina ka nako tsotlhe empa matsatsing ana ke utlwa go tso fela molato keng
0: ya ba lerutle le tlhalosa bothata ba lona go tau ka mora gore tau e mamele lerutle ka tlhoko morena tau ile a gotlela moo a dulang teng mme a bitsa kopano ya bagolo ba mona morung eo bona e neng e le tlou kgudu kudu mmogo le letlamedi ya ba tau o laela gore lerutle le sepoko di bitswe ka mora kopano morena a nka qeto ya go dia nyewe ena
6: setšhaba sa yeso se gabane re naganesise ka tlhoko ka o se dumelelane gona go bileng teng pakeng sa sepoko mmogo le lerutle mme ga o a ka ga e ba bonolo go fitlhela qeto ka sena wena le rutle o bontshitse tlhompho go sepoko jalo ka ga a le mogolo go wena o ile wa nka kgato mme wa utlwisisa gore o tlalesa go etsa se o se ratang mme wena sepoko se rategang ka tlhompho e golo re nagana gore o ka nna wa iketsa e ka ga o utlwe pina e ne a le rutle kokonyana e ne e nyane e phela bophelo ba yona mme nako le nako mmino ona wa yona o ka phagamisa moya wa gago ka nako ya tlhonamo empa o elelelwe gore lentswe lena la yona di tlisa tshepo ka gara moru ona wa rona ka go he re batla gore le gopole sena ka gara menagano ya lona mogato wa pele ga o rarolola mathata ke go bona lefatshe ka matlho a batho ba bangwe
0: ka mora tsena tsotlhe kopano e ile ya qhalang mme diphoofolo tsa gutlela ka gara malapa a tsone mantswe a tau a ne a tlisitse thabo dipelong tsa diphoofolo tsena jwale lerutle le ile la qala go bina gape empa kgetlong lena le ne le etsa sena ka tlhoko le kgatlheo e fetang pele le sepoko ga se ne se batla go robala se ne se fofela makaleng a godingwana go iphumanela sebaka se setle sa go phomola gona mane moo modumo wa mmino wa lerutle o neng o utlwala ga bonojwana jalo fela ka pina ya koietso ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgola gore botlhe leile natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhono ke bo mang bao e neng e le ba aisane
1: ke sepoko le lerutle mme matshepe
0: ke obaneng a sepoko se ne se tletleba ka lerutle
2: ke obane lerutle le ne le dula le bina le ka nako se neng se batla go phomola ka yona mme matshepe
0: ke mang ya ileng a tlisa kgotso pakeng tsa lerutle le sepoko
1: ke mo rena tao le legotla la ha me matshepe
0: ke a leboa metswalle
7: ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng tempile ho bona metswalle etsa mbo nnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale ho ba le ditla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo ho fihlela hape kana ko etlang salang hantle metswalle
1: tsama ya hantle me matshepe
8: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC education mona ho lesedi FM SABC education enriching minds enriching lives.

0: Mamedi e le shimele metse medi e metse so ka mara hora ya le shime ha ru torna lihlo la sechaba ba re tsharetseng ka jeno aus eni mokwena o santsa le teng kwano aus eni dumela hlangwanes
1: khotsa tshilegedi
0: ke pitso pitse hantle
1: ha mona ke hlangwanetse
0: ha mona te aus eni ke a le bohle le re tsharetseng ka jeno
1: ke le baby re ile ka mane ka tshepiso hona le ke se no tlhile tshepiso bo rwa ho Johannesburg ba agi ka mono ba ne ba tletse mebileng ba ipelaetsa kgatlhanong le itumelwa motlakase jalo ge bothata ko gore go na le baipei sebakeng seno mme ba goketse motlakase ka tsela e semolaong baagi le city power ba ile ba tlameya gore ba kopane gobane go utlwala gore cheka nnete ga re sa reke motlakase re sa lefele ditshebeletso ga ona gore city power e ka kgona go fana ka phepelo ya motlakase e tshwanetseng jale ge baagi le city power le meara ya Johannesburg ba kopane go rarolola qaka eno ka nnete go utlwala gore baagi ba tshwanetse go lefa batho ba seka gokela motlakase ka tsweletse molaong ba bangwe ba entse dirumo ba entse diphaposi ka morago ka mona ka matlong go ngata fela mme di-transformara di a tshwaobane di imetse ke motlakase ona o leng gore o ka godimo go phepelo e tshwanetseng o fane ka yona momamedi tla fumana dintlha ka botlalo pirimaneng ena go SABC 2 nako ga e le 30 ka morago gora ya borobong ka pirimana batho lese bane letsatsi le monate ke leboa re sebaka le motsotso thilebebi
0: ke lebile tlhe aus ene ga re kopane gape bekeng e tlangwane se ke a leboa Has some him. Mamadi in the Shimele Mitsumine Mitsusu, Kamara Hura in a ya, Le Shume, on some amese, eat lavule, hole sedi, FM, Rumahatelon wa bobedi, me rinse, riketika, hudi, yabuchaba, me husani he, kilitasi lauketela, la hukitika, hudi, ina, yabuchaba. Tabakina, Mumamidemotle, eukilakatan hore, nalwena, reke, rates, hole, ngeki, unonye, my kuto, kayona. Winka ole mosotho wa popota me ke ka mo o ikutlwang ka teng ke ka mo o hudisitseng ka teng ke lelapa leno hore rona mona ha mona re basotho empa kae kae o ikutlwa o se mosotho ya felletseng hobane hona le dintho tse itseng tseo basotho ba di etsang tseo ba gabileng ka tsona tseo ba leng motlotlo ka tsona empa wena hona le tse pedi tse tharo tseo o ntseng o sa tsebe go di etsa jwale e se e etsa e ka reng e tlile ha o mosotho ya feleletseng ke eng yena eo reng actually ke mosotho empa go na le ntho e ke sa tsebeng go e etsa mohlomong ke dijo tse itseng tsa sesotho mohlomong ke go ithoka ka botšhaba ba gago ka seboko sa gago ntse le ntho e tlileng e opalelang ba bangwe ga a tsebe le gore ga o na le mokete e kebe ena dipitse mane ya ritelang jwala basotho e ya o tlola e mongwe o tlolwa ke modidietsane he ntho dingata e mongwe e tlile o mosotho empa ga o bua mona re ka ba ra nagana gore ya a se mosotho motheno a ntse a bua mantswe a je a kopakopanya a kopakopanya puo ya rona a kontetsetse momamede motle re ke re utlwa rona ebe wena o rea ke mosotho empa e tuli wa tseba ena yona ka nnete ke lekile e ntse e hana empa ke ntse ke tswela pele go e leka momamedi o santse a le teng kwano mogaleng lesedi FM dumela mamedi dumela Hello.
2: Hi, Tuli le kae?
0: Ke teng o kae mogatiwa?
2: Ah, re se ya Tuli ka re bua ka nna. Ya la wa tsho, ya tsho la Tuli.
0: Ba o hlola.
2: Ah, le hona je ma o weekend ke ne se di le re na le lifu ha e ke re ke ya le ka ntse ke ya ka tlhile ke lo botsa wa tlo. Sala hana ke tsela. Ha na ke etsa jwang? Ah. Ka nnete tshule ke a batla o tseba jwala ke etse ke iqalele ntho engwe le ngwe
0: o iqalele fatshe o tseba wa tseba o na le batho ba botsebang jwang ntate o fumana bobela bo go boetsa makweba batho ba raya jwale mokete o dumetse
2: banna bana ba gae ke bona ke ga atshe bo bona
0: ee
2: ke lekile thule mpa
0: ba ile ba o bontsha
2: ba ile ba mpontsha ke gang ke ba ka fela matla thumi ke
0: tla o le fatse mogotsi li o tsebe le ndi nthotsana tse tshelwang ha ba tshela ha ba tshwanela o tshela nyane ka pa ingata o tshwanetse ba o methela hantle o dingwe le fatse ga ba itse ke qala ka ntwe itseng ke qala ka ntwe itseng ke yetsa tsena ke yetsa tsena o ngwala fatse wa tsiba nna ke thusa ko ngwala fatse
2: Ke
0: lo tsane ka nti ke ya le
2: sotlhaki
0: tswa le sotlhaki tla go tla ke tseba ke ngotse
2: ke
0: bye bye listen your fam mo mama di dumela hello me
2: hey yo tshola go tshinda go re la u le ditumela ke ka ke ke ya le ka a ke gone thuli a ene ke tsa mo sibo ba ntsela
0: a o nna ke a o nna ke ma heta o tsa maisa ma heta fela ntho fela ma heta le molala wa nyeo
2: ma heta a tsene ya tsa ma e le mo le ka nako e le mo le matsogo a
0: o ska fela mpilo mogotsi no leke
2: a ke no
0: fela pele tshibi ba le leke le o le ka wa tsiba kana o le mong ka tlung ka mona o bapale pina e ratang o dule mo no no practice o fihlela o bona o ga jwa le ka e wotla jwa a o ska ba le practice tsa ga batho kana batla o tshe e practice o le mong ka tlung ka mona Thank you, my darling. Thank you, Matibello. Listen, your fam. Hello.
3: Hello.
0: Dumelang, Seo Pila Jamuratua.
3: How
0: nati?
3: Eh o tla na o bua le Austin Mokwena mona Bloemfontein da Vrman.
0: Eh o sidi.
3: Se ba ke nna so phantsi to ka tla e kgethele. Ko ka tla e kgethele fela ngwane se mo di die tsane. Ha na tutu tutu tutu. Ha ke khone ho ha ho ha.
0: Eh.
3: Ke bana ba dan le tso mona le mona ke lu lu lu lu.
0: Na kongwe o ska ritela e ngata o ritelle wena ka tlung ka mona le ba le lapa fela o ko practice ka bona kere
3: ke bona go ntshena
0: ke bona hore na o ka ietsa o solo di chabeng kwa o se angwe na hle bye bye ka o rata
3: ke wa ka ke nna ke mo ratla wa ka
0: yo as ka tse bo tshwane dimelang
4: Hi,
0: Tuli. Hi, me. Le kae?
4: Yo, ke le kae mo gato.
0: Ke teng.
4: Ke matsa ko me di ka suke.
0: E yo se matsa. Yo,
4: a o se o ne ntse lo jolo ka ri tela jalo. Ko ho ri. Tuli ke ka dile ke sa le ngwana ke re ke ithuta. Ha ho ko le ha ka ba ka ngwala ke le ka ngwala. Tela o se ke ja nna ho etsa mane. Tsho.
0: Wa hluleha.
4: Wa hana go la ha ke la ke tlo la ka ka go buetsa ka tlhong ka mona ke tlo buetsa tsa mangwe ba nne tlo mona ha le lwana
0: oh ah a ke go tabisa bo mkhono ba motse mmone ba khotsi ba ha bo mme ba motse mmone ba tlono o wetse 5 liter fela ska etsa bo bongata ba bane ke a utlwa go ka tloetsa diphoso
4: ah o go bona ke le 5 liter ha ke le mo ri getse ka ba nna ka re ke tsa tlhotlha ha se ka tshwara ye he qala fast lala ke mathata
0: eh Ke utlo ra ha ke mong ke thabiswa ko ha ke mong ke utlo ona le batho ba ka ka mo.
4: Nngwe ke o ka ba mong jo ka tswala le mong. O ka ba mong jwae. Jwae, no, ke tswala le mong.
0: A ke le buile my darling, empa he o tla no we to da ke re ka bona ke ntho e ratang batla o itseba.
4: Wa tla ke batla o itseba.
0: Mm.
4: Ke tla mong jo ka 60 years o neng ke ka ifikela ke so tsebile ga.
0: Mm. Le ka ga di 5 liter mogotsi. A go le ka ga di 5 liter mo no bona na.
4: Ke tloleka. Ke le tso ke le bona.
0: Oh, ke le wile my darling, bye bye.
4: Thank you, Siri.
0: Bye. Le Siri FM, dimela. How many to medicate? Thank you, my darling. Kele bile. Bye bye.
4: Bye.
0: Ba bitse motle ho la le voice note e kene mona. Monga voice note e e bile o rometse senepe sa jwala ba hai bo bitseng ha monate jwang. O bathong re ke ba pale ke utlo rena o reng hle o reng.
5: Yeah, chuli baby. Na ke bone motho a boetsa ka boetsa. Ke a bo shapa shampoo. Ke a bo shapa.
0: Awa bo shapa man wa bo shapa ke shebile mona bile nna ke o rometse senepe sa bojwala ba hai bo betseng bo ntse ko ebala nne ne ke bua ka lona jo jo hle iri ke nke e bo gape ke utlo rena yena o re ho etsa hala joang ka yena
6: le mme mama le tudi nna ke tsebile ditolobonya jo nna ke di rata ke di tsebile tsona ha ke di tsebile ho Hang, mara ha o ritela na ke o tsi, ke re tsiba o ritela. Ke a ritela. Ke be ke phese tutu. Ke be ke umele, ke be ke tlhotlhe. Ka tsiba. Ditelo bona a ke dzike nne mama ka kana ka mona ka di pressing ka mo. Tsa kron start.
0: Hmm. Wa ritelwa. Ho phewa setutu, ke ntse ke mametse ha di lo tomanya hantle mona. Wa tlhotlwa. Wa umela. Wa umela ebe wa tlhotlwa. Ke ka khola ke yentse hantle ke dilatelisitse hantle a re wa ritela wa pheha ntsho ja le kutlile wa umela wa tlotla ke le nna ke nka malebela mona ke nka malebela mona ke utlo rena ho etswe jwa
7: Tuli baby ho le Sedi FM. Nna ke hlolwa ho letsa lesiba. Ha ke a hloleha. Ska nkure engwe le engwe ntho ke a e tseba lesiba. Ho tshwana le serobe le se mona se itibileng se a ntlhola. Ke Mosotho. Nna ke ntate Kwalane. Ishmaele mona Matatiele Mahasheng. Ke a leboha dango.
0: Ntate Kwalane ke lebile hle ke lebile re kutle bonkera ye bua ditaba tsena tore monga taba tsena re kutle gona o reng mona he
8: tuli ha mona tla ka mo gatwa ha mona ate o bua le mmaphelo re buke ka mona ka vision hi tuli nna ka nete ke a di otla dintho tsena na e hle o holo ba tsona a ka nete ihle ndate modimo mfile tsetsa sotu ha ke a di dietsa swaka ke a iwatla tolobonya kore ke dietsa ka ofela boholo ba tsona ke a sila ha ke fihla mo silwang ke a sila ke hlolwa fela ke jwala ba sesotu ba nhlola empa ke nahana ha bonhlole ihlila ke swaka ba ke ipha nako ya bona ya gore ke botsebe ga so ha bo nonhlola mo no teng ke na le tshepo ya gore ntse ke tla boetsa ke a leboga
9: thule dumela hle ha o nna hle thule modidietsane ha ke o tsebe ho hang ha ke re ke a o leka ke re ai ai ai

Dida batena tsa hora ya le shumile motso montso na di fella mona tse tla latela tsena e tla ba tsa hora ya le shumile metso medi ke nga di thapotsena ke di busetsa ho wena Thuli baby ke tseo.

0: Ometse Shekaina, sabeletsong ya hao ya lesedi, please Mr. Elishume Misosu, kamora hora ya leshume le motsumo mo momedi hosane lena la itlhabolle letla tsama ka tsela e sa tloelegang re tlo keteka letsatsi la botshaba me rata ho mema bomme ba leshume e me ka mong o tlatla le motho ya tlang le yena e bomme ba leshume emong le emong atle le motho ya katlang le yena e ha ke ntse ke baletsetsa mona ke tla ne ke utlwa ba bang o tla tloa re e ya e na ke gone o tla le motho e lokile re tle re tsebe ho fana ka sebaka ho ba bang he e ba reng e ke tlatla le motho ha emong a re ya ke no ke tlatla empa ha ke na motho mantu di man ka mantsoe mang ke tla iketsa le nane laka Jale a kontetsetse he wena me ya kalakatsang hore o be karolo ya lenane la itlhabolle ho sane re kete ka botshaba wa pere botshaba ba hao o bo tle ka pitsenyana e we peileng ya dijo tsa hao tsa botshaba le ha o ka tla ka ile ngwe ha re hloki o tle ka se shabo ka ofela se tla tla se yana la batho a pitsenyana e nyane nyane fela e o tla tla hore he ena ka nnete ke nna ke ipheileng ke sejo se sa mofuta ona le o re hlalosetsa ka sejo seno he hosane ka hora ya leshume re tla qala jwala ha o ka fitla mona hantle metsotsong e mashuma mararo ka mora hora ya borobong re tla thaba haholo hore ka hora ya leshume re be re se re qala he re ba le lona bomme ba leshume ba pele ba tla ntetsetsa mme ka mong a tle le motho ya kalakatsang ho tla le yena ka nako ngwe wa tseba o batla ho tsang ho tla meketeng jwale e amohela wena o le mong jwale ha o thotlo le motswalle wa hao e ba bobebenyana o ka tla le motswalle o ka tla le wa lelapa o ka tla le ngwana hao 086 000 3084 086 000 3084 ihlekere ke hla go joetse hore o tlo hlolo kise di aparotseng tsa hao tse o gabang ka tsona ha o ya meketeng ena ya rona ya botshaba re phethele go di ena ya botshaba ka noto e hudimo re ke fete mona he tabaki ena go dumodumo e qata basadi ba Afrika Borwa
1: mo mamedi hlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo O banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re ho lekane. Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho re re tshehe go hlekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho Lesedi FM

0: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra disolong tse jwalo ka 1 kg ya Kellogg's Cornflakes cereal ka $76.99 le di 2 liter dife kapa dife tse pedi tsa dinomaphodi tsa Fanta, Sprite kapa Stoney ka R38 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Ho ba sebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
2: 359,900 ha e so ka e buwe ha tjena. Kopana le moetso o motjha wa Jetour Dashing Core. Ke SUV e nang le tjhebeho e iponahatsang ka mabidi a 19-inch alloy. Kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mmoho le di-screen tse pedi tsa 10.25-inch dashboarding. Tsena kaofela o tloha ka 359,900 fela. Moetso o motjha wa Jetour Dashing Core. Style at its core. Etela lebenkele le haufi la Jetour kajeno. Dumela ona le dipehelo.

0: Comedy otorine le matsome tsinhle hey rene rentse ri hloka ho ri batlana le moeti wa rona o fetuhile haisali ntate geledi re se re fumane hore moeti wa rona ka jeno ya tlang ho buisana le rona ka jeno ke monghadi Lerato Mokorotlo santsa le teng mohaleng kwano o tswa kantorong ena ya AGSA dumela hle ntate Lerato Mokorotlo dumela ntate
1: Dumela Metolona, big to be the fellow of my video. How?
0: Kielebo, say, officially.
1: Kipeti, I can do well and that.
0: Kielebo Hunter, Terrea Pila. Re o amohela kwa ho le sedi FM. Mamete re lwena re tle ro amohele karolong engwe ya ho tseba holonyane ka kantoro ya mohlahlubi ka karetso wa Afrika Borwa e leng ofisi ya naha ya tlhahlobo ya ditšhelete le tsamaiso. Ka jeno re tlo shebisisa ka botlalo hore AGSA e thusa jwang palamente makgotla a ketso ya molao a diprofensi le makgotla a bomasepala ho netefatsa hore mmuso wa naha profensi le lehae di karabella ka ho beha leihlo tshebedisong ya ditšhelete tsa setšhaba. Hape re tlo tsepamisa maikutlo ho tshebetso ya bohlokwa e tla qala palamenteng bekeng e tlang e leng tshebetso ya tlhahlobo ya tekanyetso le ditshisinyo e leng Budgetary Review and Recommendation Report. Ke yona he eo ntate Lerato a tla re beha leseding ka yona. Ntate Lerato, ebe AGSA e fumana matla a yona ho tswa kae?
1: Alright, back. I read Kalakalum, Matlana to a Carolu Yabrobo Yamalotro, one a Hyaruna. Ebe Carola 188, Erafa, Matlasa, Soba, Sabidis of the Richelette, some Musoka Patal Larina in Aaron. Get a letter, Regina, give a go put on my maid. The Taleo Kappa, Tonadi reported the AGSA, the Fumane Akara, the Taleo, Tassilam, Monsello, Matana Fapa, Osh. Tsale mohlala ha o tla fumana le fapali jeng ha le ntse report ya teng ya selemo le selemo ka ra report eno ka mono tla kopana le report ka patlaleo ya AGSA he mo ile mo re e fana ka tisetso e ikemetseng ya ntse tla di bile ka ga report eno
0: Jale har ke re shebe hore na ebe molao wa tlhahlobo ya ditšhelete tsa setšhaba e leng Public Audit Act o tsamaelana jwang le taelo eo ya molao thao
1: yona e shile mala ona go hlokwa go lo bane go ona re fang di sebediswa tse go di hloka go re tle re tse mo sebetsi ona wa rona e bile go ona mala o dumelang di hlopa tsa rona tso hle ka o kena mafapeng ka o kena me khatlo yo ya mbuso le di masipaleng tsa rona o tla hlahloba di buka tsa bona e le mala ona o re fa matla go re tse sena tso hle ka o hloka tsabo o hloka le yeme le ka o hloka tshekamelo
0: Hona le mantsi a ho le sebedisa mona eo rona re ipotsang mantsi a na bolela eng empa lona he jwalo ka kantoro ya mohlahlubi wa dibuka le tseba hantle rona a hlalosang jwalo ka lentsi lena enabling oversight ho bolelwang ka lentsi le
1: hono he metlwana ho bontsha ho ntsha tekolo jwale hona ho thusa baemedi ba setšhaba ho etsa mosebetsi wa bona re ka tsara o pula hore ba a ba kgetha mapalamente ba kgetha ditho tsa magotla ke tsa melao le ba kgetha le makanselar jwale hore ba tle ba botse dipotso tse matla tse bohlokwa ba hloka temo iso e ikemetseng ya audit tsa rona jwale he bona o thusa hore ba tle ba re thuse ho sireletsa tšhelete ya hao ya lekgetho
0: Jwale rena le mebuso ya naha rena le profensi le ya musong wa lehae jwale AGSA e thusa jwang ka ditlhahlobo tsa ditšhelete dintlentse mebuso ya naha profensi le ya muso wa lehae
1: Alright boemo ba muso he re hohle boemo bo bong le bo bong re teng mono ke qale ka boemo ba naha boemo ba naha mona ke mo ile ngore ya re hlalosetsa dikomiti tsa tshebetso tsa parlamente ka mafapha a maholo a mmuso le mekgatlo e teng ya mmuso ka rona ebe he ke boemo ba province boemo ba province mona dihlopha tsa rona di hlalosetsa magotla ke ka melao wa diprovince ka mafapha a teng le diprovince mohlala bophelo bo botle lefapha la thuto jwalo jwalo ebe he re ya boemo ba lehae mona he ke mo ile ngore diphumano tsa rona di le tekwa magotleng a bommasepala ba kentse le dikomiti tsena tsa diakhaonto tsa setšhaba ba di tswang NPAC e le gore ba tla kgona go jarisa bo majoro le balaudi ba masipala boikarabelo tshebedisong ya tšhelete.
0: Jale re bua mona gore go tlhatlhoba ditlaleo tsa ditšhelete ke ntho ya bohlokwa, e be ke eng se bohlokwa ka taba e?
1: Go tlhatlhoba tšhelete ena go bohlokwa golo ka nnete, bohlokwa ena ke tla e beya ka tsela tse tharo. Ntho ena ga o ka sheba e tshwana gantle le tlhatlhobo ya bophelo bo botle go tsa ditšhelete, ke ntlha ya pele bohlokwa eno. Ya bobedi, ditatamente tse ba di sebediswang ka diqeto tse bohlokwa gagolo mme wa ka, jalo ka bona gantle ga di sa nepagala qeto tse ka nkwang ka mono di ka fosagala le tsone. Ga se ke etsa motlhala fela, ga e ba lefapha le pata tshebediso e mpe ya tšhelete dibukeng tse e leng gore motlhomongwe ga di a tlaka, ga o motho ya ka tsebang mo tšhelete e dileng teng, jalo bohlokwa ka nnete gore ga tlhatlhobe dibuka tseng le dipalopalo tseng tse kgare go tsone. Ya boraro e bohlokwa golo ya pape le yona kgore tlhaitso e tsepameng le e lokileng ya ditatamente tse tsa ditšhelete ke motheo o mogolo wa boikarabelo go batlhanka ba mafapha otlhe ka gare go naga ya rona. Ka baka lena re bona gantle go palo tsena ja di bohlokwa go reetse mosebetsi wa rona godima tsone.
0: Ka mantswe amang, mafapha ana a tshwantse ha e le gore ke nako ya go tlhatlhoba dibuka, ditokomane tsotlhe tse teng tse ka le thusang go etsa mosebetsi wa lona bobebe di tshwanetse di fumanege jwang kapa jwang.
1: Go jalo fela mme waka, go jalo fela.
0: Mamedi ke tshepa gore o mametse ka tlhoko. Ntate Lerato, ga re feta fela ka mabenkeleng re ya gutla re tlo tswela pele gape ka taba ena.
2: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong, mogau e ka ba matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela go tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefit le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgetheileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e lengwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
0: Mabedi ke metsotso e robong a pele hora ena ya leshome le metso e medi. Hopolahle re ntse re bua le ntate Lerato Mokorotlo, yena o tswa kantorong ena ya Auditor General South Africa. Me re bua ka taba ya bohlokwa ka jeno ke itse re shebisana kapa re shebisisa ka botlalo gore na AGSA e thusa jwang palamente, makgotla a ketso ya molao a diprofensi le makgotla a bomasepala go netefatsa gore mmuso wa naga, profensi le lehae di karabella ka go bega leitlho tshebedisong ya ditšhelete tsa setšhaba. Mme ke seo a ntseng a se tlhalosa kwano. Jale ntate Lerato, go boloka direkoto tsa ditšhelete ka tsela e e sa nepagalang go ama setšhaba jwang?
1: Metlhobana, potso ena ka nnete ke botlhokwa gagolo. Kamano yona e file e teng e todileng pakeng tsa taolo e ntle ya ditšhelete le phano e ntle ya ditshebeletso. Ga dibuka di se gantle, tšhelete ya ditshebeletso e nana e ka fumana mohlomo ya metsi, ya go reka meriana jalo jalo, re ka fumana e le gore ya sengwa kapa ya latlhega, kapa o ka fumana tšhelete e leng gore mohlomong e beetswe di-ambulance e fetsamaya jwale e le go reka dikoloi tsa mmuso, e be jwale ba tlhokang go isa sepetlele ka potlako ba neya ka tsela e sa lokang. Jwale ka tlhakoreng le leng, tlaleo tse nepagetseng tsa ditšhelete tsona di etsa bonnete ba gore ka nnete tšhelete ya setšhaba e dula moo e lokelang go dula teng, ebile e sireletsa setšhaba ka tsela e e leng go rerilwe ka yona. Mme wa ka,
0: le na le kgutsofatso ena ya mantswe e leng BRRR, ke eng le gore e sebetsa jwang ka hare ho palamente?
1: All right. B triple arena. Ke nna ha re tsere tsona pele re tla bentse re di tsa B triple R jwa le ke ke hlalosa ka o ka o tsapa mahala jwale. B triple R yena ka puo ya Sesotho ke tlaleho ka pa raporoto ya tshebo botsa ya budget le di kgothaletse. Yona he ke tlokahano ho tla ka tlasa the Money Bills Act le molao wa taolo tsa ditjhelete tsa setjhaba e leng yona PFMA. Jwale pele parlamente e se ka fika budget tsentsha tsa mafapha ohle ka rona ba lokela hore tjhelete ka selemo se fetileng ba tsebe hore na di sebedisitswe ka tsela e jwang. Jwale parlamente e qetela e sebedisitse di-audit tsena tsa rona ho lekola sena. So B-triple arena ke tlhokahalo ka tlasa molao ya ka Section 5 ya the Money Bills Amendment Act and Procedures and Related Matters le ka Section 6. So karolo ena e qobella seboka sa naha e leng yona National Assembly ka dikomiti tsa tshebetso tsa tsona ho lekola tshebetso ya mafapha a baholo selemo le selemo, a di bua ka mafapha a maholo, di bua ka national departments. Ebe ka tlasa karolo ena ya 5-3 ebe ho na le nngwe ya 5-5 ya the Money Bills Act, dikomiti tsena tsa tshebetso di tlameha ka nnete hore di shebe ditlaleho tsena tsa AGSA tsa mafapha ohle, be ba ne ba shebe le rona mafapha ba hlalosetsa eng, be ba fana ka raporoto ena ya triple BR ho letona la ditjhelete le letona le e tlabeng le ameha pele parlamente ka sekaseka le ho ananela dikabo tsa budget tse tlang.
0: Jwale ke utlwile o bua ka hore le etsa dikgothaletso ha le qeta ho lekola di maemo a dibuka tsa mafapha a fapaneng. Jwale di khothaletso tsena le dietsa le mohlomong le tshetleile ho kae?
1: Di khothaletso tsena re dietsa re tshetleile di tshumanong tsa di audit tsa rona. Ke hore tlabeng re di entse. Mona re nka di phumana tsona tsa tlabe re di entse le ho tsama re dule le di komiti tsohle. Mona re shebana le ntho tse tharo tse bohlokwa haholo. Di re tlabe re shebane di raporoto tsa ditatamente tsa ditjhelete hona re fumane mbo. Ebe le boikamanyo ba molao mona re tlabe re shebile gore na mafapha a sebedisitse tšhelete go ikamanya ka molao ka tsela e jwang, re be re fane le ka dintlha ka phano ya ditshebeletso go ya ka dipheo tse tlabeng di setuwe ke mafapha jalo jalo. Sena he se thusa parlamente ya rona go etsa mafapha a mmuso gore batho ba kgone go ikarabelela ka tshebediso ya tšhelete ya setšhaba.
0: Ya hlaka wa tsaba re ithuta ntate mokorotlo taba tsena ke di bohlokwa go bana kana kongwe re di bona di etsa hala ho le le gona mane jwale o ha o le ha o file rona tsena o di hlalosa ke hona motho a ithutang dintho tse ngata ka nnete ha o ntse o hlalosa mona jwale ha re phethela ditaba tsena tseo re neng re di tshwaretse mo mamedi wa Lesedi FM ka jeno ke melaetsa efeng mohlomong eo ka lakatsang ho e sia le mo mamedi dikeletso tseo ka di siang mohlomong le bana ba mafapha a fapaneng a mmuso ba mametse motsotsong wa jwale dikeletso tseo ka fanang ka tsona ke di feng ntate?
1: All right. Metlwana ha re thathela ke rata hore fela ba mane di bohle ba tle ba ile hloko ka mo ba etapele ba bona ba sebedisang ditlaleho tsena tsa ACSA ka teng. Ho tloha manta ba ka manela ditaba mme ba shebella mo parlamente e tla be e sebedisa ditlaleho tsena ka teng. Ba tle ba ile hloko metlwana hore dihlopha tsa rona le tsona di tla hlahisa seo se di fumaneng ka nakong ya audit ya mafapha ana kaofela. Le mekgatlo e teng ya mmuso ba tle ba shebelle le ka moo di-MPs di tlabe di sebedisa diphumano tsena tsa AG ka teng le ka mokgwa o dikomiti tse fapafapaneng di tlabe di betsa dipotso go ya ka matla a tlabe a fuetse dintlha tsena tse tlabe dibeiwe ke AGSA. Jwale ha setšhaba se se latela puisano tsena se tla bona demokrasi ya tsona ka nnete e sebetsa e le ka nnete. Bamanedi bona he ba ka latela dipuisano tsena ho Parliament TV ho DSTV channel 408 kapa ba ya channeleng ya parlamente ya YouTube mme baka.
0: Ntate Lerato Mokorotlo re lebile haholo ebe mohlomong o ka re thusa ka yona website o qetang ho e bitsa mohlomong o ko e bitsa hape batle ba kgone ho latela ditaba tsa lona mo.
1: Alright, ke tlhalosa go bona ba mane dibaka ya channeleng ya DSTV 408 ke channel ya parlamente ba be ba tsamaye ba lo e sheka mane ntho YouTube channel ena ya parlamente mme wa
0: ntate ke lebile ho le hle ntate le rato mo korotlo sa sile mona ntate ntate ha re kopaneng hape na go nyetlang ke le boha
1: ke na le bileng
0: khotso ntate ha se mo hem mme di ka khola o iphumanetse ditaba tsa bohlokwa hey manana ona bohlokwa a bohlokwa a re ruta dintho tsengata Lenana Olena uno le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmoho le AGSA kwa no le City FM Enriching Minds Enriching Lives imedi motso metso pele horra ya le shimele metso medi wena mo mamete motle me hopola hle wena me ya lakatsango ba karulo ya mokete wa rona wa botshama hosani lenane lena la ithabolle a kontetsetse he re tlatseletse lenane la mabitso a o keneng ke se ke a fumane a kontetsetse mono he re thuli le nna ke tla ba teng le apare hantle ka botshaba balona e mo le mong ka mogo a ikutlwang ka teng o tle wa pere jwalo he botshaba ba ha o gabile ka bona me o tle ka sekotlolong yena se seng yana pitsa yana yana yana mo hona ngli se o se pheileng ka mono se qoqang le botshaba ba hao o sotla kgetha fela wena o rena o tla olakatsa e kare o katla ka pizza ya eng ka pasekotlolong yana sa eng sente kgolwa ntho le kaneng antle fela me kitse me a le mong ya re letsetsang kwano o sotla tla le motswalle wa hao ka mang ka mang yo ka lakatsang hore o tle le yena jole re ngodisa ba le shume ba tla tla le di plus 1 e tla le plus 1 ya hao le fihla ka nako 9:30 be sentse le mona ba neng ka 10 o'clock re tla be re qala mosebetsi ona wa letsatsi la botshaba wa itlhabolle le lona he fihlang ka nako tshulana moletsane maletsatsi sejake DJ Lovers re sentse re kopana le wena hape ho sane o ske wa fetwa ke lena la itlhabolle re fetela mo ifong wa ditaba wa imatlafatse horra ke ya le shume le metso e medi ha re fetele ho mo ifo wa imatlafatse di makatsofolotsi ke yena molomo wa mo ifo ba sentse ba le teng ke bana
4: le nanao ke la imatlafatse ka di makatsofolotsi

di dapatsena tsa hora elishimele metsumedi tsona di fella mona tse tlalatela tsena e tla ba tsa hora ya pele tse tla bendisa maya le tsa bemba le hodimo ke nga di thapotsena ke di busetsa ho wena di makatso le moifo ke tseo.

0: Taba ena ke Sebahle Motha a hlalosa go tlhagelela ka pele go komišene ga rakgwebo e boetse gape e le raditekesi wa Mpumalanga Josi Banyoni ya ipileditseng o motšhotšhisi wa komišene Advocate Matthew Charlson gore a se mo botse dipotso tse amanang le nyewe ya lekgotleng la dinyewe la Delmase ka ga e ka nna ya mokenya mathateng mme o lokela gore nyewe ena go sebetsane le yona lekgotleng leo la dinyewe mme o baneng o nagana gore e bang a ka raba tse ding tsa dipotso mongwe ga dintuli eo e neng e le rakgwebo mmogo le ena a ka nna a nka di dintlha tse buang mo mme sa lo sebediswa lekgotleng la dinyewe o re o makatswa ke o rena go baneng ga Advocate Charles Carlson a ntse a mo botsa dipotso tsena mme e bang a ka fumanwa le molato ditosong tseo a tsosang ka tsona e tla tobana le ena monggadi Charles Carlson tsona di amana le taba ya nyewe kapa tshebedisano mmogo le bona kgwebong eo e leng gore ba bile ba ba le yona mmogo le monggadi Ntuli moo e leng gore go ile ga ba le botsetedi ba tšhelete kalo ka diranta tse 900,000 ba boele gape ba fumana contract o tswa mmusong eo e leng gore ba ne ba tlhalosa gore ba lokela gore diperesente tse 30 tsa yona ba di kgotlhisetse setšhabeng e leng ntho e leng gore go tlhaloswa e se yona gagologolo ga o thotswe contracta e tswang mmusong tse ding le tse ngata o tla di fumana mananong a o latela a tshebeletso ya lesedi FM ya ditaba mmo le ditabeng tsa gora le gora pele nna le wena re arogana re ke setšena ka gore ke lakaletse o ratile folotsi ke mora wa ka o a tswalwa ka jeno ke letsatsi la gae la tswalo ke re go ena ntate modimo a mo etse gantle gobane Dimo o ratile gore a tla beteng di boemong ba moifo wa imatlafatse ka jeno dimakatso motshweneng ke lebogile go mamatodi le nna dimakatso wa hafolotsi ke sentse kere go fitlhela ge teana gape nakong e tlang ga modimo o ratile. Mamedi ntle le senyana kwa letho ena jwale nako ke ya gore re fetele lenanewong la jwale ke nako le thuso mo tabung. Tau, ke seo.
1: A se mohe ngwanana o mpe a metsotsweng masome a mabedi le metso robong gantle fela o le ba goreng ya pele lenanewo ke e jwale ke nako mona motho motle ke mosebetsi fela tshepe e ntse re keteu fela ke mosebetsi o mogolo kwano eo re tlameileng ropete le thapanga. Morobano tla ona jwa le fitlhela mane go renga ya boraro o seke wa leka wa fetwa ge ke ditaba tse o re tlang go bua ka tsona ka jeno motho e motle hey.

Moshana tlang o tswara tshepetse kgolo tshepetse tshabeyang a tshepetse pala mamma qhubuwa ke mana etlabe ile stena mutsimane khampen ke na tlaba re pala misa maqhubuwa FM ona teng kwano khauti maboneng ke tentse pedia ha re fela da o tswa ka mona o ya ka bo deepa slota. Kabetso tsenga mashuma ama pedi le metso mehlano hona tshwale ho le ba horeng ya pele ha ka le bana wena mo ai wa ka mona ka Excel Shiorom dumela ka Excel Shiorom ha ka le bala lo wena ka mono ka namahadia hola Frankfurt ke tseka ba tla utlwa taba tsa rona tsohle ditsedilukile le khona o lukisa tsela tsa lona le khona o lukisa mo le tsa manting le kwala mekoti le mekotjana na metsi ho tsa majwanga lo re di fitlile na bile di khannwa ke bomanga ka o le bala joanga ke bela pe kere le wena mo mamedi ya ileng angolwa o lla ka tshelete o reng sale e ba teba mane jwale ha o tsebo rena o ka etsa joanga ka bomadimabe a waka wa refa makoloskopo ya ntate ya neng a sebetsa merafong o fane ka nomoro fela a wa refa makoloskopo. Ke a leboa ngwana mme o etse bonnete ba gore o re romelela makoloskopo ya gago. Dumela mo mamedi e motle ga e le bothata ba botlokotsebe bo swabisang o ntse bo tswela pele Aforika Borwa. Monna yane eo maponisa neng a belaela gore ke ena ya thuntseng ngwanana ya le modimo a shoma mabedi le metso meraro ba fumane a sa ile boya batho ba fumane a sa ile boya batho ga ba fitlha ba fumana gore a motho eno a kenwa mona ga a sa phela metsotso e mashoma mabedi le metso mene go leba goreng ya pele o dutse le nnana o tsamaya le nnana ga re tsamaye le wena mo mamedi o ke mo ratang e re bona jwale ke setlhole ke ya kae e kapa kae mme ke tle ke qale ka pina ya pele botlhophising ba moshaneso mona ke maleva lava lovo ke ena a itseng ntša e kgolo dinyana la tau le diphakaphaka a ko kene ka press tshana ya tesele ke tla kena ka yona ke shebile pineno ya press mona hem re ke tle ke etse tsena he ke la te moshimane wa ka mona ka lejwe leputswa.

0: Ayaba pine monnatia holo. Maobani kile kafumana le ngolo. He lungo tsuke batho ba bangata jwa. Le ba maplasing. Balla. Bare ntate Motaung harena. Haona clinic mona dikoloi. Ya ba bayalla mona ba ngola ditaba tsengata ngata ka re ketla le ka hore ke fumane mo premieri me makwina ke motse ka taba ena gore hantle ntle ke fane ka tlaleho go bane le emetse u fumana tlaleho mona ho le sedi FM ke tlo bua le yena hona jwale ke a kopa hle dula le nna o mamele ke tla mo letsetsa hona jwale mme ke a kgola hore ke tla mo fumana o tla nkaraba ke mo fe ditaba tsa lona lengolo la lona ke le na pela ka la mohlowa selepe wa la mohala hona jwale he ke tlo bua le mme ke tla mo fumana ah simo he o oh, ka mo fumana mo mamedi ke le ka o tshepisa maobane wena wa ka mona ka excelsior hore ke tla le ka magobonthithi hobane mme Queen o dula a le mosebetsing empa ke a tseba gore o na le nako ya hore a ka araba potso e nka mmotsang yona mona ho le sedi FM ha le dipotso tsona ho hang ha di balehele ha tshabi ho bua le wena o le moahi wa province ya Freistata ore nna Motaung o ska tshaba o ntetsetsa ke tla araba potso ya mmuso mme Queen tona kholo dumela hlemme.
1: Dumela ntate Thuso ke dumedisa le ba mamedi ba lesedi.
0: Ke a leboga. Mme Queen ke fumane lengolo mona he le tswa ho baahi ka mona ka motsenga wa Excelsior. Balla ka tliniki ba re e anela ha e maemong a matle ke ntlha ya pele eo. Ka boela ka fumana hape a tswang moi Mrs. Huku ke placing le teng balla ka hore koloi ena. E thusang ke ka bona ke mobile clinic ha ba sa e fumana le place tsa Blesscop le tsa Gerizda le tsa Ontmoeteng ke bana ba ngotse bo Masabata Khola bo Disebo Mojau ka bela ka fumana le Wonderboom a place ba ngotse bo di Sipati Mosehle ke a mona le bo le hlonono Makaye ka bela ka fumana o kena kena Motaung barke so belt plus le bona ba ngotse kwano bona bo magala bo dikeledi ke o taba mo premier ha ke tsebe so utlwile hore hona le bothata bo jwa lo ba clinic le di mobile clinic tse saying ma placing ke leboa
1: o re ke leboe ntate Thuso ke be ke leboe monyetla le tshepo e o ba mamedi ba le sedi bana le yona ho le sedi FM hore ditaba tsa bona di tla fitla ho rona mona ntate Thuso ke batla ho leboa pele ha ho le sedi ha ile mona o ntse o tlisitse ba le tlisitse tshepo ho batho hore ke ka lona mohlomong ba ka re fithellang bana ba se na monyetla wa bana le dinomoro tsa rona jalo jalo jole ntate Thuso ha o letsa tjena ke dutse le ntate Mahlatsi ka mona ka boardroom jalo ka o hlalositse gore re batho ba ntseng ba sebetsa jalo re ntse re lukisa re shabana le tsona di-challenge tsena tse re nang le tsona haholo mane dinthong tsa rona tsa di-clinic mme ya pele e re dudisitseng mona kore re buisane ka diboto bekeng ena e tlang re tlabe re kgetha diboto tsa dikolo tsa di-clinic le tsa dipetlele bana hangata ke mona mo re na le boemedi hape ba setšhaba mo e leng gore ba kgona go re tsebisa ka dintho tse e tsagalang ditleliniking tseno jwale founu ya gago ka nnete e fitlhile ka nako e hantle ke na le ena re ntse re lokisetsa gore ga re phakise re kgethe dikomiti tsena tse e leng gore di re thusa tsamaisong ya ditleliniki le ya dipetlele ke ya pele eno mme ya bobedi enka ka e tlhalosang kore maemo ana a tleliniki bonnete fela ke qala go utlwa gore ka nnete o na le tleliniki e nelang jalo ka sentse re na le ntate Mahlatsi ra tshepisa gore wa bona ke kora 12 re tlo etsa bonnete ba gore go be le motho e mong a sebeletsa mmuso a lo fitlhang mono gona tsatsing lona leno a re nkele di-picture a re nkele maemo bane e nngwe ya ditaba tse ba motlhomo baahi ba sa o jetsang yona mono ke gore ha re kena mmuso mona re fumane hona le project e neng e aha tliniki mono mme ke tse ding tsa di-project tsena tse ke llang ka tsona ka nako tsohle ntate thuso ke re ho na le batho ba sileng mosebetsi ba sa qeta mosebetsi ke e nngwe ya di-project ho na le tliniki e ne tshwantse be se a etswe baahi ba mono mahlatswetsa mono ke tse ding tsa di-case tse ntse re sebetsana le tsona tseo ho ntseng ho etswa diphuputso tseo re kopileng gore ho fuputswe ho tsona gore na ho etsaetseng ka ditšhelete mo hobaneng tliniki e siwe jwale ke e nngwe ba ka e pakang le bona gore go na le tliniki e ne tshwantse e be e replacea ena e be jwale e siwe he e siwe ka tsela eo e siweng ka yona montate thuso mme ke a ba tshepisa gore ke tse ding tsa dintho tseo re ntseng re shebane gagolo tsona ena ya boraro ya dipolasing ke tla botsa ntate Mahlatsi le ena gore gobane ke a utlwa monna ntate thuso o bua ka dipolase gagolo and-e e re utlwisa botlhoko gore gobane jwale ga re sa fe batho ba rona ditshebeletso tse e lekanang e ka re ra kgetholola mme ke ye nngwe e re santse re tlo e baka gobane ga ke tsebe jwale di arieng difeng di bitswe ka bo moe Mrs Hook motlhomong bona ba tla tseba lefapheng ga e be ba kile ba ba sebeletsa pele gobane ga ke gore ba ka complaina ba soka ba sebeletswa pele go bolela gore batho ba lefapha ba di tseba di dibaka tsena mme nka ka e tshepisang kore go sane ke tla gutla le karabo mona ntate thuso go jetse gona lefapha le ikemiseditse go etsa mme ke tlo kopa gore ntate Mahlatsi a lokise motho a tla re arabelelang go sane ka dibaka tsena gore na baka tsena tsa mapolase re tlo etsa jwa gobane re batla batho ba rona ba thole ditshebeletso kao fela re sa kgethe gona ba dula dibakeng tseng ditshebeletso tsa mmuso tsona re leka ka gotlhe ke ka ona utlwang ga ke ya dibakeng mona ga o thoetsewa di EPWP bentse ke re le se ka ba la lebala basebeletsi ba mmuso bantho ba dipolasing ba e leng gore mesebetsi ya bona e seasonal ba theola motlhang ba lo kutang dinku ba bangwe ba theola motlhang go kotulwang gara selemo mona ga ona ntho ba etsang re tshwanela re banke le bona re ba fe menyetla ena ya gore ba ke ba utlwe le bona mona ga re na le menyetla e tshwanang le ena ya bo di-EPWP ne re na le wena Kronstadt mane ntate thuso ga ne re ntsha di-site mo re la ga bontsha gore go na le nomoro tse kana tse re di beetseng batho ba mapolase go etsa gore re be le tekatekano ena e sa le re e lwanela ntate thuso re sekebe ra kgethang ku ka pera
0: mme ke le bao menagane ke na le bonnete bo tletseng ba gore moai wa excelsioro mo le mapolase ana a supileng ao ke buileng ka ona o tloa mo emisisi bleskopo gerisra ontmoeteng go ya tswa ka mane ka bo vonderbuom le bona he ba utlwile ka jeno ga ke bua ebile o re go sane o tla leka ka gotlhegotlhe gore ba fumane karabo ntate Mahlatsi a fumane motho ya tlang gore fa karabo rena mobile clinic e kae gobane say Simonu who it's saying it's a jalo mema queen hata hata hata hata hata mema queen hata
1: batho ba kgile ke no one that thinks re tlo hata batho ba go bana re batla setshaba se phetseng hantle jwale re kekebe ga ba le sethale le setshaba se phetseng hantle ha re sa ba thuse re le mmuso gore ba phela hantle
0: ke le bomena ha ne me McQueen ke le bo mo premier wa province ya Freistaat ke mo re fellanting le mo premier hona jwale ko jo tsitse gore o tla araba me o tla bua le nna ke bua le wena ke ka mo re sedi le sebetsang ka teng maplasi mono ha ke tloela ho hang ke le rata ka rato lena le leholo le lona ba le mono ka South Belt Plaza le ngotse kwano ke na le melaetsa ya lona le metal spray
2: Dumelang, King

0: something amazing.
1: Motho e mong le mong ya sa duleng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za. Letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za.
2: How? Na ke Samsung A06 encha yo.
3: Hey, ki fumane a comments ka phone jam.
2: Ha, a se bra waka. Ke phone yam.
4: Ha hona taba re u bitsa joang. Ke pumadela Samsung A06 ka
5: phone yam.
4: Ho tloa ka 212 rand ka kgwedi. Ka pa itshwasetse yona ka kontane ya 1699 fela. O boloke 300. Botlaka. Fumane ha o ka jeno ha a comments. Hona le mela wana le dipehelo.
6: Re hona jole he ke sole ke senyana ko ke a jackpotong jolo ka ke bua lwana ke a jackpot ke na ka e bona me mutimo tlegena ke jackpot e kholo ke la bobedi baking ka jeno powerball la bobedi lona lena monyetsa ba o hapa jackpot ya powerball ile ka nyetswa 101 million bana we 101 million ena ke chalete e ka fetolang ya tshentsha bophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka nna e ba wena ke re wena ke bua le wena a ko shebelle ha o hulwa di nomoro ka kotlo la bobedi lona lena ka o ra borobombo siwa ho SABC o ka ba emongwa wa boradi milione bo mmadi milione wa latela mona Afrika Borwa wena nna ke bua le wena lotho ena ke ana ha di papa di mono di ngata ho menyetla mengata a tsa bua ka di milioni dingata di papa di tlamela ba le motse 18 ka pa o feta mo bapala ka buikarabelo national lottery etsa maitswa ka molao ke sizekaya ke ona etsa maitswa ka molao 101 million ke o taba metsotso e robedi hantle fela mo taung ye mo pele ho hora ya pele lona ba maplasing a ke itse le nana o lena ke la lona le lona mona le tlameile hore le kene mme le tlameile hore le thuswe ke a leboa moprimiri ha o tla botsa le ntate mahlatsi ore na hobaneng tliniki sa ka ya awa mono ho etsaetseng e kae tšhelete hobane ba ile ba tshepiswa tliniki excelsioro dilemo ho etsaetseng ka tšhelete ya o a tliniki eo ke le bua mo primiri hata mo primiri re fumane hore mo ai askalla ka mo wallankateng ha re fumane rona di mobile clinic tsona ho ba neng se di sa fihli mo mitsisi ho ba neng mobile clinic e sa fihli Blessbok Plaza gerisna ontmoeteng ho etsa itsjwang ho ba neng sa fihli Vanderbom ho ba neng e sa fihli ka Soutbelt ho ba neng sa fihli Middlesbrough ho etsa itse eng ke plus tse robonga ha ke sheba kwano mona mo ko lu yena e tlamile gore e tla etsa maiteng mo hlowa selepe tanki ya nwe tanki ya bedi tanki hararo lo wena mo le ntenga tshojwa lo fela ore tanki ya nwe tanki ya bedi tanki hararo le Lesedi FM tshojwa lo mona ko mametse ke batla utlwa e tsho ke a leboa ntumelle he ke tle ke fete ke ka mo re sebetsang ka teng mme o ka etsa la hore hape ka jeno ke tshware le ditaba tsa rona tse kgolo tsa hona le ba bangata ba ngola mona ha go le ba ileng ba sebetsa merafong ere ke fete ntate thuso abutuwa ka road accident fund ke nna sello ka mona ka Lady Brand sello o ngotse nomoro tsa o tsa mohala ha wa refa le ID nomoro ya abutuao ho tloa mona ke bona o kentse dipopi tsengata tse lang ya nngwe pedi tharo nne hlano ha di le dipopi ke utlwa le ka ditsebeng tsa ka ka mona ha wa kenya dinomoro tsa ID ya abutua hao. Jwalo ka ulaka road accident fund. Jwala ona hore ntate thuso motaunga o tla ba romella dipopi tsena tse butsi molomo tse theola meongo. Ka khola he o tla di kwala molomo dipopi tsena he o tlose meongo ya tsona ka hore o nthumelle di nomoro o ka selo ka monaka Lady Brand. Ka feta he monna selo Lady Brand popi ntselanga. Ere ke kopane le mwana sibula yena ka monaka Thabantshuwa. Ke ne ke etsa information science. Ke a kopana tate Motaung. Ke kopa hore ke batlelwe mosebetsi. E ka ba kae kapa kae. E ka ba mosebetsi wa tsamaiso kapa eng kapa eng nka etsang le di archives ke sebetsa ka tsona. Ke nna tsholofelo. Sebolai ke thewa Thabantshu ke na le higher certificate ya archives. Nomoro ka mohala mo ba ka ntetsetsang teng ke 063-240-7212. Ke bala ngwane sobane o so e buletse tshwantse be hantle ntle ke bala ka labone. Taba kore o so e rometse kwa ano mona meyanke ke ka e bala ke tabe ke utlwisitse bohloko haholo tsena tsa mesebetsi re di tshwara haholo ka labone. Fela ke o hlomphile he ke a kgola mo o leng teng o kgotsofetse o tlhokomele mehala o ka nna letsetswa ke dikebekwa dinokwane tsena tsa haesale ke kopa o tlo o hlokomele mohala wa hao ke a o kopa o bohlale monna o entse le mahlale mono ke a leboa. Ntate thuso nna ke polasing. Realele kwa mona plasing. Jwala wa rebolela rona plasi ke efeng. Fela wena he ha wa romela dipopi tse lang re ke fete ke tle ke hona le motho a tla o letsetsa wa utlwa jwalo ka gore wa lelekwa diplasi mono hona le motho a tlang o tshwara ka mohala a buisane le wena re ke bone ke tlatlhe ke romele ntate Mafojana. Ntate Mafojana ke romela wena ka kapa ke romela wena ntate kino wa lele kwa nomoro tsa ikitseng mono a go kopane le bana ba mobu ba nle se le kopane le sebetsa mmole bona ka ofela o letsetse plasing ewa. I want to know what love is.

0: Di da batsena tsa gorra ya pele tsona di fella mona Ferrari petela ka o ka lekola tsa bembe le go di motlala ka province ya Gauteng. Le kwetse ka go gata dibaka wa bata ka mafafatsane ya diaduma. Mpumalanga le kwetse ka go gata dibaka wa bata ka mafafatsane a diaduma di karolontse ka leboya tsa Lowveld. Northwest le kwetse ka go gata dibaka o phodile ka mafafatsane a diaduma. Free State go a bata ka botshabela ntle le mo le kwetse ka go gata dibaka o phodile ka mafafatsane a diaduma ka leboya. Northern Cape o tshisa go lodi karolontse ka bophirima ntle le mo lehlakile o futhumetse. Athe Western Cape lehlakile o futhumetse. Karolo ka botshabela ya Eastern Cape lehlakile ka leboya bophirima. Athe ya le KwaZulu-Natal le kwetse ka go gata dibaka go phodile. Tsena tsa boemo le godimo le tsona di felela mona. Taba tse latelang tsena e tla batsa gorra ya bobedi. Ke nka dithapo tsena ke di busetsa go wena Masututsa ke tseo.
1: Ga ke leboe Mofokeng e motle re ya mabenkeleng.
2: Mother City ilukile bakeng sa ho matha ka Sontaha sa la 18 Mphalane e ba le boiphihlelo ba Nelson Mandela Marathon dikilomitara tse 42 fiolaneng 1.5 tsa mamello jeseo le maikemisetso le haeba o le semathi se nang le boiphihlelo kapa o qala ho ba le phephetso ya hao e kgolo semathi se seng le se seng se tla matha ka moya wa madiba ka kopano ya bohlokwa ba dintho tse tshwanang pale e tshwanang hammo le nomoro e tumeng ya 4664 Letsatsi le le leng Marathon o le mong Monyabuketso o le mong o matla The Nelson Mandela Marathon Mo mohato o mong le o mong o hlalosang pale Bohaketsa ya lona ka otloloha SABC 3 o tloha ka hora ya bohlano hoseng
1: A kgwedi ya Lwetse e hlola matsatsi a 30 e le Laboraro bekeng Lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema lesedi FM ore le be teng go tla bona diprojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le go bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape lesedi FM le be teng gapeng ba matlo ba kena matlong a bona Lesedi FM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ha kgwedi tlhola matsatsi a 30 e le Laboraro bekeng re tlabe re le moo. Ke nnete re tlabe re le gona teng motsemogolo Gauteng hosane gona hosang o seke wa fetwa ke lenaneo lena. Nanao lena le a sebetsa le a o sebeletsa. Kila hao. Ire he, jwale ke tla ka mona he. Ha, umamele. Jwale ke tla ka mona ka ho Grandpa. Bophelo ba nnete. Mahlaba a nnete. Bophelo ba nnete. Ha bo eme. Mme bo keke ba ema. Ha o fihlelwa ke mahlaba. Masiwa malele. Le. Fumano ho ho semona todi kopa kopani ho ya kwana ho ya kwana e ba maikarabelo a o lokana ngwa jara a ba lelapa merero e fapa fapa nenya mafelo a beke tsena ka ofela tseo ke qetang ho bua ka tsona di ka etsa hore hlo ya ha o yo O ikutlo na le mahlaba mmeleng mona. Mahlaba a o neng o sa lebella. O utlwe se gore fela itshu. Ke ka hoo Grandpa. E ntseng e lekgetho e tshepagalang. Bakeng sa ho fokotsa mahlabana ka katleho. Grandpa. Fukotsa hloena yo. Mahlaba le febeiro. Fukotsa ka potlako. You too sorry. Ka potlako o khutlele nthontsa o tsa bohlokwa le bophelong ba hao bo botlwaetseng. Grandpa. Ha ba ibitsa bare grandpa o mashesha fetula mahlabana ho ba matla grandpa ile shome le metsumine hona jwa le metsotswa ka mora hore a pele o mametse le sedi FM ya tsama teacher ya tsama teacher ya tsama teacher ya bapala teacher ya itsa nthotsa yona teacher ka ho balla papatswena ya Grand Park abo khabane bona ba high school ke teacher tla ile shome le metsumine le sekoto ka mora hore ya pele ha ba khutle ba tla nne ba khutle ba be ba khutle hape ere ke fete ke batla ho ya pinenga fela pele ke ya pinenga ke kopa hore ke hlae ka mane ka Bali a ho ya shwa banna ho ya ka gola le sele patetse le qetile re ya palama re ya le lona Bali re ya palama re ya le lona Bali Indonesia tabe re rona te mono Indonesia loka ngwana mme ke batla ho ba le wena Indonesia motaunye o re ngwena thula o tlo utlwe sipati
3: Seli to kisite. Palo ya matsatsi a dile o theo a jwale. Re le ba paralyzing. Hey ba utlwa e dalele Seli FM ya Valiant. Ditifello tsa hao di eme jwang? Ke a tshepa o qetile ho lefa. Ka botlalo a ke reke. E fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao. Nana fela o so le mabopong a matla a le watle. O ikaneile letsatsing la moo. O ithuta ka botjhaba bo ikgethang. Mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao. Ya sehlekehlekeng se Mensa ba. Etlo re ha o re papa, tla be re le boema fofaneng ba matshaba ba o R7 2268. Etsa bonnete ba hore passport ya hao e lokile. Hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto. Lokisetsa diaparo tsa hao, mme o itukisetse leeto le makatsang mmoho le Lesedi FM. Bakeng sa tlhahiso leseding e nngwe, ikopanye le rona ho 0876 2928 7 double 6 8. Mme o seke wa lebala ho nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa. Dintlafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena. Phomolo ya hao e makatsang e se yo yebetse. Hashtag Lesedi FM.

0: Nate yabaphila monate holo ba re inkomo zakho e ba re khomutsa monna ba re monna o tla mmona ka dikhomo monna o tla mmona ka hona hore ha fihlile a ferea a qetile a khotsofetse wa nyala ana na kwa o bapala ana na kwa o tlola diketo e re bona jole he ke tle ke kopane le ya kwena ya dikwena mphatlalatsa nena le diameso e ka hata ka marudu ankwena e hosha ka mpafatshe hlabathile na le itletse mokokotlo mona ke bua ka mokgodutswano moholo wa metsi motho e motle e re ha o re pha ka metsinga mekudubete e tsamaye e phasa phasa e sa tsebo re na jwale e ya kae e be e fitlhile kwena a madiba wena ke bua ka sakinkwena
1: a ke dumedise
0: o phetsa ntle kwena
1: ke phetse tau mme le wena kopola gore o phetse gantle le team ya gago kao fela
0: ke a leboa kwena kwena e ga re ke re shebe ditaba jalo ka e le mona ebile le itse jwang kapa jwang mona o le CD FM banna le a reka re tlo sheba dimasepala gagolo masepala tsao profinsing ya Afreistata tse na leng diphephetso tsa phano ya ditshebeletso a kompe ke a pele eo le etsa eng
1: re sebetsa go ya ka molaotheo wa naga le melawana e tsamaisanang le yona re sebetsa le bo masepala go fana ka tshietso bakeng sa gore ba fihlele ditaelo tsa bona tse molaotheo wa naga o ba fang tsona go isa ditshebeletso setšhabeng mme gape be re boele re etse ntho ne re bitsang regulatory role go dimasepala re gutla gape be re etse di-intervention ka di-service delivery mo o nang le mathata teng mme ka gare go province re tlhokometse o na le ntlha tse batlang di ba nne di ba tlhano tse shebaneng le bo masepala e nngwe ya tsona tau ke ya maemo a ditsela gagololo ka gara makešene ya rona ke ya maemo a go tsitsisa siwa kapa dikgore go ra re beya ka puo ya bo rona ke ya maemo a tlhokomela rona go na le ditsamaiso tse phethaetseng mo e leng gore no tšhelete ngwe le nngwe e re tswela mosola jeka baagi and then be ba yona ya rona go bene le ntshetso pele e tla kgona go phamisa maemo a bašwa le maemo a moruo ka bobatsi dimasepaleng tsa rona so ke tse dingwe tsa dintlha tse nka diqololang mme a re latela ntlha tseo tau
0: Okay.
1: Mona mo re leng teng se ka o bone a re le mane Mafube ne re isitse thepa mone tau e ka banya dimilione tse le shomile motsomong ya tse le shomile metsemedi mo re isitseng gradara ka baka la maemo a ditsela tsa bona ne di dimpe haholo re isitse water tanker go bana dibaka tse ntse di sokola metsi mole mme re isitse lori e tlo thusa le ka taba tsa matlakala ebile re ba fa tau metšhini ena e kolomakang ditsela e fielang ditsela opolantse re tla re gola rona o nona le batho ba konomakang ditsela ba di fiela seke tsa tshwara ditshila majwe dikgorogore ba na le matsa ditsela jale ke motšhini tabo o pushang ona wa konomaka o fiele ntho tse ka thoko o tsela mme tsela rona e kgone ba gantle re ba file metšhini e tseyang sekontiri ba file metšhini e katang ga ba kwala pothole ba ba ra gotla e taura ba fa le yona ntho ne re bitsang sekontiri kapa asphalt gore ba sekebe ba re ba ya shota ba tswe ba kena tshebetsong ka mantaga ba sebeletsa tšhaba sa rona dingatanyana masepala tse leng gore no re tlo fana ka thepa ena go lwantshana le maemo a diphotholo ka gare makešene a rona le ditoropo tsa rona gore tsela tsa rona e be maemong e le gore no a phethagetse mme ena ke intervention e tswang ke mmuso wa Freistata
0: ema gona teng mo ore masepala e le o fileng disebediswa tsena tsa bohloka tsa bohlokwa hlokwa hlokwa ke masepala ofeng
1: ne re le Mafube tau ka sontaga
0: kamane ka Frankfort
1: ke mo ne re isa thepa ena ka Frankfort re beya pepene leng tšhaba se e bone ebile ne re fa majoro le bomphato ae ba tsamaisang masepala le ena gore re beye mo tšhaba se tsebang se e bonang teng mo batla kgona ba botsa gore majoro o se o na le gradara mme tsela tsa gona di lokiswaneng ke yona thepe re tswa etsa eo ka sontaga sena se re tswang sona tau tse ntšha brand new from the box tau se di second hand ga ona mo kileng tsa sebediswa teng di tlo tla di sebediswa ke bona ne di sina le di number plate di ta
0: ke o taba he motho motho mona ke buisana le mongadisa ke mokwena ke ena ya iteletseng pele fapha le leholo la cocta fapha la di maspa la provinceng ya Freistaat ba rekile nako kwano mona go le sedi fm e re ke kene potsong e nngwe ha e le mona le entse mosebetsi ona jwale ke potso wa boraro wa gore lefe masepala wa mafube o tshwereng Frankfort o tshwereng atueleng o tshwereng Villiers o ba file disebediswa tsena gore ba ile go kwala mane mo o nang le mekoti ba tsamaye ba ile go lokisa mebila na lori ya metsi yona e ne e le seo moo
1: tao ba ne ba na le yone e kare se kgwetlha-kgwetlha marabolo ne ba itshetlegile go hira dilori tsa metsi go batho ba private mme ka baka la gore masepala o le ka maemong a tsa ditšhelete ga o a gona o ikemela ga kalo e ne batla e ba bimanyana e tshetisa kapa eng ka yona tšhelete ya equitable share e felela mo batho ba tlamehile ba patalo tsatsi le tšhabang le dikelang ke a re bona gore ašwa ga ona mo e thusang masepala ka teng ana jwa letšhaba sa bo rona se a sokola ka metsi mmuso wa rona kona o sa phuthing matso wa tšhaba se sokola re ema tau re tlola ke o rona dintho di lokiswe tšhaba se be gantle ka nako nngwe ke maemo a o kwala kepe ka nako nngwe ke utlwisa tlhakana ba bitsang solution ya moswelelela gore bothata bo boloke tharololo ya moswelelela gore no bothata bo boloke bo se ka tlhola botlhopha batho ba bo rona gologolo be le gore no bana le tlhokego ya tshebetso ya mofuta eo ka nako eo
0: go tloa mona jwa le cocta e tlo e tsaeng go thusa dimasepala tsena tse shebaneng le phephetso e kanakana e o sa tswa bua ka yona gore le laba la qetella le se le ile ka monaka mafube go la Frankfort
1: tao o na le masepala tse pedi tse tharo tse ke dirolelang gaebane ka gare go Freistaat mo ba ka bokgoni ba bona le o sebedisa tšhelete ba e fumanang ya bona ya equitable share e nngwe ke ya MIG ba kgoneng go reka thepa masepala wa maluti a phofu ba rekile yelo fleete e tlo kgona gore no e thusetse ka mathata a bona a ditsela ka gare go pakwa magolokweng le ntabazwe masepala wa ngwathe le bona ba rekile yelo fleete ne ke le mota o somself ke lo e beya matsogo ka bonna ba entse thepa eo masepala wa setsoto kwa ngwathe ka gare go tumaole Parys Freire Forte le yona kopisi le bona ba na le yona thepa e ntšha tao bekele mo ke bone ka maswaka ka ebe ya matso e tloisa ditsebeletso ka tshabeng tao bona le masipala tsa bo soto bona le masipala tsa bo mukhaka tselo le tsona re no dikene mo hlaleng di eme ka maoto re no re phamise maemo a ditsebeletso tshabeng nna ke sana le masipala tao ke a gola tse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tsa ka ba 11 to 12 tse ke tlo ya o tsona tau ka intervention ya tsena tsa tsela re fa masepala sekontiri re mo fa motšhini o seyang sekontiri a o na le potholi re mo fa asphalt re mo fa motšhini o katang potholo re kwale gantle ga re qeta be re mo kope rono re o filetse kana re kopa le wena o ithekele o eketse capacity ya one ga re lwantshitse ditsela tau re lwantshitse gore batho ba rona ba yang mesebetsing ba yang dikolong ba tsamaya o sena tshediso efe kapa efe mme tla kgona go ba dumelela gore ba shebana le se tlameileng ba seetse letsatsi le letsatsi bakeng sa maphelo a bona so ena ke kgothatso dimasepaleng tsa goreng ga re sebetse ka tsela e phalang ntho tsa botlhokwa mebile e tsamaisang batho ba borona phepelo ya motlakase phepelo ya tsamaiso ya dikgwerekgwere e tsitsitseng e tlisang le seriti bakeng sa batho ba borona gotlhe mo re leng teng re dule re bonala letsatsi le letsatsi gore ke se re se etsang go fetola le o ama kešene a betere.

0: re batla go sebetsa le baagi ka ofela ba ke sa hore no re a ya Afrika Borwa re batla
1: ntate ke a kwala jwa le re a kwala jwa le ntate ha re kwala di maspale mmuna ho di tshila letona ho di tshila ho di tshila ho di tshila di maspalenga letona le tloetsa jwang ka motsotso fela letona le tloetsa jwang hore ho hlweke makeshina hlweke di toropo di hlweke ho nkha di maspale mmuna ke di tshila na kwengwe mane mo ho nkwang mabakete teng o fumana hore di maspala tseding tsentseng se di tsa mabakete ba dula beke beke tse pedi ya beke ntse tharo ba salate mabakete o tloetsa jwang ho lwantsha botata bona ho lwantsha maemo ana a se matle metseng ya rona ke a kwala
0: ntla tse pedi tao ya pele ke qeta go tswa kopano mona ya letona la tsa ditšhelete ka rona ya Afrika Borwa mo re fitlhileng ra beya phepetso ya rona gore no ntate kodongwana re na le bothata ba disiwa le mabakete a ntsa le teng ka gare go Freestata re kopa intervention re kgone go fedisa bothata bona ka gare go naga ya borona mme re tadile process e re tla etsamaya le ntate Makume gore re lokisa jwang ya bobedi majoro motsamaisi wa mmasepala basebeletsi ba mmasepala le setšhaba go sebedisanwa mmogo bakeng sa go phutha matlakala le go tlhokomela gore no mo re phelang teng go tlhokile tao ga basebeletsi ba mmasepala ba etse se ba se hiretsweng go se etsa ga batsamaisi ba mmasepala ba bontshe bokgoni ba bona ka go tlhokomela gore tshebetso eo e ba teng ga setšhaba se tlwelele go tlatsa-tlatsa ditshila gotlhe se beya thepa ka ntle mara mmasepala le ona ga o itse re thotha matlakala ka labone ba thute ka labone ne ba buele setšhaba je ka e le baetapele ba setšhaba
1: ke leboa ntate Saki Mokoena ke leboa kwena mphatlhalatsane na ledi ya moe so kwena ke leboa motho yo montle ke o taba ke mo re felelang teng le ntate Saki Mokoena metsotso jwale ke mashome a mabedi le metserobedi o le ba goreng ya pele le utlwile dimasepaleng ke mmotsitse ka ditshila ka mmotsa ka mabakete ke eno ore arabile ore ba ne ba bua le letona ore profinsing ya Freestata ona dibaka ntsentse di sebedisang mabakete mme ba batla gore ba qete tshebediso ya mabakete ka bua ka ditshila gore ba tla etsa jwang a re basebeletsi mmasepaleng ba tlameha go etsa mosebetsi wa bona ga e le gore banka matlakala ka labone e be labone ba seke ba bua ditaba tse yang kwana le tse yang kwana kore ke rona ba tlhokisang dijarete tsa batho ba bang empa rona makeišeneng a rona go ditshila go ditshila ke di-pampers ke di-plastic keng ga re kgone go tlhokisa mo re phelang teng rona re dula mo leng ditshila mo go nkgang metseng ya rona e be re re masepala jwang re ya bona gore go jwang mona dimasepaleng go na le mo mo fopona gore masepaleng basebeletsi ba masepala ba striking fopona ba le striking ba sa ile go ya mosebetsing re tla tloela go ntse o nkgaole jwalo ga basebeletsi ba masepala ba ipelaetsa ba tseka tokelo tsa bona nna re tla tloela gore go be ditshila jwalo makeišeneng a rona ka nako eo basebeletsi ba masepala ba tsekang ditokelo tsa bona ga re ya tlameya gore bana ba rona ba phele mo o leng ditshila bona le batho bana ba bolayang batho ba ba latlhela kae mane mo o leng ditshila teng ga ba ba latlhele mane mo o tlhokileng teng ba batla mo o leng ditshila ba latlhele ditopo tsena teng rona ka borona re tlameya go tlhokisa le dijarete tsa rona go tlhokisa mo re phelang teng rona ka borona nako ngwe re tlameya re ye re kokote re re hela municipal manager ga e le gore ke mona bothata boteng le na le bothata le basebeletsi ba mmasepala go na le bontate ba gannang dilori ga ke etle lori eno bontate ba pote mona banke ditshila tsena ga ba ke ba pote mona ba ke re etse ntho engwe fela ba pote mona banke tshila tsena tse e tletseng makeišeneng a rona makeišeneng a rona ke dikgomo ke dikolobe ke dinku ke dipodi ke eng ga ke boilesano ke bua nnete ga o ya tlhoeka makeišeneng a rona empa ke rona ba tlhokisang dijarete man re sebetsa ditone mona toropo mona re a tlhokisa gotlhe fumana jwang ba gamamamane bo le botala bo le botla o tlhokile diterata tsa teng di tlhokile go ya fielwa moo rona ma ke

0: Bloemfontein, nako e fitlile, Kufa Festival 2026. E o tlisetsa mekete e mengata. Ka moqebelo wa la 26 September, Kufa Pitiki. Ka la 3 October, ibe back-to-back series. Sontaha sa di 4 tsa October, Lesedi FM Kufa Gospel Sunday. Laboraro wa la 7 October, ba o tlisetsa Kufa Rimetse Comedy Show. Me la bohlano la 9 October, basadi ke nako ya lona. Kufa Woman to Woman. Tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka tikete ya hao Compu Ticket, Shoprite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
1: Ria kufasela, ria kufasela, kufasela. Asimo he mutse mutse. Hona jwa le ria palingo iratanga holo monyaka. Ke ba bona le bana ba teng kwa no ba dikolo mme matsatsi yana he. Matsiriso ntsa ba tsa maitsa ba kena mona ba kena bana bana he. Ba tswa dikolonga. Ba bang ba tswa di primaryng jwalo ba batla go bona gore na re sebetsa jwang publishing ena ya kaso e re ke epineng pina ke a java le Jesse Tleka go tlwa mona tlabe ke apa lengwe e ratanga golo ke mmona Lindi o sa le teng ngwanana Thewang Henemane ke mmona Nthabiseng le ena o sa le teng mme ba tla kena kwano he baiti ba rona ba ne se ke apa leng gona jwale re tswa tla ba pala pala mme nnatenate ena ya monyaka Kenan kutla batswa ka me atamela me misi rukutla me misu ka atamela dumela me misi
2: dumela ntate thuso
1: o ka me
2: ke phela hantle o phela lwa ntate
1: re a phela me sekolo sa lona ke
2: sekolo sa gona ke itumeleng primary se fumane ha tau mo ha lesuku lesotho
1: oh jwale bua le batswadi ba bana bana gore le tsamaile jwang jwetsa batswadi ba tsebe gore na le tsamaile jwang
2: batswadi mo hae hle re thabile re tsamaile hantle re fihlile jwale hona jwale re le Sedi FM re na le ntate thuso motau ga le bohaholo
1: le tsamaile hantle ba ile ba le gannela hantle ke
2: ba re gannetse ha monate ntate thuso
1: ke le bo mme le ha le khutlela le soto ke a kopa ba khani ba lona ba di bese ba di tekesi ba le gannela hantle he
2: ka le bo ntate
1: re le bo mme thank you mme ke mistress ma
2: na ke mistress mpolai mo eketsi
1: ke mo he ke ne ke bua le mistress mpolai mo eketsi mo le suku dumelang bana ba ka he dumelang ke a leboa butleng ke gona jwale ke batla go bua le ngwana le mong fela kutlo rona ke mangwane nka bua le ena o kae mistress mphe ngwana ya sa tshabeng a e ka o ditlhontse hallo ausi dumela ausi microphone o kona dumela mme
3: atamela
1: wena o mang ka lebitso
3: lebitso la ka ke mpho fane ya ka ke ga ngwajane
1: ke a leboa mpho ke o mpho o fitlhile gantle kwano mona ba ba mpho mesi bana ba lona ba shai man bana ba lona ba shai tshišo tshai e bana ba lona ba shai tshišo tshai man why bana ba lona ba le shayana mare ke bana ba lona ba le tsena ke a leboa hle mothemotle kana ko etsa fedise mpelo ke tlabe ke o fa pale mme pale ya gago ke monyaka mmino ona ko o tshwere o monate nate ya golo tsebe ga gore go sane ke tlabe ke di otla ke le mona Gauteng maboneng ke tentse pedi mo fela mmeno wa banna teng mo fumanang gore ga monna gotla Gauteng a sa sebetsa fumana menwana e ka tswekere sotho e re ona jwale heke he le tsa monate jwamba e la tsa monate e Gauteng la tsa Gauteng e a le so fitse Gauteng ga o kaya Gauteng wa se ka sebetsa meno a bola ga ba pale meno Gauteng ai papa le ke tabe ke lona temma boneng ke tentse pedi me ka lona le nana o lena le o le ratanga holo a khwedi ya lwetse e hlola matsatsi a mashume ya mararo e le la boraro bekeng le fa pa la phumantswa matlo mona Gauteng le mema le Sedi FM hore le beteng ho tla bona di projeke tse kholohadi tsa le fa phalena lo bona di projeke tse kholo tse ntseng di tswela pele tsa le fa phalena la matlo ha le Sedi FM le beteng ha pemba matlo ba kena matlong a bona Lesedi FM le tla ba teng ho bane le mengwe ke counting Department of Human Settlement ha go di hlola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro peking re tla be re le mo Semo emo chemo tla ere ko fe pali ha mo nyaka

0: Manaka. Eh, pardon me, you leg out, Tawi. Pardon me, why is up, Tawi? Eh, pardon me, you leg out.
1: But who?
0: You why is up,
1: Daddy? Tawakala gala motuaba. Game, who's in your leg?
0: Manaka. Who be? Well, how can you do Galavana to can not have been Jim
1: Paul? I didn't quite tell a little like a tarajo look away now. A ke re thabo ya ha o ke thabo ya
0: ka ah bona ngwanaka ya lo ntlatsa pelo ntlatsa ka tsha o tsha mo tong bua nete da no no impa ke na ne ka o bolella nthwena e o ka nete ke ntseng ke iphe ya ngwanaka wo bona e ka ba poso fu e ka ba poso kholo fu da no no e ka ba poso kholo wena fela go tsofa la o bona nna ka nete ke ntse ke thabile ke ntlotsa ga dikeng la tshwene ngwanaka
1: daddy monnaka hobane o sa tlo kgona go mpolelela e le gore ke o bolelele ga kae gore ke molekane wa gago
0: ke a tseba
1: go bolelang gore le information ya gago ke ya ka dedi ke tlamehile go tseba
0: ngwanaka wa tseba ke ga ke batlo ithumana ka nnete ke oretse masogotlhong go sane mona e ga re se re qabano o nkotla ka taba tseo tsa kaokodu o bolelela le setšhaba sena hei o jeo nna ba mangata ke bala balela semeimeng ka o kokela basadi ntho engwe le ngwe hei a ke ba ke go gwala matsotlhong ngwanaka
1: wa tsamphatla ko o tshepile nna ne ke sa nagane gore taba di
0: jeng
1: pakeng tsa ka le wena kore o ka kgona go ntšheba matlhoko e be o mpolelela gore he wena ga o ntshepe nna ke nagana go a ntshepaso
0: e kgolo ke gona mo o fitlang o tsapo nna le wena re bona ka tshepana utlwaka nono mphanto tse di ka nnete hei wo butle ah hona ntho tse di ka nnete tse ke yang dibitleng ka lona ah ke kera ka gare ka se ka tsona ngwana ka ke thola ke to ke a momela
1: butle pele mphitise mona monna ka nna ke lona lebaka leo o neng o letseditse Thabiso ka lona leo Thabiso
0: butle wa senya mphanyana o tsebella kae wa ke ne ke kwa Thabiso
1: ha o founa ne ntse ke dutse le ena a ba a e hatelela gore o bua le wena ebile a thabile gampe a ntse re he side hustle side hustle
0: mosimane o ke tshegetshege mosimone go le ngwanana ke tshebe ko ne ke ipotsa bana bašhanyana ba matsatsing ana ke batho ba jwa o kembo
1: butle tedi wa tšhentšhae go na le phoso mo
0: bona mona phonyana nako tsena ke tseye matlhonog ko gampe ngwana ga se boo tlhaba malotsana ga ke baka o ntse o sunya-sunyako tsa nthong tse satse golo ebile tse sa otlokeng wako le Thabiso ke batla mogalemela ntse batla mogalemela ka ga ke itsheba len e a ithuto go ba le sefuba a thole a to a se ka nna ka baka utlwa ke futhumala gole ke ngwaneng
1: nna ga ke utlwisiso go go lwanelang ga ka lekale dedi butle ga e ba gopola gantle ke nna mpho mogatsao a neng a o tlhotlheletsa go sebetse leng tate mogale tsatsing le ga o sa batla mpolelela
0: mbo se ka ntlhantsha ngwanaka se ka ba batla go ntlhantsha ke tsebile letsatsi le penne keile hei wena hei ngwananyana ga nka utlwa gape o pheta mantswe ao gape bobolaiobolaiya ke ga gona motlang motannang ke ke be padme ke tlo sebetsang le mogale ke re ka jeno go sane bone le ka o sa fedi ke re le lebiteng ka kena gale oa ke batlwa e tlo ka mogale ke a utlwana
1: mara monna ka sedirisee sa enjwaaletsa
0: bo monnaka ntlwa
2: o sebedise mebc ka obeya ditšhere tshwane fatshe o mo ile etsa ka thata
3: ke itebogela ebile ke fumane molaetsa wa sentia o reng moeka ebile o kopile tshwarelo ka maitshwaro a hae a
2: mabe nka dumela gobane ena ga se motho ya tlhoe thata ka nnete o kile a bona go tsholwane ke konyana e jwang fela empa ka nako e nngwe a ntlenela ntho ene ya gore e be sale a dumela maikutlwana a hae gore a bapa le ka ena
3: mo o buile nnete la o ka thoo wa mo tsebe tsholwane a kere o tsebe tsholwane mme ga a na mangwe mo namogeleng teng ke gona fela batshebetsi mmogo le ena bao a reng re lelapa la gae ka ntle o sentse ya motswala wa
2: botshoebathusa ee ba iphelele ba le bane he batho ba tenang ga o ntho e tenang jalo ka motho ka nako tse di
3: o bo qala jale motho o sa tenake se ka bua jalo ka batho mamokweng
2: wa tseba ke bua ntho e ke tseba
3: o tseba e
2: ee ke bua ntho eo ke e bonang tsatsi la o tšhaba le la o dikela maybe e re ko o tsweetse ke bale basadi fela bamanyoe ba tsekisana ee o tsa kwa attention ya mogale
3: o bo qadile
2: orena
3: o etselakare ditloba monatiletaba tsene
2: mame wa tseba ga e sa le mogale a latampolokeng a tlo mothusa
3: ee
2: o ileng ga a bapa le go le nnae o gonna monapela monni o ntsa mopotapota yolo ka ntsanyana ausi e mone a boraka letsatsi lotlhe lena o dula ntse a pota mogale ka nqena le ka nqaneneng mele mogale wa batho o bitswa ka nqena o bitswa ka nqane ga go mo mogale wa batho a isiwang teng ebile o tlotlo wa ba utlwisisa le gona o isiwa kae
3: o ikare ko o lebetse mamokwena jalo wena o ne o lebeletse
2: a ke a lebelela nix ebile nna ke ntse ke nagana go itshola mo ferefereng ona obane ntse ke bona gantle gore na go tlo e tsagalang etelong ya ditana
3: ee ke kopa go galemele ga ona o tla tloeliswa mosebetsi ke puleleng bolokeng ba o fumana o ntse o sebetsa moo
2: wa tseba o bua ga monate obane ga o tlo o kgapeletswa ke madi
3: madi a eng jale
2: mavis ntho ena yo nna ke e bonang puleng a ntse a e fela jalo ka lebejana a roetsa botoro ausi a ennyane e go
3: ba tsheba ke thutso ke o shebile ke o shebetse gore ga o felelwe
2: nna
3: ga o felelwe ga o na ntho o sa e tsebeng ya mona motseng mona jale ke eng ye ore mpuleng tsa e rutela
2: wa se ba metlhae ga ke bona puleng a tsitlaletse nna godisa batho ba kao fela gore magale botlhaswa ka meriana le bokodi ba gae ntho e nngwe e re gonna
3: re iponetse ka matlo a rona a mabedi ga ba ra ikutlwela ka ditsebe tsa rona
2: wena
3: gore mogale o e ratile ntho ene e e tswang ke motsadi wa gae
2: ke a tseba nna ga gona motho le a monya ka bangkgolo empa ga gona motho ya tsebang puleng jalo ka nna ke tseba ngwane no ka moo a gotlhaetseng ka teng
3: a ko tswe ditabeng tsa bana he
2: ke tshwanetse ke be ditabeng tsa bana gore ke tseba o ba eletsa
3: a ko botlwele
2: Wow.

0: dula fatshe mohauma a ko dule fatshe man mohauma
1: ao
0: e le hore ka nnete o batla go bua le nna o nkemeleletse ka maotutse mohau
1: ntate potaki
0: dula fatshe mohauma
1: ao seng jalo tlhe ntate potaki ke ne mpa fela ke emetse o mphe instruction e ke dule fatshe tlhe mongaka
0: banna
1: ao ke o tlhomphile a kanakana ka nnete ntate potaki le ka he ntate waka
0: se ka kgathatseya man mohauma bona wa mohetsi mona lapeng laka phuthulloha monna
1: tanki ntate potlaka
0: empa mohau o bonagala o fokotse man mmeleng molato keng
1: hei ka nnete ke a dumela ntate potlaki le nna ke a bona tlhile ke fokotse ore ke shebile le diaparo tsena e kare di aneuwe go nna mona ka nnete ditheoba fela le magetsemo
0: man o etsagala jwang man e le gore wa kula mohau go teng ntho e monna eo jang ai kona man ko o tseba o le motho ya gakotseng man
1: ei tate potlaki ga ke kule go gang mongaka ee ke a tseba ke motho a phetseng gantle mmeleng empa wa bona mongaka ka ona motsotso ke feta ka ga thuta tse tšhileng mongaka o feta mo mmela o seng motle go gang
0: o bolela jwang jwale man go gana kae
1: ee ntate wa ka ntho tsa ka ga dintsamaye le gantle go gang motsotso mona keleng gona mongaka bophelong a tseba nkile ka thusa metswa le mengata ya ka ka ditšhelete tsaka tse tshabegang bophelong kore ka jeno ga ona le ya le mong ya emang le nna ga ke na le mathata kore ga ona le ya reng go nna a ko tle o kgantshetse lamping motswalle wa ka ke tseba melemo ya gago
0: ke maswadi utlwa taba tse tsena mogau
1: nnaka ka nnete ditšhelete tsa bona a ke tsamaya boka bona ba le bana tate botlaki kolwane nkile ka mojara a sena leto o ne a ja nna ke re apara nna ke re le mafura a neng a tshelwa koloing eo ya gaeo ya garebe ya gae bona ke re a na tshelwa ke boyeno ka re koloi
0: o seke wa etsa phoso ya go lebelela gore motho yo o kileng wa mo thusa le ena o thusa o le maqakabetsing a bophelo mohaka nka go nna potlaki ke thusitse ba bangata monna ka ba tshedisa noka e tletse tsatsing lena ga ke letho matlhong a bone mogau batho ba jwalo monna
1: hai moo ke dumelana le wena ka nnete mongaka bona ke iponela ka naka matlho gore melemo e ja beng ba yone
0: jwalo
1: a nyolosetsa nete potlaki boima ntate wa ka ke ne ke re ga e ba o kgona tle o ko nkopele gombeng tebaleng wa tseba le ga kanketsa mokganni wa tekesi le nngwe fela go tsa ga e tlhe mongaka gore fela lekeno le nne le be teng dithibe le phako tlhe ntate potlaki
0: koga mona mohau
1: helaa
0: se ka bapala ka nna monna ke thaka gago sekgorane se tshwanang le wena je ke sona se ka le kopang gore ntebaleng a se etsetse molemonyana se ka bapala ka nna mohau
1: sekgorane se feng ntate potlaki
0: man wena o gafa ka nkatana man
1: ke na letho ntate potlaki
0: ore
1: ke tsena ke a tseba o makedi tlhe ntate potlaki ga ke na letho ke le tsena ka nnete ke ile ka itlhagisa matlhong a lona jalo ka motho ya a sa tlhokeng letho
0: e utlwa mmele ko banna
1: ka nnete bonnete fela ga e sale ke sena letho ntate potlaki le kgwebo tseo tse ntse ke ikgantsha ka tsona e itlatlagetsa ke re diteng ga dio ga ke
0: naore moau
1: ka nnete ke tsena fela jalo ka gompona ke ditsena
0: o batla gore ngonna wena monna makoloi a ka ya majabajaba man
1: makoloi a fe
0: e monna
1: makoloi a nene le ya motho ya nene ke mo sebeletsa
0: le selatlha mogau
1: ke re motho eo o ne a ntshepa ka ntho e nngwe le e nngwe ya gae o ne a kgona gokolela koloi e nngwe le e nngwe ka ga makoloi a naga ya mangata a majabajaba gore ke tsamaya ke lo phetha mabaka ka matsatsitsatsi ntaga
0: ke dumele
1: ka nnete ntate potlaki ompontshwarele tlhe mongaka ko ke a bona o phoqeile matlho monana ke ntho tsena
0: ke swabile mohau man
1: mpontshwarele tlhe ntate potlaki
0: kridika

0: Mosotho go khomo ya nyiboloko ka ofela le ka moso ntse le letsatsa.
1: Asomohe kelebo tle ngwanana kelebo wena ntabiseng le ngwanana mona he eleng lindiwe.
2: Ibangu nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape. Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Tsunge mene hantle fela pele ho hora ya pele. Motho motle moaye mong wa ka Elrich Park o re ntate Motaunga beke tse pedi ba sanke matlakala mane Elrich Park. Seo leng ra se fumana re le ra romellwa setshwantsho sa lori e dutlang diesele. Re ra romellwa setshwantsho sa lori e dutlang diesele. Me re a kopa hle ebe ka re ka thutswa ka matlakala ka mona ka Elrich Park ho ditshila haholo. Ha ke tsebo tla jwang he hore masipala ebe o rometse tshwantsho sena sa lori e dutlang. Ke rata ho kopa ho rona tshaba sesetso. Re a kopa ka boikokobetso bo boholo. A se re ha re le mona ka mora di microphone tsena re di clever kapa re iketsa batho ba tsebang haholo. Re rata ho kopa diphuputso. Di bontsha hore diphuputso di bontsha hore bothata bo bomo le nteng di masipale mona rena le ho sebetsa ka monyebe rona rena le ho sebetsa ka monyebe ha we beha hore motho mongwe a utlwe hantle re hulanya maoto Kia kopa chaba sesetso ha re etseng hore hohle mo re sebetsang teng re sebetse ka bokgabane le boqhetseke re hlomphe le mosebetsi o modimo a re adimile ngona re hlomphe le mosebetsi o modimo a re adimile ngona hore batho ba phele ka ditshila a sentwentle. Batho ba bang banka le ona matlakalana ba lahlela dikolong tsa bana ba di primary. Ke ka ofumana bana ba rona ba tshwerwe ke bo TB nako nngwe. Ngwana a ro ya ngakeng ba re bona TB mona. Ngwana a ro ya ngakeng re bona ngwana o tshwerwe ke mahlo. Re lahlela le ntho tse ditshila haufi le dijarete tsa rona. Moo bana ba rona ba kenang teng. Tsa moshe ba rona o tla kopana le tsona toropong na ditshila tseo. Di lahletswe dijareteng tsa bana ba dikolo. Bana ba rona akore ha bana thabo ya bohlweki le di crecheng o fana batho ba la tletse ditshila di khoneng tsa di creche re ruta bana eng pola utsenga ta duka di rona batho ba batsho mme batho bana ba bolawang ka sehlo ba la hlelwa kae ditshileng tsa bomang tsa rona. Tsa rona na ke tsebo rona re tlamea re buye jwang. Ha ke ri thateng ke motho e motso ha ntle le nna ke ka o kereng ha ri thateng tshaba sesetso ha ro atiba mo ri le nra siwa teng ho le hotle ho le jwang ho so tshabeha ka jeno ke ba tla shebe di kolong. Mori len raisa bana ene le makgwa fela a tswile makgwa hona jwa la tswile ke bua nnete ba re siya mo a tswile a tswa dikolong tseo tla fana solo ho tsofela sekolong mo ba ntse batswa batswa hona ntwetse dintseng a tatsetsang re batswa batswa ba re sia ba dikolong tse dintse itseng sekolong se seng beke fela bana ba ken first grade ya thubea nako ke hora ya bobedi ena ke na kwa robalo ditaba o le sedi efema ke ntsane rantwang.

0: Didaba tsena tsa hora ya bobedi tsona di fella mona tsela telang tsena e tla ba tsa hora ya boraro ke nga di thapo tsena ke di busetsa ho wena masudutsa ke seo
1: ke le bo mo fukeng e motle ngwana ranta ompe a metsotsonge mehlano ka mora hora ya bobedi ntate thuso di tsana di tswile ka poloruna botata rona ba ba mabitswa rona ha hlahelle empa rena le di reference number Renale di reference number ke polori e wa ho lokile ngwana se tla re he ha ba ntse ba potolo ha jwalo wa opola re matsatsinga fitilenga ndate saki o na le kronstata tlo kronstata a ya warden me o ntse potolo ha jwalo re tla utlorelo o tla le kamane ka bohlokong o tswa teng ke a hopola o di mumane Hey, jwala ke tsebe poloru a ke tsebe poloru ha o bua ka ditsha ndate tsele tsele ka khona ke na ka re hlalosetsang beterenyana empa he o tla tlamea hore ho tshe pokotho ona jwale a tsebe o kena kwa no mona a bue taba tsa hae ke le bo mme ka pantate ka monoka apolo rua fatentsentso se buri se matla se kile sa e ba teng mono apolo ru michael selepe pule mike ka mara mike re ke fete ke sa he kae hape hona jwale mo mama di ke no na rongwe le tsekwano ke a bona ntate thuso ke nnate bo ka mona ka a copisa 370 ntate a kifumane 370 lu kile ngwane so re ke fitise botata bona ba hao re ke fitise botata bona ba hao ka potlako ke tlamea hore ke etle ke la tsela ho ngwane sumane a sebe rona o etsa la joang wena tebuo ka moka copies taba tsa ukilinkile he wena tebo ke di fitisitse ngwana mme ka e bona copies ha o file bo Kronstadt ha o ya ka man ka bo sosola o tsama ka N1 ka o bontsha e be re copies ona le monna kile nka ba le yena kamane ka kwapa sekolong sa botichere walk tall ba ne ba mmitsa walk tall go lo ile ba ruta bona teng ka mono ka kopi sa ne ke tile ka kgetsi ya dimo re re kholoma kgetsi ya dimo mono re le ra kopana le ena walk tall if it ile taba ya he ya 370 ke sitse ho kgetsi ya kamane ya ka shebe rena ho baneng o sa fumane 370 ya hao re ke ketsele he me ha ke tsela kwa no botsabelo 74 years ke bona me o ngotsi 74 years ha wa ngola idea ha mona ha ke bone idea ha ntwe ke bona nke nomoro ya mohala ka mo ka botsabelo jwale ha no ngotsi idea o re file le bitso ka botlalo o itse fela o mosadi ya 74 years ke a leboa mosadi ya 74 years ha no ngotsi dintla tsa o hantle ka botlalo e seng fela hore ke mosadi ya 74 years ntate ha sale ke re ke a leka hore ke be le ntlo wa bona ngolang hantle hore taba tsa lona di utlwa hale ka nnete nke se romele molaetsa hore ke mosadi ya 74 years e be le hore ke o romella letona ke hana mosadi ya 74 years re metsotsong re bonile sekoto ka mora ho ram ya le shume o mametse le sedi FM ke tloa mabenkeleng ke bile ke khola ke tla kopana le ntate Bolofo maobane ke le ka mofatse nne tse hlano tse tsheletseng tsa UIF ke tle ke bue le yena ke feta ka botsabelo he metsotso e robon le sekoto ka mora hora ya bobedi la bobedi bekeng ho sane nna no lena tla be re le ha tsaka botloloa re le ka mona ka bo deep slow thona teng kwano maboneng a o keteng tse pedi mo fela mmeno monna teng e bana ba ile ba tsheya banna ba thewa mmane mohali suku ba tsheya a monna te jwang ere keng ke mabenkele
2: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand. Mme re tla se poliseng o lefella yona. Client Legal e o fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Hona jwale metsotso e leshome le motso o le monga. Hantle fela ka mora hora ya bobedi o mametse lesedi FM ke la bobedi bekeng. Mme ke ile ka qala ka motso wa Excelsior, ke qetile ka taba tsa Excelsior le maplasi a ka mono ka Excelsior ho ntate Mohlouwa. Le mane bo Moise Huku ke qetile mono, ke fitile ka bo Ontmoetings Plus. Goeiemiddag mo ka bo Gersdag ka bo Bless Boka Plaza ke fitile ka monke plase tseo ke leng ka tlameha hore ke kene ka matla ke be ke bue le mo Premier pele ke apineng. Dumela, ke nna Sophie Hlongwane, ke dula 1371 C1, nkgono ke Pulane Agostina. Hai sale a kopa ba re batla mo Island ntlo aya hape di kantorong o hlaile ka 1945 me nomoro ya setlolo ke ena, nomoro ya ka ke ena. Wena o ngotse ditaba tse phethahetseng kwano, jwale tabeni ya hao nka e fetisa obane bile o ngotse ore nkgono o hlaile 1945. A se ntho entle eo, se ntho entle eo. Mme le bana beso tla re ga ba e bona ba tla e potlakela ba fumana ore nkgono wa 1945. Yeah. 1945. How. O sale moholo, o moholo ka nnete. Re a leboha. E re shomele metso medimetso tso hantle ka morao ho ra ya bobedi.

ntlemonatlego lo mona ke tšhaba tsama le Jesse Tlengan metsotso le shumele metsotso le tsenga ka mora go ram ya bobedia la bobedi beking maimolo go dimo wa bona dibakeng tsedinga pula iana a te wa bona la hore mane pereng tso singanga ta Bloemfontein go dimo le kwetse ha ke tsebe ka moka Harrismith ha ke tsebe ka moka Bethlehem ha ke tsebe ngwane tswa o nyolwa o ya ka mane ka Peter Maritzburg hore na maimo a tšwanga ka mona ka mahikeng maimolo go dimo a tšwanga hey le bua le nna ka ekurulene re utlwile gore ba tlameya gore ba bule matlho a golo mamelo godimo a ka nna ba mabe ga golo ekurulene mane mo teng go ileng ga nna a fumanwa ditopong tsa basadi maemo a le godimo yei ka moo ka ekurulene dibaka tsa mo go bapalwang teng ke atla moo ke atla tabeng eo e re ke tlage ka mona ka go Ntate Shale, kile ka fumana makoloskopo W0587261 ya Ntate Mokoena. Dumela se wena mo mamidi antumeletse makoloskopo ena. Bare ha ho bopaki, bo bontshang hore matshwafo mona ho ile ha fumanwa a TB ena ya di mine. Ke a feta moo, Thembi Nkosi Mokoena o hlahile 1951. Ko polibitso nla ntate mototose ha ya ka ya atleya ho bana ho bopaki ba sesosa sa lefu e leng TB ka bela hape ka kena mosebetsing o mong ntate ra di buseng libitso la hae ha le a hlahella le thathamong la Qhubeka Trust ha le a hlahella mono ra di buseng ke feta mono ke o melaetsa lona ke e fetisitse mme ke rata o leboa Ntate Shale ka dikarabo tsena tseo a mphileng tsona ke tla lefa dikarabo ho hang jwang kapa jwang ke tla lefa dikarabo metsotso e leshome le metserobedi gantle ka morago gora ya bobedi o mametse lesedi FM ga o sheba nako ona jwa le metsotso e leshome le metserobonga ka morago gora ya bobedi ka morago ra ya bobedi goreng a boraro re tla o tloela mme gona teng mono o tla ballwa ditaba o seke wa leka he o seke wa leka ditaba di seke tsa o feta tho tse e tsalang dingata gagolo kgotso mothemotle

0: Pina monate nate mshana swai rata pinena haholo mkhonto wa rata pinena wa rata ke kutluna kongwa sae bapala ke sanere yewa re metso tsongele shumele metso medi hanthe fela le ba ho reng ya boraro mo mamedi motle ka ha ke fumane melaitsa mengatanyana mme kile ka e romella ntate bolofo ke tla mo fa metso tswe medi fela a tsoro a o fe rona o yeme jwang jolo ka ile wa ntetsetsa ka UIF a tuwe na majoro ha o batla mona o hlaisa ditaba tsa hao ka pa lefapha le itseng ho na le kantoro o tla re poteganyane yona mane o re fela tlhatlhatlha o re fela tlrrr o lle motšhini wane wa casino ha o qeta olla motšhini wa casino tsohle di tlabe di lokile gona jwale ke tlo ya mabenkeleng metsotsong e ne leshome pele ho hora ya boraro ha nka mramono he e tsa gore ga o fetwe goreng ya boraro o tla mamela ditaba o reng ya boraro fela wena o tla mamela ditaba nano le nao sane re tlabe re leng ka lethabanga wa morobane re leng ka re le gona teng mona a deep slaughter mona maboneng a o keteng tse pedi wowowo motaung ya mabenkeleng moshaneso potlaka o tsweetsa mosebetsi
1: ka mora motsotso o mong le o mong go na le nananyana a ikutlwang a thabile go na ke o ba dintho tse kgolo di qala kampanyana tse nnyanenyana Nestle Lacto Kid 4 e nang le L-Ruteri e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong. Ka hoo, bonkabonka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng. Hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle, ntho tse kgolo di ka etsahala. Nestle Lacto Kid 4, ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyane.
2: What's again? Ke rata kasi ya ka haholo. Empa e se le nako e telele haholo jwale. Ke sheba ke nahana. Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyeha, ha o mohla dintho di lokiswang. Ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone mo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena ke voutela DA.
3: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
4: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: E re hona jwale, ke re ntate bolofo o moyeng hona jwale, dumela ntate ke a kwala ka wena kgotso. Ke leboha ntate bolofo ke leboha haholo. A ko re fe bona ngwana mme ke ile ka o fa bona le o fihlela ho mme ya sa tswa re letsetsa hona jwale wa Okneya.
5: A se re qale ka MS batla ke mme Busisiwe Moletsi. O enza application ya hae re mo patetse ebile last payment ya hae ke 22 tsa kgwedi e re leng hodimo ho yona. Ke a tshepa tšhelete ya hae o thotse gona bekeng ena kapa o tla e thola matsatsing mona sebaka.
0: O tšhelete ya hae ya o qetela
5: ga se ya o qetela ke ya bobedi eo ke patala bobedi.
0: O patala ya bobedi?
5: Ntsana le tse ding tse ngata fela ya sebaka.
0: O na le patala tse ding tse ntseng di tla?
5: Ntse di tla sebaka. Mopatetse ha e emela ka e thola mohlomong o sane tse tšhelete ya hae se patetse sebaka.
0: Ka moka Okni ke leboha ausi he ka moka Okni o dutlile taba tsa gagwa re a feta e re qetile ka wena gona o bolela gore o tla nno o ifumane jwalo o beya pelo sekotlolong re a leboha ha re banke he ba bang mošana.
5: uye ampa paballo kudu paballo kudu ke ana hana rona ba tsa tsa rona ebe o register le na jo ka mosebetsi yena o tsebele tsa ding something one stop ke tsale ba mo register ka 2025 o mai monga mahle sebata
0: ke le bo wa ngwanetso
5: o ampa te bo go mokwena ke bo mokwena ke tsela le ma ke ntse na ba tla re mpiso ga tsona bana ke se ba mona dikunopong ne tsala ka tla o se tsala 2022 mo somo na ba tla o tsira na ma se le tsante ne ona ke ba mo register le ka fa tsheno ha ona mo ba register le nte ha go pa ne le fa pala rona le ha o fili yena a I public case that I'm keeping re somo ne spekta ye yo mo register ma se le tsante ha register ho ha tsba
0: ke le bon tate e mong hape
5: Initially, the bona ba se la mema tala ke le ga mo funela he sbata una mphile di nomoro di ID tsa hae ha tsanga mphe di ID tsa moraha ya foka etse ke mo phone ke di motho phone ya le he re ntse re di tsa le na tsara ha e tla leka e tla leka sbata
0: o meani e ka opola ile wa bua ka ena ra bua wa ba wa re o tla moletsetsa a khona ho fa di nomoro tsa mora ho bane ke mora a
5: fukaitse mtsatsa ga jeng ke mora ha ha ba tsebe gore ha ba ba tla tsela ka tsala tsena tsa le tsa ba hlokaitse ba romele ID ya mo switching ID ya hae ba romele ya mo switching re tsela tsa mona di computer re ntse re nna sba
0: one so ke le bo ha holo o mpe me
5: tsotsole
0: eme tsano pele ho hora ya boraro ke le bontate mohlomong he mo mamedi lwana o ye mong wa body UIF o romela fela nomoro ya hao ya ID kwa no mona he ke tsebo e fitisa ke fe ngwaneso re khone ho sebetsana le yona ha ile hore hona jwa le hore ke a e romela ho ntso lukile ngwaneso hona jwa le ke go fa se ba ka metsingwe me hlano etsetseng hore o ka romela tu somotau Tabang Morobane Paula kaletsa letsatsi le monnate ka jeno hore nya boraro o tla ballwa ditaba me ka morao ra boraro o tla kopana le ngwanana temona he topla ma 7 tabo mokoni o teng le mora chabalala atika jeno papadi ke kholo ya bafana bafana le Eritrea e bapallwa ka mane ka egepeta re tla utla hore na batla tsama jwanga papadi nga maobane e neng le matla Belgium e ne bapala le France Zinedine Zidane hlola Belgium ka ntlha e lengwe go noto lise go setse fela nako e seng kae banna setse nako e seng kae fela moshimana e nkaka la leqele a e beha mane palong gwa fela motho motle re ntse go lekane losane e ntse e le letsatsi ke so sefako, barke fako, saminwane.

0: FM fela ke molelo
1: rona re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account le lapala ka le apara more fashion ka di thelolo tsa ho ya ho 200 rand ha le jet hape le iphumanela le korosa e more le di thelolo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more fani nya hao tselo ka runa ba ha more dise ha bula Standard Bank MyMo account ka jene Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng kuna le melawana le dipehelo
0: sehla sa selemo se kene mina ha e kgabile jwalo ka molelwa lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng
2: Manish on a beach, shebang.
3: Riatel.

0: sithofitse ga mo jalo ntate stana ba go mo jalo tla o trapa o tlo ba pala lo wena mo jalo wa na ka
1: a wona jwang ka mo jalo
0: tshwe hela ntate we ntate we a di fela mo tlo jalo we bright a tsama le sa ne ge ba go botle ba ngwane no ba fe
1: yo ai fela pina ye wa
0: ntate
1: wa fela pina ye o ka mo mamela we bright ka mora botle ba ngwane no ba le o sa le ntshonjwa
0: yona ntate wa go botsa di i do i do
1: i do jwae
0: yo Tao nyal.
1: Tsi la le bile hantle, tsi hantle. Tsi la ka mosebetsi, go di tsamantle.
0: Ha o mna di ha o sharp.
1: Ha ho han.
0: Eh tsaba.
1: Ha o ngwanese. Matsatsi a tshaba ka o fapa. Ka je no ke nna ka je o tsane kwe.
0: O tshaba?
1: Matsatsi a tshaba ka o fapa.
0: Ha ke mna di Skype.
1: Ha ke
0: tsela.
1: Ha o mna di Skype tsene. Ha o tsalo. Bona ntse sa loki.
0: O dompa.
1: Nna nna
0: le ke re le ditimi le bone le tsaba
1: bana ke ba bona
2: ka jeno le Master V re na le karabo ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials
3: Master V ke hloka dile ya data e tong thusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang
4: Karolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke fumana ho kae deal ena?
4: E fumane ha fela ho Vodapay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lena ne o la meputsa le ithommeng pele mzantsi ka disolotsa extra savings tse ka dimo 5000 di beke le beke o ka una hula me ufumane extra ka ditheko tse subsidized tsweng di ntontsa mantla jalo ka 2 kg ya Tastic Rice ka 29.99 o be o reke le di 3 kg tse taro tsa self hand washing powder ka 219 rand fela di fumane o fihlela ka di 11 tsa October Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
6: Ho ba sebedisi bohle ba mmila, ba ganni, ba palami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokeile mebileng, mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o ganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer. Kapa mo o ka phatlalatsang content ya marangrang a Gauteng. Ha sehla sena e be nako ya o ketika le o ba le ba lelapa e seng sa o hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
7: Thembisa. O batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le khubula lona la khaso ke 88.4 hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM ke molelwa
8: dumela thabo le lebo hey wa dare ya dumela tsatsi le na bana des wa dare ya dumela tsatsi le na hey ke rata mane ke rata promo ye ya yabo ya mo ya bo di mona e ba bana des Ke me escuta to ho ka bona ga ekefa e tebo ena batswai
9: la da hala ne batswai ga ta promo ene
0: na ho ne
9: batswai ga ho
1: a se mama be dile metse me difara metse ka mara ho ra ya boraro mama di re ke ene se re sitse fela go futhumata a re tlo tsasa re tsa mafika ra ho reng ya botshelela tsebeletseng e kgolwa le seri ya FM dumela
0: ho jalo fela mama di me he ya metse se me tsena ke mago nela tsantsa ikhomme pele ka gona haena ya Afrika borwa mo le fatseng ka bopha
1: netse kona mo mama di re ha o ka mamela hangata kana ko ena re re hopotse di nthotse di ntsa bohlokwa tse leng re re a ditseba boholo ba tsona nako ngwe mpa fela le ho lebala fela ile ho hopotsa molomo ditaba re dilwe re hopola ntshotseo re tle re tsebe hore re phele ka re tsebo re tle re phetise hore re tle re tsebo re bophelo ba rona bone pale
0: wa tsebo hore pelo e bohlokwa jwang
1: ha tsela ka bona hore o na le dithotse ka itsa mmile
0: mhm
1: ka ofela di bohlokwa fela pelo ke yona e tshwere ke engine engine
0: pelo ke yona e leng hore e theolela madi how to na le high blood e pelo ke yona e pompa
1: e pompa
0: E pompa di danono e pompa madi pompa tso ya pompa pelo ya pompa mme he hangata ha se setho se leng hore senkela tlongo ba se ka hare me ha se setho se re nahalang hore se kanka bophelo ba bo ka fela ka pa ba ema ka bakala tsona jwale ke ka ho ileng hore her World Heart Federation ile a tla ka letsatsi lena la ka jeno le re buang ka lona hore ke World Heart Day
1: Mamedi lefatshe ka bophara ka selemo ke batho ba ka bang dimilione tse mashoma mabedi ba tlhokahalang ba bolawa ke mafua a mananga le pele 20 million ka selemo
0: ene ke palo e kgolo ha holo eno gaitse da motho mme ke rata mokotaba wa selemo sena o bitso fela ke don't miss a beat use heart for action heart disease can hide in plain sight
1: o ka bona o ka utlwa ntho ngwe lengwe kelelo e ka sebetsa hantle maoto a ka ba fela ha pelo ka re ho ke ema mona ntho ngwe lengwe fedile ke yona re kgothaletswang re retse bonnete ba hore re ikwetlisa re retse bonnete ba hore re ja dijo tse nepaetseng e le ho qoba mafua ka mbo stroke le ho qoba mafua a manang le mafua pelo hore pelo e kgone ho sebetsa ka bolokolo e kgone ho sebetsa ho sena ntho tse imelang eo ba re a imetsa
0: Me ho tshe Mohamedi mafua pelo a gona wa tseba hore lona a laolwe. Ho a gona hore ho laolwe hore bophelo ba bo se fele, bo se fitli peletso. Ke ka ho eleng hore cardiovascular disease eleng hore ha jwale ho ntse ho etsa bonnete ba hore re bua ka yona haholo e le ho etsa bonnete ba hore Mohamedi wa tseba ka yona le ho etsa hore mafuana re se ke ra ba le mafua mangate leng hore a ikamahanya le pelo. Jwale ba ngwatse ba hore jolo ka boletse hore matshwao a ho tshwara ke pelo a ipatile haholo o bona mohla motho so thi ho tlo ke heart attack ke ona mo eleng hore dintho di sentlhela athi o no ntse ona le lehlabanyana le lenyenyana o sa lenke le tlo
1: ronka
0: o ntse ga ke le tlhaba fela la fete ke ntho ka sefubeng fela ya fete athi ke bothata bo ho tloa hona nako eo o no tshwanela e bola hlaong ka kgato hore re tlhegetse bonete ba hore re se iphumane re na le batho ba eleng hore ba timela ka baka la mafu a pelo
1: mme re bone re di bone ditlaleo tsengata tsa batho ba ileng ba hlokahala ka lebaka la ho ema ha pelo kapa ka lebaka la ho imelwa ke pelo ho imelwa ha pelo ke yona re hlokomedisa mo mamedi re hlokomele mme dingata dintho tse re ka di etsang tse re kgothaletsang ho di etsa hore re hlokomele hore re ja jwang re ikwetlisa ka dinako tsohle qobe ho ja dijo tse mafura ka nako e kgololenyane dingata dintho tse re kgothaletsang hore re di etse hore pelo e dule e shahlile ka dinako tsohle
0: fela mamedi le rona re don't miss a beat
1: don't
0: Miss
1: a bit. What about pelo khatsira ka? Ene ke ntwe wa bona lana jalo na mthama metsi fela nka nyana. Ha, tshetla. Tla me re bone. A fela ke u ka fela ke bona. Ya pelo a.
0: Ha nke le so. Mme ona lana le tsabalo le fitlang fela ga. Ke ntwe yena etla fite ena. E bo wa paqama. Jwale e momedi ho rena ona le ntwe yena e ka nyana. Enke le so nka kha.
1: Ya bo ke longolo she ba tsa majwa ha o lo bontate aba ya spetlele ya clinic ya doctor ai ke tloba shatlo ke ai utla
0: itse tsa le gona ba tsha ke ba
1: aw
0: ha o tla tsabanya na lo ke dire sili ke na ke nane ha o lo ke stress
1: a re ke go mele mana

0: ngane gona
1: tjo
2: ba go tla imoga se fapana ke a bona ntso go motle ha wena ntso go motla o itshebile ene ha o bone ke ona bophelo bo fela he wena ntso etsa tje
1: motho ena heno ba ne ba moga jwale mo mamedi gore ha o fumane gotso la o so go hlaisa e mongwe o mogatang wa bona ga ba ikene ntwa
2: o so tsaba lo mo hlaisa yeno e bile ba ne ngwatse ba gore batho bana ha ba lwa boela ntjo ntso a ke ba bale dipuo nna le ra o fedile
1: ata ka ke pisi a isko go se ba mmitsa isko la lo so go tsala bo isko go ya
2: ba ga tla imoga ka dikhia tsa koloi ke a bona na ga ha tshwere ke ya koloi go tshwere ka ofela mona
1: bongane o na le shapo hampe ke ona jalo go tletse wa kepisi ya hantle
2: ja
1: na o tla feta ba mong bobong
0: a ngwana mme ha so a ke so ka ke etsa lwa ke mthejo a
1: o se tsana o o no sa ba isi ha
2: Bonzo ba introduce rona ka ofela re so re ithu.
0: Mo shomona.
1: Go botswa ka wena.
0: Go nale mo go kileng ha botswa ka nna.
1: Oh yeah. Mo shomona no se buru ka.
2: Ene na le cute mo shomona o tle.
1: Ana le kelelo
2: ka ntho yena.
1: Ana le kelelo no mo tla bua ha nyane fela go mo shomona na o tlo wa a ha o e bua ntho tsene pa.
2: Na le maikemisetsi.
1: Ba le go le boneng jwale. Ai o tsho mo tsere no tsere ba ga ke le boneng jwa.
2: Wena we thatile ntwe tsentle hle. A a.
1: Bona una no mona go tshwagale lapa, o tlo tshwagale lapa o.
2: Ena ska batla lo tla ha ka mona yeo. A ska batla lo tla. A fel le fel la ona strate man mona ke ha ka mona. Ha ke tsebo etsa itseng ka wena le ntwe lo tabiso.
1: O bona ga gaudi wa o she. A tsitsinya hlo wa isa ntwe ne batho ba bona.
3: Atsa di papadi hore ya tella le bongane tshabalala
0: ke le buile hore bana ba se ba be di wa tsebeletsa le sedi ke tsa pele tsa dipapadi kwa no re ya tella ha re di qale ka ole kula tsema ba pile papadi ya rugby re mane hlopeng sana ha sa the Springbok women se se se fitlile he mane na henya Spain Sevilla mo si du se tsam papadi ya mafelong ana beke o se tloe bapala le se hlopa sana e o me a sheba se hlopeng se ile mono di papadi di pedi tse leng hore ha dio di khutletsela peng kwa no ka le bakala ditimalo tsona ke Libby Jansen van Rensburg e ga tsana le Yanda Malinga ba ile ngore ba khutsetsela pengkwano he mo mamedi ho tlo fuma ntshwa boki ka morao re ba le male dipapadi ntse o se hlopa se sense di bapetse e sale sekala leto la sona mane continenteng ya Europa Van Rensburg yena o lemetse le qaqadilane mona mafelong a 15 nga beke ha ba ne ba hlola se hlopa sana ha ya Italy ka di ntlhatse mashume a mane a motsumong ho tse mashume a mabedi a nang le metso e robonga athi ha re sheba se bapadi se seng se ile ngore se batla se hlile se ngore isa ba go se ba se tlhopa sena sana ha sa papadi ya rugby ba sa di mona ke se ba parisane leng Byron Trey Dolph e leng hore ha o sheba e ka ona le bothata hloho mona jwale ba lebelletse o sheba hore ebe la bohlano e tla ga le fitla o tla be a sa le maemong a matle ka patshe empa yena ha khutlisetswa lapeng empa fela ba mo beile le o sheba hore ebe o tla ba le maemong a matle ka patshe papadi yena e batlo ba ke sa papadi ne batlo ba pala le totola di papadi tsa WXV Global mona mo batlo thulana le sehlopa sa Spain mafelongana a beke Zulu he ya di motse mashume a mabedi ana le metso e meraro ke mamba na le bitso la hai hali antle se bapadi sena ke sa ha Zulu ke yena e leng re o bitsitswe se hlopeng e le o kwala se gheusa di bapadi seo tse e leng re di lemetse me ha qala o bapala hlopa sana ha jolo ka hai la na bitswa na konye fitileng me a sheba hlopeng sa ntse tsopile sene se tetse mane na henya Brazil o ile a sebetsa hantle a holo tlela kana o bapetse di papadi tse le shume le na le metso e robedi tsa teko mo a hlabileng di ntlhatse mashume a mahlano mashume a mane ana le metso e mehlano jwale hlopa sana sa basadi he mamedi se bapala papadi ya sona ya o qetela le tolo la sona e be ba he se khutlela lapeng mo se tlo bapala papadi e kwalang sehla sena sa dipapadi sa 2026 kgatlhano le hlopa sa Ireland ka mona ka Cape Town kgweding e tlang jwale re tla bona hore se tla sebetsa jwang ha se bapala kwano lapeng jwale ka ile re fihlela kana tshe ona le papadi tse ding mo hlokomelang hore mathata ntse le teng ha dipapadi tse ding se ile sa bapala hantle jwale fela ka papadi ya mafelong a fitileng a beke ha se ne se hlola se hlopa sana ha ya Italy se papadi sena se bitsiweng ke Mary Zulu ke se papadi se setle haholo mme re dumela ha se tla sebetsa hantle le ho thusa se hlopa papadi tsena tse seng di setse tsa WXV Global Series harikena hotsa papadi ya bolo mo kotlisi wa sehlopa sana ha ya Morocco Mohamed Wabi ore sehlopa

0: sa ha se ke ke sa khella sena sa le sotho fatshe papading e ntseng e tswela pele ho bapalo ha jwale ya group A ya ho phunyeletsa bakeng sa 2027 Africa Cup of Nations. Sehlopha sa naha ya Morocco se lebelletse hore se tle se hape papadi eo ha bobebe jwalo ka ha se le maemong a bosilela ho ya ka dipalopalo tsa FIFA lefatsheng, ha sena sa le sotho seo ba bapalang le sona se le maemong a bolekgolo 46. Empa re a tseba bohle hore papadi ya bola ha e sebetse jwalo, ha e ka dipalopalo, empa ntwa e kgolo e ka lebaleng. Ebang sehlopha sa Morocco se atleha ho hapa papadi ena e bapalwang ka mona ka Free State Stadium hona teng Bloemfontein, se tla iphumana se eteletse loko pele ka dintlha tse tsheletseng jwalo ka ha e le hore ha jwale se eteletse pele fela se na le dintlha tse tharo, mme papadi eno e ntse e bapalwa ha jwale he momamedi ke tla o neletsa gore nabe e ntse e bapalwa jwang. Ha jwale ke qetela dintho e ne ntse e le noto ka mahlakoreng a mabedi, mme papadi e ne se bapetse metsotso e 30 a na le metso e tsheletseng kaofela. Athema kapitene wa sehlopha sa naha ya Lesotho yena e leng Sekgwane Moerane o dumela ha e le hore papadi ena e bohlokwa haholo jwalo ka di papadi tsa Lesotho jwalo ka ha e le hore di batla ho itshupa le ho bontsha makgabane ya tsona hore di fumane dikontraka tse betirenyana dihlopheng tse ding, hore ba tlo e sebedisa haholo e le dibapadi e le hore ba tle ba bapala ka makgabane le ho itshupa. Mme wa tseba hore ho hlola hlopha sa Morocco ke ke ya ba ntho e bonolo, empa ba ka se fihlella seo e tla ba taba tse monate ebile e be taba tse kgolo tse tlo ba bulela mamati jwalo ka dibapadi tsa sehlopha sa naha ya Lesotho. Ha re tswa tseno re kena ho tsa papadi ya cricket, re bile re dikwala mokwetlisi wa sehlopha sa Proteas Shukri Conrad ore fast bowler e leng Enrich Norje o mohlaloseditse ha ka thabela ho ba le kabelo mefuteng yohle ya papadi ya cricket e leng sentseng hore ya kenyelletswe lenane la sehlopha seo e seng sa mosholella bakeng sa dipapadi tsa teko tseo sehlopha sa naha se tlo kena ho tsona kgahlano le sa naha ya Australia ho tloha kgweding e tlang. Norje ha so bapale papadi le ha e le lengwe nakong ya dilemo tse fetang tse tharo jwalo ka e le hore papadi ya ho qetela a ile a e bapala ka selemo sa 2023 ka kgwedi ya Hlakola. Ho se ho phatlaladitswe he sehlopha seo se sa mashelela sa dibapadi tse leshomelena le metsorobedi, mme sebapadi seo se kenyeleditswe moo mo e leng gore mokwetlisi o emetse o sheba gore ebe a ka kgona go mo kenyeletsa sehlopheng sa mashelela na kapa che sa dibapadi tse leshomelena le metsomehlano se e lokena le totolo la dipapadi tsa teko. O rilalo jalo se tlobe ya sebapadi sena ka botleng kore ke sebapadi se e leng sa nna sa itshupa le go bapala gantle aholo sehlopheng sa naga nakong e e fetileng jalo ka e le gore dipakeng tsa selemo sa 2019 le selemo sa 2023 se ile sa dia diwikete tse 70 kaofela dipapading tse leshomelena le metsweroboong tsa teko sehlopheng sa naga e leng se e leng gore se kgothatsa mokwetlisi le sona sebapadi sena se ya kgothala gore mohlomong a ka kenyeleletswa sehlopheng sa mosholelela sa dibapadi tse leshomelena le metsweroboong. Ke tla o neletsa he momamedi tse ding hape metsotsong e 30 ka mora hora ya bone e tla beletsa bobedi tsa dipapadi kwano re a thella ha jwale bana beso ba tswela pele bana beso ke tseo
1: re lebohile bongane
0: hola
2: Hakulebola holo abongs mohol wa dathi bla momedi sontso le fela jalo re kere be bile enka kwano ka Johannesburg and 12 was bound kama ka four track road mo local police ha du kwetso gana ka kelohloko e bangwe se berisa mila o hona le kotse ka mo rafeta ra ka N1 northbound ka mo fela ho Allendale road hona le koloi ene ngile ka ru mila e tlusitswe ha jalo se phalla ha monna tsana se pitipiti. N3 southbound blifta jalo Marlboro drive ke mo leng hore mele medi e ka le phiole le tone kwetso ka mo gana ka kelohloko le teng hona le lorry parakileng ka mo N1 southbound ka Rajo Avenue le phelele tlo na mmila le kwetse mo bidi khanna ga kelo hloko le teng hona le lorry e emeng gegenene ka hare ho mmila ke re go tshoretse ha kana hore nyene ba bona tsedi bona ga sedi bona ga tshwara ke tibos underscore mokone @limawela1x #ratellatraffic
3: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ramasati a 90 o haba le misotso e 90 e drama go SABC 1 shebella skim sam ka 7:30 uzalo ka 8:00 e generations the legacy ka 8:30 sheba coach ya lenano la lesatsi e hlan television o kenele ka WhatsApp ka baka USSD e ka ba wena mana e family data lesatsi le lesatsi 10000 rand beke le beke ka ba haba mputso e muhulu go 100000 rand bona le dipehelo shebella o hape le SABC 1
5: How di pampiri sengatsa jena ke nsamang.
6: Ha setsa hao.
1: Ha di tswe captain. Sena ha se utlwa ka rona. Ru amela fela hanyane ka so Christeline a seng ntseng.
5: Musadi ya neng a nthusa o mponse mohato ka mong. A dira fa tsa sebetso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tse ngata.
1: Etsa kopo online o join ma Afrika Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Captain, ke mofano wa mokitlano wa semolao. Kona le dipehelo. Plan smart. Think captain.
6: Sehla sa selemo sekene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM, ke mo o lokelang ho ba teng.
7: Manish on a beach, a bang.
8: Oh, but small.

0: DK to the Rapson, Max, Modular, DC, and Sibara, better day.
1: We pray for better days. Neti ke ona re rapella matsatsi a o ka ona. Din todi sa tlotswana.
0: Wa bona ndo rock.
1: Ifeto. All right.
0: Re ka nna mjolo Tuesday.
1: Re ka nna mjolo Tuesday. Okay, harut.
2: Oh, excuse me. Mozini le mto phomolo ngene man. Di pulentse ntse di sarasara bala this film mane tsantle. Mazazi ngana ha ke tsebe ka pala po go feta ka pala go bisa bana beso. Taba yo e tshwere nna bana beso. Jwale ka gana go bua le mogaonyana mane. Go na le motho a sokang a tloswa positioneng le gona jwale. Dintho tse ntseng di etsagala ka gare bophelo ba ka bala ba ba mogopola ba gaeso ba re nyeo nyeo ne re bile re sa wele fatshe bana beso lwale ga ke tsebena le profeta kapa le etsa lwanna mare ke tla le batlela setifikeiti sa boprofeta.
3: Yo skim sa driva lebsa le tibos a ke trafiki masangane ka mo ka tswatswa thaba sibula a ke mametse sho sa lona ka ga le bua ka nna yo wa tseba nna ne o go ene le galase wa utlwa ne ke be a tswatle ya le gale ba sa batle ne ke se ka ena wa utlwa skim sa driva. Mara, ai, sa fetu wa dinto. Ene wa tseba dinto di fetu wa kae. Ka le hlakore la ne le ka ntlane ka ha bo ka mane. Wa bo, a le ne bile me ke na me ma o tume ke tshong ke ga yo ke me wa ka o sadi. Ya re bra tsa ke la ka nkana ko mo le bala mara no. Ai, forget ke tshebe tse pele ka bo pelo. A ke na stress. Life e monate ke grand bra tsa ka. Skim sa drive, ha ke traffic masangane ka mo ka tswatswa thaba bosi.
4: Yeah, tabolele, tabolele. Dumelang. Oh, dumtsending ga mona tsa maisani. Hao ngile ka kopana le yona taba yenu. Ngile ka kopana le yona taba yenu. Yesu. Ah, wa. Ola ba itloka halla mara yena he. Ao. Ke tshotetsa la ka malapi. Ai.
5: Hai, Khiba.
6: Nna ya ntshwa le lebo.
5: Hala.
6: Ke nkhono a thandasa. Ke ntenya la go bisa ka. La go bisa hle. Ke le ka motshola. Motshwa jalo, nna fana ka tshelete la pinhe ngwane.
5: Mm.
6: A ga tua. Ba ga se ke fetsa.
5: Hey, ya le letso.
6: La o fihla go aba jetsa. He, batho ba modimo motshena hantle ke fetse no sna mohlamanela.
5: Eish.
6: Ke sengwane nwa le hantle ha kana. O hantle ha mbo motheno, ho ba neng fela ona etsang. O na fana ka ding, yes. Ke be ke thola e mong. Ke hlenya le mehlena ha ke re ke a fihla ntse thuma o maneletseng. O maneletseng ke re ke hantle mana ne ke teng. O hantle ka mmana, o hantle ka ho ba neng fela. Ke le ka bona hore ka nnete ha ile o sebeletsa batswa di ka keteletse o thola hore wena ha na ntho tsa yetsa.
0: Mm.
6: Aba ke ithuta. Aga ha ke fihla mona meketeng ya ke emisa.
5: Sho.
7: Hey. Tao le lebo. La bua ka tshene tsala ma ba ntse ba le nako. O e anjwe tsa seta. Ha o ka tloela yeno. Ka batlisa o mongwe.
0: Bona.
7: A eme le sengwana go ha a re kere. Motho o tlise motho mona nang. Ha o sa motlo o motlwelese. Ha ke sa batla ukwa next. Ko le bua ntshene ge le topicing ya yona ma ba ne le mme wa ka re jetsa. Ha o tswa ho yo. O se fele kwa hole le bona ba ba ha ga ke sa batla le bona mang ka poma mona ke batla go bona helona bona ka la la ola mana la profit even le today nse ga jua ka the same story ma bana re continue ka yona back today ke le tla ka topic yo hape ba so adima ga ba khuiso ha se re ho lekane ha se ba khuiso ne re khutlele mona se ke sa batla re batle yo luna
3: Skim sa drive bana ba se dumela a se tlosa rena se mona ditsa tsinle yole nna ba thata ba ka ke dula ka haka ha ke batle ho ya ka hae ka kwa ke batle ho tsama le yena o thwa a o ska ba tla le yole ke se ke itilela ka mona na le yena ke sa e ka kwa ha ba mpotsa motho a mudimo jwa ha o sa tla ke ga a ke na bothata ba o tla jwa le gore bothata gore motho na ba ka ke to mo sia le ma
5: eish
3: ba u gwana mesa bala ba mo amohela tjo a mpotle le yena
8: na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o latlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
9: a khodi ya lwetse hlola matsatsi ya mashume ya mararo ile la mararo bekena le fa pala phumantso ya matlo mona Gauteng le mema le CDFM hore le beteng ho tla bona di project tse kholohadi tsa le fa palena lo bona di project tse kholo tsentseng di tswala pele tsa le fa palena la matlo hape le CDFM le beteng Habem ba matlo ba kena matlunga bona let's say DFM le tla batenga go bane le mengwe ke Gautenga Department of Human Settlement ha go di hlola matsatsi ya mashume ya mararo ile la boraro beking re tla be re le mo
10: 359,900. Hi so ke buya jena. Kopana le moetso o moja wa Jetor Dashing Co. Ke SUV ena le chebeo e bonahatsang ka mabidi a 19-inch alloy. Kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless. Hammoho le di screen tse pedi tsa 10.25-inch dashboarding. Tsena kaofela o tloha ka 359,900 fela. Moetso o moja wa Jetor Dashing Co. Style at its core. Etela lebenkele le ya haufi la Jetor kajeno. Dumela ona le dipehelo.

0: Ditjhaba Sputse, o mametse Thabo Mokone, Lelebo, Ratella, Kolseri FM.
1: Mamedi supile metsotso ga lebile horeng ya bone mme reng ka mohala wa hao 086-0003-084 moyeng khotso.
2: Le kae? Jo, motho ga lo fatlula ka.
1: Yelang.
2: Mutsala le o monga na sebetsa Eskom a sa ne jwala, a ngata hetsi wa mogata. Jo, le ya ka tsa ngwana ka mpa o nyale hle. Ke gae, ona o tsaka ga ha ne jwala one. Jo.
1: Ya ba fetle fa
2: o tso. Asina meno a ifoka pele a lihlolele le rotha metsi tena a ga ke sa matakwana a o se tsheltela dilo go nna ke mogata nwa ka o mona ha ka wa tsama se go tsa se swile ntse se se bitse a mo be jwang no ai the
3: mama ba tla
2: kwa tsola ka se
3: a batla wane wa Eskom
2: se long a ngota ka garafu mona le gaong ka lo stishwa ka khutlela ha ise ke msile kala
3: tena wa na lukile
2: ngwana
3: na sane jwa le bile ke duela
2: yena no getsa 30 years no a re
1: o lebela ka nnete ngwane se
3: utlwa e tsana go patlola ka ke
1: I know
3: a
1: mona ga ga ai o meng khotsa
4: hai hai le bu
1: hai ngwane so
4: hey tonke le pithele tso go tsheka ipule ka kopana le mongwe le di-brand a tsa hai mešhenyane ya di-DVD la di bona di-cassette tsantsa di-DVD a tsela mme wa ka DVD ya ba mme wa ka o re yena na ngwana ka ke yena e e leng yena mare pele o re fela no ga ke mo batle a sanshape ya buti
3: mama
4: ka mosia mono ka ikela mona meke teng le nne o tsenana ka bale ya botshabelo mme wa ka bile o dile dibitseng a sa bathe ena re ena ke monna mogolo o di tsebetse ka gentse magoana a galegale yo batswadi
3: a batla yano wa BVD
4: a batla yano wa DVD a nampontsha kare
1: Umay khotsa
2: lilebo
1: hey
2: dilela ntse maranziwa
3: hala morenziwa
5: o luna no ka kwa tse motho ka go a go mogutshwanyane ka tsela ya ntweleke o thola molekanya ka letswana ga ke wa ke ya ga mo tsonyo ke ka tsela ya ntweleke ya go tumo gata
3: hai wena
5: o go ba butwa ka ba go ke ka ipudiela ga yo gutshwane yo yo ke tle ba ka motlwella
3: wa motlwella
5: hey ba sa mo ba tle thabo go go ba sa pfunga ne mono ngone no wa motheno go tso go hane nna ka mlekanya ka letso o kile wa bona kwa ke o lekana le 5 meter
3: ba ba mo botsi
5: ba tsotsa
1: ah ba tswa di bona ba tla o qhalla sopo
3: yo yo
1: ba go mokana
3: ba go kae a jo tshe tse di tsan lebo o tlhola botabo jwa re o tlale
1: o boe khatsa
6: no
1: hello
6: hi la regala
1: re sharp tle
6: ah le nna ke sharp e di store sa yena e di sebetsa motho mo pelong se ya re se o mana le motho mo pelong ma
3: hey man
6: e ke mathata le nna ke tla le mo mongwana go gonna ra ke nna le ena e tshina le motona yana mo gonna yana ba tsari ba ka nna ba morata ho lo tota
1: o ba ga tona motona ho wena
6: e ba re ha o motona wa ke na go gona go go ke na go gona go thusa mo botshelong
1: we bona
6: e ba ba manyana yana ba he di kopisa bona ga ta di hele meno ba ba tsamo ha ba tsekantse ke lebelo fela
3: no nne re lewi
6: a na di tbete thata go bua le yena he thabo le tibo
3: re lebo re lewi la go nkhonne o hokae
6: me thank you
3: o le tsa o le kae nkhonne o hokae
6: ke manna
3: o hokae o le tsa o le kae o nna go kae
6: a ke le ka ke le mo mereko mo di plasi mo na marke ba bita ba re ke na stand and cake
3: o stand and cake northwest bloemfontein
6: ya no twist mo mo
3: lichtenberg re le bo mo khotse utla
6: ya ke dumetse tota ba bua le ngena ke lenke ba ka go bua le lona ke sa kgone go bua le lona
3: a no re le bo stand and cake
1: ne so uta
6: e di mena la tsogo sala sala le bo e nga re tsitswa mo ha bona ngwana a le munyana a tsitswa ka go tsama ka mo
3: ka
7: Thank
3: you. Thank you.
1: No, ikile umoletse le nna mo. Doctor my name is.
3: Yo, I come. Ai batswadi ya bona ntse le retsang tsone.
1: Batsa batswadi.
3: Ba re le booking. Mushanyana no ba thana lukile wa dibaki o tsola kae so tla lu. O so tla lu kana ko mo gata go yo. Ba ga se hlola atla moleng.
1: Ba ba ntwa ya rekile ga se le ke rekela DVD ke mogwenyana ka ha o sa tla le yena.
3: O kae wa ni a tsiba ngore mothutsi ba snake o tsiba ba o kontsi. A tsiba ngore ga ja.
1: Ka putile matso ho mo.
3: Eno a rekile tsi.
1: La go lo dula so fetse ka kwenke bana ba ba.
3: O kae wa na tsiba ngore ga ja.

0: ke molelo
1: le ntsha bolile bo e inga siphile le ka libitso ba nika gola mateng o e mametso ga tampi le sedi FM kana go ebile Tuesday je la ga tampi jole e wa tsa ke nna botheta ba ka bono bo buiwane mothate ngana menu ka pilika mo a ayo ene o bua ke nna wa pepereza ke ra re fitla a ya ke lo kilo mo bontsha ha yo ke dula kae ha go fitla ka ntse le go nna we a sna menu yo mo nka kae mari no go nna we ntse le fela o kae o kae ba ga di ba ka bona ba we se ba ba mogata ba mogata ba ba mogata le o bua na ta bo na o na le menu ha na me o tsho bo mkoni mari pele ne ba itse ha a tshe yena a she mara ba morata gore no je yo nna we ke tsoba le ipulela le biso o mametse no

0: Mara utla chapa hashtag ka suthu. Hashtag
1: o ke suthu.
0: Ay wena wa tsa ole futhi.
1: Ah, akinge ka se bika suthu ha o tsho valo.
0: Hashtag ke ka suthu.
1: Eh? Hashtag. Tlarigi.
0: Hashtag. Hashtag.
1: Ba re bitso tsoile shebe le bitso re bong ka mora hore na ya bona me jalo ka ha gile ga bolela re kana jalo ho 30 and 30 me re tlo buisana le gaitsedi ya rona kwa no ke MC Megacy.
0: Ba bitso ka ho pona re sa le re tsama leto le yena monnenwa wa bona ha o bua ka ho documenta ntho. Leto lena re qadile le yena monnenwa mo a neng a le qala teng. Mme o latsa matsatsi a mashoma a mabedi le metso tsheletseng yena le ba mphato wa hae ho ya ka mana ka KZN e le ho bokeletsa matlole bakeng sa batjha ba qadileng dikolong le metseng ya rona. Mme mamedi ka ene le mokgibelo bana ka pasonta ha ke ne ke shebile life ya hae. Una sa bone ke shebile ha ba mo amohela ba ba amohela KZN bana ba dikuta ibile ba ba fa tho ya KZN jwale re ke re re mongutlo re di ntho di tsamaile jwang ho tloa mohlana nga qala ba ba amohetse jwang KZN le hore hana jwale buye mo ke bofe MC Megacy monna dumela
2: dumela ke le dumela ba mamedi ba le family ya tella drive
0: o phetse monna
2: a ga nne ke phetse pele le mogatala
0: o khona go kutla hlo wa mona ke bona ikhona ke ga ya
2: benya no ya benya no
0: o ana ya le ya benya monna ke ne ke shebile ka moqebelo ha le ne le fitla le amohelwa KZN mme re bone borra dipolitiki re bone ba etapele ba province ya KZN musong ba le amohela di ntho di tsamaile jwang le fitile jwang ka mohelo e bile jwang hona jwa le boemo ke bofe
2: okay so repeatedly KZN Durban ka tsatata ha ibile ba ra amhelwa ke bo ga tututu ibe he re amhelwa ke re na tlame o amhelwa ke mo premier wa hona mona Natal ntate Thami Ntuli empa he ka ka bakala tsa dintlo tse tsa lantsengata Natal mona a re a sa gana gone empa he ntate Veleng go tlhabisa ke yena le ka kopana le na hona maobane kwana phaposeng tsa bona ka nnete ibile go pa lena le MEC ya sports and as an account hona mona ka ga province ya KwaZulu-Natal.
1: Ga itsere ka mosebetsi o entseng ke mosebetsi o matla haholo wa ho tloa Johannesburg o ya KZN. Fela re batla ho tseba hore na le fihlelletse eng jalo ka letlole.
2: Ke le bona putso ya haholo bana ke putso e matla mosebetsi o matla o entseng ke ho ntse ke hopola ka jono ha re ne go ba masal tawlo ka di wanta wona go di yena na empa he nete ke hore ka nete re sa le hole ha holo le botla fihlela ntla eo re ne ka nete re botle go e batlela ene engwe ya dintho ke hore jwale ha re ne tsala ha re tabe ya ntla e re batla go fihlela ene le bakeng la batho ba go ne ba fumana kapa di organization empa no tsena ka nete batho ba hlile ka bongata le batswa di le tla go pola go batswa di ba bangata ane di haba ga tlisa bana ba bona le seding ka ba lo ba se dikolong empa he letolaka ke ka gile motho ya phelang ka botlhwala ka nnete go file batho di ba bangata le batho ba bangata ka nnete tshepo le tumelo ya gore ba hlaile seding so empa tsela ka telele yo
0: tsela e sa le telele re bone ma Afrika borwa bontsha tshietso ka ditsela tse fapaneng tse le mona re ne re bona ba le fametsi ba le fadijo ba bang ba le rekelang ba bang ba donate ka ditsela tse fapaneng monna o ka re hana jwale ha le khutla le khutlela lapeng le tlo sheba mosebetsi wa lona ntwa bohlokwa e le batlang hore le sebetse ka yona ka pa le lukise ka pa le ntlafatse kefi
2: engwe mathabe botso bandela jo ile ga lebo taba taba ke hore no jena ka ne di bile ha re go tsama ho tsama ho rona ha ho fela ho tsama ka ho tla ho tsetsa ene sare ke jo ke re ha ke batle mega work even jwale ke one day tournament jwale ka ho mega hoko e se ibile e le foundation e registerilweng engwe ya dintho ke hore hona ka moka ga Natala ka mopile re tsela ka kona ka jobeke ka la bone re tabe ya sending ya bana ba phelang ka botlhwala mo ho le boga dikuta mona Natala mona re lo e le tsela ya go godisetsa ka pa e re bitsa ka give back jwale ke tsene ntse re tsela ngwa be ke nyena empa he mosebetsi ona ka nnete o tlhola pele ka mane ha re tla ka gauteng go bana jwale ka fatra ka ka sonta ha mantsi ya re bile re kopana le deputy minister ya women and youth as well as disability ka nnete aba ba tswa ka nnete mosebetsi o sa tlotlala ba ne jwale tla ha re se ka manga ka jube ke jwale le lona ha re go kopana le bona re dula fatshe re bontsana ona tsola pele ke go bana ka nnete le na minister go tshwara re ka nnete le tlona ke re bona go bana gepe e o no bua ka yana ka nnete ha ke tlohana o wena ke bona ka nnete gepe re ibutse ene re tla lokela se tlo no re re kwale
1: Ga itse ka kannete re ntse re tsama le wena leto lena jalo ka le sedi FM le gona gore ha re felle mona mo yang ga itse ka re teng etsa bonnete ba hore o dilontse go jotsa go helang ke se ke nahana hore ke tso ka mona ga tla lula ga tswa le wena ka dina kotsohle
2: kannete e ile kannete go paole bo a holo ke sa le moyo go manje jwale SABC kannete gore SABC le le sedi FM arch o tla tsela pele le go fitlhela gona jwale kannete le bapetse etima e golo ga golo le ha le sengwe bona hana jwale empa ka nnete motho a mpotsa ke refela go ba mamela se DFM ne ke le se DFM gore ha ke tsana ke refela le se DFM e DC ka le bua ka nnete ga golo fela
0: monna mege sire le buile ga golo fela tsela pele ka mosebetsi motho jalo ka le bua tsholo o tla letsa phala fela monna re tlo e document and tlo fela mo e fela nteng o fela o bo bona torao e phethahetse ya nthweno o batlang ho ifihlela mo ma Afrika borwa tla lokollwa ka bana ba bona ba qhwadileng mo bana ba qhwadileng ba tla hlaella le bona ba phile jalo ka batho ba ba mo diqeto e tla re ha dinkuwa ka batho ba qhwadileng e be le re dinkuwa ka bona le bona ba le teng re lebo
2: re lebo ba jalo jo ibile he pele ke tsama tabe e ke lebetseng ka nnete ke hore silo sa ntlaka sa mabidi sa nene se le sa robert dileng jwale ke boleletse ba hana tala ka mona ka mento ka nnete ka hona silo sena ka nnete se se na le history e matla ke gola hore ka nnete silo ke le go tlaya mizebeng le ke tkengwe ya taba tsetlwe tsa halang ka nnete sa mona mizebeng ka mona ka natala ka mona
0: butle butle butle bone mona ntse o bua ke ntwe gola
2: haholo
0: stulwana sena se o pushang se o sutusang se o no tsama ka sona o tlwa Johannesburg o ya KZN silonkuwa se bewe di museum o ntsa ka mono ka KZN
2: gore mabane ha ke lebella la palace ke re ka ga history ya mazulu ke tla be ke le monna mosuthu wa tsala o ke na ka ga history ya bone ke o tafa
0: mazulu si song monna re o lebohela re o shebile re o tsheditse re le lenane o la re thella re o tsheditse gele le sedi FM monna
2: ke lebo ha ho lefela
0: yo ai lebo ke la ba ka seka me o go ka moqebelo ha ntse ke ditse ke shebile life ya monnenwa ha ba fitla KZN le metswalle ba le bararo modumo ka mohelo ka mogho batho ba ile ba kopana ba le bangata mme batho bangata ke batho bangata ke di influencer batho bangata ba TikTok ba motseba monnenwa mme nntse ba latela leto la hae ba bantse ba botsa hore nna ke tloa kae kae escort ke a phakisa ke tla mo ba tswang di bakeng tse fapaneng tsa KZN tse ba re ke tsileng e tla mo
1: Ah, I'm trying to get it out.
0: Yeah.

0: AKA Nasty Nasty C, we are Lemonade, the Holy City FM, Pishana Motlejo, Fireboy, DML, Just World to Kutela, Bare Ima.
1: Are Nasty C, we put a clip here. You're a narcissist. Uthini Thomasana uthiwenza no nasty si re lebila hore fela mosi wa ka ditjaba tsa hore ba tlhano re ke re mgatlhanong wa qetela wa drive time etukang malakabe rattle afternoon drive show mamedi wa tseba rattle afternoon drive la ha re tsheya na go kgololenyane fela boholo bana ko re re ithuti dintho tsa bohloko hona le nthomo nantse re sheba le top la ma 7 e bitswa myopia
0: ho jalo fela mmomedi ho tlatswe ha o fitla sebakeng sa ole bokelong kapa ole ngakeng ya mahlo ebe o re you are myopic me here how to myopia ke ha hona le lifulena la hore o bonela ha o fi ha o sa kgona ho bona dintho tse ho lelwe
1: me mmomedi di patlisiso di re selemong sa 2030 ke di percent tse ka bang mashume a mane 40% ya batjha ba tla beng ba se ba sa gone ho bonela hole ba se ba bonela haufinyane ka lebaka la tshebediso ya fono
0: me ga itse ka ke shebile kwa no ho thwe ngaka ya mahlo e netefadise kwa no hore bana ba bangata ba tle ba sebedisa jwalo di bogeletsa mahlo hore ba bone chalkboard jwale e bang re sa khutsufatse tsela re shebang screen ka yona screen re tla bua ka yona phone ha holo television jwalo jwalo re tlo ifumana rena le bana ba bangata ba leng hore ba sebedisa diborele hore ba shebe chalkboard ofe chalkboard ke ntho ha o filwe ene ka pele ho wena ka go phapusi ya bohutelo
1: ke batswadi ba ba kae ba kgonang ho laola tshebediso ya ngwana ya phone hana jwale bana ba rona boholo ba bona bana le di phone me a khutla sekolong a qeta ho tsa mosebetsi wa lapeng o beile mahlo phone ng ho tloa ka bo ma 5 fitlhela ka bo ma 10 ha a robala kapa ka bo ma 8 9 o ya fela ka hore lapeng leo ke batswadi ba ba kae ba e laola ntwe hore ngwana a se a service kapa a ska nka na ko engata a le screening sa phone
0: ke ipotsa ka net fela ho batla ho bathata ape hore o laole go ba ho dikore di kwetsona jwang ngwana ha tswa fela o shebella making tuna na ina super strikers o shebella di movie tsena tse leng hore di kene tsa bona ha jwale ha o go sale on YouTube sa shebeletse di pina tsena tsa bona
1: hona le batho ba bangata ba ka o di modile motse mashoma mararo le metse mehlano a sebeditse nna ko telele e kantorong ka lebaka la rona sebetsa ka komporo a le screening haholo ha sa gona o bonela hole ntle le o tshetswa ke diburele mme re a e bona nthweno mo mamedi ka mora hore o e lwantsha ka lebaka la computer ya mosebetsing jwale le tshebediso ya hao ya phone batho ba bangata ba spenda nako e kgolo ba le founung ka lebaka la TikTok ka lebaka la marangrang ane re wa sebedisang a fapaneng WhatsApp mme brightness yeo ya phone ya re ama yeo ama haholo ba bangata batho ba e leng gore e ntse le batjha ba bo ma 40, 39, 42 ana jalo sa lokela re wa sebedise diborele hore a tla bone hantle ho hlake
0: Mme ke botata ba boholo bona jwale ha re tle re qalelle mmomedi so e utlwile hona jwale hore ke ntho e re tshwanelang ho re le hloko le batswadi ba hlokomedi jwalo jwalo
1: are lukisi ha hore ho mmomedi ba batswadi ba bana ba ileng hore ba spenda nako engata di phone ga le mangwana mohlomong hape wena le bua ke tsebe taba ya di settings tsa brightness ya phone re di tla thusa empa ho bua ka ho dula o shebile screen sa phone mohlomong brightness hape o le ibe tsa ding tsa dintho tseo di sebedisang ho e lwantsha ntwe na hore a fukutse ho khanya ha phone ha holo mohlomong ibe ka re ba le rothunyana hanyane hore at least ke ya mofahla a shebile o bane wa utlwa ho ke di percent tse mashome a mane ka 2030 le fatse ka bophara tsa bana ba tla beng ba sa bone le hole
0: ke mathata ka nnete
1: brightness ya phone ya
0: Ha ke bona ke beile ga. Ha bona.
1: Ai. Ya fahla.
0: Ya tloa mona.
1: Ya fahla ka.
0: Tloa mona e di mora wa hampe tloa.
1: Ai. Ya ne. E shebe le wena mo mamedi ana jwa le ha o tshwere phone ya o. A ko shebe e o ganya ha mohala a hore ho ka.
0: Me ntwana e bona hangata mane mo leng hore re feta ditekong tsa mahlo ho license department e tla o shapa ntwino. Wela ha o shapa mo. O tsebo sontso na le botata.
1: Uthi uthotsi 70. Ha wa e bona ene le ka hokaeng. A o tsebo mathata sa. Sho. Ara tma mme ba shoma mabedi metsotso ka mara hora ya bohlano ntse ba mse ratela afternoon drive le CDF mme re khutla fela kwano re tlo buisana le meti wa rona ka ditapa tsa bohlokwa tse re o tshwaretseng tsone. Ska ba suthe.

0: ke tsange ka gale re bone ba fit ka tsebo wa mponga tsebo wa mponga botse ba re on botse ba ke ke ka mponga se tsedi masatsi a re go dumedisa
1: dumela se tsedi tlengwe le se
0: se tsedi president wa re bitsa ka 7 months bo
1: ka biso
0: ka biso 7 o'clock that over tla bua le go
1: tla utla bo ke di bona ona
0: ke taba bo holo ke taba ena ya GBV dipolae o tsena tsere di bonang tsa batho ba basadi kwa Afrika Borwa.
1: Mhm.
0: Re tla utlwa re be president o be a se tshaba hantle.
1: Mhm.
0: Sure.

0: Shoprite o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse kodimo 5000 dibeke le beke, o ka una hula mme o fumane extra. Disolo tse jalo ka 750 gram ya Ellis Brown Coffee Creamer ka $49.99. Le di 500 gram dife kapa dife tsa pedi tsa spaghetti, macaroni kapa shapes pasta tsa fatties and monies ka 30 randa fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Amidi, ke labobedi la jackpoto ya lotu. Labobedi lena. Ona le monyetla o hapa jackpot ya Powerball e lekanyetswang ho 101 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka e ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bobedi lona lena ka hora ya borobong ho SABC 2. O ka ba e mong wa boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa. Ke bua ka wena. Lotho ya naha. Dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Hopola, dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta, mme di bapale ka boikarabelo. The National Lottery e tsamaiswa semolao ke size khaya.
3: Lesedi FM ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo, tlhompho le tshehetsano. Baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.
4: So, Thabo le Lebodumela, ha bana le bua ka phone. Hai, ke a tle ke feditse mahlo a ka phone. Hoseng, ha ke kgone ho bona phone hoseng, ke hlola le ko kenya simple airtime. Kore ke a tle ke feditse mahlo a ka bathong ka phone. Kopa le nke phone wena ya ka, ke mata o brand photo.
5: Nna skim sa drive le bo le tibo a manesh le bo tabe ngwa mo soka ma songa na ne kile kwana na tsin na sense mona e ke bone tabe na ma sene ntate yo tla bona sa bone mix mo ke to kuma of free love extension fort
2: le bela ho le fela kidos mabedi super fela metso super lora ya botshelela reng ke ba ba bedi ba ba raruisa bohlanong ke la bobedi ka jeno wa tsebala bobedi kana kwena robo tsa potso na le top la ma 7 re rutsile sengwa ya mosebetsing wa ya dikopanong. Wa ilo sebetsa hona le ntho ya bohlokwa ho khutlang o ifupere e o tlang ho iruta bana o ithutileng ka jeno ke eng ya bohlokwa hore mana beso ke kopane le ntho ya mfuta o tshe main thutile bophelo ke ithutile hore le hore a rutwe o moyo khotso
6: antle ga timo
2: ha mana tendenzi
6: ha mana a ke se tshilinde se ngata se uta ke re ya pele puisano ya phasa la batho ka ra le mbuisene ndo o go bophelo a boka ho parliament fela ba bo se le politiki e ka nne le motho o latela dogwao o bale tshosi ka ithuta hore mantse ana bua ke ntate Big Border I will give them guns they will kill each other give them power they will steal all the government money ya itsa hala ona jwa
2: yo ndenze ne ri le buila holo utlwa
6: thank you papa
2: yo o moyo khotso hala
7: eh le kai
2: re tsena ka ntate
7: e go le mokolo kana na ofi
2: e be ke le be
7: ke tutile gore go sebetsa ka thata go bulela menyetla go ba tudeleng gore ha ba dutse di room di biso la ho ebela pele le go khumana ka lone so sebetsa ka thata o tlo bone ditholwane ke le bo
2: le bela ho lefela go nne mokolo Mabede pine ro bapala seng yona ke a Judith Puma e ya yo ke sticks remix me camera mona utla tlo Brandon Dlulile Maiza Stando Sam. O ithutile. Khotsa.
8: Eh le tsibos.
2: Eh abuti.
8: Cable muti ne.
2: Cable.
8: Eh tsibos ka pele nyana fela. Ha se batho ba ka o fela batla o ratang rena o etsa hantle ka pa o etsa hampe.
2: Mm.
8: Ha o pelete.
2: Sho. Thank you Cable.
8: Hey tsada so.
2: Hola. O moyo khotsa. Mongatepa mogana ga ntheba ga dumedi. Ha mnat.
9: Are ke residenta ba ina budget. Ka botse le yusi sa ka cheta ka ina. Budget ya ga ile sekolo. Ka tsitsa cheta ga ile sekolo. Empa budget ke ka tsela yu wena o phila ka tele ka tsela yu e mhlomo o batla tsitsa cheta ka nna. Ke le ba le tsaka le ba mongatepa.
2: Re bile morena ra ntheba.
9: Ka dilo tsa dilo.
2: Ke o tla. O moyo ngkhotsa o ithutile ndumela.
10: Hello tabolo le bo
2: le kae ngwaneso
10: ha mana ke sa
2: ha mana ati
10: ke le shine ka bijini
2: eh tsham
10: eh di tsitlo we o seng wa tsoa ya mosebetsi
2: mm
10: ha o bitsa mosebetsi ni wa sebetsa monga mosebetsi ha so tello gona safety ya ha e jwa ngule motho
2: yo
10: ai ha me di ya le ba ba tsoa
2: aski sicha
11: Okay.
2: Moyang khot.
11: Moyang khot.
2: Ntse selmo.
11: Moyang khot.
12: A le budumela le thabo bo.
11: Le ga ngwaneso.
12: A ka mo ha u menini mona mauke.
11: Ga le bo ma.
12: A ke tshutile ho re bolo ka ha o le motho ha o tlo ho sane. U tsagetse manyane ona le ona. A bolo ke. Mokotlana wa ha o ske wa dutla.
11: Eh ya hle.
12: And we tete o ske wa sheba tsa motho o mong we ketete o tshabele motho hana ha entse hantle ke a leboa le bule thabo
2: thank you mamimi
12: ke a leboa thibo
2: thank you yarin ka ketela ntwa
11: moeng khatsa
13: le tsa le bule thabo
11: ke se le ga ma
13: so na ke tshilo ri kana ko ngo motho la pha ha me bophilo
11: mm
13: o tsama motho a ho le ko o ka nna wa hlala ntengwe e zonzwang ka yena
11: mm
13: wena o ka bo se bile yona a isukletse ngo ka ntena ga yona o wa ka nna a hlala ka ntshotse mpi ka pozwa
11: eh ya mike
13: mak zo sente ke le ga tsama
11: tu se go ga tsama mak zo hle
13: hey bye
11: Ah,
2: come here, like, oh,
11: nice, no
2: bunny.
11: Bunny, little, we're fine. Yella. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu.
2: Ogasu.
11: Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu.
2: Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu.
11: Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu.
2: Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Ogasu. Top number 7, the bundle of joy. Pongani Shabalala, Kakriso Sibudi, Limungalena Newa, Wena, Shemuma Midway, Nawena, Nawena, Nawena. Bye!
11: I wanna be free.
2: Bye!

Mamedi ha re tswa ho tseo tse ya mananga le dikgetho tsa magotla a metse re le kola tse dingwe tsa ditaba re fumana hore le gotla le phameng la Makhanda province ya Eastern Cape le fane ka tumello ya ho ipiletsa kgahlano le qeto ya ho fumanwa ha moetapele wa EFF Julius Malema a le molato. Sena se amana le nyewe ya Malema ya ho thunyetsa sepakapakeng ka kgwedi ya Phupu selemong sa 2018 lebaleng la dipapadi la Sisa Dukashe. Le mdantsane nakong eo mokga o neng o keteka dilemo tse hlano o theuwe. Ka kgwedi ya Mphalane ngwahola o ile a fumanwa a le molato ke lekgotla la setereke la Khukhombo ka diqoso tse kenyeletsang ho ba le sethunya le dikulo tse seng molaong mmoho le ho thunya ka sethunya sebakeng sa setšhaba. Ka kgwedi ya Mmesa monongwaha o ile a hlolelwa ho hula dilemo tse hlano tjhankaneng mme o ile a fuwa tumello ya ho ipiletsa kgahlanong le kahlolo ya hae ke magistrata Antoinette Olivera empa a hanelwa tumello ya ho ipiletsa kgahlanong le qeto ya hore o molato.

0: If it's in Nako, Yahas, Manana Wajitaba, I get time, Pelo di Heto, Leslie Monsena, Manana Wajitaba, and the CDFM, Atta Dibaka, Tifa Panem, Visa and Ame Hai Politiki, Liberal Hatem by Kimetim, Lena Ramazo, Solita Has of Kotolo, Polonia Sukolo, Saprama, Sapahamisanang, Semelodin, Virginia, Jolga Kamisa, the way now the Maha, you may want Valer Cabello, Pisan Ena, E Amanang, let's say, when out the Sipiswang.
1: And on Kumiki Mutua, Pilanka, Sikita, High Ager.
2: The Velazi Petro, Saubana Basin. The Sinki do Lelevan, and Chimila Silvanava. Banavaka, you are Jensen Golun, Kamata Ak. Mbagashi would give an active silvo. Havasi Vit
0: Senator say, Dear Talagala Pedi, Hodinian Palani, Utuaka Rabosano Tapama, Ufilaga Rabusupa, Kapirimana, Sukulun Sapa, Missanang.
3: And now o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khone ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla le fa hangwe fela haiba o hlotsenyeo ba letsetse ho 012-452-9260 ka pa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
4: Ho supermarket e tshupu fita YouSave ho belelang hore o tla boloka ho le di hlaiseng tsa o di ratang di tlokontsa ka mehla le tseding tsengata fumana 750 gram ya Nola original mayonnaise ka 38.99 le 10 kg ya rice ya speko kapa golden delight ya Sasco cake flour le ya U brand super maize meal ka 289 randa di litaro di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026 se fose ke di solutsana tse toma le tseding tsengata. And you say we fell. Modi just a moment to be sang hanyan. Kanisha.
5: Ke mesotso e le shumele mesorobong re ya rilibile horeng yane ya busupa. Nakwa rona haeme mona re lekola ditaba tsa manang le kontinente ya Afrika.
6: Taba tsa kontinente ya Afrika. Lenanong la masoso harabeke ka hora ya botshelela ho fitla ka hora ya bosupa ka phirimana.
5: Maboto a mmuso wa Ethiopia le balekane ba bona a re yankile taolo ya toropo ya bohlokwa sebakeng sa Tigray ka leboya ho naha se angweng ke dikgotlhano ka moramatsatsi a mmalwa a ntwa le maboto wa marabele dibakeng tse fapaneng. Leboto la Tigray Peace Force le entsweng ke bahlabani ba Tigray ba tsietsang mmuso wa kopanelo le boletse polelong e phatlaladitsweng ho Facebook hore le hapile toropo ya Almata hammoho le sesole sa naha re lekola ntlhena ka o buisana le setsibi ditabeng tsa Afrika yena ke Dr. Victor Shale. Dr. Shale, kgotso a ro amohelo masohlo tshebeletsong ya lesedi FM. Dr. Shale, ha re lekole hore na dikgotlano tsena di ama Ethiopia le Afrika botshabela jwang?
7: Sebopeho sa dikgotlano tsena ho fihlela hona jwale ke hore ke a kgola hore fela ka mantswe a mabedi ke hopotse mo mamedi hore ka selemo sa 2020 ho fihlela 2022 naha ya Ethiopia e ne e na le ntwa ya bana ba thari pakeng tsa yona Tigray People's Liberation Front le mmuso. Mme nakong eo batho ba tikoloho kapa e nngwe ya di-regione tse ahelaneng le Tigray. Kwa Tigray ena ke sebaka jwalo ka o kare di-province ke moo ho busang batho ba mofuta kapa morabe wa Tigrayans. Jwale se ba haisane le ba Amhara. Bano ba Amhara ba ile ba nka karolo ka lehlakoreng la mmuso ho tshehetsa mmuso. Naha ya Eritrea e ka leboya ho naha ya Ethiopia ya go lelana le Ethiopia jwale yona le Amara di kentse tikolo ena Tigray hare le yona ile ya nka kagolo e tshetsa mmuso le ngo Tigray ine e lwantsha ke mmuso wa Ethiopia le se morado na batho ba ma Amara ba tsheditswe ke mmuso wa kapa sesola sa naha Eritrea. Ntwa eo ile a fela ka morago go tekenelwa tumelano ya kgotso mo na Pretoria Aforika Borwa ka 2022. Dilemo tse isang bone jwale naga ena Ethiopia e ntse e leka gore e be le botsitso gagologolo sebakeng se sa Tigray mo jwale batho ba ileng ba ba mahlatsipa ba latlhegelwa ke masimo le matlo le diphoofolo ba leka go qala bophelo bo botšha. Ntwa ena e kgomme gape mme sesosa ke gore tse dingwe tsa ditumelelano tsa Pretoria Court ga di ka tsa latelwa ka mantswe a mang matlhakore ka bobedi a supana ka menwana gore le leng ga le a latela kapa go ikobelela dipalelo tse itseng tsa Pretoria Court jalo jalo. Ka letlhakore la Tigray ba lela ka gore mabotho a tlhometseng a neng a tshegetsa mmuso wa Ethiopia nakong ya nta a o tlasa tumelano ya Pretoria a loketseng gore e bebela ile a gula kapa a ikgula ka gago go tikolo ya Tigray ba etse jalo jalempa ga ba etsa jalo ba ntse ba le moo mme setšhaba sa mofuta wa ma-Tigray se e nang le tokelo jale ya go se gutlele dibakeng tsa sona se sitwa go etsa jalo ka ga dibaka tse gore jale dintse di tshwerwe ke mabotho ao re ka reng ke ya matswantle. Ka lesakoreng lane mmuso o lela ka gore le go ja go ne go itse go bewa ditlhomo fatshe ona gala nakong ena a dilemo tse nne mabotho a TPLF ona a na ntse a tlhomela go ya pele mme ke gona mo ge leng teng jwale taba eo jalo ka ke se ke e tlhalositse e tlile e ama tikologo enono ya Aforika Botšhabela East Africa ka kakaretso gobane gona jwale mmuso wa Ethiopia o lela ka gore mebuso e kang wa Sudan le egepeta di na le go jela phate ka gore di ntse di hloseletsa le go tshetsa batho bana ba Tigray gore ba tswele mmuso maatla. Dinaga tse kang bo Eritrea tse seng ke boletse gore di ile tsa kena gabong di ameha mme nakong eo batho ba ntse ba phaphatheha dinaga tse dingwe gape tse aelaneng le yona naga ya Ethiopia o kenyeletsa le bo Djibouti di qetelela di ba le kgatelelo e tshabegang ya baphaphathegi e leng gore taba eo jwale e ba taba e hlobisang East Africa botsitso e tswe re tseba gore ka boemafofane ba yona bo bogolo jwale Aforika mona ba bole mane motseng wa Addis Ababa Ethiopia e na le difofane ka mashome a shome tse sebeletsang dinaga tsa East Africa le Aforika kaofela difofane tse jalo tsitsipano e se e le teng jwale e leng gore taba eo e ama le mokgwa wa go tsamaya fela gore na jale batho ba tsamaya jwang ka gare go naga ya Ethiopia le dinageng tse ahelaneng ga naga ena e leng yona e sebetsang e le kgobu ya bogatlhaodi le maeto a difofane e tlhoka botsitso.
5: Go tla tlhokala eng go fedisa dikgotlhano tsena?
7: Dipuisano ntwa yane ya selemo sa 2020 go ya go 2022 ile ya emisa ka morago go be le dipuisano tsa ileng tsa tswala tekenalo ena e ke itseng ke ya tumelelano e bitswang Pretoria Accord. Ka morago go moo go bonagala go sa ka ga ba le tshebetso e qaqileng ya go tshetsa tumelelano ere bane tumelelano gore batho bana ba lwanang ga go lwanwa nteng ka ga go naga kapa dipakeng tsa dinaga go tekenela kgotso ke ntho yo ka reng ke karolo fela ya mosebetsi o tlhokagalang jalo ka re bone mane moo dinaga tse ntseng di lwantshana bo Iran le bo America tsa go tlo go saenne tumelano ya kgotso fela o sa utlwe se ntse tlo sentse ba nyokana hape ke hobane go loketse go be le mekolokotane e bewang go kata tumelano tseno gore di fela di phethatswe go be le mehato e bang e kentswe tshebetsong yo go ka hwankelwang batho ba sa ikobeleng ditumelano tseno no ba jole botata go tla fana ha ba ka tau saena bona batho bana ba ntseng ba kwatelana ba tloela gore ba be le boikarabelo ba gore e be maponesa kapa ba polisane taba e ne thata gobane go bobebe gore ketso ya e le mong e ka gopisa e monyetsa o yeno le ena a nke bogatonyana botoma ke sona se re se bonang se etsala ifopiaa
5: Dr. Shale, ke kopa gore tshwarelanyane fela re fetele mabenkeleng re tla boelape re tswela pele
8: wa tseba gore keng go bonolo lešhileshile ka botoro go bofa dieta pedi ga e kopana le pedi dintho tse bonolo ebe go batle ntho tse utlwaganye ka di bonolo jela ka go ganna koloi go thatolola di-earphone le omina dilakane ebe gape go be le dintho tse etsang gore dintho tse thata di nnolofale jalo ka Simply Blue ya Standard Bank e ka o thusa go lekola boemo ba stoko sa gago go thea lebenkele la online go bokela dintlha tsa dithekiso tsa nako yona eno tsa kgwebo ya gago tsena tsotlhe le tse dintse ngata motšhining o le mong wa karete lekola ga bonolo fela Standard Bank Business and Commercial Banking gobane ke mogolo ya nnete e qalang Standard Bank ke mofani wa semolao wa ditshebeletso tsa ditšhelete le yang odisitsweng wa mokitlane go na le melawana le dipeelo
9: Kentucky Tuesdays ya KFC is a limited tana.
10: Stop.
9: Fumana maka ali shumi a original recipe chicken ka 129 ka.
10: Stop it.
9: Obe wipumana le 1.5 liter ya sinoma podi sa mahala.
10: Stop it, I like it.
9: Buluka 70 randa. 70 randa, ukareka milo omong hape ka chelete no.
10: Stop it, I love it.
9: Le ronaro ratela yoda. Itola halakala 29 September fela, KFC fela. Hunale mila wanali pehelo.
11: Na kwanzata lehelo bophelong. Mohau. E ka pama tsi di swa maholo wena. Ha o lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o latlelwa ke monka wena o le mong. Go di sega. Di planetsa le patlo tsa clientele di lefa ka ne horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe. O kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o re ke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forong SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke mo abi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: ke mesotso e robong re re lebile hore nyane ya bosupa ho pala hore le nana o ke la ditaba la matshohlo ho le sedi FM Dr. Shale ha re tswela pele ka rolo ya mekgatlo ya mebuso ya dinaha e kang East African Community le African Union e lokela ho ba efe
7: East Africa ha holo e loketse ho nka ka holo ba ntla sa selekano sa yona naha ena ya Ethiopia ke setho mme ba loketse hore ka tshebetso tse tlwaelegileng tsa magotla a matona ka ba matona a tshireletso matona a matšhabeng le dihlogo tsa dinaga go loketswe taba ena e tonelwe mahlo mme e sebetswe ka thata gore e seke ya ja setsi gobane Ethiopia ke naga e nkang karolo ya bohlokwa moruong wa East Africa empa African Union ka bo yona e se ile ya etsa qeto tlasa African Charter on Democracy, Elections and Governance hore ha hona ho dumellwa teko tsa ho sebedisa dithunya ho fetola mebuso ka hona haya kapa continent ya Africa ho etsahala mane hona jwale hore mabotho a TPLF a hle a ntsa a ja setsi a hapa ditotswana tse nyane mme dipolelong tsa bona ba supa hore ba rerile ho putlanya muso wa Prime Minister Abiy e leng yena hlogo ya muso wa Ethiopia fatshe gobane e hlile ntwa ena ba nka e le ntwa kgahlanong le muso wa Tonakgolo Abiy lebaka e le gobane Tonakgolo Abiy nalaneng ya dilemo tse fetang mashome a mararo tsa naga Ethiopia Ethiopia e ne e buswa ke selekano ntho ena e tlwaelele gore ne re ke coalition e le coalition e neng e kenyeletsa ka gare morabe ona wa matigre bao ebile selekaneng seno ha o tla mabothong a naga Ethiopia le tsamaisong ya sesole sa naga eno e ne e le bona ba batlang ba le ka pele empa ga tonagolo abe a fitlha pusong o ile a fetola tshobotsi eo ya selekane seo kapa coalition eno ya ba o theya moga o le mong a o theya ka mantswe a mang moga ona o theileng ya ba o metsa sebopego sa coalition ene e busa mono mme nakong eno a qetang go etsa jalo jale tshosometso yo setšhaba sena sa matikre se ne se na le yona pusong ya Ethiopia jalo ka ke tsholo go feta dilemo tse masome a mararo ile a qepha go ntwa ena le leng la mabaka ke ona ano a gore jale ntate abe tonagolo abe o bonwa e le motho ya ntshitseng mejwaganong kgatlhanong le setšhaba sa matikre dipolotiking tsa naga Ethiopia.
5: O buile ka tabena ya tumelano ya kgotso mane Pretoria na diketsagalo tsena di bontsha gore tumelano eo e etsaetseng e ntse le tlasa gatelelo kapa re lokela go dinka e le dikgotlhano tse aroganeng.
7: Tumelano yona e ne e le botlhokwa mme botlhokwa ba yona kore ile ya fedisa ntwa re na le lemo tse nne jale nka e sa tswele pele le ga e batsetse parene ntse e le teng. So bothata ga se tumelano, bothata ke go kenya tshebetsong ga tumelano mo o kileng ka re metswaneng e fetileng ga tumelelano e le teng fela go sena mapolesa sebopeong se kang sa African Union le East African Community gore ga fetsa ba dule ba ka leitlho le ntšhotšho ba besitse motlhwane go etsagala se kang sena gore tumelelano eno ga nako e ntse ya e qetelela batho ba se ba na le sebete sa gore ba nne ba e gatikele ke sona seo re se bonang e le go ga gona phoso ka tumelelano bothata ke gore meolwane e ntsweng go kenya tshebetsong tumelelanong eno ke yona ileng ya keteletse kgwetlha ka nako eno ya dilemo tseno.
5: Ga re shebile nna go na le kotsi ya gore ntw ena e ka mabotsitso ba dinaga tse gaufi le Ethiopia ga gologolo re shebile Eritrea le Sudan.
7: Ntwa ga e lwana e mosebetsi ga naga ya Eritrea ke ba entse e jela phate e tla ameya gobane jale batho ba naga ga ba utlwa motšheso le gatelelo ya go dula ba sa selwa ka dithunya tikolong eno ya Tigre ba ka nna ba keteletse ba na le maikutlo a gore ba loketse ba busetse molamo sefateng ke karolo ya pele empa kotsi gagolo eo nna ke e bonang ga se le ya tlhaselo ya dinaga tseno ga kalo gobane Tigre ka bo yona gagologolo le botho lena la TPLF ga se lebotho le legolo ga dihakalo le ga e ba bana le diketsa tse ngata gobane ka bo bona Tigre ba etsa diperesente tse ka bantse tsheletseng setšhabeng ka kakaretso sa naga ya Ethiopia kgathatso e kgologolo kore ka mehla ga go lwana moo batho ba na ba lwana o tla utlwisa gore ga mmuso o lwana le magabele magabele a sebedisa mawa ao bogolo ba ona a sentla sa dipalelo tsa matšhaba a kopaneng tsa international rules tsa warfare ba sebedisa ke mona mo o tla fumana go na le tlhekefetso e ngata ya bana ya bo mme ya maqheku go senywa dintho ka tsela e itseng jale nako e go etsalang jalo batho ba phaphatheya jalo ka ga re bone nakong eno ya dilemo tse pedi ga go lwana taba eno e tla ipheta ke gona mo bothata boleng teng ke gona mo tshosometso ya kapa ditholwana tse ba bang tsa ntwa ena di ka nnang tsa ba teng.
5: Ga re phethela setšhaba sa matšhaba le dinaga tsa Aforika di lokela go shebelela dintlha dife matsatsing a tlang go tseba gore na boemo ba Tigre bo lebile kgotsong kapa ntweng e nngwe gape e kgolo.
7: Go loketse go kena dipakeng ka yona tsela ne ke bileng ka yona ya kgotso go boetse gagologolo bo United Nations di etse boipiletso taba ya botlhokwa ke yone yona gore go akofelwa go sireletsa batho ba akofela dimagetleng mahlatsipa a ntwa ena e go lwanang moo ba phelang teng taba eno e ka setlogo e le gore taba ya Ethiopia e ke ke ya tlhola e nkuwa e le ntwa eo ka thweng ke taba ya e domestic go na le bothata bona ba go fumana gore ga dinaga dintse di etsa dintho tse ka ntsena o tla ukwadisa dira ke naga tse ipusang di tloelwa di tla itshebeletsa ditaba taba eno a onotwe ke sovereignty sovereignty e ke ke a etsagala gobane o ile wa tshwaraae nakong e fetileng mme re ke ke ga amoela go tsoboele go be jalo lekgetsong lena.
5: Dr. Shale, re lebogetse nako ya gago ka go buisana le rona. Mo momedi e o ne re buisana le ena ke setsebi ditabeng tsa Aforika, yena ke Dr. Victor Shale, mme sena se re beya gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno. Motlhophisi ebile Rapeo Mokoena, motlhagisi wa lona ya Ebadi e ngwane moedi, mme ya entseng bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho. Ke lebogile Goma Matodi, mme la ka lebitso ke di bone Matshela, go fitlhelela re kopana gape ka morago go gora ya bosupa. Re utlwisetsa ka kotlologo puo ya moporesidente Cyril Ramaphosa.

Mamedi ha re tswa ho tseo tse amanang le dikgetho tsa magotlametse re le kola tseding tsa ditaba re fumana hore setopo sa moshanyana ya dilemo di le shome le motso yeo ho ileng ha tlalewa a nwetse nokeng ya Gotjane e Qwaqwa province ya Free State matsatsing a le shome a fetileng se fumanwe. Mmuelo wa sepolesa Makomo Phiringa o bolela hore ngwana enwa o ile a tlalewa a nyametse ka la leshome le metso e robong Lwetse ka mora hore metswalle ya hae e bolele hore e mmone a teba ka nokeng. Mophiring o bolela hore matsapa o mo batla le o mopholosa a ne a kenyeletsa tshebediso ya helicoptera mme a ile a setiswa ke maemo a hlobaetsang a bophelo. Mamedi ha re lekola ntlha e bileng ka setlhogong ditabeng tsena tsa hora ya bosupa. Komishene e ikemetseng ya dikgetho e bolela hore boitukisetso ba dikgetho tsa magotlametse porofenseng ya KwaZulu-Natal bo tswela pele ka nepo.

so o phatlalatsa taba ena ya tlhekefetso le dipolao tsa basadi e le koduwa selemong se fetileng me muso o na le boikarabelo ba ho thibela sena o re ho tla behellwa disebediswa tse ngata ho sebetsana le sena o re mekgatlo e ka reng Thuthuzela e tla iketsa tshebetso ya yona ya ho thusa mahlasipa o re di tsa sepolesa na ha ka bophara di matlafaditse ho sebetsana le mahlasipa ka tshetso e iketseileng o re mosadi ya tlalehang tlhekefetso ha ya lokela ho kgutlisetswa morao o re ho tsamanang le tokomane ya tshireletso ya e re holokela ho ba ha ya lokela ba pampiri fela empa e lokela hore e tle e sireletse lehlasipa o re ba ikana ho sebetsana le tlhekefetso ena o laetse hore le tona la sepolesa le botshotshisi bo laolang banaha bo sebetsane le dipolao tsena diteko tsa polao teko ya peto e ka tsana le peto o re matsatsing a mashume a seletseng ho lekolwa hona ho tlabe ho lekotswe e tabatsena ka botlalo mme re matsatsing a mashume a robong ho tlabe ho nehelwane ka tsela le hore ba ikarabellang ba tle ba jare molato o re letona la sepolesa mohole motlatsi ka pa mokomishinara wa sepolesa sana ha balokela ho sebana le hore ba be le mahato o matla o tlang ho kengwa sebetsong e le ho sebetsana le taba yena o re di masipala di lokela ho kenya tekolo ya dipaka tse tla hlahloba meaho e nyahladitsweng dipaka mabitla mabone a sa sebetseng le dipaka tse kotse me di hlahlojwe matsatsing a mashume a tsiletseng le ho lukiswa me hape di behwe phatlalatsa hore setjhaba se bone hore muso province le masipala o shebe dipaka tse rekisang notahi le dinako tsa tshebetso ya tsona hore lefapha la ntshetso pele ya setjhaba mo le lefapha la bophelo di lokela hore di lekole e tsamaiso ena ya kiso ya tahilo re batla sebetsana joang le taba eo o boletse re mafapha ohle a mmuso a lokela ho tseba hore ke boikarabelo ba bona ho sebetsana le tlhekefetso ya basadi o re batla sebetsana le sena mme tlaleho e lokollwe matsatsing a mashome a robong o re sena ke ho jarisa ba ikarabellang le hore batla le he ka tsa morao rao o re lokela ho thibela tlolo tsa molao pele di ka etsahala o re tlhekefetso ya bong ha e qale ha mosadi a otlwa kapo a petwa empa ha mosadi a bonwa e le motho ya fokolang mme tlhekefetso e bonwa e le taba ya lelapa mo monna a bonang ana le matla ho mosadi a sa amohele maemo o re ke di percente tse mashume a tsheletseng tsa basadi ba bolaweng ke balekane ba bona kapa ke batho ba batsebang o re ena ke taba e amanang le hore banna le bana ba bashimane ba hodiswa ka tsela e jwang o re banna le bashimane ba Afrika Borwa ba lokela ho nka boikarabelo ba shebe sena ka lihlo leleng o hlalosise hore basadi hangata ha ba ke batho ba nkang kgato ya ho etsa boipiletso me hape ntla yengwe hape ke ho ba sedi le ho sheba hore ba tsamaya kae o re tokoloho ya Afrika Borwa ha ya lokela fela hore ebe ya banna empa e lokela hore ebe ya batho bohle o ipileditse ho banna hore ba botsane dipotso le ho galemelana mabapi le tlhekefetso e ka ba dikerekeng ditekesing kapa mesebetsing le metseng mo ba phelang teng o re ho lokela ho ba le dipuisano ho fedisa tlhekefetso ya basadi le dipolao o re ha hona dinganyisano tse lokelang ho fetoha hore e be tlhekefetso o re basadi ha ba lokela ho lwantsha sena ba le bang o re ena ke ntwa e lokelang ho lwantshwa ke batho bohle me o boletse hore mani Afrika Borwa e tla keteka matsatsi tsi a le shomele mezwe tsletseng gahlanong le tlhekefetso ya basadi le bana o re ba lokela ho sebedisa matsatsi ana le shomele mezwe tsletseng e le hore ba etse kgweletso le ho fedisa ditlhekefetso tsena tsa basadi le bana ke ka bogotswane seo mo presidente a se boletseng ho bolore o ka boela wa mamela tse feletseng mananeng a tla ho latela kwa no tshebeletsong ya le CDFM ho tswa ho moifo ohle wa matshohlo re lebetse nako ya ho fihlella nako nyetlang kgotso.

0: wanaka e padime ile ka otawi padime wa izapota wi e padime padime ile ka ona
1: batho
0: e wa izapota
1: tawe kala kala motho wa batho ke mo sunya ile ka
0: ka hubi kala ha tshabile tso kala bona motho ka nna tshabile nje mpho
1: e dedi nqaqelele nna ke thabe jolo ka wena a ke re thabo ya ha ke thabo ya
0: ka bona wanaka jalo ntlhatsa pele ntlhatsa ka thabo ka jalo mo teng bua nnete da nono empa ke nane nka o bolella nthwena e o ka nnete ke ntseng ke iphe ya ngwanaka bo bona e ka ba phoso fu e ka ba phoso kgolo fu da nono e ka ba phoso kgolo wena fela kgotsofalela o bona nna ka nnete ke ntse ke thabile ke nthotsa ka dikeng la tshwene ngwanaka
1: dedi ee monnaka gobane o sa tle kgona go mpolelela e le gore ke o bolelele ga kae gore ke molekane wa gago
0: ke a tseba
1: go bolelang gore le information ya gago ke yaka dedi ke tlamehile go tseba
0: e ngwanaka wa tseba ke ga ke batlo ithumana ka nnete ke goretse masogotlhong go sane mona ee ga re se re qabano o nkotla ka taba tseo tsa kaoore o bolelela le setšhaba senao he o jeo banna ba mangata ke bana ba lela semeimeng ka o kokela basadi ntho engwe le engwe hei a ke bako gola matsotlhong ngwanaka
1: batsamphatla ko o tshepile nna ne ke sa nagane gore taba di jeng
0: dipakeng
1: tsa ka le wena kore o ka kgona go ntšheba matlhoko e be o mpolelela gore he wena ga o ntshepe nna ke nagane go a ntshepaso
0: e kgolo ke gona mo o fitlang o tsapa nna le wena re a bona ka tshepana otlwaka nono mphantho tse ding ka nnete he butle a go na ntho tse ding ka nnete tse ke yang dibitleng ka lona aa ke kera ka gare ka se ka tsona ngwana ka ke thola ke a momela
1: butlepele mphetise mona monnaka nna ke lona lebaka leo o neng o letseditse thabiso ka lona leo
0: thabisoasenyaphonyana o tsebelela kae gore ke ne ke bua thabiso
1: ga o founa ne ntse ke dutse le ena a ba a e gatelela gore o bua le wena ebile a thabile gampe a ntse re he side hustle side hustle
0: mosimane o ke tsheretshere mosimone gore ngwanela ke tshe gore ke ipotsa bana bašwanyana ba matsatsing ana ke batho ba jwa o kembo
1: butle tedi wa tšhentšhae go na le phoso mo
0: bona mona phonyana nako tsena ke tseye matlhonong ko gampe ngwana ga se ke o tlhaba malotsana ga ke bate ga o ntse o sunya-sunyang ko tsa nthong tse golo ebile tse sa otlokeng le thabiso ke batla go mogalemela ntse batla go mogalemela ka ga ke itsheba le ena e a ithuto go ba le sefuba a thola ato a se ka nna ka baka utlwa ke futhumala gole ke ngwaneng
1: nna ga ke utlwisise go go lwanelang ga ka lekale dedi butle ga ba gopola gantle ke nna mpho mogatsao a neng a o tlhotlheletsa go sebetse le tate mogale tsatsing le ga o sa batla mpolelela
0: heban
1: ha edade
0: mpo se ka ntlhantsha ngwanaka se ka ba batla go ntlhantsha ke tsebile letsatsi le penne kene hei wena ei ngwananyana ga nka utlwa gape o pheta mantso ao gape oboleilenya ke ga gona motlang motennang ke ke be padime ke tlo sebetsang le mogale ke re ka jeno go sane bone le ka o sa fedi ke re le lebiteng ka kena fale oa ke batlwa e toka mogale ke a utlwana
1: mara monnaka sediriseke sa enjwaaleatsa
0: mo monnaka mtlwa
2: o sebedise mebc ka obeya ditšhere tshwane fatshe o mo ile etsa ka thata
3: ke boela ebile ke fumane molaetsa wa sentia o reng moeka ebile o kopile tshwarelo ka maitshwaro a hae a mabe
2: nka dumela gobane ena ga se motho ya tlhoe thata ka nnete o kile a bona go tsholwane ke konyana e jwang fela empa ka nako e nngwe a ntlenela ntho ene ya gore e be sale a dumela maikutlwana a hae gore a bapale ka ena
3: mo o buile nnetela o ka thoro wa mo tsebe tsholwane a kere o tsebe tsholwane mme ga a na mangwe mo namogeleng teng ke gona fela batshebetsi mmogo le ena bao a re le lelapa la gae ka ntle o sentsi ya motswala wa
2: ba iphelele ba le bang e batho ba tenang ga o ntho e tenang jalo ka motho ka nako tse di
3: o bo qala ele motho o sa tena ke se ka bua jalo ka batho mamokweng
2: wa tseba ke bua ntho e ke tseba
3: o tseba eng
2: ke bua ntho eo ke e bonang tsatsi la o tšhaba le la o dikela maybe see e re ko o tswetse ke ba le basadi hela ba manyowe ba tsekisana o tsa kwa attention ya mogale
3: o bo qadile
2: ore
3: na go etselae kare ditloba monatiletaba tsene
2: mame wa tseba ga e sa le mogale a latampolokeng a tlo mothusa o ileng ga a bapa le go le nnae o gonna monapela monna o ntsa mopotapota yolo ka ntsanyana ausi e mone a boraka letsatsi lotlhe lena o dula ntse a pota mogale ka nkena le ka nqanene jale mogale wa batho o bitswa ka nqena o bitswa ka nqane ga go mo mogale wa batho a isiwang teng ebile o tlotlo wa ba utlwisisa le gona o isiwa kae
3: o ikare ko o lebetse mamokwena jale wena o ne o lebeletse
2: a ke a lebelela nix ebile nna ke ntse ke nagana go itshola mo ferefereng ona obane ntse ke bona gantle gore na go tlo e tsagalang qetelong ya ditaga
3: ee ke kopa go kgalemele ga ona o tla tloediswa mosebetsi ke puleleng bolokeng ba o fumana o ntse o sebetsa moo
2: wa tseba o bua ga monate obane ga o tlo o kgapeletswa ke madi
3: madi a eng jale
2: mavis ntho ena yo nna ke e bonang puleng a ntse a e fela jalo ka lebejana a roetsa botoro ausi a ennyane e go
3: ba tseba ke thutse ko o shebile ko o shebetse gore ga o felelwe
2: nna
3: ga o felelwe ga o na ntho o sa e tsebeng ya mona motseng mona jale ke eng ye ore mpuleng tsa e rutela
2: ba se ba metlha e ga ke bona puleng a tsitlaletse nna godisa batho ba kao fela gore magale botlhaswa ka meriana le bokodi ba gae ntho e nngwe e re gonna
3: re iponetse ka matlo a rona a mabedi ga ba ra ikutlwela ka ditsebe tsa rona
2: gore
3: mogale o e ratile nthwena e e tswang ke motsadi wa gae
2: ke a tseba nna ga gona motho le ya monya ka bangkgolo empa ga gona motho ya tsebang puleng jalo ka nna ke tseba ngwanenwa ka moo a gotlhaetseng ka teng
3: a ko tswe ditabeng tsa bana e
2: ke tshwanetse ke be ditabeng tsa bana gore ke tseba o ba eletsa
3: a ko botlwele
2: kwa

0: dula fatshe mohau man a ko dule fatshe man mohau man e le gore ka nnete o batla go bua le nna o nkemeleletse ka maotoe mohau dula fatshe mohau
1: mao eseng jalo tlhe ntate potaki ke ne mpa fela ke emetse o mphe instruction e ke dule fatshe tlhamongaka
0: banna
1: ao ke o tlhomphile a kana-kana ka nnete ntate potaki le ka he ntate waka
0: se ka kgathatseya man mohau man bona wa mohetsi mo na lapeng laka phuthulloga monna
1: tanki ntate potaki
0: empa mohau o bonagala o fokotse man mmeleng molato keng
1: hei ka nnete ke a dumela ntate potlaki le nna ke a bona tlhile ke fokotse ore ke shebile le diaparo tsena e kare di aneuwe go nna mona ka nnete ditheoba fela lemaee
0: man go etsagala jwang man e le gore wa kula mohau go teng ntho e monna yeo jang ai kgona man ko o tseba o le motho ya gakotseng man
1: hei ntate potlaki ga ke kule go gang mongaka ee ke a tseba ke motho a phetseng gantle mmeleng empa wa bona mongaka ka ona motsotso ke feta ka ga thuta tse tšhileng mongaka o feta mo mmela o seng motle go gang
0: o bolela jwang jwale man go gana kae
1: ee ntate wa ka ntho tsa ka ga di ntsamaye le gantle go gang motsotso mona kileng gona mongaka bophelong ga tseba nkile ka thusa metswalle e mengata ya ka ka ditšhelete tsaka tse tshabegang bophelong kore ka jeno ga ona le ya le mong ya emang le nna ga ke na le mathata kore ga ona le ya reng go nna a ko tle ko gantshetse lamping um motswalle wa ka ke tseba melemo ya gago
0: ke maswadi utlwa taba tse tsena mogau ma
1: nnaka ka nnete ditšhelete tsa bona a ke tsamaya boka bona ba le bana tate botlaki kolwane nkile ka mojara a sena leto o ne a ja nna ke re apara nna ke re le mafura a neng a tshelwa koloing eo ya gae eo ya kgarebe ya gae bona ke re a na tshelwa ke boyeng ka re koloi
0: o seke wa etsa phoso ya go lebelela gore motho yo o kileng wa mo thusa le ena o thusa o le maqakabetsing a bophelo mohala nka go nna potlaki ke thusitse ba bangata monna ka ba tshedisa noka e tletse tsatsing lena ga ke letho matlhong a bone mohau batho ba jwalo monna
1: ai mo ke dumelana le wena ka nnete mongaka bona ke iponela ka naka matlho gore melemo e ja beng ba yone
0: jwalo
1: ga nyolosetsa nete potlaki boima ntate wa ka ke ne ke re ga e ba o kgona tle o ko nkopele go mmeng tebaleng wa tseba le ga ka nketsa mokganni wa tekesi le nngwe fela go tsa gaetlhe mongaka gore fela lekeno le nne le be teng dithibe le phako tlhe ntate potlaki
0: koga mona mogau
1: elama
0: se ka bapala ka nna monna ke thaka gago sekgorane se tshwanang le wena je ke sona se ka lekopang gore ntebaleng a se etsetse molemonyana e se ka bapala ka nna mogau
1: sekgorane se feng ntate potlaki
0: man wena o gafa ka nkatana man
1: ke na letho ntate potlaki
0: ore
1: ke tsena ke a tseba o makedi tlhe ntate potlaki ga ke na letho ke le tsena ka nnete ke ile ka itlhagisa matlhong a lona jalo ka motho ya sa tlhokeng letho
0: e utlwa mmele ko banna
1: ka nnete bonnete fela ga e sale ke sena letho ntate potlaki le kgwebo tseo tse ntse ke ikgantsha ka tsona ke itlatlagetsa ke re diteng ga dio ga ke na
0: ore moau
1: kannete ke tsena fela jalo ka gompona ke ditsena
0: o batla gore monna wena monna makoloi ya ka ya majabajaba man
1: makoloi ya fe
0: e monna
1: makoloi ano ne le ya motho ya nene ke mo sebeletsa
0: le selatlha mohau
1: ke re motho eo o ne a ntshepa ka ntho e nngwe le e nngwe ya gae o ne a kgona gorokolela koloi e nngwe le e nngwe ka ga makoloi a naga ya mangata a majabajaba gore ke tsamaya ke le go phetha mabaka ka matsatsi-tsatsi ntate
0: ga ke dumele
1: ka nnete ntate potlaki ompontshwarele tlhe mongaka gore ke a bona o photlaile matlho monana ke ntho tsena
0: ke swabile mohau man
1: mpontshwarele tlhe ntate potlaki
0: kridika.

Nete ntshabi le nama ha ikebeng tshwi masapong ka ofela le ho sasa ke letsatsi bakeng sa monyaka gaola dikitetse thago magolo a supileng mashume a mane a nan le metsi e robong mamedi ire ke fitise ditaba tsena tse ileng tsa ba ka hare ho puo ya president Ramaphosa nakong yane ya bana ba rona ba current affairs ke nako ya labobedi la jackpoto ya Powerball. Labobedi lena o na le monyetla wa go hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng ho 101 million. Ena ke tšhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang, mme mohlodi ya e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho labobedi lena ka hora borobong mantsibuya ho SABC. O ka ba yemong wa boradibilione ba latelang ba Afrika Borwa. Eya, wena, lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione di ngata, dipapadi di tshwanetse ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta mono. Bapala ka boikarabello. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya. Mamedi e re ke bone fela le rona ke lokela gore re tsamatsamaye ka mokgwa letsela ya mofuta ofeng. Ke boele he ko go fe ditaba tsena metsotsong ena 18 ka mokgwa ena ya bo robedi. Selemong sena kgetha sela. Sela slimming tea, clear skin tea and capsules. Le blood clean tea di tla o thusa o shebahala le ho ikutla o le maemong a matle ka ho fitisisa. Sela ya sebetsa, o ka ifumana hohle naheng ka bophara mabenkeleng a kang Clicks, Pick and Pay, Dis-Chem, Shoprite, Checkers, Boxer le Spar. Ke bua ka sela.

0: nnete lesedi ke mollelwa, mollelwa wa ka mollelwa wa go, mollelwa wa setšhaba. Metsotsong ena e mašome a mabedi ka morago ra ya borobedi, ke tlo boela ke fetela kgwebong gape ke bone na gona ka nnete ke tla ke tshwereng mane semousung, bane dintho ka nnete di bapaditswe mono, go utlwena ke eng e bang e bapaditswe. Le wena o se o ka ya mabenkeleng ka ena e gomang bana mabenkeleng, le ke bua ka konopo e senang lesoba gore na o tla o rekileng. E re ke tle ke ditipatipe le nna ntswa ke ke bone ge ke tla ke tshwereng molemong wa gago momamedi ka mane ka mabenkele metsetsong ena e mašome a mabedi ka morago re na ya borobedi ke ya gutla. E re ke tlae ka mona ke atla.
1: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka go una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6 pack ya di 500ml tsa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekise sebaka sa ho dilemo tse 18.
2: Josi na le lutile bakeng sa mata ka sonta sala le shemela metrobedi mphalane e bile Josi e toba people bakeng sa Hollywood Bridge Joburg 10 km e ba malalala o tswe bakeng sa matla mamello le maemo a tlolang ditlhase jalo ka di mathi tse dikitse tsa le shemela metsemedi di matha le leng la mabelo a tseleng a maholo hadi a Johannesburg re tla kopana mo lebelo le kanang teng ka pa kae kae tseleng ya lebelo ho inwesa ka nkgo bakeng sa menakwe bo haketsa rona ka otlolo wa SABC 2 le SABC Sport otwa ka hora ya bosupa hoseng. Hollywood Bets Joburg 10 km. Lebelo le kaile haramate. O le tlisetswa ke SABC Sport.
0: Khanya Light and Solutions ba utlisetsa ditheolelo tse kgolo ga di tsa di solar system. Mo solar system ya 6,2 kilowatt o ka iphumanelang yona ga jwale ka 82,000 rand ke ditheolelo di nyetlisetso monyaolo ntho eno. Athe 4,2 kilowatt solar system yona ga jwale ke 38,500 bakeng sa dintlha ka botlalo ka di-solar system tsena le tshebetso ya bona bana ba Khanya Light and Solutions o ka ikopanya le bona dikantorong tsa bona mane Val Sebokeng Moshweshwe Street Zone 12 kapa o ba letsetse mohala le ho ba WhatsAppela nomorong tsa 061 761 5260 061 761 5260 le nomoro ya 0 8 3 9 4 6 2 1 0 2 0 8 3 9 4 6 2 1 0 2 0 6 1 7 6 1 5 2 6 0 0 8 3 9 4 6 2 1 0 2 o hopole tsena tsohle ke bua ka di-solar system le tsa di tsamaya le free installation. Khanya Light and Solutions, together we bring light. Listen.

0: le ke nang kila re moho e le la bobedi bekeng mamedi nna le wena ke tlo ba moho fitela re ngela tshimele metsi medi taba dinga taba keng sa la bobedi lena jwalo ka ho tseba kgwebo le yona itahletse ka moka ho ga bogobong le nakeng la motheo re tlo sheba taba ya ho arolwa ha mafahla le leng se le hlokaetse kapa bobedi ba bona se ba ile na ba arolwa se ba ile kapa ha e mong lefahla le leng le ka la thoba ba soka ba ba arola ho sebetswa mang a re ke re tlo di sheba ditaba tseno bane di hlokolotsi haholo sisi un teng re tlo sheba la le taba ya tsosoloso ya botho thuto tse bang ke tsa motheo ke di lata mabotsela ke di lata go baholo ba rona ke shebile ntlha ke moyena ya lenyalo la se ha ene mo bonkhono ba rona bane ba tshwarella ha kana kana manyale mmona le bontate moholo ba rona ba nyalane o fitleletse bile ba go angwa ke lifo botsofa ding ba bona ha iketle hurune mo keng sena se bang ba ne ba se etsa ke mola o fing ona ba ne ba itshwareleditse ka ona o rona re sa o kgoneng ha re khutli ko re bile re na le mabitso e ka fuwa ngotho re re masola tlotsweng ke ntwa fela bona ba ilwana ho fitleletse ntwa yenu ya go hangwa ka pa ya go lwa ke tlatla matsholo ka boena le bona bonkhono ba gona le bontate moholo ba holo ba gona ka ga ka ka ba ba kena ge ke hutlwe tabena go batho lona ke ndi kunutula lona ne le le feng lena le nakong ena rona le sa re sebeletseng ho hang e ka re jwale re kena mona re bala magulo ebe ke hloleile tlo mona jwalo nka nna ka hlole ebe ya nke nngwe ke nyena e ke ntse ke itsoma e kana ke tla ke re ditshohle hopola le lenano la thuto le teng educator development tshandishabala la tlhophisitse ka nkano ho hora ya le shumele motsweni mong ke tlo sheba taba mono rona ka nnete ke ntshene pa hetseng bakeng sa motho wa hao e re nka mehla le matsatsi ha ile ile la ba le sutlwisane ho se utlwane ho itseng e be tshwantse a be di ntho tseno marangang di gokane mona re bone di status ho ba le di soti na di re bona ha o le mona di re bona ngola yena wa no ha di sothe fela o tlo bona o ga a tshwantse a re jwetse I love God. I love myself. Luna. Re bona ka di status hore di sotila a khotswa ye kwa galapalane. O na le motho a jwalo. A tse ba no pepe sa bofoko di ba ha hore di hlele lwanne. Tshwantse a ka shute hlo e hlahlabetseng yeno. Aba kope hore ke matla nloa fela ha re makala mo se motho yo na le motho ha ifele ho tshoga ha ba utlwana ka pa ho lwana ke mo ke tlo bona ka taba tseno di status mo ke tla be re bua ka taba tseno kwana ho genya tshumele motho le mong se hona jwa mamedi dumela ntse ke nna mong a le bitso sibidi mo le feke le buile ha holo le moifo wa rona wa ditaba ba bile teng ba keng sa puo ya president Cyril Ramaphosa ke ne re shebile taba tsena tsa dipolao tse kana kana tsa basadi na hingena ya rona Afrika Borwa ka nnete o kgalemetse ka thata ho bone le hore mono e ke hulene ho matlafatsa tshireletso jwang ebile le ho tsumana le beng ba ketso tsena mamedi ke tsona tseno tse go tshwaretseng tsona bakeng sa sibona o hopole mosiwa tshodi ena o ntsha le teng o ka re balla ditaba tsa hora le hora e re ke bone na ke ditsibule bang ba ne le ratong popo yena o ntse tlhophiso ya mmino bakeng sa bosiu bona ke ke bone na ke tlile ke ditsibula ka tsela efeng bakeng sa gore tle nne re lotomanye ditaba tsa rona re tatamale le ho ya mo re yang teng e leng horenyane ya lshumele metsimbedi e leng kapine monate ya Kaifas Seminya Nomalanga
1: a namhlanje inhliziyo yami buhlungu babo Gyozi shiya Gyozi shiya Gyozi shiya

0: Nyembesi Nomalanga ke Kaifa Semeng ya tshebeletsong ya lesedi mamedi re ikena hantle nakong ya kgwebo ke bana ba Bullet mohaleng kwano ke sentse ke na le mme ka kwano. Mme dumela o amogetse tshebeletsong ya lesedi?
1: Kalebonne
0: o phetse jang ka tolaga?
1: Mme ke phetse ka mohagwanta teng modimo ke Bullet mme
0: fe. O ke boatsho ba le go nna ke mme mang o ka santsang hasa ka ditaba tsa Bullet fela ke tloa.
1: Mme wa ka ke mme matshokolo ka mona ka jore maene ke nele Bullet matsatsi a 4 tsatsi a 3 ke nele Bullet e lebile straight go tlhokomela maoto a ka.
0: Maoto a na etsa bang maoto?
1: Maoto ana a na opa kopo yena eo ga ke thobe thinki ne ke lela mme wa ka a na tlhaba ka dinaledi. Mangwele anaka ana thutuna ebe ke tlola mosebetsi kutlwa ga e kgona ke ka gone empa ka Bullet ga ke rate ba leshano mme wa ka
0: o fumane pholo
1: ke fumane pholo bo Bullet mme wa ka ke re le bohle ba tshwereng ke fikeleng tshwereng ya maoto ba ye ga bo Bullet nne ntswa ke
0: mme
1: ke motlotlo ke Bullet ga ke batle ba leshano mme wa ka
0: ee
1: ka motsatsi a 4 kutlwe phetho e kgolo mmeleng wa ka.
0: Ah, ke botle ga ke utlwa bopaki bone go tswa go wena ga tola ka go matsatsing a mane fela ke a o setse ba o hata hantle o ne o hata o ikokobeditse ke a o nagana ko go ke batla o to utlwana o ne o the ona o ne o ikokobetsa bang go go theowe a o tlhege a
1: leboagaofodile
0: o fodile go tho ya tlhatlha mokgwa yona
1: ameai
0: mme ke leboetse nako go fileng yona ga se mohe mamedi ga ke rialo ne se ntse ebile ke tla ka mona ka baiting ba ka jalo ka ba le teng ka kwano bo ntate dumelang tlhe ebile sentse ke lefa marapo
2: ao sentse wa ke dumela gaitsedi yaka
0: ndade nkana ee
3: ha ke le dumedise mmentswa ke dumedise le ba mamedi ba lesedi FM tsatsi la kajeno. Ke rata o tlo bua ka taba ena ya Bullet mme le go agela dipotso gantle go ntate Nkala e leng motlhaisiwa taba ena ya Bullet. Jwale ke rata gore wa tseba ke delivery taba e ya Bullet e re ga ke fitlha mo diteišeneng tse ke lo lokololela meriana teng o fumane e le line e ngata fela e le bontate ba di-traka e le bomang kao fela bonkgono maqhekuana go bonagala gore Bullet e batla etsa mosebetsi o mongata. Jwale ke lakatsa gore ke botse ntate Nkala ka ratulo le sebaka jwalo ka ngaka ya yona taba ena gore na wa ikutlwe jwang ga batho ba ntse ba fodiswa ke moriana ona wa Bullet ga kana-kana ebile ba se batla ka bongata ka tsela ena e tšhinana tulo le sebakeng e ka ba gotlhe mo ba leng teng.
2: Wa tseba mogolo wa ka ke e nono ke sitwa go ikotla nna sefuba ba gola ke ere ntate modimo ke ena monga ditlamatlama mme ditlamatlama jalo ka ga di etsa mosebetsi gagolo ebile taba e re etse ke ya gore re le ba Bullet pele re tshwara ditlamatlama tsenana re pheya ge re ntate modimo re kopa moriana o nana o lo fitlhelela bothata bo bong le bo bong bo motho a nang le bona mmeleng wa gage mme re le ba Bullet ntate re ebe motlotlo o ukwe motho a rela wa tseba ne ke tlameya gore ke lo etsa operation e le high blood e leng eo e le cancer e le di-fibroids e le di-kidney stone ka nnete ga re sobe le motho a bang le bothata bo nono a sebedisitseng Bullet ntate thateng eya ntate
3: mme ka tsela eno o lakatsa gore go batho Bullet enana ba e fumana dibakeng difeng tate jwalo ka ga batho ba se ba lakatsa ke utlwe ba bangwe ba o founela fela ba reng tate e be re ka fumana Bullet ye kae ba bangwe ba sa kgoneng o e fumana dibakeng tse ba leng go tsona.
2: Re tlale pele re dinomoro tsa rona ba Bullet ke 083 982 3148 ke dinomoro tsa ba ga Bullet tsenono ga o le ka Republic ka mona jwale ga o batla go etsa WhatsApp o botsa rona re ka Lesotho nomoro tsenana ke +266 56 99 1481 +266 56 1481 le +266

0: elelang ke pine monate vose nova o bina le Jessica Mbangeni e o le ena a seng a le siko le ena ga re sa feleletse ka lebaka la gae shoti Jessica spelelang hai a spelelanga hai a spelelanga ke ha o ka wa ibina ka maikutlo o ka bona o theola gapha e ba ne ka nnete boholo ba rona ga re sa feleletseng go gang malapa a sa shota go na le ba ileng fela ba ile kwana ga koti ga se tlale koti se ka olola ditšhaba le mefuta ya batho ee ga se kebe se tlale ga koti ga se tlale kwana go bua fela ga ona motlhage tsebang le tsa gona mono mo bueng teng mamedi ke leboile gagolo ke a bona ntse go mametswe ke batho gauta godla ka moka ga molosi fujon scron ka manyanya ke lebuile gagolo o ntse mametse tshebeletso ya e ratang ya lesedi le wena thulane mo phete ka mono ka thabantšho le ngwanena weso ore ke bra page ka botlhokong Bethlehem Phase 7 bra page eh le khepe dumela ka mono ka botlhoko e be go fang botlhokong go phodile ga kana ka mo moreleng gona teng botsole Bethlehem ya batase papadi o mpi mokanyane ka mo ka manyanya fusion skone halao thora dumela mataka ka mono my darling ka mono ka zamdela ka sasolbek li wena ntate tsheletsane ke u bone ka mono o mametse tshebeletso ya lesedi e motho a ka tla e fela ngwe le mona ba re hello good people just jwalo fela santse re ho kobe le thuto bakeng mogwa wa ho ngola difonong tsa mona ko uko motho a le tswana le wa gabela founu e be ena o founetseng ha qeta ba rena bua le mang anthe a no daela di nomoro no go upenyetsa ma ko ke kutlwe le mogwa o mo ke ka patshe motho mong re tloka di skills ba ke nsa di founu mogwa wa ho bua mogwa wa ho letsa o thola o letse ke motho hello ke bua le mang a o ke ba tsho ba le ho nna founu nyaka o no letse tsama we ha tshe re tloka dithuto tse ke leletseng ka nnete dumela mentswa ke motlong ke o mametse ke le kato rich kzn ke le moeketsi kwa le penta destorobege re ke fetele ka mona ka mabenkeleng ke a gutla a nkeme
1: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal. E o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: A kgwedi ya Lwetse e hlola matsatsi a 30 e le Laboraro bekeng. Lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema lesedi FM gore le be teng go tla bona diprojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le go bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape lesedi FM le be teng gapeng ba matlo ba kena matlong a bona Lesedi FM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ga kgwedi tlhola matsatsi a 30 e le Laboraro bekeng re tlabe re le moo
0: nnete ke yona eno tau laboga go lona lena ke hosane tshebeletso ya lesedi ka lenaneo lena la jwale ke nako le mengwe ke lefapha la tla matlo ka mono ka Gauteng Gauteng Human Settlement Department e memelesedi ho lo bona di projecte ho bona ha beng ba matlo ba fumana di title deed ho pepesa di projecte
3: tebeletso e ratwa le sedi FM FM
0: le sedi ke mollelo mollelo wa ka mollelo wa hao mollelo wa sechaba o tla hlata wa re jo stoute re re stoute ke ntswa ka na skanketsa di projecte ke nkhono jwalane shopping ka moka ka velkomo ke le buile ha hulu mame se sebele jwa le sedi le mwane na wesu ka thabantsho ka di trusting ke tebo modise o mametse le sedi ke mollela papi mukwena Fulgion Skruen hala le nkhono tshidi malane ka mono ka botshabelo ntswa kana dumela hle ko mametse ke le ka mona ka di areng ka botshabelo e ke na tumelo no nyane e r section botshabelo e me ke kina le wena ka mona ka pagisi tuma hola wa bata o go botlhi batho ba buang jwalo o di le o le tjene Selina ka mo ka pagisi ka tuma ho le heroi e ke na le wena ka mona ka botshelo botshabelo ke lefa le vuiswa e mukwana ona le batho ba buang jwalo e monu mama we need to be halal e o mametse mailala are ke na le wena di gamentse na hle e ke kgwedi ena e mohlolo ena le di season ena le di nako tsa selemo tse ngata kana go ile kgwedi fela e brand photo ma metsi ke le bile hle mama we need tipe Clement Tekani ke le bile ka moka mechileng ka Fixback hashtag re mo hontswa kana ke di ya umore bana hona mane Fixback le ke mamuthe na run fundeni motlhake ke Amelia Kodisang mentswa ke dumela ke le buile ke mo lebogeng ga mmule ha ntswa ke na le wena ke dinewo mo dibedi ka mona ka Hillbrown ke o mametse o fitlhela o reng ya o qetela le traffic masangane ka kwa thaba bosibu ntswa kana dumela ke na le wena mapale sa hlaole e ba ga le a se tsatsila koriana mapule sale mahlatsetsa excelsior koriana e hosane thabo thibo touch le sale ke le buile haholo re ke ditabentsa hora ya bogobong re tla di balwa ke mosi wa tshweu motlo kwa hle ke na le wena le tebele ma checha ka mona ka Rustenburg o mametsi le lengwane na we se o ke power o n3 the ben o di mantorontoro o libile ka mona ka o go lapeng ke lady brand ka manyatse tsa mahantle ga itsedi ya kahle le ngwane na weso dipelane mono mamulo i hop house dipelaneng hop house ntate stoko ka porch ke le buile ha hulu ba rentswa ke o jile ka tsebe ke thai boshi Bothaville dumela batho ba Bothaville ha ntswa kana hala ha le o hai mokiti khumalo mtongwa ka mono ka Floria Hof Flori Hof ke ka extension 4 ya teng nna ke na le wena ntswa ke ke mametse ke ma re thabile metseng ka Bloemtown hey ke tshepo tshola ntate binena le molaetsa o matla haholo hey

0: Mamedi di fela mona tsena tsa hora ya borobong ha re tya ne o tsa o qetela tsa letsatsi le nga tsa hora ya le shome kgetse dia motho.
1: Musi wa tso ukile buile.
0: O le buile na kgetse dia motho.
1: Ha se mohe. Mamedi metsotso e dula hantle ho yetsheletseng ka mora ho hora ya borobong mo khatlelo kwa bobedi wa lenano le nana re mmoho mo re kenang ho le nakala motheo. Mo re tlobisana le maitu wa rona ntate Tshwane Molala ke re shebe taba ena e hlokolotsi haholo ya mafatla ha ebe o na le mafatla ha e mona o ko mamele ka tlhoko e se ka re ha tsietsi e setlaile ke hona ba lontso batla o phaphagetsa kapa o qetelletse o etsa diphoso ha ebe o ntata mafatla kapa mma mafatla o ngwana bo mafatla o leloko la bo mafatla ke mamele ka tlhoko tabena e mamele ka tlhoko hobane e bohlokwa ge ke re shebe kapa ebe motswadi wa gago ke lefatlha ntate wa gago ke lefatlha ga ditaba tseo ka o fela o siwa gago taba tseo ge shebe gore na boemong ba mafatlha ana ga le leng se le thobile kgonagalo ya gore ba arolwe na e teng ga e ba go jalo go sebetsagala bang le leng se le le siko lefatsheng lena la ba utlwang ge ke amogele moedi wa ka dikgomo ntate Molala.
2: Di homo nna ke mantsiwe nna le tapi ba ka jene.
1: O phetse jwang ntate Molala abuti Paul?
2: Ah, le ntse bo khoba ka le re ka nete be ya pele le bona bo phiro bona.
1: Ee.
2: Ee.
1: Ah, se go wa mo etse sebeletsong ena le sedi ntate Molala.
2: Di homo nna ke ke di medisa mo mameri wa le sedi e FM ho tsama le ntse ke re. Ke mwana no ka ha itsiru no ka tsira ke dino nyana mafoko tsana bo marina kana ke tsona di tsira ba ne di fofa sentse ke go a marume ho tle mo mamedi wa le tedi FM a leng ping ka jeno lena re tota re bua ka bo gapeng ba motshaba mane mo e leng hore re bua ka taba ya mafasa ka po mabelane batho ba no ba sa hamba le babedi fela e le motho wa le monjani kona di tshebeletso ya ne o re hatse ba hlaiye e be e mong wa thoba kapo e mong o ntse le teng kapo ba thoba ba le babedi ka nako ya e ba sahang ka yona haholo ke tsalo eno ya gore e mong a thobele e mong e thoba o thoba haholo ka nako yane e leng gore ke nako ya pele ka nako eno e thata eno hangata e tsala ka nako eno ke ka ngopesotsho wa ka bona e tsala ha motho a se a le dilemong tse itseng jale taba ko gore na ha e ba ba thobile ba le babedi ba golwalwang ha e ba a thobile a le mong o a golwalwang enwa e mong a ntse a setse go etsagalalwang ketsagalong eo kaofela jadi ha re ikala taba eno re ka ekala mane mo e leng gore re bua ka batho ba thobileng ba le babedi ba seng ba thobile ba le babedi empaneng ha ba khutlela go rona mona ditogong gobane nako e nngwe ntho tse dingwe re di etsa ka baka la ditogo gobane o gopole gore modimo le badimo ke nyenyeletso ya moya e buang le motho ka ditogo gangata bosigo jadi ka nako eno e nngwe ga ba se ba thobile ba le babedi e ba jadi ga o se o etsala ba khutle ba bolela gore enwa e mongwe o phela kwana e mongwe o phela kwana gobane e ka e tsala nthino e jalo jadi ka nako eno ke nako e leng gore batho ba setseng ba teng lapeng ga batlo tla ba ba gola ba se ba thobile ba le babedi kapo go thobile a le mongwe go tla bua dinalong pele ba ilo tlisa gore to tla re ya gola nyeo le nyeo pule go puleng jalo ga e le mafatlha jalo re ya gola pule go puleng jadi ga o qeta go ba tsebisa mono le ka nakwane e go botlala go fitira go etsang ba tla nne ba tlise empa ka letsatsi lenono ga letsatsi le e telelang pele letsatsi leo batlo tla ba arolwa ka yone ke tsatsi lane le e leng gore ga go tla gua dithuta tse pele
1: ntate Molala e tshware mo fela re tlhae ka mone mamedi ratlha
3: go basebedisi botlhe ba mmila baganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ga re duleng re bolokeile mebileng mme re tlhomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kao fela gore re etse ntho e nepaetseng o seke wa nwa jwala o ntse o ganna o seke wa nwa jwala e be o tlola mmila ka go sa bolokegang mme o hopole gore mmila ga se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a gao teng ga sehla sena e be nako ya o keteka le o ba le ba lelapa e seng sa o tlhora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang risa Aforika Borwa pele.
4: Remoho lentswa ki ruikat motlong Haile ya robetin yena ke bo hlasong ba ha
5: Dijo ya batse mona
4: Lesedi FM ke molelwa
1: Niti lesedi ke molelwa metsotso le shumele motselo mong ka mora hora ya borobong e re khutlele ho metu ya rona ntate molalo ka tswela pele mo mono tlhalosa tabatsa tshebetso na letsatsi pele ho tshebetso e loketseng ho no etsa lavang o ka tswela pele o tloa mo ntate wa ka
2: e nanzwa ke di khomo nanzwa ke mo mamedi wa lesedi FM letsatsi pele ho letsatsi e tellang pele la tshebetso eno e ba tota ba go ba kolona ha e ba bane ba thobile ba le babedi ha ke nke e le ngwanana le mosanyana kapo e le basanyana ba babedi kapo banana ba babedi ha ona taba mono ha ba thobile ba le babedi ka nako eno e ba leng gore ba tota ba go ba letsatsi pele go leno o tla ya bomme ba babedi mabitleng mane e ntate a le mong bane bano ba tsamaya ba nkile dithupa tsane tse ba tsamaya ba nke dithupa tseno tse pedi tse latang meya ya bona e le mari ka gore ba ikokotlele batho ba o tlisa gae ka letsatsi le etelelang pele leo batho tla ba sebeletsa ka yolona mme ba pepa dithupa tseno go ya mabitleng mane ba yo ba lata mane mabitleng ga ba fitlha dingalong mane ba ntse ba tsamaya le ntate wa traffica ba pota sebitleng la bapeno le wa bobedi ba photesalo ba bolela gore wena nyo go tlotla go lata mona wena pileng re tlotla go lata wena pule re tlotla go lata mona tsadi ebe ba bapepa gape ba tla le bona gae ga ba fitlha gae ba tla diwa ntlonyane e kgethileng jelo ka gare ya moera mofu fela jadi ka letsatsi le latelang beno la gore ba sebeditse ba ntse ba ngwathelelo ka batho ba tlileng mono ka rogane o tse ngwathela meya eno ya mathwano ka letsatsi leno la gore ba sebeditse e ba ka go sasa go seng a le tadi re tsala go tla lwa le koko a ga le bala mane ba be wa ka bo bidibunu ba bona ne ha ba be wa ka bo bidibunu ba bona ha ile ba a go lwa ka phofolo e lengwe yeno ya nkuka pong khutshane fela ka pong nkuka pong khutshane tla be ba a go lwa ka mpene ha ba a go lwa ka phofolo e lengwe o tla tsa batho ba bidi a e metseng batho ba ba bidi ba ba seng ba tsa maile ke mongwe tsa ga thupa yena e mongwe tsa ga thupa yena e leng le gela batho ba ne ha go la ka me ya bona kwana nna go ngwa tsisa ha imona tla ba sebetse ga re ke ba tlhano ba ema ba sebetse bo tshabela e leng bo tshaba tsa tsimo tsa dire tshabante ga re motho a tsare a go la batlhano o tata ka khutshani eno a sa a bo tshabela a ya bo tsirima a to tla feta dipakeng tsa batlhano tsela ba boleletse go wena le pude se ya le a go la ka nkuyena ka poka pudiena ka khutshani na ga a go mme ha o kata go itse gore o ba go kwa ka seboko sa bona ebe o a feta dipakeng tsa bona o isa nkwina mane mo yo tlhaba ba ntse ba le jalo ba le gaga lebala mono batho bane ba tshwaseng dithupa tseno ba tla dula le tsona mono gaga lebala ebe nku ya kala ya tlhalwa mane kapo khutshwane eno ya tlhalwa mono go ntshwa sebete sa phogolo eno ga o kata go ntshwa sebete sa phogolo eno ba tshwanisa ba le babedi batho ba tlaa ba tshwanela ke bano ba tshwereng maleano a le madidi wao ga ba kata ba ba tshwanela ebe jale tokoro ya meka a jua he ya phiwa ya jua e ka dire go ba a gola ba se ba tlhoka itse ba le babedi ha re tle ka go lonya bobedi mo e bang e mong o setse o ntse a phela e mong o se a tlhoka itse ka go lonya na bobedi mo e bang e mong o ntse a le teng e mong o se a re thobile ke yena ka mogo o tshwanang ya ne a seng a thobile ha o tlotla ba a golwa mona lapeng ya ne a seng a thobile o tla latwa mane e le ngwanana kapo e le mosanyana go tlaya mme bo mme ba babedi le ntate a le mong kwana dingalong mme eno a ye mong o tla baka petsije thupa eno e yolata motheyane kwana ga e ba e ne ntse e leng motho a monyanyana e ba o tlaile a gathetse jalo kapo ke yane nako a katang o tlaopetse nako enyana ye eno enyanyana ntse e le motho a dilemong tsa o pepa nta ga e se le motho a mogolo ga e sa pepiwa thupa eno o tla fela ba e tshwere ka letsogo fela ba iphuthetse ka lesela le gantle a yo molata mane mme o tla bontse o boletse ditaba pele go fitlhela go etsang go etsang ditaba tse di kabile boletse ka ofene sadi ha ba fitlha mane lapeng ka letsatsi le etelelang pele letsatsi le batlotla ba a golwa ka lona motho yena yo o tla nna a bewe ka morenyane e tlhokileng e leng gore le enwa ngwanabo o tla dula le ena ka mono mme ka letsatsi le eno le la go sasa ga ba kala go etsetsa mosebetsi ono a tla ema jalo ka bobedi ba bona ba sebetse go tshabela ga e ba a golwa ka phokolo tse pedi o tla tshelwa phokolo tse pedi empa ga e ba o ba a golwa ka phokolo e le nngwe o tla tshelwa phokolo e le nngwe mme ga o sebedisa phokolo tse pedi gobane go a gola batho bano o ka sebedisa phokolo tse pedi kapo ga sebedisa phokolo e le nngwe ga o sebedisa phokolo tse pedi e mane mo e leng gore e mong le e mong o tla fua ore wena pule wena pudeng a ra re a tsinga fa ga tsi ki pudeng ho se tsipude ke re tla pudeng ka phofolena go a gola ho pule wena pule ka phofolena go a gola ho pudeng a tsinga fa tsi mo se mo na go ka kwa ke re ile ka mo a ho mo no phofolena di ata ma di o tsala mani e mo ndi mo o tla tsa mi tsaka tsebete sa phofolo ya hae mme mo no tla go tsebisa phofolo tse pedi a o tsaka ho tedi ka jeng ga bona in the house we go for follow up even ina ne moita ta isiti sa bona ba ya ini ina na mona tsara le motho a tsheng le ge la motho yena le patalina le sin le tori o ba le ge la da le patalina le sin le tori de ya mali sebetse botsalela me motho ke le patalina le le lona ke ema ka ntena le sebetse botsalela tsela ba a go a nipa ke mona o ga motho a tsanga ka phofolo a sa hambu tsalela a ya mbuti a khona ho feta dipakeng mono ile ka mawo mono ka khoreng ne mosa ba o ntse se tsa ka khoreng ba samisha me ha ba si ba samisha tsiyalo ke ba gari ho fedire na na yeno ka zwa le ka tsineno ya tsela ka o khela ka po ya tsela ho tsane tsela ma tsi ya ma ho a ta me ho feta na me ne ntse ri ti me ke no ka tsara ha se di ta ite ke ba mane mo ino ho ka ha le tsatira ho tsasa ha ba le tsi de mana ho ntse mo tsweetsi ono kale tsira ho tsasa ho seng le tsonya ba nna mane ke ba bari ga yino ya motho a ya le patalino le ne le di tsala pa le tsa a hulwa ho lele ke tso re tsama di tsenye ka le ho tsasa ile ho ho tlo ska wa yiwa ho no komisa tsala hore ha e ka iswa ha le tsa di tsire tsa di ho tla tsamaya ho di ho ska wa ma simo ho tsaetsa ho tsaetsa ho ska wa tsa ho mo bula tsinyi no ba ne gari e tla di nkwa ile ka hulo ya ho a boloka motho ha gari u itsa isa le ka ni so ile go pele le tatile tsaha ile go go komisa taba gore go go go ile le tatile nino ite ile ka gore engwe hape ya go motho itse gore ka ha a tlhobitse ina yo mo di khomo mmenza ke le mo mameri wa le sedie ke
1: di khomo ntate molala mameli ke metsotso e le shimele metso robedi ka mora gore na ya bo robong ntate molala ke a gola go ka ba bohlokwa ha ho le molemong wa mo mamedi ile hore a tsebe bohlokwa bo ka hodimo bo ikgethileng ho a gola batho bana ke bofe seo se tlisang bobeding ba ona mafahlana ha ba arolwa ka mokgotshwanang fela le ha ba sa arolwa ho e etsaleng ka bona nakong ya ntho tse ngata e ka ba le ha e mong a sa thobile ho etsahalang ho e mong ha e ba ba se ba ro ba ile ba ba le monyetla wa hore ba arole ba sa ntsaneng ba phela
2: ha e mong a se a thobile mmentsa ke ha ba arolwa e mong a se a tlhokaetse o ka etsahala hore jwalo ka ha le fahla le leng ha le thobile e ba le so a rolwe e ba ha le sebeletse ka nako e nngwe o ka fumana hore motho ya jwalo le fahla le jwalo ha se a bonolo baka le amoelang motseng wano wa badimo mme ha ba sa mo amoela motseng wa badimo motho ya jwalo o ntla tlo kgutla a ntse o nkwa e le motho a ntse a phela ka kwano gobane ha a kena motseng wa badimo ha yo ka mona ka go gona gape motho o mo ka kwano wa utlwa ke motho a tsollang gotlhe kare ha bophelo bo mo sotla mono mo a leng teng o tla bona enwa e mong a setseng o etsala dintho tse re makatsang le gona re ne re ipotse gona o etsala jang jare ga o ya o bane bo ke a tseba ba ratang masapo ba bolele gore ee motho yana ga a soka a mo ele ya kamane jare botlhokwa ba go ba a gole ko gore yane e mong a tloe bo e mong e se ka ba
1: baikemela ka bomong ba bone
2: o tsaka ba le tlhoelano eno o tsaka ba ba le go botsana gono gogong o tsaka ba ba le gore yaneng e mong a ka tlisa bothata go enwa e mong a setseng oa ba tlosa go e mong go e mong go le gore o ba a gole go bile moedi dipakeng o haha le ga kwa dipakeng tsa bona e le gore ba seka ba boitse ba ba le nthwane ya kukelano botlhoko yane ya gore ba gotsane dikgomo nna ntsa ke le momamedi wa lesediese
1: ka tsela e tshwanang jalo ka ga go kojwa le gore ba otsane e ntse tshwana fela ha ba ile ba arolwa ka tsela eno o e tlhalosang le motlhang ba ntse ga ntse ba phela ba arolwa ba ntse ba phela ha e mong a thoba tsena tse re di tsebang di etswa ga lefatlha le leng le thobile e leng o fapanyetsana ka diaparo e mong a kene ka le ka seng la ene pelepele eo a kena le ka tsela e tshwanang kwana motseng o gotsitseng ntho tseo ha ba aro ga e ba fuma ba ile ba arolwa ba sa phela mmogo ga di etsagale
2: ha ba a go se la fatira mmogo ntse tseno ha di sa etsagala le ka le leng le di
1: tsedi le ya ikemela
2: empa yana empa ha se ba arola e mong a se a thobile ka mora hore ba arole ke mane mo go tsala be sebeletsa ya ndi mo go bana jalo ka ke tsalo tsike o ka tsumana hore ha ba mo amuela motsengwana wa ba di mo se rungwana o ka nkane ke re ka tana ga mo sebeletse jalo ka motho a le mo ke mo tsabele phoporo ye ye mo mo se e mo be se tsa mollo o ga tsebo tsela mo se rungwana ana le mo fa wa hai e ba ke mo apesa go ba mo tsabele kgomo yane e mo apesang kobo le yona e le gore a tshelela mosweungwane kare ka tsela eno e boetse gape ya molokolola le ena gore badimo ba gae kankang ba mo amoele ba monke e le motho kankane obane mafata a kere ke motho a le mo jare ga ntho e tsang gore gape a se ka sebeletsa ka go tshwana go fitlhelela ba tsamaile ka go fela ke yona eno ya gore ke motho a le mo e ka sebeletsa motho a le mo ka bophelo le lefu ka nako e le nngwe
1: dikgomo ntate molala mamedi o ka kenya letsogo kapa wa phaisa kapa wa botsa potso tabeng ena eo re ntseng re itshwere mona ga e ba jalo ka ga ntate molala a ditlalosa taba tsena gore letlhakoreng la karogano kapa go arola mafatlha le leng le se le ile kapa ba se ba ile bobedi ba bona go sebesebetsala ka mokgwa letse lifeng nomoro ya WhatsApp ya rona ke 079 758 5066. Mme ga o gatisa molaetsa wa gatiso o gatise molaetsa mo go gotsitseng teng wa bona ntse ke bua ebe le wena ka moo wa gatisa ke tlo ikutlwa ntse ke tshotse ka mona le wena o bua ga e tlo ba molaetsa o monate gogang gatisa molaetsa wa gago o etabeng ka kotlologo o botsa potso o sa bulela radio kapa ka tsela efe kapa efe go sena modumo ofe kapa ofe ka letlhakong lao ntate molae nako e nepagetseng ya go arola mafatlha ka mora gore a tlae a re golele ke yao nako ke tekanyetso ke dilemong dife
2: a ile hantle mmanzo ke mesebetsi e mengata ya bana ya masia ke etsa haholo ha bana ba tsiba bolotsi ka mora hore ba lo mulwe ba etsitse tomoso eno ya leloko gobane ngwana ga a keta go tla a kere go na le mokgwaolo wa go molomosa batho ba bangata ba tsebe gona ngwana o lomosa jang fela he ga se tsatsi ya yona lena ngwana ga a keta go tla fela pele a nyanya mmae go na le motho a tlang a tlotla a molomosa gore ngwana eno ebe mekgwa ebe ngwana wa mekgwa e metle mme ga sa a bolotsi ka mora gore a bolele fela ngwana a ka etsetsa mosebetsi ofeng kapa ofeng gobane ba re ntle le mosebetsi wa o tlosa sekoma gobane ona o batla motho a sa tile pukuana ena e neng a ka etsetsa dikgomo mme ntsaki le momamedi wa lesedi fm
1: dikgomo ntate molala re go utlwe ka mona fela go thweng
6: mme ntsaki ke kopa go botsa ntate molala gore na mola ma a buang ka sebete ga ko itlha ka gore na sebete sena se go e tswa jang ka sone kopampitele mo mo a buang ka sebete gore na ba se tswang ka sone
1: allright e ne le taba ya boutlwile go na le mo ammeng taba ya sebete o qaqise a tlhakelwe ke ditaba re
7: kutlwa kamodumelaa
1: ntate
7: ngwetsi yeso ngwetsi ya tlou ai mme ke le mametsi re ntate molale ka mo ke tshaba ampe a ntse o thoma fatlha agolo wa bala go se dira data tseng so sang ka go lonya ba lang so thuba go la o go tsala ka la hava kwa filisa e mong yo mong a ntsa phela hey hey ke tsaba hante o e ja mo ja ntate wa di be a ka tere ka tsela di ya ka teng ho re ai ya so sa ka bela tla o tsiba we sigila na ya e tswa ka hola ha utsa ba go nka sa etlana ka ha iso ka mona
1: ba ne ba itsa tsona
7: e ka la ping ka tlung ba la tlung mana e ba teng ha ba swika e iso ntse ya go la mara ping ga ma me lo ko nyeme a we le ka e ka ta ho etsa la ntino ho etsa di phoso tse tsa ba yang hampe ke tsaba le di bitsa ne te se le ke tsaba ba tso tma fa la a go la o sala andela e monga ka tsama e o aba filisi
1: e tlhakile go tshoge ka mantswe a mae ka nna ba go ntse di phoso fa loka ha di tshoge go utla ka mana
8: di mela ntsaki
1: khotsong
8: nna ke le fatla mo shimane sa kana le 60 mama ye sa go swa go na re ba tata e ka gola e khala ka December ene jo la ho sana ba tswa ba holo nyo go na sa tloka e sentse tlo go na sa tloka e se e be re ka e gata golwa ke mang re ka golwa ke motho fela bang o a tseba gore na go sebetsiwa jwang ba kenyetse o nyetse le ena ke kopanta te molala ga e tlaloso bona thotla gola joang he ba ke nyetse o nyetse tsela go tla gola go tla gola joang gona ha re sana batswadi le ka ba ha dimba ka e tlhagsana a ke tswa ke tame ke wa gola heso ke khaitse diaka
1: a go tle mme o bua ditaba tse botlhokwa ha ka kang fela o buletse ka dio
9: koko kena mme ntate molale khotso mentswaki
1: mme
9: ntate molale go ntshware tse tlhoka jeng nna heso hona le bana ba tlang ka mogaka ba mafahla ene ba hlaile ba gathetse utlo go bua ka go agola mafahla molemo wa a gola mafahla a hlaileng a gathetse ke wang ke molemo ngwang go ha ba bana ba fitile ba le babedi ba agolwe ke ne ke kopa ka bona mo tleng ka temolale e maskobela potsana wa le jantsa
1: ke le bile maskobela ntate molala utlo tlhage nyolwe ka ene na mme maskobela potsana
2: ikomo mantsa ke le mama medi wa le CD FM ntle tsang hore bana ha ba tsang ha ba khatse ka le babedi e tsang hore ba agolwe ha ngata o tla fumana hore mo ba phelang teng mo seungwane ha ba phele ka go tsana mme ntle nono e ba fa botata jalo ka ha ntse ba phela jalo ba ntse ba phela ba le babedi o ka thola hore ba tlolwela go wa gola gone go etsetsa gore batho ba nono ba seka ba phela e ntse e le motho wa le mong o wa gola gore ebe batho ba e mong le mong a ikemele e mong le mong bothata gagae bo tlhoka go yena a le mong kane ga re gotlela tading ya sebete e leng poto ya pele o itena sebete se etsang sebete ko go tshwamisa a keoa ga a sebeletsa ka phokolo o tlameya a tshwamisa e le gore a jese sebete seno ke yena motho wa pele phokolong eno e tlabue mono gore a je sebete seno ebira go mo tshwamisa ka sona jale go tle mane mo ntate a itseng go abola bana go etsa diphoso ee mosebetsi a wa gola bana o ntse o tshwana le mosebetsi o mongwe le o mongwe wa setlhotho wa moepo ga moepo o ka o fosa fela etlile o etsa dintlho tseno tse jalo empaneng ga o etsa tshebeletso eno ka mokgwa o nepaetseng ga gona motlhang e tla etsa diphoso teng fete potsong ya borago ya nne a reng o na le 50 mamangese jare o tlhoka go tseba gona o a gola ke bo mang ga bagolo ba se ba le sio motho e mong le e mong a tsebang go tshebeletso eno ya go a gola a ka tla le thusa mono gobane le nna ke ne ke go a gola bathong mafaga le leng le ntse le phela kapo le leng le se le tlhokaetse ke mosebetsi e ke nnese ka mona ga batho bampita ka mona ntle le redio mona ga se bampita ka ntlha ko go mane ebe ke a ya ke ba tlalosetsa gorena tshebeletso eno e etswa ka motho wa qalong teng mono re etsa ka go fela go fitlhelela pelelong mme ga ke seoka ke fumana diphoso go fitlhelela gama jaditena dikgomo nna ntsa ke le momamedi wa lesedi fm
1: dikgomo ntate molala
10: phoso mme ntswa ke le ntate molale ke ne ke kopa go botsa gore na mafatlhe mona a ntse a le mabedi a sa agolwa le le nnebe le tsamaya go sala lena le le leng e le gore he thaga le etsetsa letho lena le seng le tsamaile a na na le bana teng ga ke sebe ka poetlebe ke kena ditaba tsa gago ganong gape-gape a na na le bana eno a tsamaileng go tlhokagala gore bana ba ga ba tlose kgutsana kapa go tlo emela le le leng gape-gape le tsamaye ke merimo ga ke botshabelo ke kopa go botsa fela jalo mme wa ka teng ke
11: dumela mentswa ke le ntate ka moo mentswa ke ne ke kopa mpotsetse ntate ore ga fatlha le leng le thobile ka tsela ya lefu le setseng le kgona gore le pote ntlong ya gae na ke potso ne ke batla o e tseba mo ke papi mokwena ga molotse fu jones krontango
12: ntswakane ngwana mme le kae ntswakane nne ne ke kopa o mpotsetse ntate mmolela gore na jole mafatlha ga a golwa mara ntse re na le tumelo gore batho ba nna ba kore ba na le kamano eno e itseng ya gore ba ka gopolana nna ga nako e ntse ya ga ba gotse jalo nna ga ba tlo tlhogelana na ke yone potso ya kere mentswa ka nna tang ke thoga wa lebo
13: dumela mentswa ke le ntate molala mo ne kopa botsa ntate molala gore nna mona gae mme ya ka ke lefatlha fahlala le lena motho ela se masofetseng jalo ne kopa go botsa gore dintho tse tsa gore ne tlamehile a kene ka mokoting a apare diaparo tsa sistere wa hae wa lethwini e be ba di entse gantle na oba mme yaka o ne a sa tsebe letho mara mme yaka dilemong tsa bo 70 something kopa go botsa gore ke gantle na ka mokgwa o ba entseng e le gore ga e le gore ba tlo kgaolwa gona jwale e mong sa mothobetse go tlo etsagala jwang na ke potso yaka ke a leboa mentswa ke tanko
14: dumela mentswa ke yo o tshwere Neo Letlala mo Bensley ke kopa mpotsetse ntate mono jwale ga o thwe ba thobiswa e le gore e mongwe o sa siile lefatshe le ka kwao e mongwe ntse a phela e ba motshegare wa mantsiboya kapa jwang mme wa ka ke tla mamela radio
15: kgotso mmentswa kile ntate mmentswa ke nna ke batla go tseba gore na nna ka lapeng ka mo kenyetsweng ka teng ke ga bo mafatlha go na le mafatlha ka ga ntatemogolo go na le mafatlha ditlogolong tsa ntatemogolo le rona e be re ba le mafatlha a ne a ka ke a borago a ne a magolo a boausi ga a so ka a golwa le a bashimane ga a so ka a golwa le ba baka ba na le 20 years ga ba soka ba a golwa nna go a etsagala gore nna nka a gola ba baka ke tlola ba baka pele go nna ke batla go tlhakelwa gona moo
16: dumela mmentswa ke ne ke batla go botsa ntate molala gore na ke na le bomme ba babedi ke mafatlha jwale ne ke batla go ba kgaola ne kopa fela thakisetso gore na ga re ba kgaola re etsa jwang
1: ba golwa ke tshaba lentswe leno kgaola ntate molala se re tlampene ne re gopotsane ke potso ye o utlwileng ya botie a o kuke ke tshaba gare ba gaolwa o ka tla nna wa tswela pele ke tla nne ne re gopotsane ntse ke le ka lengola fatshe le nna re seke ra lebala
2: okay
1: o ka tswela pele ntate
2: ha go tsaka itse le fatla le neng se le thobile le thobetse le nale le nna ana le bana ba ba ding
1: ba tsena ya bona ya motho a jo go isa la banka yona e
2: ke ya bana bana go go isa ba ha ke fatla ha le suka ya go wa ha le na le bana le nale mo le ka ha go na ntwetsa mo no go ke tla ka ha wa tsela le tlo ne wa thobisa sentse a ga ba putsena ya ya nyo ya tho e ke thora mane mo a rena o thobisa na go mang o a thobisa motho eno mme o thobisa e sa le go seng gane go amiso ya banna ga yo boloka o thobisa go seng e le gore o tlo seka wa iwa gwa ilwa letsatsing leno o ne o ya masimong o etse mesebetsi e meng ya bodula ya eng jalo ka o etsa jalo ka oka ga o etsala letho la ba kuta mabitleng ga ba etse ntho eno ga ona ntho e tswang etlile ga ona ntho e tswang gogang o tla ngwathela tsela batho ba ne ba thusa ka taba tsa ya o masebetsa mono ka di yaba ya no bona le fatla le leng ha re thobile le thobetse le na le leng le na le setse nna le a lokela go ya mabitleng ka gabo ya potso eno ke gore tshe a lokela go ya mabitleng o hang ha o itsetse taba eno ka di taba ko gore na ha ba sa a golwa kapo ha ba a gotse nthwele ya go tlogelana ke potso ya bogago eno e rena nthwele

0: haholo jadi ebe potane re nna o thobisa ne motho ha thobisa o thobisa me sonya ba nna ke tsalo go seng ka madimo a dingwana mane ire tatiri tsaba e tsantsane ene go tsantsane go le go thomane jadi ya ba poto ya me ya botsirela ye re nna mafatsa a haholo go etsa hala rwana ha ba ti ha ba ina go tsana a go le go ma hasa a go la go etsa hala rwana ha ba si ba le ba di di ga ya di puso ke nyana ye no ba tla no no ba go la ya ha ba ntse ba le mo ho ba go la ba ntse ba le mo ho ba ntse ba pile mme go a go le ngwa bona e fie a gona ntwe e no ye e ka ruka ru ti ke go tsebisa popo ya ka go la ka popo le nne ka potse pili mme mokgwa ono e mmedifera ke pokolo e le nngwe kapo tse pedi tse ba ka agolwang ka tsona go ya ka gore na motho matlaga ya makae dikgomo nna ntse ke le momamedi wa letsediefe
1: dikgomo ntate molala e be re la gae ya gabele ela ya mme Maskgobela Potsane ya bana ba bo ba ileng batlhaa sentse ba kgathetse jwale ba santsaneng go lokela gore ba gole sentse ke gore go etsetse ketsalo ya mofuto fano
0: yeme ba ka gola ba tlhaile ba le babedi ba kgathetse jalo ba ka gola bona a ena mathata
1: ee bane ko ne ke utlwa potso ya gae ke gore ba se ba ile bathoba ba le babedi ba tlhaile ba kgathetse le masea a mabedi a kgathetseng jwale ba sa golelwang fela sentse ba ile bua batho ba tsamaile ka tsela eo ba tlhaile ba kgathetse ntse o tlhokeya gore ba golele a se ba thobile bobedi ba bona ka nako e ba tlhaileng ka yona ba kgathetse
0: ntho ba a golelwang ka yona o ke gobane moseung o na woka kwano bophelo bo ne bo phelang moseung o na woka kwano le kakwana ka moseung wa badimo o ntse o etsagala mme ntho eno na ya gore ga ba agola batse ba tlaile ba kgathetse ba le babedi o ntse o etsa gore le mane mo ba leng teng gobane batho ka tumelo ya gona ke dumela gore le motho le a santse a iketse moseung wane o ntse a gola ka mane e le gore go goleng wa bona ka mane ka moseung wane ka badimong ba nne ba a gowane fela e mongwe a sa tlholele e mongwe a sa lele bothata o e mongwe gobane ga re tsebe na o e tsagalang motseng wane fela re na leyao ntho e nngwe le nngwe e tsagalang ka mane e ntse e tsagala ka mona e ya e tsagala ka kwana ke ka goo o tla fumana ngwana a thotobolo a guta a tlotla a tseka gore a fue lebitso a sebeletse ka bo ka motho gobaneng a tseka jalo ga e ba e le ngwana a thotobolo gobane batho ba tsang ba kgatetse ke bana ba thotobolo mme le tsamaya re ba sebeletse kalo ka batho mogomo nna ntse ake le momamedi wa lesedi fm potso ya gona go qetela kiane ya ausi a itseng go bile le mafatlha a magago ke
1: aaka ba gae fela a golana ba ba bangwe o tla ba sa etsa phoso kapa tshwanetse a etse tshebetso eo ka nako e le nngwe
0: bana ba batho ba nana ga ba le jaro ke lelapa le le leng ke ya amang ke ya gangwane mane ke yantatemogolo ke ya gangwane ke ya gae mona ga yena a utlwa gore o tlameya go a gola mafatlha a gae batho bane ba mane ga se mafatlha a le mang ke lelapeng le le leng fela ga se mafatlha a le mang empa ga e ne le bana ba gae kao fela e le mafatlhang gae boragong bono a ka ba a re nke ke ka gola a naga go ketela ke se a kalekane a kalong pele ga e ne bana ba gae a le mong o na tlamea a kalekane kalong empaneng ga e se bana ba gae kao fela ga ona mo e ka mo fang bothata teng dikgomo mme ntse ke le momamedi wa letsediefm
1: e tlhakile ntate molala ke kopa dinomoro tsa go tsa mogala molemong wa go ba buisane le wena la o sose mo eng kwano ke olebohe
0: dinomoro tsa ka ke 073446656 dinomoro gape 073446656 di na le call di na le WhatsApp ga o founa wa founa ka WhatsApp gape o ka bua gape ka WhatsApp wa sia molaetsa o sa mfounela wa mpotsa gona o bua le mang gobane ke tagagala ka o ke nna
1: ke ne ke ketang go e tlhalosa motho a o letsetsa keta ba o botsana o bua le mo o ne o letsetsa mang ko go ke kutlwe ke kgathala ka sefubeng ntate e tshwane molala ke leboetse nako o go fileng yona dikgomo date
0: dikgomo mantsaki le momamedi wa lesedi fela
1: ga se moohe mamedi e re ke fetise mabenkele ga ke gutla mono be sentse ebile ke fetolela re kena go sisiu ka nnete ne sisitse ena gongwe ke atla
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega

0: diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Le sedi ke mollelo mma me di taba iteng ene ke hle ke beile gintse re le gweding ena bo tshabagetse be ho iqetella taba ya thuto ya motheo thuto ya mantla moetlong ya gona mona manyalong a gona ke shebile manyalo a bongkhono le bontate moholo a gona ana tshwagellana ko etelele ebile an boholo ba bona ntse ba dula mmoho ke eng ena e baholo ba rona ba neng ba ietsa kapa e o ka naganang ba e tseba e rona re sa e tsebeng mme nka thaba gagolo le ga bona batswadi ba ka re letsetsa re utlwe konotula bona ke lefeng le bang ntse ba le mmo o fitlhela mona o bone ebile motho a go a ngwaga ke mmupi le eno molekane wa gae ka tsela ya lefo eseng e humatho ya dikgotho tsena tse re di bonang ga letšhatisa kgwedi ena kgwedi e tlantse ke lekgotho kore utlwe e o gathatsa maatla ke batla go utlwa ke eng ena e ne ba na le mamelelo ya bona bombe bonkgono mamelelo eo e ne e tsiwa keng re feng le konutu leno le ba nne le fitlhile letshwa kapatšhe rona re phaphile bana ba gona ba le sentse ebile re tseba loang ka bobane ke a gola o fitlha o santse o bona gore ba o gotshe le wana mono le wena o santse o ba botlha 086 000 3 04 fela ke a tseba bogolo ba dingwetsi ga ba tloa ba ratiwe bogading fela o ka tlhwalane ntse ba mamelletse motho a gotleletse a tseba le gona o tlile ka mamona a se na le taba gore o na le balamo ba mothabelang o na le balamo ba sa mothabeleng matsala ga morate kapa o a morata o na tsebana o tlile ka ntate mamono mme o ne etsa bonnete ba gore o dula a thabile yeno molekane wa gae a mofa tshietso ka nako e kgolo le enyana jale ke a gola e ne ntse e letse a mang a mabaka se ke nagana fela a etsa gore bene ge ba bona ba gotleleletse ga kana ba kentse dinala ba tsheparetse moo o bile motho a ba re ke re ga ke tsamaye mone ga o re wa sheba bonkgono ba rona ba ne ba sa batho ka melamo matoma a ditlhong tsa bona mona o ka utlwa o kgathetse ga re ka babeola mona a ba ja ke ntatamola o nampata monana ke sa mo botsa gona o na gobetse kae jale ga o mo botsa gape o thwe monna ga botse na o na gobetse kae a bo monna ke botlhe lebitla la monna le ka thoko o tsela a se ka botswa go thwe ngwetsing a lla motsheo jale ke gona je gona ge tsitsinya fola gautsi a kompempama fela kapa monana o nkgotlha tjena o tlo ukwena ba tla ba uniform ba tlo tshwara ka ntweni ba o hlwelisa ka mane ba go tla bua pedi jale ke batla go kwa konotule le kana ke eng ene nge tsebe manyalo a bona a tshwarelletse nako e telele e ne e re e bonang ebile ba ditlogolo ba ditlogolwana ba ditlogotlogolwana ntse ba dutse mmogo le konotu la bona e be ke lefeng re ka thabela go ukwa taba tseno bane ka nnete ga re sheba moloko ona wa rona wa gona jwale mamelelo ga iyo ka nnete ga iyo go gang bona ke a gola nne ba tseba le go mamelela bo mme matsale bano ba sa utlwing be e kang ba ikwatetse ba ne ba tseba go mamelela malapa e kang aferekane e ba thotseng aferekane bona nna ke o thole ba bokeletsa ba haha o batho wa re chang ngwetsikitse o he tsene diswa go seng ka gore a boraro wa fiela mabala bana ba mono ba gobetse ba ntse mangkokwana wena ngwana o thole ena eno a tswile nnake a ba phela ba itsala mashilishili mono ho mona tu ikotlolwa fela a tseba o si uteng wedi teng e ka nya pampisa tsene tsentso e a le mo ha ke re qoketa be 086 000 3084 0797585066 ha go shebe bile ba ma bona o no ka thola ba sobe le bana fela ba thola mono o sontso le tlolompo ha di ya bana o thole ho lo ngata fela mono ise ba hai fela ba ntse ba hudisa re ke rutle le maikutlo ke go lateng le ka mona ka WhatsApp ong re koketa mena ke utlwe le ka mane ka mogale le Sedi FM dumela ke utlwe le konotule na e be ke le feng batho ba modimo
2: ke dumela mwa ntho e tsang gore hana jwale be ke nyela ga chata be ke tang ga khotho ke tlhompho mwaka e matsatsinyana bomme ha ba sana tlhompho ka o bontate ha ba sana tlhompho ka o mmenta mmentswake.
1: All right, tlhomphano ke yona e seng e haella ka nnete. Lesedi.
3: Hello mmentswadi.
1: Dumela ntate.
3: O atela mama.
1: Ke phetse hantle ntate, o phetse bang yena?
3: Ke apela mme gapere ka mona ka Marisweke
1: ntate.
3: Nna ka tsela ke bonang ka yona mehleng ya pele go nona le ntate a katago ke tlhompho, ke bona jalo ka ena ke tlhompho goba gona tjena ntho tse kgala manyalo ga ore ga ntate a re ke tla etsa tjena mme go koetse o tlo bonana ke tla etsa e leng yona ntho e ne ntse re qetela bomme re rata bomme mare e ntse re qetela bomme o koetse ntho eno o tlo bonana ke tla etsang and ga gona ntho a tlo etsa go a qhalana ga o qala o bua mo e se le ana mo qhalana mona ma o tlo bonana ke tla o etsang.
1: Jwale ye nngwe ke bonang e jile sitsi ntate wa ka ke nthwena ya ho ya ho boka ke bona bo ntate ba ona ba le ba boka fela ko go pontsheng ko re ka re ba a ke tsebe ke tlare ke hona le ntse butle pele hona le ntse ke batla ho le sebedisa ko re se ba etsa fela ene ho boka ene ntse le ntwe ene ntse le teng ho bo ntata mola gona bana ba sa itsetse pontsheng ya bonkgono ba bona ba e ba ba nkella ho le kwana jwale hona tse ntwe se tswa keng ho bana e bile ba ba ha re bo ntata ka ofela ba bang ba bona e bile ba tellisa yenwa mohatsa e ka bona dinyatsi tseno tsa bona ye yona ke feta ba bana ke utlusisa ba hona ba le ha ba tlo mamella ntwena e kutlwa ine ntse e tswa tlo gale
3: a bana ba ba giza bana ha ke go etse
1: go ba giza
3: e ba ba giza
1: ke batla go le wena o itsho
3: a ye tse ke mola mentsa ke a soga ke bone ke a le mo e se tlo tse gale we tsena a ka tla se dilena ka ma ke se ya ka mona le a panya panya o go wa bua mona o go
1: a o etse nye o down ha ba ke o tswaga fono tsa bana ba ndo tse tlhalifileng o download app ya rona ya SABC Plus ha o tlo go sokola le ha ile ha nyane a kana o gona o bona diketsalo tsa television le tsa radio hona ka app yona yeo SABC Plus jwalo ka ha re bitsa jene o ye fono ntse na tse tlhalifileng.
3: Okay mama ke tle ke tswaga tse tsa ma 2kg
1: ah jwale ntho tsa o di bupebe hantle e ke le buile
3: bye bye mama
1: bye bye le sedi
4: allo
1: eleo
4: le ya mntse
1: di mela ntate
4: di hile di mfuke mo promise
1: e ya ntate mo fuke
4: nge thata thata thata thata e hleng leng ding ke yona yona he no wa ka go tlhompana yona very hle ha iye ditaba tsa e ditukelo tse senyegenyege tseo tseo e leng gore bo mme ka la batlwa ba re le tsa fela o tla bona jale bothata ba rona ebe tle bo bona bono ba gore ebe batho ba kgalekgalekgale e ne e le seyo ntho ee ne ba sa boke gaufinyane kapo ne ba sa dietse matlhong a
1: bonkgonse
4: e ne ntse le ntho e ntse dipatile ee anakena sa bantho dipatileng ee ka nna ba yona ntho e ne ya go bakisa empa ga ngata ntho e re bolayang ke yona ntho ya gore ebe bo mme ga re bua ba bua ga o a bua mmolelela
1: o batla ntswe la ga e be le ona le kwalang
4: a qeteletse le ba ena a utlwagalang gona o geng
1: o ke yona ntho e e tsang ebe ga o tshwarelele ebile ga manyalo a rona ga nke nako ga o gang go tu
4: o ganne a ke ba banka nako ka lebaka la ena ntho eno
1: ke lebuile ga golo ntate wa ka wa utlwa
4: a ke lebua mama
1: ga se mohe lesedi radio
5: ntsaki
1: mme
5: o ja morate wa ka
1: re teng le kae
5: re se re kwenya fela
1: ee
5: ehlile ke dumelela le bone tate ehlile ga re sana mamelelano mane mamelelano ga e sa leo go gang ebile teng a karare phamisa letsoo fela o ta bitsa thaka tsa o
1: ke ntho e santsane e tla fela kapa fela re tlo phela tse o fitleletse
5: ga ona mo buang teng lerato la ka le bana
1: baaho net
5: le bana ba gona ke santse ba bona gona re phela bofe
1: so ke
5: lebuilegaeaela e senyeile e senyeile wa bone motho a ile age mme o na le ditokelo kore bele ga di sebedisa gampe go na sa tho e be re di sebedisa ka tsela e ne re di sebedisang jele gore gona ga be se re senya ra rua ditlhogo
1: a e utlwa e tserato la ka ke bua le mang go kae
5: Matshepo Medi ke mo ka se buke.
1: Thank you Matshepo.
5: Thank you Lala.
1: Thank you Ratolaka.
6: Baba. yalo la sotula gale
1: mm
6: ona nthuti ke tlhala
1: mm
6: ke la ka le bakala bane ke le nyalo le tibileng a ho go khona le bontate mo ne ba buisisa le bile no bana ba hlompha ha re qa ha ba ne ba ba tereya
1: mm
6: ba ne ba tereya na mutumo ka mangolo
1: mm
6: el fumano mo thula ili buroni mo la we ke tlhaga ke ka ile nna ba ke se thumo
1: mm
6: ili buroni o yo mo phosa solbek
1: mm
6: o go di bagatseng wa bona di a bona ka batho ba ne ba kgona go ba bua ka pampiri jwale taba e ne e tsala gato le ne le tile mme ana a nang le tsena motho a kala mo fa fono ka podnomo ka nnete e tšhaile ka magweng ntho ngwe le ngwe ne paetse ebile le banyalana le bana ba qeta go kopana mono e be se ba phetho ntho ene ne sena go abane ka lasta ebile ke a banka nako etelele wang dikgomo mme ntse a ke bua le kanda-kanda ke le masegolosotho ke a leboa
1: kanda-kanda le tshwana-tshwana difounu tse ge dumelana ka tshwana gona tšhena ebile re find out gona go tshwana difounu tseno
7: bosentswa ke bagolo ba rona ba ne ba na le tlhompho ga a nyalwa o ne a laoa a bolelelwa gore ga o fitlha motseng ole o ngwana wa moo ga o tsamaye o hetla morago o opola ga lona ee o ngwana wa moo ga o fitlha o le ngwetsi o le ngwana wa moo o fitlha o etsa tse etsiwang moo ke ka goo bane ba na le mamelelo and-e mamelelo ya bone ene ba tswalela katlego ke ka goo ba dutseng dilemo go fitlhele ba gago anwa ke lefu ke a leboa ke kgasa mokwena mo Potchefstroom
1: tanke ke ga shaga o mamelele mono o etsetsa mono ge se ka o makalela nakong ena gona bale o tsebe ga makala gona tsena ga o ntse o go mme go mme matsale o tlho e bone o le gakakang go utlwe ka o tlho e bone o la the o di o ne o tshwanetse jalo
8: ee mme ntse ke a monate le ka mme
1: ga monate
8: ee ya mme a matsatsing ana mme ga o sa malapa a sa tsitsitse ka ntlha ka taba tsa megatlho go dula megatlho o mmane batšha ba gana jale tsena ba eletsana he nna monna ke moetsa jena ke moetsa jena he nna mosadi ke moetsa jena ke moetsa jena ke tsona ntho tse e leng gore motho a sa fitlha ka lapeng ka mano sa fitlha a nka nthwananang tsa tloka sethateng a sa e kenya ka tlong jale fona kgotsa a sa leyo ka tlong ka mona jale sedi di kgotlakgotlano o utlwile mang a re yena monna o moetsa jena monna o utlwile mang ena gore mosadi o moetsa jena ntho tse kantse kao fela
1: ke tsona
8: tse ntse gore maphelo ana ja jena fona manyara a jale a sa tshwana le a botata bona le bonkgono gona ka nako tsang tsa pele
2: Nemtlo khotso ke rejo tabenya ha ontle le tshinyo na kokobelele na ke ke bone kare bomme ba gona bana ba tshwagela ka lebaka la shompo Louis Kokobetsa rona nu tsena na rena bui Kokobetsa re tsule 8888 line jo ha mo le masia o gona lona ke hopola bana ba bapile bana ba hlompha mme o mollo o mole ntate o mollo bana ba nou tsenana ba hlompha bomma bona fela le bontata bona fela ntle le o senya ga nako ke kopoetsa mohlala ka ga o amoelwa spring bana bana ba sa tshele batho ba golo ka metsi no ngwana o tshela ka metsi a sa kgathalele ka lebaka la tokelo tse sennyeganyege seo re nang le tsona tanki ndenzi o itebela mae
1: tanki mae
9: a dumele metswake ka matsatsing a gana jale a never galoka gobane re nyala ka moga ntlo ga ne nakong tsa ntsa gale batho ba bagolo ba nyale ka moga ntlo motho o na lata motho gole and motho a nagana go tsamaya a gotlela ga bogole mo o ne nagana gabedi ga gago gore ka mone ke na le morolo ke na le bana ke bana bana ba baka ke tlo tsamaya jwang le bona ga ke tsamaya le bona ke ya heso le bona ba yo tloa mang ke mang a tlo tla bao abao a nthusa ka bona ke yona ntho e le gore ba jale keng ba ne ba kgona go mamelela batswadi ba gale ya leboa ke pet motsa
1: a re sere ga le sa le se le tswa fa o tsamaya le nke leeto le nka gona ka moga ntlo ka mona dumelang re tele kantade
10: amonate mmele a ke keneletse sekogaa ke a se utlwa ke se utlwa ganyenyana santse ba bua mo ke utlwa ka taba ena ya gore
1: e re ke etse mosebetsi o bobebe ba nkebe e ka ibe ntho e utlwileng gapele o ka letsa taba e re tshohlang mona ke hore seo batswadi ba rona bonkgone bontatemogolo ba neng ba se etsa kapa ba tsitlaleletse ho sona gore ebe manyalo a bona a tshwarelela o fitlheletse motho a re wangwa ke lefu ke eng ene e rona re senang yona ebileng e re tlholang ke yona taba fela ke ke bone e qala ke bang taba ena ya motho a ka tsotellang o thole motho a batla o tsebana o bua le mang ke ke bone e qala ka hona ka ntle e qala ka hona ka mona ke mana founi ke mana founi sa le se vuledi mena sa nawa bulela
11: ke tlhompho mme ke tlhompho mme tswatsi batho ba na bele tsena ga sana tlhompho mme ga sana tlhompho ka nnete ga sana tlhompho tlhompho ke yone e tsa ga bana ne e beneng ga re sa lasta ke a leboa mme tswatsi
1: e utlwaetse kgaitsedi yaka mamedi ke lebohile gagolo ka anya ke bona melaetse monago ya tuka fela ke ore na batswadi ke utlwe taba e ka setlhogong ke tlhompho e rona re senang yone e bonagalang e ne e le teng nakong eno ya bonkgono ba rona le bontatamola rona nakong e ya bomma rona ga o bone ntse ba dutse ebile go fitlheletse mone rona ga e fitlhile gore berebe di ditlolo berebe tlo ba di ditlolwana a ditloa fela ba nkale fela o tlo bone thaka tsa o emetse kwa
12: Ata mama kurane ke a buisa ntsa tshedu sa gati
1: ke makulwane a matsheging ba nthatang ho ra ke a le shimetse be leso ke a le sedi go tla ga South Africa boga tsena tsa o qetela ditaba re boetse re di ballwa ke musi wa tshweu ntata mmabathu.

0: Mamedi ditaba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he tiana letse dingwe sano seng ka horra ya bohlano kgetse dia motho
1: ke lebuile mosiwa hle bosiu bo botle ngwana mme
0: lo wena fela jolo kgetse dia motho ke lebuile
1: ha se bohe mamedi metsotso nyene mehlano ka mora hora ya le shume mogatlelong wa boraro lenano lena la re mo ha iba ke hona ibang o bulela seyalemoya sa gao o amogetse le wena tlhe ntswa ke ke nna monga lebitso re ya goreng ya lesome demetsomedi ga jale re yamane go educator development e leng lenaneo la thuto ba lentse ke mametse ma letsatsi mo Fokeng ka mane ka botlhokong Bethlehem a re ntswa ke wa tseba ko ujetse ke bona bothata ba bontate le go ja ba bangwe ba bona ba sa tlotla e dumela nthweni bo bona ga ba etsa dintho tse e sa tlhompheng jale motho a sa itlhompheng o mo fa tlhompho bang a re ba gona fa le tshwanetse ebile o bo motsoose o ra e mosebetsing a re ntate wa tsowa a kapotilwe jareteng a lekole jarete gona re nkgisa mahanana mona a lla mahanana ntate a ka tsoa e seng ke be ke tsose ntate ke re tsoa o ye mosebetsi a re ke ba fang bana tsatsi le letšhabe le eme mona a ga ha ba khutlise se rithisane se modimo a ba fileng sona bile ba sebisa lentse authority a authority e modimo a ba fileng jwalo ka bontate hai ba nyahladitse ha di hloho tsena ba le ka ge di fetuile manyeo ke nthotse ke diphaka di bontate se le fetu se hlo ya nono thuli hlo le fetu se diphaka se di ho baletse fela ho leketlile go ho itse fela How fun and trade le a ke le dira teng mo ga ma botsela le bone na le la senya ha le fitla kae le qalelle le lukise le khutlele le kopane matianong a ditse le shebena le lo botsatse lentsa galo gona le fotsitsa le kae bana ba bang ba lona ka nnete bo mme ba le tsokoletsa dikatana hona ho gore hona le ntho itseng mme wa tla lentswe la le qetele ka tlhunga mo ba bang ba bo mme go o shapa ntate ka o shapa ngwana matlane modimo a lefile ngwana ka ke batla o hilata hona mono lo e batla fela e seng re be re bone galefo ena se re bona e bang ebile qetello ya teng e ba sepheto sena se re se bonang basadi ba boetswe ke lehule letshwakana la dipolao o tse motho wa kgena e tladile e kgentshwa ka tlong ke mosadi ae a mo etsang ngwana jale mosadi e mong le mong a ka pela matlho a gae ga sa mo bona ka letho

0: Ha simo he metsotso le shumele metso e mihlanu ka mora hore na ya le shume ke dumela lo tshepa hore kgetlong lena ntho tsa gona di tsepa me Dr. Janki. Pitsi hantle di gamentse.
1: Kitse hantle ka ka wena ke di tsake.
0: Wa tseba ke kala o bona ntho tjena go bana be sunche ha ge le bo hen September. September ke selemo ka bosona hle se gona go ba di season. Ah, 12 September hle. Jo, fela ha ona mathata Dr. Janki ke ka go la bophelo, mme ke ke tshweke ga ona motho a nang le matla o di matlholeo. Ko re ge ka dietsa ka ofela yena yona le la o ka batho motho nko nae wa lo ya ke ba luka mo.
1: Ke ka rata se ke yana ke mona bophelo.
0: Ka ne. Ha re kene ga bong Dr. Janki e nngwe ya diphepetso tse teng lekaleng la botitšhere ke mo re bonang batswadi ba sa kgathalele le go tsotella gore e be ba sebetsa kapa bakeng ya letsoo thutong tsa bana ba bona tsa sekolo. E be gobaneng go le botlhokwa gore motswadi a kenye letsogo a kene dinthong tsotlhe tse kenyang thuto ya ngwana gae ka gare e be karolo ya seno kao fela le gona a nna botsa tsotele le gona ngwana o sebetsa bang sekolo gobane o le botlhokwa o fitlhela boemong bo
1: ausentatelatsadiatsane thuto ya ngwana ke ntse botlhokwa gagolo e botlhokwa mara ile wa tshwabararo gankentle ba bangwe ba nka fela ke ntse ya teachere ba ka sentse dikere tsa ngwana ene re bona batho ba raro ba ba le mohloko a tshitunya ngwana gore e tswelele pele e hlaise a product e ne ba ke ka go be motswadi go be dikere go bona ngwana sekolo gore e tsana le pitse ma tsa mararo di tshele tsile ka mona gore ke go e go le butsa hantle e tsana le pitse ya ma tsa mararo gore e go le butsa hantle. So le ngwana gore a butse hantle tsentse a theke dikere matamararo dikere ke motho ya pele ke yena a yang sekolong a yo ithutela go ruta ngwana. Motswadi yena o tsala ngwana o tseba kgontsi ya ngwana ka botebo ke yena a e tsebang hantle ngwana o tswa kae o rute ka tsela e bang le motho ya ngwana o tseba ke motswadi dikere ga botsebe o bolelela ke motswadi ngwana le yena o na le karolo e nngwe kgolo ya sente e batale. So ba le ba raro batho ba fela bona ba kwa botlhokwa thutong ya ngwana ba botlhokwa go ntse ba ipleileng ka pitseng ka moo peso ya ba le bararo ba kentse tsoo ka fela ga bone ntho e tswang ka moo ngwana a tswang ka mo pitseng eo o tswa a butsitse a le gantle a tlepane a le ntho tse dingata botho ba gae bo le gantle personality le gantle ka kelelong a butsitse le ka sekolong ke ditikeng tsa gae a nepagetse and ga bona batho ba bararo bao ba kentse tseo ka fela ga bone ngwana teng o ba le boitshepo self esteem ya gae e ba odimo because o ba le boitshepo and gape o ba le mafolofolo o a kgothala o a bona gore mme ntate teachere le nna re kentse tseo go nthong ena gore o mongwe le o mongwe ketelong o jara maikarabelo a ntho e jang ka mo pitseng eo kore maikarabelo a teng ka fela gona ba share ba bantse ba reng shared responsibility towards the product. So go botlhokwa ge a o tsentsa ke ya meetsedi mo gore batho ba raro ba be involved motswadi a se ka nka gore mosebetsi o ruta ngwana kwa
0: pitseno
1: ka fela ga bona ba le bararo bao
0: ba tshwanetse ba be le seabe. Hanyane fela doctor re tlae ka mona
2: na go ntsa ta tlhelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Remoho Holisedi FM
0: ke lona la re mmoho educator development ke lenano la thuto le go leng go lona re ntse re buisana le Dr. Janki Mampego re shebile bohlokwa ba gore batswadi ba be le seabo thutong tsa bana ba bona tsa sekolo Dr. Janki ke boetse ko amohetse gape o se ile wa e hlalosa gore ba bang ba batswadi ha batla ntlheng ya taba ya sekolo ba utlwisa ke boikarabelo bo feleletseng ba matitšhere bona ga o sana mo ba kenang teng mme ntho eno jalo ka go qata go e bontsha gore ga go jalo gobane ebile ke bona ba tsebang bana bana go tloa tlhaong ya bona ba ile ba ba ruta e se ka tsela ya buka ba ba ruta go bua ba ba ruta go dula ba fumantshitse thuto e itseng pele go ena ya sekolo ya dibuka mme bona ba ile ba fetisa yane ya mantlha ya ka tlong le mokgwa wa tlhompho wa boitshwaro taba tseno ka ofela ga re shebe go batswadi ba be banka nnete go gang ba itsheba bo bona ba gola tsotlhe go matitšhere ga ba batleng letho le e kenyang taba tsa sekolo ka gare gore e be e karolo sena se ama ngwana ka tsela ya mofuta ofeng ga a bona motswadi wa gae a sena letho la motsotelelang ka lona le go botsa kapa go sheba ba fela dibuka tsa ha ile ha be che tse bana ba dietsang di sila ba se ha se ntho tse bona ba dientseng ka papa ba batswa di ha ba kena le sekolo fela ho bontsha go thallo go botse le fuwe homework le ntse le ngola van di exam ntho tseno tse itseng tse bohlokwa tse motswadi sa ka di botsa le ha ibe a ka ha kena sekolo ho ha fela ho se etse valo se na se ya mangwane o jwang
1: I think that me ya tse ha motswadi a se a sa bontle thatselo mangwane because mafolofolo a pele a ngwana a bang le yona a ya sekolo ko a fumana go motswadi a kere motswadi ke ena mo thutong ya ngwana motswadi ke ena number one ka ditshilo gore ke ena motho a pele a difitse ngwana mo lefatsheng ke ena a tsebang ngwana mafokodi a gae ke ena a tsebang di-traits tsa ngwana maitshwaro a ngwana ntho lengwe e tewa ke ena a e fang a teacher so ga motswadi a sena thatselo moo ngwana teng ga nate ko sekolong ke bana go fumana gore ba ketsa ntho tsa bona ba bangwe ba etsa bokweta ba bangwe ba etsa di-drugs ba bangwe ba etsa ntho tse a ba itshware gantle because ba tlhoka tshetso ya pele the first support system ya motswadi so matitšhere gantle a ngata-ngata ba tshwara bothata ka bana ba tshwana le bao because ga bana support e tlhokagalang support number one which is parent e leng matswadi so ke bona ke mona bana le ntse ba re ke disciplinary issues go sekolo ba tike ra khale mala hanga ta ba ne ba tsena le bao and then nini ba ba makala re wa mo ada a no le mai tsara ite khane a khosa go bona gore motswadi ha na support le tshwenye ga bona ara go tshwenye ka mthana ma ikutlo le tshwenye because support is motivation ha bana ona gore ha bana motivation o enough o hloka la ba tsene ba tsadi and na go ba se ba sekolo a ba se ke hantle ba itshwara bana ha hantle and ba ba tsantsi ke tshile ke because ke ke di nna tla hape e tla ka motswadi ke yana a discipline ngwana as number 1 and then ke le number 2 so motswadi he ka bo khutsana ke motho go hloka go itse nya ngwana it's only to do le maitshwaro isn't only maitshwaro le botho ga ngwana ngwana o ba le botho bo itseng we shape ke motswadi mo thutong ya gae ya ko sekolo ya ausentjak so go tlhoka gore ba kgothaletse nako ngwe batswadi ba rona ausentjak ga ba na thaselo a se re ga ba na thaselo ga ba tsile so go ke mosebetsi ya matitšhere he ga selemo se tala ba etsa di-meeting tsa pele ba bolele botlhokwa ba bona gore support ya bona e botlhokwa go le bokae go tlhoka ba play ba fela because ngata ba bana ka nnete ga o tlhokaya sekolong ba o tlhokaya fela ba ngwana a ile sekolong a patetse school fees or a tlhapetela school fees o sele ke mo ke le fono o tla bana selemo se fela a fumela report so ba tlhoka tataiso ba tlhoka gore matitšhere ba ba ele le se botlhokwa ba bona
0: ho ngwana ya ntseng ana le batswadi batswadi ka bobedi ka lapeng ba dula nka ile ngontle le tshe re ntse re na ga tsebang le bomme ba bang ke di single parent ba bang tshe o ka nna ba balekane ha ba sa le o sa setse le mo ba bang o thole ke o bile le ngwana o bile o ikhuliseditse ngwana ntse le mme ba lo fela ka pa ntate be ke ntate ke single parent ngwane ngwa hae ho batswadi ba ntseng ba le teng ka bobedi ka malapeng ebe ye mong o tshwantse nako ena yotlhe dinthontse ya mangthuto ya ngwana ye mong o mosupela ntata o ke ena ka kamogeng tsa mo mojwetsa gore ebile go na le di-mes marathon sekolong kapa go na leng sekolong ga batle le utlwa letho ena ebile ga o na le motlha botsang le ka nako ya go ntshiwa ga direporto gore ngwana o sebedise bankeledie le ngwana fale mogotsi ole a sebedisa bang ga re bona o thotse lebele fatshe mo nana ngwana o ukwe o mo batlela thuso e e keneletseng jwang o kopane le ditšhere ga e bone go na motlho mongwe ka matlafatswa bang a ka ya extra mile ka tsela e feng o phamisa kapa go booster di-level tseno tsa dithotseng batswading ba babedi na ntlong e le nngwe lapeng le le leng e le batswadi ba ngwaneo sena se etsa se fa ngwane no setshwantsho se jwang go motswadi a ikgethololang fela ntse a le teng bophelong ba ngwana
1: ga yona ntse e thabisa ngwana ga yona ntse e fa ngwana morolo ga yona ntse e fa ngwana boitshepo o bona batsadi ba ba babedi ba na le tlhaselelo go mosetso a wa sekolo ntho e mo fa maatla a mang e leng gore le ka sekolong o sebetsa ka bogetseke kore o ba le maatla a mangata aolo ga a bona batsadi ba babedi ba kentse letsogo nako ngwe a itse gore motlhamong a batsadi a bana go tshwana osentsa nako ngwe na le o mo e leng gore go ka sekolong o mongwe a tsoka ya sekolong mara le ba babedi fela go botla fela gore na o tseeditse jang ka seko o tseeditse jang o sa dithuse dithulong tsa gae go botla fela a bone gore o na le ka tsela e nngwe le wena o na le tlhaselelo go thuto ya gae le tlaanka fela gore go thusa ngwana ko o sheba dibuka ko o kgwareta dibuka nako ngwe a o sena tlio ya dibuka eo wena e ba le tlhaselo fela go botsa gore na o tseeditse jang o ko dišhebe fela ore na o sebeditse a sebeditse gantle o ko motheoletse ga a sa sebetsa gantle o ko mokgothae kore next time o tla sebetsa gantle go feta mone ke yona ntho e re bitsang parental involvement kore batsadi ba le babedi ba na le tlhaselelo thutong ya ngwana ke yona re ntho e re kgothaetsang gore le le babedi e bang le seabo thutong eo ntho ere ka bo yona e fa ngwana e ledi e nngwe e leng gore thuto tsa gae o di etsa ka bonolo ka energy eo a e fang ke batswadi because energy ya pele ya ngwana e tswa e tswa batswadi o ya le yona sekolong e ya otlisa
0: ga re shebe di-morals ke boutlwe batswadi ke motho e mongwe a mamelang e ka ke mamele go na le batswadi ba bangwe ba tsebang go tlhapa matsogo thutong tsa bana ba bona ka tsela ena ya gore o tlo utlwa ka puo tsa gae go na nakong tsa rona rona ke rona kore ga utlwa fela rona tena rona dete rona dis rona dete re se re sa sheba gore nako di fetoile bana bana ga se bana bano ba bo form 5 bo form 6 bana bana ba gona jwale ke ma 2k a di-grade ba etsang di-grade seng di-standard kapa bo ss mang kapa bo standard mang bo form mamma bo form 5 a se ma form 5 a se ma grade ma standard 10 bana ba etsa di-grade ba etsa grade 12 kapa grade 9 10 a o ka di bitsa jwale re tlabe re le batswadi re batla ha ba qala fela ba gesemela re tshwantse re ba kene ka mokgwa ono wa gore gona matitšhere tjena gona nakong ya gona ne re etsa tjena ntho tseno tse botlhoko kao fela ebile re ba jwetsiwe ka mokgwa ba ne ba nka dibuka ka dipolastiki tse tselang raese jale o batla go ngwaneo a nke dibuka ka polastiki e ne tshela raese e wena o ne e nka kore ntho tseno tse utlwisang botlhoko ka re ra ba kgoba empa ba phela nakong ya bona ya gona jale sena ha se sedin a se amanga mabaka etsang motswadi ntsa intsha o intsha ka ka bohlajana nthontsa ngwana mona a mo behela mabaka ntsa tseba hore ha sa re sebeletsa hona vale ha isa le sila ba seng ya bona hona vale technology ke yena artificial intelligence ke yena ene le sikolo metleng ya bona bile ba sa tshwara di phone go lele itsela ba tshwara di phone ba tshwara tsanetse masiba o swantse o kolema mo na le network je hona tsena nthungwe lengwe e tatide bana ba hona vale ntate janki ba phela bophelo ba hona jwale ba bona ha o bone ba sa tsebo ho yemela boemo bo itseng uthe ba batla ho etsa ntho seng ata kana ko elengwe o batla ho sheba thuto ka mona ho sheba banana ka mona ho kgatlisa metswalle e le ntho e kona o no ka nna ba na kontsa batswadi uthe gona ne re yemela ge be genyalo pele be le hona re tsebang bashanyana ka pokotse ba bananyana ba hona jwale o so ka bona le diphetho bophelong ba bona ke etse mohlala fela wa ngwananyana ngwana ngwananyana e mong ha qala re 10 years kapa 11 years o santsa a ya disekeleng tsa hae ko wa bona go nthongwe lengwe ya bona e fetule papisong lena go nya gona ebe jwale motswadi a intshang thutong tsa ngwana a batla go nka bophelo ba bohotseng a bo bapise a bo kenya ka ga bophelo bana ko nyena ba bana o ka reng motswadi wa valo bana ke utlwisa go batla go tlhapa matsolo ka matsogo ka tsela e potetseng e bohlale
1: a se ke la mme tse seng o wa nete ha re ba tlo bana ba sana ka ipata ka go tsiya bana ga ha a le motswadi o utlwisa gore buka ya gale a o tsire ditso ka se le teacher kwa ahorita mwana ka buka ya 1975 or ka 1961 buka yo e tlile sesheni ebile e tlhoka go updatewa so tshwanetse o tsile gore o tshwanetse ore o nteka buka ya maobadi e ne o tsile tlilemong tseng so le a ruta ngwana o try go phela nakong tsa nou live in the present o seka phela ka ntho tsa gale because ga o ka ntho tsa gale o go force because it will not change le buka ya revise you aba ba le buka ya 1950 ba bala ya buka ya 2000 so tsendela na we tie my mong I know I will una le challenges una di go tse na tse no re dia challenge ba tla ba tla ka go thusa gore o gone o tlisa gore botlhelo abo ba o bana bo pula di ka tsheko re se rutana ka ntse ka tsheko gore ska ke ba tsaba because how can you tell the people who are not going to be able to do it? Because I'm trying. I'm trying to say that you're relevant. You're trying to say no. And then I'm going to say, go to the other side. I'm going to challenge again. I'm going to cope with technology. Because I'm going to cope with it. I'm going to blame my wife. I'm going to blame my wife. I'm going to blame my wife. I'm going to blame my wife. I'm going to blame my wife. I'm going to blame my wife. I'm going to a ke khono go khutla le ka mogolo technology e tatile go tsheta di go ka re tatdi e ka re o be slow and o be ready go le bana ka go ithuta because gona no outage ke mana fela le bana le motswadi wa ithuta because ntse go ithuta ntse ke ga ka hole ke ka bana ka bana o be le kelo go bule ile o go re ithuta gore se ka tswa ka mola ngwana o se ka tswa bona se la ke ntse ke ga ka o se go khutla mara go o se ithuta buka 1950 o re ntse mana ka yona ba se ruta ngana ka ntse ya ka buka 1970 ke tsa khale ye sentse o be relevant e ya uzinja
0: o iketile Dr. Janki ha ke shebe he motswadi e mong o mametse ha o ntse o mo bontsha le mabaka le bohlokwa ba hore a be le se ya bothutong ya ngwana ke nge le tso ho ntho ntso hle ntwe no ifa ngwana mogolo e mo phamisa le yena ka nnete o gona o a bona le ha hetla ho na le batho ba moyemong nokeng mme o sebetsa ka thata e le gore wa tseba go tshietso e teng ho tswa ka lapeng le sekolong motswadi a mametseng ya utlwang taba tsena ka nnete o sa ka fetola se ka tselana sheba thuto ya ngwana ha ka teng ka tselana a na itlosa bophelong ba ngwana ha dintleng tsa sekolo o qala jwang motswadi eo ho atamela ngwana
1: a ntse ke le mametse ya tsena ha le hore no le motswadi ene hore o so ile

0: le letabaneng ba na le moriano o bitswang sejiso o motle bakeng sa thabe lesokolola go tlalana le botlhoko bo kampeng le khombo ya bona e teng e bulang ditsela le go leleka mele kwa gae bantho tsa go di tledisa tsamaye gantle o bona go tledisa maaka lekeke le mo e bang go na le moye o ditshila o iphumanang o tsamaya le wena kapa o robala le wena o ka sebedisa khombo ena e kenyang bo matlhaba 1 matlhaba 2 matlhaba 3 o ka ba fumana Bloemfontein batho ba so thabantsho o ye mono Dr. Metsi Tlokolen Matshepo Phutha Dijaba mono Bethlehem bateng mono 5-star Supermarket le Bucks Cosmetics kwa yana le di mole mono Phutha Dijaba ka ho Dr. Richard Potchefstroom Uma Sevenkel Kroonstad African Herbal ka mona ka Klerksdorp African Herbal Store by Tshwere ka mane ka Station Mall room number 11 ke ka mane ka Randfontein Mohlakeng Springs Hopis Family Pharmacy Texido Pharmacy ba ka mona ka Fair yena genso wetu Touch Life Remedies ka mona ka Nigele Duduza ke na mono Bantu Medicine Pretoria maraba state a hula mono o ka bona wa ka ya ka mono ka Rustenburg ya Black Mode ka mane ka Spruit ka Katleng Kim Bibi Herbal Store ba teng makotimo T-shop ba ka bona ka Pizza Maris Burger Zastrone ntate tshepampela reng ke mono o yeme miyemo mono matatiele Maluti Mall shop number 11 ba teng Alex shop ka mona ka Senekane mainly Moshaga pele Ritzy Herbal Store ba teng Smith Bugs Cosmetics mono ha mai muti shop ka mono ka Hillbrown le ka ge galo hona teng le motheo pharmacy ka mona ka Botshabelo le sedimo T-shop ba ka mona ka Parisi ka mono ka Bothaville Francina muti shop renkeng ya di taxi letsetsa Dr. Dantsi kwa pa mo WhatsApp ho 078-331-2082 kapa +2 6656437616 +2 66 ebe o penya 5643-7616 e le nomoro le sotho ya South Africa ka kopanong ka kwano ke 078-331-2082 Dr. Tantsi ngaka ya moyetlo
1: Tshebeletso e ratwang lesedi FM
0: Tshebeletso ke yone e ratwang lesedi FM mollelo wa ka mollelo wa ha mollelo wa setšhaba e le metsotso e leshome le metsi supileng pele go hora ya leshome le nang le motso le mong gorenyana ya leshome le motso le mong ke itse re tlo bua taba mono yena ya gore ga re tsebe ke wena o tsebang na o na le motho wa mofuto balo e ka ba buti kapa ausi ore ka metlha le matsatsi ka manong tsena tsa lona tsa legato ga o ka ba le mo lekareng ga le utlwanengyana ee ga o dule o le monate a esita o seng monate batho ba nyalaneng ba sanneng jale wena ge o ntse o ikemedisitse ka japi mo ko gore a ke tsebe ke be ke tlalosa ke reng ge boemong bonong ga le ka qala fela la thulathulana ka mantswe ge tlo bona go ye mong wa lona di-statuseng mona gore go na le taba I abua status se abua o tlo bona ka bo I love myself fela o no mo bea tsatsi le tshaba le dikelang o bo tshogwe eno abile ke mogata ka pelo tsa lone ke wena ye o ha le thabile fela ha o ka ba le ntwe e bontsa halang hore le lwanne ge tlo bona ka mantso a beyang hore di shothile hona le ye mong a prouvelang ka ba bontsa nye mong hore ha ke mo ka wena e bile nka itjaga nka ikafota o thole o songola mantswe a makatsang he ha o tshaba o tshabe mosadi ntho tseno kwa ofela ke ntho ene ba itseng re partner ga ho kapa motho ha o ka metlana matsatsi ha le ka qalala la seutlwane ka mantswe kapa ka ntho itseng ebe re tlo bona ka mekgwa ya hai maganganga a dikgokane tsa setšhaba mona a o hobosa o thole mong ha tswafe ore ebe a ke le mpheng tšhelete ke e saloni bona ntlho ya ka eba fela o ipotsa dipotso monna ga wanthi moyane o ntse o mo beya nako e ka o fela ga o jetse yena gore o bebe o bo pepese gotlhe mo gore o tlhoka o ya saloni gobaneng o sa jetse yena yena e sentse e mo bega e mo pepose a mo senola gore go na le ntho a sa etseng jale o gobosa ena ka tsela e kgethileng ha o tloga ke le mpheng e ka re nka thola eng eng ntho tsa ke go duetsa motho ao kante mogogo o gua ke motho a o nosetsang ke na tla go tula mono a etse mo mala le o gamogo a ke wa o nosetsa jwa le ke kutlwe ke sa u kwisisi jwa le ha e ka go jwa le o jwetsa bo hleta batse empa o tseba hona le monga tshimu e motlamang a ka e hlaulelang ha e ba o sona le lehola jwa le gona re kena kae mo ha ka re tizwe le ntshwe na na motho ka shopong a mona o tla ukwa ha le ha bua ka fono gona re fuwa dikarete e be mo pala life tla mane thili mane void but me ja ba batla go tlhalosetsa ke melaineng gona ene ho itse karete ena na le tshelete o tla o ntshetsa o bone o bone o mothabela ha o le maemo a maemo ha le vamfela go bana ha kana go mona ha maemo a sa nepa hala ka pese bo mafelo a kgwedi e se di 15 e se di 20 e se di 25 e se mafelo a kgwedi ha e se na kwe no bile o mmitsa motho a modimo monifa o tsamale the boys choir of helam Jesus is love. I know, I know, I know, I know.

0: Metsotso e meraro ka morago re ya leshome le motsholomong mo o kileng teng ke nomorong tsa mogala tsa 086 003 084 ke nomoro ya mogala 086 003 084 athe WhatsApp-ong o ka sebedisa nomoro ya 079 758 5066 ke santsaneng ke etsa kopo ko gore ke tlo bua o fitlheletse se ke sa tsebo o bua ga o etsa voice record e hatise o sa bulela radio ke se ka nna ka ikutlwa ka mogao moo ga ke rate wa motho a e kang ga o na le pelo e kgopo ebe ga ke qala ko utlwa ke bapala voice record ya gago ko utlwa go ntse na modimo ka mobe ke ikgatha ga ke rate o etsa ntho tse photlang tseno jale ge bua o sa le monate pele o recorder tima radio bua mphe maikutlo o bo a sender bo bulela radio go utlwe na bamamedi ba bantse ba reng e se e be ke ntse ke bua le wena wa hatisa ka wa hatisa ga ke utlwe o thole o tshwerele taba tse botlhokwa fela wa hatisa ga tlaelela ka morago ka mono ga ke tsebe ga e be ya utlwala ha ke re ka morago ke bua the background o buletse radio fela o hatisa molaetsa o tshwana motho a ka o etsetsa e che ya gola metswang le motho a ka o etsetsa voice record o thole bile a le re ga teng ka pokolo itse ama fela ke re ke bona o sa tlwaeditse batho e seng ke kopa e se ka ba mondaitseng ona wa WhatsApp yena e ke tabe ke buisana le wena ka yona e re ke tle molaitseng wa go qala ko ona na a o sentse ke dumela are jo state se se e no wa no u dutsi hantle pelong ya ka ha ka ngala ke ka moqeka ge le community ya Sasolburg ka o fela mahlakala lengkwane extension 19 samdela re he o tlona di fetuwa mona ha o sa tshojene wa ha o sa mata ka community he bo me da itse ke mametse ke tla gotlela se ke ke ne tabeng hona jwane e bo ke mametse ke a tseba le dutse le nna ke batla taba ena yena e ke tlhokang ke
1: a o mentswa ke na ka chebo ya ka ha ke ke bona ka reng le fatse mona motho rata motho sa morati tshole motho a matha ka mora motho motho yo na ana taba le wena na le maemo fela o ratela ngona fela ra ke a tseba ke mo rata go le jena fela ka chebo ya ka mmentswa ke a ape ga itse tsa rona ka papa ra ba boruna moraung je ha so winyalwa fela so winyaliswa fela se le ntwe jwalo fela ha o sa tshwana le pele mo tlameleng o lo kopelwa morwetsana ka pa o kopelwa ha o sinyana o kwana le a mraung jena mmentswa ke ao a re dumelana nna le wena fela kwato ya go kwatola ngwaneso le ga re tlholana re o tlholana maana le bana ke a leboa mmentswa ke Thabiso mohlakwana phela disema o gapetsana re itse Thabiso Mokwena o gapetsana re itse a jalo ke nna ena ke parliamentary tse ke nyoloa ka thekong ka mona
0: ke utlwa ka gobalela o itlhile o tsileng
2: Go tsometswa ke ya ntse go mametse mona. Tse go mametse metswa ke man mino wa hao. A ntse ke thewetse mona ntse ke pusha na shift metswa ke man. Ke Francis Roto ka pitsa na ritse. A ile radio me ya ntse go mametse me wa ka.
3: Tso go tsomempesi.
0: Dati
3: a ngwana mme ntweno ha ya hlahlokahale ha hlokahale ho ha go o ka ba yetsa ntweno mmpesi e ha hona le botata ka nna njwetse njwetse ska o tshulanya na botata botelo batho ba ba bidi banyalane le batho ba bidi ba ntse ba ba gatana botata bo bateng jwale ha hona le botata ka nna nhlalosetse o njwetse kana ko ngwa tswa mmpesi ka thola go ne ha ke na hane ka mo go wena o nahalang ka teng o bona then mponse go gona go tshala eng ke gona go go gotsofatsa ka ntho engwe le engwe nna ke tsana ke re ja go gotsofatsa ganti wena gona le mo sa gotsofala te ingwetse gona le go bo kete tso ile ma di social media mana so buana di ntho so bua di ntho tsentseng a tatseng o nna ke na motho me ke le mpateleng motho ka mono
0: o ntsona le nna to sha
3: ka taka le bona le nyalo le ya tena e ntho tse ka ntse o ka ofela tse mo mpitsa di tloka ha le ho ha ha re buisane gore ntho engwe lengwe kgone o ba gae ke mmempesi ke khuso wa lesandawana ka mona ka mamafobedu ka mona mmempesi
0: tanki gaitse ya re o thole motho a sa lenyalo le a teng ga o ne o ya go jwetsitse o le a re jwetsa Hi, Ausin Jaki. Oh, a re ntho tsenu di thatha ke ha motho ang wala balo tsebe wi ngwetse ha o so ga ho batleleng ya lola ha o no le o go le batla ola re kenya hare ha le o
4: ga nya mtlong yo mote
0: ke teng le kae
4: ah ona ga nna ke bone phoso ka mo jo phoso ke batho mo jolo o ne paitse ha o
0: ba mo lang
4: ntse le nna di be tsampi mo la mogiti motho ne ka ba nlena mabane a bile a lla di gapa tsa dikiliki mpa tsa tsinne mona te ka ka le ho ka
0: ha ngwala metlolo
4: ene se ga tla pele kwa tsuku ntho mona te lo ka e ntsa ka ntho ne mona te hle ke a hlapanya le nna nka e ma ka pele ka mona ka kuta batho ka gona mo jolo na ke lo ke tso ho etsa le jwa ha se bua sa kwa ke re masculine energy and feminine energy tsantso go pana di balance thank you ntsa ka na e motle ba tlo tsho ka nda ka nda ke le pirates go se ke se go ntse ma se go le sotho thank you
0: mami di taba ka ke ena ha re a dula tabeng ya mojolo hakalo taba ye ke buang ka ona ke ena ya hore ho baneng hangata batho ba babedi ha o qala ho bile le ho se utlusisana ebe re bona sepheto sa taba yeo ya bona magangang a dikgokanyo mona se re bona ka di status ngrekeleng data hle ntukiseng hlohle kana go re tseba ona le monna sentse ke tseba ka di status tse hore di sothile e se taba ha ka le mo jolo mo na te ka pa o mobi ho ba neng ana le ho ngwala o na le motho a mo futa o tshe ga ha di ka bana fela e bo lo ngwala di taba e statusing a di ngwala u ko mo na wotla ntja ka le sapo
5: la la mentsa ja ja zutla so sa mo wa tsala peno se re bona wa ke taba ya bo si ba we re ratanang le bo
0: Baizaba.
5: Se wa rata di phone a holo feta go. Motho mo lo ntwa ye tsa ngwe poster wa shooter. Ba le ra re kavane le ga tong.
0: O ntse
5: tsa fela ba. O ntse shooter ke tsebe keng AI content tse tsa go. Ba le ntongo leng la se re kavane ngwana jo. So bona so bua ga ba the wa motho. O bo di ka
0: ke. O bo ntse eh.
5: Mzaiana wa sa be ile di jo ntate. Sa be ile di keledi. O bo ntse. O ga ntongo leng we. E se tsibua ke ba thole ba hula. A chiki.
0: Motho a tla nka gabela ntho e ke butsitseng he ke yona. Koko.
6: Yena mai.
0: O thole gata content ba le la le ka bane se re bona motho a be ile me go swantse ge a be ntse lang jekeng ho tsho go di soti
6: na go mo go bolela ma
0: hai
6: e belo tena bona
0: hey
6: o ka mane o mane iwa o seng
0: jelo o tsebe re tseba tsa ka tlhongwetsa la
6: o motho fela mo tleva
0: oh
6: I cannot because I
0: only must have not that I
6: don't miss
0: ever. Hey,
6: a politician, I want to say, I want to. Oh, my little, you think you would have been a good. Oh, Utah,
0: Mutabila,
6: how's about having a good. Hey,
0: Hi, Achima. Ah, it's like Eli.
6: Thank you, my.
0: Thank you, Denzi. I wanted to go to the house. I
7: was in Twaggy, Dumela, Dumela, Sintwaggy. Symbolic in a head now once a guy on a Mohanuad in Toronto, a graduate moons. Just call a Mohanuad in Toronto. A little rink in Jua Nantilas of Old Pisa Marshall. Sailing to your ring, our keen sore fit a fell house or a shaver. A keen ruined. I want a ride, a general talent failing it. Yeah, you talk to Nelson Chabalana.
0: Thank you, Nelson.
7: So, you might have a mona. Gar 5566.
0: Chabalala.
7: Oh, Haran, you are a real car in Pitori.
0: Thank you, Mshengu. Men, Jackie Horto, Azaba, Mewak, Baraba, Ugrama, Ugra, Tio, Haba, Greta, Hungol, Corey, Wenzin, Tripi, where Hai, Ya Horto Fan. Come around, come
8: Oh, Lanzaki. Follow work on a phone, you. With 13 days ago, I joke on a hardy two. One and two. I slip from a for a short. I will with the only valley as for a half at a fool. Oh, what is a man? I'll go by this. How can they go on a state as a high sail in the hooking? Haven't I dare we take a yard? We take a yard. Have any one in your boat?
0: Who's
8: over? Hasn't Jagger
0: What's the king, fella? Open that door, mummy. A Harry Harry's as you more to Ori. Keep on having the body reckon the phone, who's in a day to run loose it up of it up off. Keep on having the reckon. Wa uka u bontsha gore ho mameletse mathata manyalo mona ho mameletse mathata ka ga dikamano tsa le ga tumela di relationship fela ke batla ho ke ipotsa ke mpa ke botsa fela ka moya o tla menta ho re ke se tlamo ka pa cheba sa di contract ka ile sa neng ke a mofuta o feng gore ke botsa fela ke ipotsa ba tsema le sa ne contract ya mofuta o va
9: khotsa khotsa khotsa mentswa ke
0: ka
9: mna dimme men zwa ke nna ke ke na no re ke ho nka dintho ka pelo le ka mosito ho nka dintho ka pelo le ka mosito ke yona e tsa ho re be yene neng motho sa mathela mane neng di social media a ngwala mehlolo yeno ya engola nyeno a tinya ne taba ke u dula fatshe le shebisa na mabaka ho re ha ke a rata 1 2 3 1 2 3 Ebe nyene neng ke phetho fela mono bophelo go tswela pele.
0: Go
9: nka dintho ka mosito.
0: Ka mosito.
9: Ke yona ntho e tsa gore batho ba mathele di social media mentswa ke. Ha ga le boeme. Ke selo se ya ge go tseng ka mona ka botshabelo N section.
0: Thank you silo. Mentswa ke ke jwalane ka mona ka tshiame bi. Batho ba ngwala njelo ba hloka tlhabollo, ba hlaisa maikutlo a bona pepeneneng ba sa hlokomele. Jwale o tsebe se o tsi ba ga ke bone ka mogoma matsatsing yana ke a gola hona le ntwe ireketsweng e bang ho qekisitswe ka yona bana bana batho ba habola se ba itse se ha se muti wa ho habola le shishi ha o le khalekeng o tla ngwe le shiri le bulida le o ka ka ka mpane wa tshwaga ke le sokolla mentswa ke nna wa ka o la be ha status se seng mpharanyane o le a re nka nako ho motseba ke ka ho bane re qabanetse ha ke mmotsa ho tloaneng a ntsiya ha ya ha bona a the o le shane o tswa borata nka na go ho motsiba le nyalo ha se papaji o go la ngola mantle a dimphare a re ile hana o sa tseba o ntsiya pele ne re ha bo le yena o sa tsiba ontsia ontsia tsena nthe wa tsiba o ya kae ha sa ya thagashi ha ini nivo ya thagashish le putla putla le japudi ntswakilele ha hona le ntwe re buileng o bontso o tswela pele ngwa la di status mo ko shapa ka block ke o blocka ke o kiba ke papi mukwena ka mona ka fusion school ka manyanya block and delete block and report ke rata o block o mo kiba a tsebe ho tswela Ivan wa ne nwa
10: e e ra sintsa kana hotso sintsa ju so ku a phoso ile yena ana le mabaka a dipuo tse bima tse thata tse sa tlo utlwa ha e be ri ntate a phoso o gwetse o ga mme ha mo hotso fatse mme wa bata mme wing ha e le mme ha o gwetse o ntate ha mo hotso fatse ntate wa bata ntate ha ga itika la ping ha mo fele ga to go mo se se se e ba mo se se se ba ba batho ba no ba be di go ha ba sa rata go ba ditaba tsa bona ha ba qabana ba ke ba dule fatshe ba lokisa ditaba tsa bona ba se ba batla go kue ke le fatshe
11: nakong tsa tatlhegelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: Et mai.
1: le ka phetse malume a fele moya so a se ding tsa dintho gape nakong ke dibati tse o keretswe e se ka re sa le e nngwe le e nngwe re buela kamoreng re sa eng re ke sa kamoreng re lokisa diphoso re di lokisetsa kamoreng re bua mathata re di lokisetsa kamoreng re thabelana re thabelana ka moreng ke retswe re lo robala kae kae mo e leng goreng re atlwe ke moya teng e se kabe sa lebe ntho nngwe le nngwe ga lwana go lwanana ka moreng ya rona e thank you mentric
2: ukwa gothwe a ke re fetoleng sebaka ke le ke loga moya o mongwe o seng wa mono le environment e nngwe mo bobedi ba lona le sa tlwaelang ba mona le tla tlwa le phamola o se o otla ka nnyeo ka ga ka o se o bula kopi mono
3: mmentswa ke dumela hei hai che rune bontate ihle re tosa ka thata
2: ebo
3: he re tosa ka thata
2: phephi
3: ho mmese ha ba fumana hore ho mo epanya na che ba tla hana te marangrang mona ha vele ba mana mi se marangrang mona re ha hore ba botsa ba rai ke motho a khale yo ne ke bua ka ntho e sa etseng ha na tsatsi ndi la ka shekwe isa ke botsa wa thua ke ntho a khale yene ya ba tloso hey ha re tabile dipelo mmentso wa ke re tshwere mathata ke ntate Dengese tango
2: Dengese o reng go nna
4: nna ke re kganna dindorondoro mo mmentso wa ke a re fitlha gae motho o fitlhane neng a kgathetse a latlhele founu kwa a irwa balle e tlang kua founu e phenye e phenye e phenye e phenye motho a qeta go kopana le dinomoro tsa motho e le gore mene ke lo laiša teng ba nneile dinomoroga e fikisa ke founele motho and-e ke motho wa mme ke motho wa mme a nka di-phone number tseno a searcha bua le mme yono a searcha bua le mme yo mme a maraba gantle a bua le ena gantle a tsebo a bua le ena gantle sabe ba ile le di-status mo a nkile snape sa mme yono
2: sabaleile
4: profile pic ya gae a sa mmentso a ke ntsho tse tsa di-social media tse di a tlhopha kore kana

0: ra shebella a ro ya tsama pa ke le dibe ka dibe mnyako a tsholo sa mtibi a le khutsetse ka tsu me tsa ke u bi ma mo ka ntse
1: pa ke le thoto ka musitu ke a tsana mona ke ntse se ota helanga a ba bona o mo sheba ka la moleka fela wa bo o ipakolle wa paka wa pakola ke le bone le sebetsa ka ka le tloko bana le nomoro tsa gona mono ebe be le nka ke mositso le ke letsetsa ke tlo yetsang ke tlo yetsang o tla kopana le basadi o tla o bapadise ga o bope o se tlhama ebe fa o se o thotse dinomoro founong ya motho wa gago ga o tsebe motho o ne a bua le ena o rwakaka ka batho batho basadi ba sa itshepeng bana o insecure a ke le lokise ntho eno a leketa le isa maranga o thoe motho a re he a ke tsebe ne keng ya lwang ke ma ana o memme
2: ke le ena motho ya jwa ya katang competition hampe ya ntho e sa loka mathela maranga mang fitla a posta ke kopa le ntokise tlhogo ke kopa le nrekele e lunch ke mmotsa ke rekeng ka wena gape ntho ena ya katang gore metswake o nka difoto tsa di-poster status tsa WhatsApp a ke sa comment motho utlwa mpolela mamang o commentile gore banna ba bangwe ba commenta ba mpolela gore ke motho wena ga o bule ke ra ena ke drama
1: Ntswaki
3: motlong.
1: Hello.
3: Nna ke.
1: Ga tolaka.
3: Wa bona mahlakorana ka bobedi ha na le mathata. Ha ke bone molemo re ne re social media. Social media ne le siyo. Ne mo tsene ne reng kana re dumelana. Ana motho elwa. Ene re tsama ho yena. Marriage counseling. Motho eo ha re ho yena. Ka parenge social work. Reze ba tabetsa rona ditlafella mo. Jola ha o tloa sontso ya social media be wetsa content. Ko go bofoko di bona bo ile rong o bo
1: bula
3: thalata o tse o tse. Ha o qeta ha ditaba di loka, ana o tlo phumula content eo ka fotse
1: lo. Wa o ntse damage.
3: A ke re ho leng ka ditlhong bana beso. Ska be salentse re dutse leng ka lengwe. Ke re thore hape ya ga hlaphoelwe. Oh, a e. Mo go le tlhekiso melodi Virginia. Ha ke le bo ratolaka.
1: Thank you mogo sho mentswa ki ke la ba le monna jwalo itse ha re qeta ho a go hana meeting o tswa wa batswadi ba rona ke ha poster mantso ya reng wa no ha ka nlahla nka sheba sheba hape lapeng labo itswe ke gatije le lapa le o kgwe ke ha ke tla bona hore a tshi phone e ka ntsha se ka se fubeng sa motho a ka ba sheba o ka tiele la pale o no ntso sala ga tipile ke ho bane hukwa mola nna singetse ngwane we monna ko a ke botsa fe ma me di fela ke le bui do a tsia go lepe
4: hotso hotso mempesi hotso le kae ke se wa le sanda wana ka mama fubedi utlwe motho ya sa bua o moriri wa kahle moriri wa kahle yo ko a bua o nkebe ke na le motho ke thotse motho a betere ko ntho ena tse kantse o mempetse ka o fela tseno ko wa o nyenyefatsa wa o nyenyefatsa o o nyahame why o sa njwetse keng gobane o sa njwetse keng la ntse ke di etsa ntho tseno mempetse mare jale ka gobane jale o sa thotse motho ka ntle ya mokgotsofatsa go feta nna ke nagana ke dipuo tse a tlamehileng a di buetse go ya ka ena ene ma gomme nneteng ya nnete dipuo tse kantse ne mempesi ya dialo ka go batho ba babedi gomme le ditase ka go bakatadi ba babedi gobane jale ga ke na le bothata ke tlamehile ke mojetse ke na le bothata ka ena ga a na le bothata ka nna a njwetse o kosise kapo utlwe motho a sa bua go dula go jwa ka nama tsatsi le tšhaba le dikelang gao ha ke go tlamehile o ko bua e file go batla gore go bene le ntho e e tsagalang mempesi ga go batla gore re tšhentšhe

0: mo tsamao re go bua gore re ba re batho ba babedi ba nyalaneng ga o na le ntho e le go wa go tofala tlabile o ntjwetse if o le go batla ke tšhentšhe motsamao ke tla tšhentšha motsamao kapo if kere nkana ka tšhentšha kere ka kereng ya bobedi kafo ka kereng ya boraro mempesi o tla tswa gona fela ke batla wa
1: kerengo
0: le mpua kaka mane o mpue mono lele o bua ka nna ongobotse mono jale mempesi ke ntho tse seng tsona tse seng gaetetse mempesi ka nnete batho ba babedi ba ratanang batho ba babedi ba utlwanang ga mathata a le teng ga re dule fatshe re bontshane ntse thoko ka ditlhong ko ntse theko ka ditlhong o se ka bua ka nna go bona o iketsa tleba bona o dithoko
1: jwangke
0: motho wa gago a tlamehile o iketsa ka tuku mphumole ga o mphumole wa o kwesisa mempesi ke kwise wa le sanda wana ka mona ka mamafedu ka mona mempesi
1: kwisango a ga a bue ke tšhentse dikerekiso Ako tšhentšhe dikere tsena ako tšhentšhe dikere a di sa felle ke eng bothata fela go na le go go bose ngwane mo ore ko go re tsamaya ka 1 le 2 fela ntho tse le dietsa dumela
2: kgotsa mentswa ke
1: kae
2: ke phelang ka nna o phela jwang
1: ke phetse gantle gaitsedi ya katlhe ga o le lebe
2: ntate mohlabane ya buang
1: ee ntate mohlabane
2: ga na le mathata a magolo wa tsebang empa nna nkare mahlakore a mabedi a tshwana empa fela e le gore motho ga a tsebe gore na ke go kae mo um go nepatseng teng mo a tla kenang a re enwa ke waka matlhakore a mabedi ke gona ke reng a tshwana mentso a ke go ja e le gore ga ke tsebe ntate modimo nkare kaba a ebopule ka tsela e jwantho ena gore ke a tsieleya ka monka ka bua fela ka
1: tsenke utlwaetse gaitsedi aka kile wetse maikutlo ao ga se mohe bosigo bo bo le wena balo fela a se tanki wa o qetela mogaleng dumela re teng le
3: kaebutle
1: pele ga ko beya founu gantle pele a go bala kang tid batho o gitla ga o mo etsa bang ga o mokgwatha fela wena e be ba nako tseo motlho mo o fana ka ditshebeletso wa o gitla ee ga o batle nnebe le megwanto mona service delivery fela o boso o etsa bang ga o gitla balo a bile a le tight o sa itshwapa fela nnake o be a ukapi fele motlhamane pelo ya gao e nyetlha wa tseba kere ke gaoane ga o se o gaoane e be ka ke nako a batlang yena o motshware ga o sa motshware o ngwala di-status fale wa kobisi basadi ba lona tankitle basadi ba lona basadi banna lindiwe swele ka ke lebuile gagolo e nngwe ke ena ke tsebe go e kwala e ngotsweng ke ikwa ke na le kgatlhego gagolo nkile ka ba le boyfriend e jalo motho ga re tlabana fela ga ba lengwala facebookong kapaum statuseng sa whatsapp a llene ke qala go bona monna a ratang go lla jalo monna wa selalelane ke nna motlhoka lebitso yelelee alala mokgotsi wa selalane yelele mokgotsi alala mokgotsi halala ke mo khotsi wa senanane wa a se gitla
3: hey khotso khotso sentjwa ke yo taba yo le nna se wa jwa mane ka ntse ya gale Facebook a bile a ke batla bile ke la hlaka idile
1: ba o be
3: le motho a fitla mane ha
1: tshuna we
3: le motho phone motho a kopane le na pele re tla kwa dilemo pele re tla kopana le yena a tlanga mana e lo rola nka phone mo hlakisa pula ka po mo hlane ke kinkuwa ke maponesa a re kopa password ya phone ha e tshwantsa nke password ya phone a lo gona o nyola limit ya chelete gona ntsha chelete tlo mbatlela ba ile
1: wa o phenya phenya taba tsa
3: mo mena she ba le ntotsa gale tsa dilemo bi fitseding nga ta le pele kopana le wena ei o magutsepe magdopo ai
1: ai bo magdopo ba luna bo magdopo ba luna ntsa ke kopa ba mo tlhoka le bitso nna ke nyonyo betse ya mosadi phone e bile a nwele ka fumana hore o chata le chomi yaka and hona le deleted messages so ke ha ke yaba ke sa ishebile ya ka itaba ina and ke le bitso la chomi yaka ne ke mofumane haka ha ka utlwa hanyane ke batla bala monana man and ho re ke ye dibitsong la chomi yaka ne ke mofu ei hona le lentswe le siwe mono ke go mfumane o ne ke mofumane ha ka mohlomong batla go fumane ha ka ka utlwa hanyane congratulations a re ka nyonyobela he manyonyoba ting ting ting ting he manyonyoba mayona la tlile saite a ga gawile a re fu ka nyonyoba kage ka bala ka ya di chateng mona a nthuntsa bua le friend yaka bo mantho bele la isebetsa bandwa le taba ye ko o mo watla ka fatuku e metsi e dipapa e tshwanang le ya moketeng ka mogotsiwa ga yena mo go tshwa gatlile mono ga di dutse le yena enwana ntle le robelana matlho e mpe fela motlhoka le bitsiwa santshang ditaba tse ngata mo go na le taba tse ngata tsetsetse mo ke mashabutla Mashabutla wa nsingetsa ha ke jwa le monana o lo mpatla tse ba ke tsamaye. Mashabutla ye hele wa nsingetsa. Mashabutla hela hunja direte. Mashabutla wa nsingetsa. Mashabutla hunja dire. Mashabutla se ngwana. O nka nkuwa nkelele ga bo a se ho bona ina u ka pigi fedi le gare
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela utoba na le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Ara ba go bala ka dithaiti mmentswa ke ka ditshupuna. Ha go a motshwara tshwara mona. Motshwara bele ka batla motshwara bele ka banana ba sekekete kwana. Ba ne ba tshwara dimparanya. Hele banana ba ntshwara tshwara. Banana ba ntshuna tshuna. O re sitswe ke sene. Fela mo gitle nna ke o fitleletse a bile a tswetse ka ntle ka ke sitswe sene. Hona mo hla o tlala ka tse ka matswana ka o fupa ka la ho mo furalletse o fumane ha ka ihlang ka mogao o re ha bo go salema wa tseba banana ba ka le fitlile ba ndi tsupune shwele ke mpa ke sala ke ipotsa potso ya hore mohlang o ihlobotseng ke ha maikutlo a ho a reng he o thabile o gotse bile o tla mo massage o tso ya hlobola tsupuna he di sebeletso di finyelle mabatwe mohlang o khinne o gabala ka tsupuna o boetse mangkokwana jwale le yena nna ke a ga o ntse ke a khwata be ke motswara a o kae sitsi gona ga mo
1: se khorani entertainment and projects mohole le Sedi FM ba o tlisetsa all white Total Praise and Worship Lele Bose Khwabela kala 3 October 2026 kamona ka Meyerton Sports Ground toho o tlo bona Lebose Khwabela Spoonowa Ayanda Ntanzi Xoli Mwango Joyous Celebration Ensemble Lusanda Beja Teboho Moloi Tshepiso Mpotle le Neo Mabote mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsumong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket Cooler Box di a kena tsona ke 150 rand fela moaparo ke all white tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse feleletseng o ka letsetsa 082-365-6565.
0: Mafelo a ne a be ke re mona ge mona ge a all whiteng ka mane ka sekgora he ke tsemane hewe hewe hewe sabe ke tshwere biti ke na na na na na na na na na na na na na na na na na na na ai ai ai ai ai ai ai ai ke gawane le mo fegefe gona wa ditsupuna wa dithaiti bona ke satsing ha le ditlobotse ke ha ho maikutlo a bang ha di le go bala ka tsona ke a o le ba jwale le se le tutubetse le le pepenene o gantle ntle ntwe le hlokang ke ya ho tsuno go no go se ba para ngwana he ho monate ke sweet ke my love hai e ka ya teka phokotho u bitswa motho wa modimo ke motho wa modimo e bile ha phele ngohla mo tse di dietsa ne le akai ke gore ke nna ke gibotse motho ya kai motho o ya kai wa hutwa le nna le aya ke mo petezane ba ka hare ba batla hutswa ba ka ntle ba batla ho kena Aji ha ka go bua ka re ba le bua ntho tse ding hampe o bane motlo mong wena di sa o sebeletsa a tshe ba ikutlwa ga nne ba ye he ha le khutla le ska lobe ya di status ntse o tlisa mbotloko tjene mm o be o bulela ka mogomo a ngaba ta mang wa tshisa ine bue tse le zutofuna he ma ha o mobe ke se se bona o na tswantse a bile ka wa shebela a tshile khane mame dikile buile ho sasa ke letsatsi na difela ke manana o hlatsebetswa le sedi pitso zumana o teng ho gonya na tshumele msimbedi ka re QB a uise ho gonya bobedi dithewe dikaleneng ka veli moloi ebe makumana ba teng thago wa thwasa ba thukana le bona ba teng tholana moletsane o teng jwale ke nako o utlwile e tla be le ka Gauteng Human Settlement Gauteng Department of Human Settlement re tla be re le ka mono re lebuile haholo ke tswe ka bine monate ya Ladies Night I Don't Want to Know.

0: Tilili Mlindo Devo Kalis tlo tsama jalo le mothabisang ka gore ke flow master mashome a mabedi le motsolo mo metso so pele re kena go reng ya pele mametsele seria family seria family ke monlelwa wa ratwa wa lelwa kae ka pakae o hlemoeleng gore o mametse ena tshebeletso o re gona teng ha ba o keteka letsatsi la tsolo ka jeno. Happy birthday to you. Kete ka bonetseng ngata modimo a tla o pate mahlong a batho ba sa batleng go o bona o thabile. Ke la boraro ka jeno ke itse kgwedi e na le matsatsi a mashome a mararo. O saletswe ke dikgwedi tse pedi fela gore o gole mogolo wa o qetela wa selemo sa 2026. Jwale, ha o setse ka nako e ne e kana mamedi ba tla o raga o sheba o shebe ka leitlho le leng. Re ke ka mabenkeleng ke atla. Re tlotla re hatela pele.
1: Ajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke ifumana ho kae deal ena?
3: Ifumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ema se mama be di metso so pele ho hora ya pele 0863003084 ke ipotsa lo tloetsa jwa batho ho abata ka jino e wa bata bana mama di tlwe ke hatsetsile menwana ena ke ya koloima ho abata man ka jino man e sa le ke ikwalla ke tswa ka tlhohle se ke tsa mosebetsing hla ke so tswele ka ntle ho hang ha ke tswela ka ntle bo horentsane tsa bolo shumele motso mo mama me kuka ho bata e seng hore ntse bo le shumele motsumong e ka bo 11 hore nyalo shumele motsumong ke ha ho bata mo mamedi ho bata e jwale ha ho bata tjena he ke o fa monyetla 0863003084 ka jeno ke letsa tsile ikhethileng la ho rutlo ho pole motho a papalang ka rolo wa bohlokwa bo phelong ba hao ke bua ka ena ho lang ka qeto ya hore ke a rata sweetheart ke a rata my love ha ba ona le topi pihle. Ai siampe how mong ha ga tsebe le nna ba ntse ke tshanela lo wena 0863003084 empa ka tsheno la boraro tsena ho ba ba ne re ke la boraro lane la le rato la dikamano ke bad time things ho tla ntotse monate ntotse thata holo ke khita ke mamora jwale o kena le mo kantufa wa hao ha re bala te ponto wa sele bo le sedia fa mutumela.

0: Pontsho ha mamelwe ke Mmatiso Matladi ka mona ka Edenvale. Nna ke hopotse ntate wa ka Ntate Mananeo ena o ka mona ka kgutsong ka Edenvale. Eya, ntate a dutseng fubeng sa ka a nang le lerato.
1: Ke a leboha mme, a re ntate a dutseng fubeng sa ka, ke nka momamedi wa o qetela kwano. Lesedi, dumela.
2: Dumela Ponto ya Selepo, ke Lehlohonolo Mofokeng ka mona ka Mountain City. Ke re kena le Kamohelo Veronica Mofokeng, ngwana Rankopane kwana na Qwaqwa. Empa ha jwale re teng ka mona, re dula ka mona ka Mountain City. Ke ko rata rati motho wa ka, emma bana ba ka eno.
1: Bona, haeba wa e fumana, I love you too wena. Maobane mane e re Ponto a tla go kgothatse bona ke o rata gore o utlwa ebile ke o gopotse ke o rata lerato molemo bophelong baka wa medi wa tshebeletso ya lesedi nna ke utlwana le lona kao fela ke re kgitlatse a ke batle le ikutlwe ka lesaleletse morago mamedi ke leboa golo fela ka botlhe ba go nneng o kena ke kopa tshwarelo ka go gaoa wa metsotswana go no etseetseng go la bala bothatanyana ka kwana mamedi re tle re gatele pele ka nnete ka morago re tle ke fumane batho ba bangata ba keneng ba bontshitseng gore na ke bo mang ba molemo bophelong ba bona empa go a swabisa mane go dula go kena batho ba bo abuti gagolo batho ba banna gagolo go feta batho ba bo ausi maobane ga re ntse re tlotla ditaba tsa motlhoka dibitso go na le ntate a ileng a letsa a re ga a tla a rogana le mosadi wa gae mosadi wa gae o na ratana le motho ya a neng a mo bitsa ka gore ke malome wa gae ka letsela ya leshano ko rona motho eno a nyatsi e ya gae o na re ke malome wa gae a le leshano go fitlheletse ka nnete monne eno a modimo a iphumanela ke tlotla ke re batlela batho a tsaya letlhoka counseling mogitlhe go tlhokala counseling mo tlhoka di-psychologist mona re tlhoka di-social worker dike di tlo bua le batho gobane jwale kotsi ya boemo ba batho bana ba lemetseng ka gare ba utlwisiwe motlhoko ke batho ke gobane ntho ena ya gore ba ile ba utlwa botlhoko ka gare go dikamano tsa marato tse fetileng ba kena go tsentšha ba se ba sa tshepe letho go botlhoko go ratana le motho e leng gore ga founu ya gago e tlala e lla o sa ntse a naganne mojolo fela ga o diya go kgutla kopanong e salo ya kopanong o sa ntse a naganne go iketsetabeng tsa mojolo fela ga ngata batho ba jwalo ba ka gara dikamano tsa marato le batho ba lemetseng ba ka gare o dikamano tsa marato le batho ba lemetseng ngwana dikeredi batho ba imetswe batho ba lemetse batho ba utlwane le batho ba ba utlwisitseng motlhoko gagolo ntate ne re sekaseka ditaba tsa gamaobane e modisana na robala le motho wa gae yaa na re motho ke malome wa gae wa utlwana batho ba utlwe botlhoko waka na a na lenyalo le tlo kgalana jalo fela jalo batho ba lemetse ke a kopa ke kopa o seka tata ke tla bitsa ditsebi ke ditlo tlhalosa gore bonyane o lokela go nka nako e kae gore o ko fole ka morago utlwa botlhoko pele o ka kena ka ro dikamano tsa lerato tse ntšha empa ke a le leboisa pina ena e ke tlo e bapala ona bale tsena e tlo etsa sense wena ehlile ga ntho tsa o di utsamaela gantlao go ba ntseng ba tsoma sentse ke tshwa ke re katlo le matlhonolo mamedi ena pina ke pina ya labise free e bisiwang ka gore ke something inside so strong ga re gutlwa mona re tlo onkela pina e nngwe e monate pina e bisiwang ka gore ke a ke ya kgolo yo eglesias my love.

something inside so strong. Afrika Borwa pina ena ya la be free e binwa ke motho ya bitswang ka gore ke lerato lira ona le pina e bitswang ka gore ke something inside so strong ame se le seri ya famo ke mollelwa wa rato wa lelwa kae ka pakae hohle mo ile ngore o mametse ena tsebeletso o le hona teng ba re ponto batho ba mafelo a kgwedi sentse ba kwatile re tse gore aba kwata ke lefela aba etse ka bobo ene skala stress batho bana ke ya lokopa skala stress wa tseba mo mamedi hona le motho ile ngore ha kgwedi sentse fela o santsana le stress sa dikoloto le sa go tshelete ya kgolang inyane we nana sentse o hlaso sentse go nka di ime jwa le mafelo a beke a gebese kana go ke imetswe ke shota ka rente rente sentse e shota ge ka dima ditšhelete di kgoneng mona mo le sa tsebeng teng ga re na tšhelete ga re na letho 10,000 e nyane ampe ona baletse 10,000 ebile o hirile ga ke tsebe na batho ba kgonang bo di-8 bo di-10 ba kageng e nyane o hirile o sa dule gae 10,000 ke a tseba motlho o mo motho yo mongwe a dutseng gae a sa tsebeng bophelo ba o phela ka ntla ka utlwe ka re 10,000 e ngata 10,000 e nyane o botsa motho a lang ka koloi ya gola 10,000 ka o jwetsa gona o kwe ka gaka e gotlisa ka moga selemo koloi ya o e nka e batla o nagane ka tlong ka mono ke bangka koloi yo tlo e patala 5,000 kapa 4,000 ka kgwedi gola 10,000 o patala rente koloi o e tshela petrole koloi e maintainwa koloi e bala bothata aa o ka se etse ntho e Oska thetswa ke batho ska the ke letse research people ke re letse diphuputso neng peleleng ka dikato le pele o nyala o kwetse diphuputso le pele o reka tsedintsa dintho pele o yetsa eng kwetse diphuputso pele o nka kagete ya diaparo nka diaparo mahala etsa diphuputso o kwetse diphuputso kana ko ngwana no mvula sonopo ke hopola ka letsatsi le leng se ke ya molong ke kwa tidampe ke balata shopo mono ke re go baneng le pata gore na karete e sebetsa jwang ga re fitlha mona tla be le botsa motho fela gore na o a sebetsa o gola bokae le batla bopaki ba megolo di-statement le batlang ga le kata le moetsetsa karete go baneng le sa ruti batho gore o tsebe ka kgwedi ya o patala bokana interest rate ke bokana service fee ke bokana eng ke bokana eng ke bokana eng ke bokana o na le batho ba sa kgone go qeta tšhelete ya diaparo ba patala tšhelete ya e fokotsei ga le etsa diphuputso le fuputse ga ke fitlha shopong mo ka ba botsa kare a se phoso yaka ke a rata gore le nna ga ke imetswe ga o batanyana ke pote shopong mona kenke ntho e boimanyana ke re ke phoso ya lona tshwanetse le tlhalosetse batho gore na dikarete tsena di sebetsa jwang di-interest rate karete ya selemo ya 6 months yo o patelang halofo o qetelela ka halofo na e sebetsa jwang ka re ga ke e batle ena ga ke e batle ena ga ke e batle ena se phoso yaka ke phoso ya motho a nkukisitseng kareteng shebang lebitso la gaena ke mang ya re ga ba qeta mane mo mamedi ba nketsetsa karete ba re abutiponto go na le option ke ge jwale o baneng le sa re jwetsa ka gore ga o nketsetsa karete o baneng o sa njwetsa ka option o nketsetsa karete ya 12 months ba ratiponto go na le option ya 6 months mona o 6 months o tlotla o patala tšhelete e ngata ga o a lokela go feta dikgodi tse tsheletseng o so ka go qeta tšhelete e leng gore o e kolota shopo ke ga kena bothata ba tšhelete kalo ke ga kena bothata ba tlheletsa eo ya 6 months eno e na 6 months ga ena le di-interest rate monnate wa yona monnate wa yona ponto wa utlwae jwale ke re tsa dintsa dintho ya bophelong tshwanetse o etse diphuputso ke ne re bua ka taba ya gore batho ba gola jwale o ne o na le momamedi e mong mona a reng go ne o na le momamedi wena restoration mona o bua ka taba ya gore batho ba mafelo a kgwedi ba sentse ba kwatile abakwa batho ba gola ba sentse ba na le stress ona le motho a tshabang o sheba tšhelete eno o ona ba letšene molaetsa o ke ene ka 12 wa mogolo o tshaba o e sheba gana tšhelete gana nix and ntho botlhoko ka go fetisisa ga rra dikoloto tse a nang le tsona mo o na le girlfriend tse ngata ntle le girlfriend tse ngata mona o na le dikoloto tsa jwala o na kadima o tlholwa ke mafelo a beke ga e sentse ba mafelo a beke fela o kadima tšhelete ka ntsena ke di-girlfriend o kolota tšhelete ya jwala e le a kadima bathong jwale ke tšhelete tsetsa o betšha o tshaba o jwetsa motho la ga a sena letho o tshaba o jwetsa motho a se motho ao eno a ba tshaba o mo jwetsa ga o sena tšhelete kapa tšhelete e lenyane ga se motho a ao mogitle
Asa motho ao. Jole kana ko ngwe re ba utlwele. Skarana na hore mohlo mong ke o bana rata. Na motho a kgola nga ko ga bonna o sebeletsa. Chelte na batla o igapelle. Ke kopa go hosane ka di 1. O ko shebe chelte na nan le yona. Hore na ke 5 rand hore na ke 20 rand. O ko e rapelle. O ko re modimo ke kopa hore bonyane bona bo nhlohonolo fatsang ka bona. Bo ke botlise phapang bophelong baka. Ke kopa ha ke na le 5 rand. E tlise phapang bophelong baka. Ke kopa ha ke na le 100 rand. Ha ke na le 1000. Ha ke na le 5000. E ke tlise phapang bophelong baka. Hona le motho a sa boneng tjhelete ena e fella kae. Mafelo a kgwedi. Bekeng e tlang e tlabele beke ya di 10. Tla bona le motho a kgotseng bekeng ena sena next. O botsa mati o na le teacher sena le. Anka ga mati teacher nngwe. Ba fela o tlo sa bontetsetsa ona baletse. Anka ga gafo. Ga bona ke mafelo a kgwedi. Na le teacher kgotseng di 20. Ana next ona baletsene. Modimo a letse hantle ka ofela. Le bona re na le etsang ka tjhelete eo ya lehlohonolo faditseng ka mosebetsi wa lehlohonolo faditseng ka lona. Le boemong bona re santse re leboela Mohau, re leboela Mosa, re leboela Lerato, re tswela pele re kopa Mohau, re kopa Lerato, re kopa Mosa, re leboela dijo, re leboela diaparo. Maqhuba bosiu, Modimo a nketsetse lona hantle ka ofela ba tshwereng ka thata mesebetsing dibaka ka ofapana. Le ba malapeng ba ntseng ba batla mosebetsi. Ba kudang ba fole ba batla mosebetsi ba ufumane ke mo kgahlela wa o qetela RQB ya Radio FM.